0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct ehinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
10: Para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyaw ka likod sa salon pass.
12: This is a mental health lasting account for us. Generic name salon pass. Your symptoms persist.
13: 101.5
14: K5 News
15: FM.
14: K5 News FM.
16: News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Oras, alas 8 sa isa aga. Standby Wilson Villena, live dito sa lugar sa diin nasapuan nga patay ini isa ka LGBTQ plus ka manunudlo. And allegedly, dito ba nadakpan sa sunod ang iya sa nga lover. Prati sila kinabo, giga request, no? Gusto gid na makita ang mayor kuno kag ang architect, no? Contractor. Ibalik tala, no? Ready na yung aton sining Foro de los Pueblos, contractor. And the mayor is, naidla one man sang tanan, no? Tira na itan!
17: Halot!
16: Para na! Palot!
17: Halot!

0: goosebumps. Oros, K-Pop News, FM Philippines, Mga K-Pop Blast, Otso, 9 na sa aga. Si Wilson Villena, aton sa ringa ka K5, ang aton mata sa K5 na ka-standby. Direkta mismo sa ginatudlo ka K5, Eric.
1: Yes.
0: Diri sa ringa purian. Sa isa ka lugar sa Bacolod, nag-a-star si Sir, kagdiri na sa parangyabang kay kaupo ng iya ginaligar. Ginaligar lang ka K5, Eric.
1: No.
0: Na lover. Yan yung report, director from the crime scene, K5 Wilson Villena. K5 Wilson, good morning.
1: The view from the outside. Wilson, good morning.
2: Kita lang dyan, may aga, kagkaya sa director, good morning. Manari kita din sa buong sa tuloy, ano, ni sir, ang ining la maestro, na ginaligal.
0: Ah, okay. Hindi mo lang pagambal ang lugar, K5 Wilson, ha? So, amuni gali ang sitwasyon sa iabalay.
2: Yes, kita lang dyan, amuni ang sitwasyon sa iabalay.
0: Tinga nga, why kagwa ang lalaki, kaya pwede man sa gali kataklas ng spadero?
2: Kaya ko dyan, naklaruhan, no, at sa alain din niya nakabisita kita sa lugar, kasi may time kita kagina, saan ka nag-standby kita, na kainon ano na to, ng pinaka mga residente sa ining lugar, kaya ko dyan, especially, ang nakapangayo, din sa tabang sa guardhouse, kaya ko dyan. So, before kita na mag-dig down sa kung naaway siya nakagawa, kaya ko dyan, ng kaya ko dyan, isa-isa, tanay kung paano nakalabot ang atong sa mga barangay tano.
0: Correct,
2: lugar.
0: That's good point, very good point, very good point.
2: So, tinggal dyan, no, alas 11, isa sa mga tupad balay diri ni sir ang nakabati sa Linagapo, Quezon del Jan.
1: Okay.
2: So, aside po na sa Linagapo, Quezon del Jan, may nagapangayo sa bulig, nagasagit ni si sir nga, Lord Jesus, help me, nag-amuna ang iyan na siyagitan.
1: Okay.
2: According sa residente diri sa lugar. Karon, nagaduda na ang isa ka residente nga doon kalain kuno sa pangayo sa bulig ni Sir Quezon del Jan. That's why, nagpananawag man siya sa neighbor Manila kay Sir Aljan, agod magpabalo nga may amon hindi nga nagkatabo. So nag-updanay si ma'am kagang isa pagit katupad balay niya nagadlagan hingagaw sa may guardhouse kay Sir Aljan kasi ano na nada naka-standby na ida ang mga tano
0: mga ano oras ko no to kagay 5 Wilson nila nabatian nga daw hindi na mong pagpangayo tabang ni sir.
2: Mga alas 11 kay Sir Aljan, alas 11 pasado nagsugod ang Linagapo. Nagsugod ang pagpangayo sa bulik kay Sir Aljan kag nagsugod man ang pagduda sa mga tupadbalay nga may
1: okay.
2: Something nga nagakatabo sa sulod sa balay ni Sir Sir Aljan.
1: Okay.
2: So duha ka bilog ka mga tupadbalay ang naghingagaw dalagan kay Sir Aljan pakadto sa may guardhouse kag nabta nila diktong isa ka security guard on duty kag amo na nawag sa barangay.
1: Okay.
2: Karon nagkatto balik diri kay Sir Aljan. Sa diri nga lugar na nagkatto na di ang mga tanod na rin na di ang guard ugaling lang wala nila ginsulod man kay Sir Aljan for the meantime. Anay kasi hindi pa mabalaan kung ba si armado man o nanong sistema ang taho sa sulod kay Sir Aljan.
1: Okay.
2: May isa ka barangay tanod, ari kay Sir Aljan ha, may isa ka barangay tanod ang nagliili sa sulod sang balay, sa bintana siya nagliili kay Sir Aljan. Kasi nakita, yan na ginaguyod sining estudyante ang bangkay ni Sir Sir Aljan, ang lawas ni Sir.
0: So, ginaguyod siya nakita, galisang tanod, paglili niya, ginayudyod. Ni suspect ang bangkay ni sir.
1: Na nga nakasulod ang tanod sa gate?
2: Abri lang yung gate kita doon. Diyan ang sulod niya kita doon. Diyan naman yung kwan ang sulod niya.
0: Naka-grills gali sa sulod, hindi ka kagawa.
2: Kita doon dyan, kita doon. Ito ang star ko man ako. Kasadya mo sa Juarez ka, ano mas ang story, no? Pag-abot ng kwan niya, nagaduda naman ining suspect niya may taho na kita doon dyan. Nagsaka sa something sa babaw sa CR. Wala ang kisali kita doon dyan. Kaya dira siya pwede, uro ni Managu o mangita siya dalan. O galing lang, narusdak ang ilang din sa kaan kita doon dyan.
0: Natural kay subong niya, si four lanes na nang ginagamit. Ano pa nawag na gani? Rebits?
1: Metal parings lang.
0: Parings lang ginagamit. Hindi mo sa ulay ang dos por dos ginaya. Subong di mo na masakaan, wasak ginaya.
1: Si Wilson masakaan mas metal parings. Yung hugnak mo nung balay siya.
0: Pagsaka is metal paring, dala pati atop eh.
1: Delikado ka, Noy.
0: Okay.
2: Kamu ko nga nagsanasala na sa Quezon del Jan ni Quezon Eric. Kaya ang rason na Quezon del Jan na di ba nadakpan ni prosospesado kasi hindi, kuno hindi siya makagwa. Ganduda man ako galing Quezon Eric yung Quezon del Jan kaya kung door knob lang ang lock siya ang ininga balay
1: kay Quezon del Jan.
2: Hapos sa buksan. Hapos ang gusto niya buksan kasi pila na edad yung 24 hindi na siya hindi siya kabalo abin makagresa na door knob.
1: Correct.
2: Pero may nakita ko di Quezon del Jan may nakita ko din nga padlock na PIN, password kay Sir Aljan. hindi sa yabi.
0: Sugwa niya, do automatic lock siya gali. Digital.
2: Ari ho, makita ko din nga lock sa gate. Isa na nga lock na yun. Nakapin man ni gate pa lang ni. May isa dito na nagkakabit sa sulod niya.
0: Kandado siya, pero number ang ginagamit. Combination.
2: Combination number. So, base, ano na ang ginagamit man na lock dito sa sulod kay Sir Adjan. Rason kung ano doon ba yan sa magwa sa sulod sa balay ni Sir Sir Adjan. So, ano na siya ang rason man niya nag kinarangkaran ni suspitsado sa sulod niya. Hindi siya makagwa. Kung no, ha, according to him, kay Sir Adjan, ha, niya hindi siya makagwa. That's why nga na ipag-abot sa kapulisan, sa tanod, yung nasulod na sa idalong sa iyasang lamesa na nasa puwan nga nagpanago kay Sir Adjan at kay Sir Eric.
1: So, pero, Son,
2: yes, kita direct.
1: Maskin pa naka-digital ang lock sang balay or sang apertahan, kunara ka sa sulod, isili ma-open na saya. Kunara ka sa sulod, mabudlay iyang pagsulod, mahapos ang magwa.
2: Kita direct, John, ang hindi...
0: Ang iya ginagamit ka, dadob lang din numero.
1: Ah,
0: hindi siya kay digital. Kaya digital yung pwede umbuksan sulod.
1: Sulod, oo.
2: So, pag-lock siya nga may pin. Lain siya kay Sir Rajan at kay Sir Eric. So, hindi siya digital nga pwede mo ma-open.
1: So, why yaging gubaan lang itong lock to? Why lang ito hinampas to, no?
2: Lata kabalo kay Sir Rajan. Kung maaway na na-think up.
0: Okay. So, pagli-li nakita na sang tanod, nanawag si napulisa mo na to.
2: Namo na to kay Fred Adjan, kagdadakpan na sa puwan, ini ang suspitsado sa sulod. So, in terms naman sa background ni Sir Kifo Adjan, hindi na mo ito mag-demo-discard sa ngalan, ay nina ang napagkilala bala sa mga residente dili sa lugar kay Fred Adjan. Mabuot, manunis sa actually, may makita ang mga pila ka mga estudyante kay Fred Adjan na nagabulig, mandigan kay Sir Kono paghilamon, panghimo sa ila sa Nidiga Balay. Kaga, wala, di ba, maistro ini si Sir Ga, pakadbo sa eskulahan, o dumalay-ulay yung ila sa Nidiga Balay sa pakadbo sa eskulahan kay Fred Adjan. Wala nagamotor si Sir, no? Halindre pa kanto sa eskulahan. Nagagwa siya, nagakumiyot sa Kisad Aljan, kag-ada pa, bali na mga alas 5, no? Or mga 5.30 to 6, makita niya na si Sir nga nagadagundagon, hindi rin magwa, agod na magpadulong sa eskulahan, kundi hindi siya nagatrabaho, Kisad Aljan. Excuse me.
1: Okay, go ahead.
2: So, yes, Kisad Aljan.
1: Go ahead lang.
2: So kagapo nag-check kita kung kamusta ang status ni no sang aton sining kaso kay Fred Adjan. So apan sa pag-contact nato sa kay Police Captain na JR Reyes sa Police Station 7, nakalana subo nga adlaw no magwa ang autopsy report ni Sir kag ang iya sining death certificate kag subo man nga adlaw kay Fred Adjan ay pasaka ang kaso nga murder batok naman niya sining sa isa ka estudyante nga ginatudlo suspitsado no sa ining kamatayon ni Sir diri sa ining lugar nga akon ginatindugan sa karon kay Fred Adjan.
1: Okay. So, nadakpan gali ang suspitsado tungod kay ang neighbors, nagpanugid sa guardhouse ang security guard sa subdivision, nagtawag sang tanod, din ang tanod nagdiretso sa balay, bukas ang main gate, ginli-li ang main gate, nakita si suspect nga ginaguyod si victim, kag ginsulod na lang sang aton kapulisan.
2: Yes, kay Sir Eric.
1: Okay. Now, ari ang pamangkot karon kay Five Wilson. Ang rason nga why siya kagwa, tungod kay hindi siya makagwa, tungod kay kuno na lock ang pertahan, right? Okay. Sa ina nga sitwasyon, pwede ay han nga hindi gid man siya nakagwa, nga 22 anyos na siya sa amod nga klase, nga asakit sa may siya mag-agi.
2: Kaya Eric, amo na ganyan ang number ko kasi isa itong nadaan ang pin na may nga, ano, nga may black na may pin. Pero may isa na sa kaposible, guaan tani. Kaya sa dyan,
1: sa likod,
2: nalipat ko kung ano itong specific.
0: Okay.
2: Nakang balimang sakon.
0: May washing machine doon sa likod mo.
2: Kaya Eric, may grill sa ito ang guluhaan niya na posible. Tani nga pwede.
0: Hindi pa siya kagwa gapon.
1: Dapat mayor gid.
2: Ang likod si Kaysa Dajan, Kaysa Derek, balay naman niya next. Ang tupad niya, dingding, balay man. Ang tupad niya, dingding, balay naman Kaysa Dajan. So, ang online niya nagwaan, amo lang yun yung tubang. So, kung mag-reboot nito sa likod, balay na itong tupaan niya, atok mo ko, dingding. So, wala niya siya sa posible guan Kaysa Dajan. Na-trap niya siya sa sulod, no? Based sa iya, ha? Na panisayan Kaysa Dajan, Kaysa Derek.
1: Sige. At least naklaro, naklaro.
0: Klaro, gali. Nga ang tupad balay nakabati pagasinggit si Sir singa gapangamuyo mo si gapangayo tabang
1: tikay ikit-ikit ang balay
0: gabi na malinong nagkipaybirik mo
1: matiyo na ni magamuning nga klase subdivision batiyo na da ang uragok mo sa piyak
0: Do ako na?
2: Oo, dingding lang ganyan, dingding mo. Nakatupad, balay mo sa dyan. Amo na diyan ang prestada. Nung dati nga nabatian mo.
1: Batian ka ginada?
2: Pangayo tabang ni Sir Erdo Kaduluda. Gito ni. Siya nga pangayo tabang ni Sir. That's why nag-decide siya na mangayo man bulig sa tupad nila balay. Kag naglakat sila nga dual. I mean, naglagan. Dislike ito sa dyan. Ang secretary. Pakadto sa Gertrude. Sagot mangayo man siyang tabang.
0: Sige. Salamat, Kid Wilson. Kakumpleto si mga presentation, Wells.
2: Yes, kay Father Dan, kay Father Eric. So, muna mga natipo na ito, mga detalye, no, gikan dito sa ground zero, sa crime scene, no, sa tunga sa nga kamatayon, sinisang isa ka maestro, na ginaligaging painom sa memoriatic acid, yung isa ka-studyante, kay Father Dan, kay Father Eric. So, nakabalita, ganagulong sa inyo sa kaluan sa Mighty CD, Trivarkan DTX, Trivarkan, report natin sa patrol, si K5 Vincent Coralde, and naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, ang kalingawan sa Negros, K5 News, FM.
0: Thank you so much sa report, gikan naman kay K5 Wilson Villena, pinaka-lightest information mga ka-K5 nanungod din sa pagka-discovery. Paano ba na nabatian sa mga kasilingan na dumay nagapangayo tabang amutugan ni ang kausa ng tanod nagkadoto sa lugar?
1: Kay ginaragarong kabyang atop mo.
0: Nagrinong kadol.
1: Nung kadol tapos nagtinagol.
0: Kundi nagtinagol ido. Bukas ang gate mo. Nagsulod si tanod, nagliligoro sa bintana na kay do naka-jealousy. Nakita niya nga ginaguyod sang suspect si maestro. Pasulod sa kwarto kag ipamirik.
1: Siguro taguon niya tani. Nagpanik gid siya. Kay pwede man siya kagwa sa pertahan kung gusto.
0: Galili sa kagwa. Kay ginlock ang kandado kasi number combination. Feeling ko ay nakasulod sa hubog siya, abi.
1: Nagpanik siya.
0: Hindi siya malukan nung himo niya.
1: Nagpanik siya kay pagkakita iguro nga patay. Yan daw hindi na niya mo na dito na ginerbiyos. Amo tong natabo.
0: Sige. Wilson, salamat gid si mo sa balita, no? Daw tigwanta malabot ang pulis, no? Ang hepe sa Station 7. Para at least mapamangkot na ton kay Pemerick kay nami gid maplastar ta isa-isa eh, no? Bisan isa duwa la ka topiko pero at least bla kumpleto kay Pemerick ang presentation ta.
1: Tawgan ta bitong Station 7 to tanaon ta aton nga pulis. Kung ano ang ila kay i-file sa bung eh. I-file lang
0: kag ano ginang ang gulong ang ginatanaw nila na naglabot sa punto
1: abi nga pinatay gid. Muriatik gid.
0: By the way, si Jalen Bronson ang MVP, Finals MVP sang NBA 2026 sa tunga sang New York Knicks at the same time sang San Antonio Spurs. May dako siya nga ginubra kang i-five Eric Gabagay nga ikalipay sa isa ka taxi driver. Kaysang nagdaog sila sa game number 5 sa dalanon dito sa New York. May mga kabataan lang mapunggan ang ilabalatsyago ng kaluluoy nga taxi driver na ipit sa tunga. Uy. Na ipit siya sa tunga, sinakaan ang taxi driver, ang taxi na ginaman niyo, gintumbo-tumbuan hasta magkalaboka ang windshield.
1: Asa kwa na sa
0: New York mismo, sa the streets of New York.
1: At yan mo na
0: sa game 5. Now, ang taxi driver ara lang sa sulod. Wala man siya gitandog, pero bangun sa sobra, siguro nga celebration, nabukat, tinaguba ang iya pangabuyan. Naglapta social media, nag-response si Jalen Bronson, nga sila niya, I will buy a new taxi
1: para sa
0: for that taxi driver. Sige, while we are celebrating sa atong kadalagan, hindi pwede mapektuhan ang mga inosenteng mga tao. Nga kung bayad, and then, gusto niya ma-identify ang mga fans na nagsaka sa taxi ka nagtumbo-tumbo. Sini niya, while we appreciate you, kay grabe ang pagpalangga niyo sa New York Knicks, pero hindi mo na nga klase fans ang gusto ta. Ang gusto ta yung fans, ang mga responsable, yaway ka pangalit sa ibang tao. Sini niya, I will tell the New York Knicks to ban them to enter the arena sa ano, ang nagsaka ka nagpangguba sa taxi.
1: Bakita mo na.
0: Sili niya, okay lang na yung ma-celebrate ah. Because we want to send a message nga ang kadalagaan nga ni Atton eh. Pero it doesn't mean nga kung nagdaog tiya mga alita sa ibang tao.
1: Sa Amerika, biya muna kita mo World Cups mo. Amo naman na may mga tutod guba, may tutod.
0: Delikado ni. So that's why nga damo na-admire si Bong kay Jalen Bronson, kay Fibery.
1: Okay.
0: He's an MVP both inside and outside the court.
1: Yeah. He's a player with a heart.
0: Amo na gurong right term.
1: A player
0: with a heart. Everyone is part of this city. We should not let others pay the price of our day. Instead, we should make the next victories a shared celebration for all New Yorkers. Amo na ang bali, Jalen Bronson.
1: Very good. Ay, ari na si Chip.
0: Ara na. Ara na. May kopunta sa mga matrihon ng HEPES, ang Police Station No. 7, para at least maplastarta ang ilang investigasyon. Pasalamat kita sa mga tao, bila ni Sir Rivadomia, because kapos ng Black Kipay, Eric, makasugilan nun to sa ila.
1: Kapos gani tao, gan si Rivadomia.
0: We really appreciate that because sa mga malangning upton mo.
1: Captain Reyes, ha?
0: May kopunta si Captain Reyes, ang Station No. 7, Line No. 1. Captain Reyes, sir, good morning.
2: Yes, Sir Eljan and Sir Eric, mayong aga man. Kasi morning. Kasi yung maupot niya pagpalamati sa K-Pide. Good morning.
0: Sir, based sa inyong investigation, no, na nung madalom nga motibo sa likod, nga naglabot sa punto nga napatay ining LGBTQ nga maestro, sa sunod mismo sa Gapuloy-an, upod ang ining ginatudlo suspect, allegedly, iya sa ninyo lover.
2: Yes, sir, no. Unang-una, ang ato ni ginakonsinis ang ato ni insidente, ang in-report rin sa aton sa station is may isa ka komosyon sa isa ka subdivision rin sa Bacolod. Sa
0: okay.
2: And upon pag-report sa at pag-responde sa aton kapulisan, among ito na nga na-discoveryan nila na wala na inis ang kabuhi ang biktima. So, ining aton nga suspect, sa inisya ka estudyante man, no? Estudyante, college student, kag suno sa amon pag-ibistiga, may kumbaga, kilalahay na sila nga daan ini isang aton nga biktima. Nga ginapakato-kato ng terapermi.
1: Okay. So,
2: tapos, yes sir.
1: Mayo ng ila, kilalahay gid sila yan, nga duwa?
2: Yes sir, kilalahay sila, no? In fact, itang ginapamangkot naman ng suspect, mga 5 times or more na sila nagkakadto dira sa balay.
1: Okay. Sige sir, go ahead sir.
2: So, mo ito, sumo sa aton suspitsado, nag-inom-inom sila and nagkaroon sila sa heated argument siguro kag dito niya na doon nakuga kag ginpainom sang muriatic or sa chemical itong aton nga biktima.
1: Okay. Now, na sa inyo nga investigasyon kag papamangkot sa suspect sir nga 22 anyos. Ano ang iya nga ginhambal nga ang giamutong gingamit niya nga agin painom niya gid muriatic acid?
2: Well, suno sa iya isa sa mga alibay, allegation niya nga habang ginom-inom sila, una siya daw ginpainom sa biktima. Nagbalos lang siya. So, yan alibay ho.
0: Kung ginpainom siya sa muriatic acid, kung itiprano po sa nagsululuka, kalaglain ba siya gyan?
1: Una pa sa tanikot
2: yes,
1: ba?
2: Yes, una, man na ginalantaw naton, kung siyang nakainom, edi nakita taman.
0: Definitely, bisan guro, sir, nga why siya matamaan, pero ba't siya gunya ginantal now?
1: Mo,
0: muriatic acid na tira mo, di gani mag-rebintat siya mo now. On the other hand, sir, we have information. Is it true nga doon nagtuyo, nga magulam, tani mag-huder kwarta, ining suspect sa biktima? Hindi yan, bangod sa refusal, nga natabo ining nasambit ng insidente.
2: Well, isa pa na sa naton ginalantaw kay may isa man kami ka information na nakita kag nabatian kag nakuha nga kay may monitor siya nga ginaayo sa biktima.
1: Okay.
2: No? Isa man sa ginalantaw naton. Pero tisubong aton na tong aton nga suspect ginalata na sa court kag sa piskalya para pag ano sa kaso.
0: Okay. Anong kaso ato bangon niya sa lisa?
2: Based aton nga kwat ng investigador ta is nakita na tong element dito, may mga element dito since napatay and then isa sang elemento gina nakita naton nga nga cause of death is poisoning. Murder ang posible nga ipasaka naton.
0: I see. Murder. Okay. Now, na-recover ninyo ang cellphone sang biktima kay base dito sa cellphone may mga previous conversation or convo that might also help para ma-determine tagin kung anong dalom ng rason sa likod niya, Sir Reyes?
2: Yes, sir. Nasa subong ari sa aton, ang iyong mga cellphone ag ipa-open pa naton ini sa aton nga expert sa RACO kaya hindi na ma-open. No? Para at least makita tapagay kung anong dalom ng motibo sining kamatayon sa isa naton.
0: Ining na-establish naton, ining suspect kagang biktima, may relasyon sila o first time sila nag-updanay, gagintawgan lang siya, random guy nga may available during that time, mudugay na sila kakitanay nga doa?
2: Pero sa amon nga concern is pag-imbestigar, dugay na sila. More or less mga 6 months na sila. Yeah. 1 year na sila nga kilalahay.
1: Kilalahay na gid sila ya.
2: Kilalahay na gid sila ya.
0: So, same okay. School?
2: Yes, sir.
0: Same school sila nga duwang, hindi?
1: Mag-eskwila ang suspect? Sige, natadloan niya?
2: Sunod sa amon nga pag-investigahan niya nga ito, nga biktima, isa kat high school teacher.
1: Ah, okay.
2: While nga ito nga suspect is a college.
1: College, school. Okay. Sir, ang do katingalahan ng Ibla si Reyes, to kay napapalibog na mo ni Sir Elgender eh, nga ang suspect na bisto tungod kay maagi siya sa kisami, nagrinungkadol. So nabatian sang kaingod. Nga away lang siya nag-agi sa mayor ng pertahan kag magwaagod nga makapalagyo. Nga asa kisamigin, what happened?
2: Nakita niya siguro nga may mga nagresponde ng mga taga-barangay. That is why nga nagsala naman siya sa isa na sa ginalanta namon. Nagsala na siya kung sa din siya mag-agi. Nga muna nagwan sa kisami. So isa pa ginamang ginalanta o base ginagawa. Gusto niya i-distort ang crime scene kung agin pangguba niya to ang kisamay ang mga lababo sa CR.
1: So one possibility is that before siya nalagyo, ginpangguba niya ng kisamay so that it would appear as if there is a robbery.
2: Yes, possibly na siya ginalantaw nato no. Kaya in fact ang nabatian sang mga neighbor sang biktima na muna may nagalinagapok, that is why nagtawag sila sang police. Sa mga tanod.
1: Amo na. So amo gani nang nalibugan namon nga ang kun gusto siya malagyo nga wala sa naglagyo diretso kay pwede man lang maguba tuya kun may mga laktong pertahan pwede man lang gubuon gani pertahan kasi pertahan ka magin di ba?
0: Correct.
1: Na nga dito kis-kis ami. So it's daw ang guwabe nga daw he would like to make it appear as if nga daw may robbery.
2: Yes, so amo man ang gina-istorya ko sa akon nga mga investigador sa case conference nato nga siko ilang taon ta man ano ang ini nga mga report ng insidente kun ano nga ang ginguba mo ang ginpangguba niya pa mo pwede man lang siya makagawa.
1: Kay do kalayo eh kung kun lock ang pertahan nga si kisami kay imo kun gubuon mong pertahan masapos pa.
2: Yeah, so pero sumasaya tungod nga siguro na koordinate na siya kay mga tao na sagwa dito nga gasala na mata. Pero te di ta man gyapon mabaliwala isa ka gulo nga posible nga mo na.
1: Okay, now, ari sir ang last naton nga series of questions sa imo. San onyo i-file ang kaso against the suspect?
2: Sa tubong sir, ato na sa Hall of Justice ang aton nga investigador
1: together
2: with the witness the suspect. Ulap-lap naton kung na ano to karong resulta sa ila pag-file.
1: Ate, very good.
0: Yes, sige, no? At least mabulo bakod-bakod ni. Ano ang mga ebidensya kag may mga testigo ba lang na nagbulig para mapadasig kag mapabakod din yung kaso kontra sa suspect?
2: Ang una nato nito ng mga testigo sir atong aton nga mga first responder
0: kung okay.
2: Nakita siya na atong siya mismo sa sulod kag ang mga na-recover ba sa aton nga suko dito sa area.
1: Ay sir, by the way, pag abot gali sir sa first responder nato, ano patay na gid ya ang suspect o kon may sign of life pa?
2: Patay na gid pag-abot sang responder ta specialist nga aton ning rescue sang alihis wala
1: okay na
2: gid no sign of life pag-abot ko gani nagambal pa ko basi pwede dalon sa hospital for sa balil sir wala na gid sir na gid pwede ma
1: expire na sige. Okay.
0: So thank you so much Police Captain Reyes sir for this information. Good job ba?
2: Yes,
0: at least na solve ang kaso kag ipaberik the soonest possible.
1: Ang nami diri nga nakuha naton kay tungod sa mga neighbors nga concerned nagkadto sa tanod, ang tanod nagtawag nagkadto sa guards ang subdivision, ang guard ang tawag tanod, ang tanod ang tawag police. So diri ta makita ang community participation na Captain Reyes sir, no? Kampion.
2: Yes, okay. Sir. Sir, muna ginagapasalamat kita sa aton nga community, pag sa aton nga mga tanod kung sa din nga at least
1: alerto.
2: Na-alert sila dahil kag na-alerto nilang pulis kag naka-respond kita kay Gilayot.
0: Sige. Okay, salamat gyud sir. Thank you very much.
2: Yes, sir. Thank you gyud sir kay mayong aga.
0: Nabatian si Police Captain Reyes ang jefe sa Station Number 7.
3: Sa bawat katanungan,
0: standby John.
3: Kasagutan.
1: Kabalo ka, Kipabel Jan. Gin-mention ko itong kwan. Gin-mention itong tanod lang nga nag-reply dayon. under ni sa pagpamuno sa amigo ta. Iyan ni Police Lieutenant Colonel Clifford Batadhay.
0: Okay,
1: ini mga force multiplier ng mga tanod.
0: Di ba good mayo ang briefing? And of course, mayo man kay active ang mga tanod. Di ba rin kay Captain Donny De La Vega?
1: Isa pa na.
0: No? Kapitan Donny, mayong agal ang dasimo. Di ba mayo man kinu ko pamati mo siya to sa reklamo ni ni Attorney Cho. No? Doon na settle naman tong problema.
1: Extension sa extension na.
0: Tisa ato naman yung mag-auto ready check to this time. Ang balantayan, taba na yun na yan ang barangay kag-iske election.
1: Amo na
0: niya. Ang tanangga pamangkot, kami ni K5 Eric. Doon may mga information kami na baton, pero hindi kami ang magbungat. Kaya kung madayon o kung hindi, basta wala tonta lang niya. Kamalan, taliguro stopo, Sona, kapresidente. Kung malakip sa Sona, ti dra na tabakambal, madayon o kung hindi.
1: Ang rason nga hindi pagdayon noon para makasave ang gobyerno sang 16 billion.
0: 16?
1: Oo, 1-6. Kaya timi eleksyon mo. So, isave mo nanay. Pero kung hindi mo pagdayon noon, ang nagasto na sang gobyerno so far sa mga registration, we will stand to lose 3 billion.
0: Dala na ito mga baluta, gigipang printa?
1: Ang baluta, steady magamit na.
0: Steady ba niya?
1: Bato lang mga overtime sa registration sa tanahan and all, 3 billion na itong nagasto ta?
0: Yeah, at least ha, makasave sila mga 13 billion.
1: 13 billion. More or less, ha, muna na. Ang subong ang nami, ikakadlaw, ang incumbent.
0: Now?
1: Tiki.
0: Kadlaw, sako niya gani iban subong.
1: Sige, hindi. Kaya kakabay pa kini lang.
0: Hindi ka mo magsalig. Paugon na sila.
1: Tiki, ang kuhan naman niya, ang mga challenger naman niya.
0: Bira-bira?
1: Naman na yun, ginbala. Kaya kakapon na sagi pa may pay, pangapi, pangapis, kapihan.
0: Ilang gani yan nga. Mayroon ka ni isang barangay nga, igo, naglupok ang balita to. Nga isang kakagawad siya na. Ako no, ang ilang sekretarya, pinabusong to kakagawad nila.
1: Ay, isa ka na.
0: Ano nga, manugtuhaw naman eleksyon, sabi nila, gurugan, doon pa itong kagawad nila, mamalik sila eh. Kadaan mo, sige, isyo, mo gito yung gila. Alam mo, tanong lang akong isa.
1: Nagagulua na rin mga kuwan sa
0: di
1: barangay.
0: Di namak
1: siya. Kasi gulit, kada sisyon, gulit ka na yung mga kagawad.
0: Oo.
1: Hindi tayo pagpalutso nang yan, ikuwan na. Okay, ngayon,
0: kaplano. Nga, ipta niyo. Nga to, subong nga, tayo, dadong manong kapitan, gini yung.
1: Ipta, ipta dahan.
0: Nga, pagkakuan niya na, tayo, ano to, nag-iwan
1: siya. Sa parala, sa parala.
0: Nag-imo sa to programa o nag-bulig sa to. I-black propaganda ang bala ito nga kuman. Muna niyo, nag-amunito.
1: No? Muna na siya mo matirada sa barangay.
0: Ito na, nga. Ako yung agrigi ko na kay kilala mo. Bala mo na.
1: Mayroon man ganing nga.
0: Hasta ganing migo, ang migo ng mga mayor, nagpatay pa ganing ang mga
1: mga mo. Nga muna tumatabo. Mayroon man ganing nga, nagbakal siya sang lapis ba na nga daw pulo, 30 kabilog.
0: Dason?
1: Isa ka karton, 30 kabilog.
0: Okay.
1: Nagkanto siya sa isa ka classroom, kag magatag ta isa kabilog lapis, kag in-picturean, kag ibutangin sa Facebook, hanggang panghatag sa school supplies.
0: Galing kay pulo lang?
1: Pulo ta isa kabilog lapis.
0: Ito hindi mo namlayan ah. Doida.
1: Ay, kailang gabang yan.
0: Sadyan lang propaganda nila din, no? Sa piyak kabahin, mga ka-K5, i-check na si K5 Jong Versalles. Kagabi, may grupo sang mga Regional Mobile Force, sang NIR, nag-escort sila sa empleyado sa Department of Interior and Local Government.
1: Okay.
0: Kay nag-barangay visitation sila ka-K5, Eric.
1: Okay.
0: Ang gibisita nila dito sa Barangay Lalong, sa Banwa naman sang Calatrava.
1: Na naman?
0: Pasado alas 4 sa hapon, kay hindi kasunod tong salakyan, naglalakat lang bla, yung mga personnel sang Regional Mobile Force,
1: okay.
0: Upod ang taga DILG. Gulpi lang, ginpalokpan sila kagin banatan, bumalos ang aton ng mga otoridad. So, ang unang information na baton takapon, isa to kakaso sang ambush, pero gagawa encounter, kikabato, manpulista mo. Ano ba lang tuntun yung istorya? Di, i-check na si K5 Jong Versalles kay kahapon, on the way si K5 Jong pakanto sa ginaligar na nagbakbakanay ang mga armado ng mga tao ginapatihan NPA. Bakit si kung kamilog mo?
1: Gamo ba? Sabi ko ubos na.
0: Ha?
1: Ano pa?
0: Ubos? Ikaw malo, ay, wakuk baloya eh.
1: Hindi ka nito ng banyo, ay na ubos na.
0: Ara pa eh. Di, pakanto si Jong to, nagyan niya pa, may isa pa ka boom truck na tumbas karsada. No?
1: On the way, ha?
0: On the way. Nanong istorya sa likod sa what really happened, kag ano kalawig ang allegedly encounter. K5 Jong, good morning.
1: Morning, Jong.
4: K5 Eljan, K5 Eric. Yes, kahapon, papuli na kuntani ang ining mga tropa sang RMFB personnel. Halin sa isa ka barangay activity dito sa may barangay Lalong. Upod, ang officials ang DILG diris banwas ang Calatrava nga si Mama Genevieve Hadulos. Kahapon namangkot kita kay Police Captain Jesus Alba ang helper sa Calatrava PNP kung ano gid bala ang or ano nga sahi sa aktibidad ang ginkadtuan sa DILG officer dito sa Lasambit nga barangay.
5: Uh-huh.
4: According sa kay Police Captain Alba, daw visitation bala kay Kipem Eljan kag Kipem Eric kag natsimpuhan man nga sa pag alagaw sang DILG dito sa Lasambit nga barangay ma natsimpuhan man nga amo man ang activities sang RMFB. Uh-huh. Dungan sila na lang dito nga nagkanto kag nag-initiate sa ila sining line-line nga mga activities kay Kipem Eljan kag Kipem Eric. Now, pagka alas 4:25 kapon sang hapon, papauli na sila pabalik na drip puntani sa ilang barracks diri sa may sakop sang barangay Lagaan kay along the highway malang ni Abi kay Pavel Jan kay Kipem Eric ang ilas ni nga barracks mo ning gitawag nila nga slab house. Sang nagapangalakaton ang aton sini nga tropa ng mga apat kabilog upod ang punong barangay nga si Kapitan Ruel Laguno kag si Ma'am Genevieve Hadulos. Gulpi lang sila gin mapalukpan diri sa may
0: ano ang lupok single shot gin, automatic ano ba siya malang niyo bung bung basi kung walang to yan? Warning shot, whatever?
4: Kung ganyan yun, kay Five Eljan, according sa kay Police Captain Alba, nang lagko ganyan nga lupok.
0: So, tiro sila sa amigo?
4: Come again?
0: Tiko nagalakat sila, pag tiro sila, paano? May naigo sila, why?
5: May naigo, why?
4: Why? Kay bangod apat lang sila kabilog.
0: Tubot si ganun, siguro kay Five, yung hindi to tuyo, kay guhon sila, kay tiko nakaposisyon na to, kag sila ang target, kung hindi nakaligo na to sila.
5: Oo. Oh.
4: Basi man siguro, amo lang nang
0: kasi layo man yang lupok to basi sunan man to ya.
5: Basi kun harassment lang bala.
0: Yes. Dua klase na mo. Oh. Ang harassment inang palokpan ka para magpanik ka kag ko talo nila kun anong reaction ni?
5: Anong reaction mo? So basi ato ya, kuan lang to nang harassment kag ang target is to ambush the reinforcement. Hindi kay sila.
0: Why kuno o joke ang aton live subong kipabitan liug gabi. No kipabitan na nang tabo si mo man.
5: Damo na nagareklamo.
0: Damo nagareklamo kipabitan why kuno.
5: Tatlo na.
0: Lima.
5: Lima si James Salvador.
0: Why mo naman nabutangan o joke tanan nang tabo man. Why ka sa ko galingon mo tanaw nagsingalong kala gabi nga daw gitakluban ka kalangit. Hindi ka na kabalo mag-udyo sa imong live aw. Na no ka man man. Kakipangibitan na ano ba? Kayo ha, bala, pakantahong ka namang karunin kipay, Merik, liwat.
5: Nami to kantay ka po.
0: Ha?
5: Nami to.
0: Oo, nami eh. Amo to galing ujo yata taning ibutang di sa program.
5: Na-inspire ako.
0: Sige, Jong. Tijong kung silang target, kung target nga silang tiro, higo sila guru ka kipay, Merik, hindi ka posisyon niya mo.
4: Ati ang explanation abi ni Police Captain Alba, sila gija mong ginkuan, sila gija mong ginpenetrate abi kipay, Merik. Tiyan mo to nga pagkakita, sunok pa, ni Cap kag ni Ma'am Genevieve nga ang tropa nagnilumpatanay na kag nagkinarankaran kag kay Eric kag kay Belzan. Amo to nga sila man nga duha as civilians nangita man sang pwede ba palipdan bala nga hindi man maigo. Kag amo na to dayon pag retaliate naman sa nga tropa kag as alleged may nabatian pa gani ang iningkuan ang aton sini nga tropa nga ginambush nga daw may command sa nagambush sa ilang kay Eric nga i-assault sila tanan. Pero bangod sa retaliation sa nga RMFB,
0: pila kabilog ang mobile force kay escort kay Mamaw? Pila kabilog?
4: Come again?
0: Pila sila kay escort?
5: Ang mobile force?
4: Apat.
0: Apat lang? Naka-uniform?
4: Yes, naka-uniform. The rest, according kay Gabi, sa kay police.
0: Ang iban din nagatambay?
4: Come again?
0: Ang iban nilang upo din?
4: Nakakwa na, nakauna na. Kay advance party ang iban kay Favere.
0: Silang naulihi.
5: Silang ginbanatan.
0: Silang ginbanatan, kaya apat na lang sila.
5: Yan ay. So sa ginbanatan, sila ano nasakyan nila? Patrol car?
0: Galakat, gafoot.
4: Hindi, galakat pa lang. Galakat pa
0: kaya hindi kasunod ng salakyan. No, ano kalayo ang salakyan nila sa natabuan sa Linok Panay?
4: Daw, pilatong hambal kay kagabi ni, para ni Hepe, medyo, meters lang kay Pavel dyan.
0: Ati kalapit
4: about na. About meters.
0: So ato naman tuguro sa salakyan nilang ila-advance party, gulat?
4: Kay hindi man abi makuan according sa kay Hepe hindi masulod ang salakyan nila pakadto.
0: So in short na ba hindi ko ni Jung gusto ning kay Kipay Berik it's not the ambush really dito harassment kay nga kun ambusan ka mo lang to kamukdam mo ubus lang apat eh.
4: Gani oh.
0: Ang reason nga nga why ka palapit to mga NPB because kabalo sila may upod pa nga iban.
5: Medyo layo.
0: Layo to.
5: Pinasalbahan
0: lang. Pinasalbahan lang. Sige pre, hindi ko ni Purmeo. Block pin ba?
5: Sige, pahugon tabla. You know, it's part of the strategy sang mga NPA.
0: Pero hindi kita sila mag-engage siya.
5: Hindi kita sila mag-engage kay... Amo na bla, daan to buwar mo.
4: Pahug-pahug lang.
5: Hindi, daan to buwar. Parti na yes ang guerrilla tactic.
0: Habi mo na nung reklamo sa mga tagpalamatita. Sige na, mic niyo ko may sound kay nga. Kadugang gwapo ni Jong Tan. Dog na, do kalawi, gigaling away ta sound ka pa namit namit. Tadi ka kipay, very kway gali sound. Na ano ni skipay bitan man.
4: Sige lang ah.
5: Gano'n ta,
0: kaya na pa,
5: gapanamit namit
0: ah. Oy, gali sound. Na ano mo niya man. At ika kunway pa din sila magala ka kumbod, nagtagpalamati ta. Sili niya, wala sound. Ang una nga nagreklamo si GGM Salvador mo. 5 minutes ago pa. 4 minutes ago, 3 minutes ago. But siguro sa sunod sang 5 minutos, nga sige kita panamit namit, di kagwakal, ga-report guro si Wilson. O basig interview ta kay Sir White guro audio.
5: Ulihi ko ganin nakita ang iyan ni Cum Laude PM gino kay Los Angeles Night Bla. Lain ni Ma'am Ruth, dahil niya ula ika mo sa pro kaina pa. Magkukulo na natlo pang dahil.
0: Ay, kanugol gali sa nga ito na live to sa broadcast, no? Ti, nanatabo, mantuyo kapatan.
5: Ipanamit-namit mo.
0: Ipanamit-namit, kami joke, apa, gali kami. Tani ba sign language? Kung nakita mo na picture mo sa kili, Jong, ho? Kung video na tani, ka samtang gambal kami, ka sign-sign ka na mula, practice mo yung inapa. Ipabati na mag-interview mo sa FB.
4: Sige, oo.
6: May ara kita initial hint, sir, sa sino ay handa itong mga tao, sir, ang responsible, sir.
7: Yes, I'm very sure, no, sila man ang mga armado nga nag suplisado sa pagpatay, no, dito sa may mga utok, no, sa Barangay Dulis, kaya dito sa last na ko, no, dito sa may Pisor. So, may mga ngalan ng kami ni sila, no, di same man sila ng mga grupo di Japan, nga muna sila ang nag retaliate, no, after the Toboso incident.
6: So, posible siya, already secure nung to yan?
7: Yes, with the build-up na aralin sa area, sa responsibilities ang Calatrava. But the information gathered, no, from the other friendly forces na nag-regroup sila, no, nag-grupo sila, kag-isa sila, kag nag-operate dari sa area sa Calatrava.
4: Okay, so amin na KPM Eljan, kag-KPM Eric. Ang apahayag ni Police Captain Jesus Alba ang helpers ng Calatrava PNP. So far, at least safe ang tropa kay Pavel Jan.
5: So at least klaro na, Jong, ha? Klaro na, kiklarify ta. There was a ang unang report na may ambush. So wala ambush, kundi nga daw nag-engage kay kuno abi daw gin-ambush sila tapos nag-engage. It turned out nga daw harassment abi from the part of the NPA. But the fact remains na subong Sir Eljan na kay Pep Jong nga bisan ano pa nga mga bumbahan na subong sa norte ara gihapon ang presensya sa New People's Army.
0: Why pa sila mo ubos ah?
5: Why pa?
0: May panawag ka ni Remnants, guro?
5: Oo.
4: Ah, tiyan mo na. Amo na ang term kay Pavel Jan sa AFP. Remnants.
5: Tiyan mo na.
4: Mga nagkalabilin.
5: Nagkalabilin. Pero ining report mo ni Jong, hindi ni AI, ha? Hindi kaya po siya kagabi. Gapakupo siya kagabi. Nga hindi ni AI, ha?
0: Matsaga ko lang. Amo na sa nilatan si Robic, si Bong, si...
5: Gapakupo kagabi.
0: Kinilog na gindilatanan. Ang pasimuno, si Bong. Matapos kinsunda ni Rovic. Sumunod naman si Jong. Anong may ara sa inyo nga tatlo? Nga mo na inyo subong tripping.
4: Basta nga ako niya, piho to ya, hindi gito ya, iya, tuod-tuod gito ya.
5: Pero tuod na, may mga amo, may amo giniya, Jong, hindi lang agin edit-edit lang.
4: At yung iban guro, edit-edit, pero ako
5: hindi edit ya. Sigurado ba?
4: Ote, sigurado gani.
5: Ote, sige na, larga po lang. Basta hindi ni AI, ha? Gina-stock ta ka, Jong, mo gina-stock ta ka.
0: Ang bali, ma'am, na nilit gali, dugay-dugay ko nung white sound. Lawig yung review, takaroon na. Ito na, munta ko nga, nagamo na, no? Sige, Jong, thank you, gisi mo, Jong. Amo, ilang kaya, raka, Jong, gina mo, gigay-dulay, si mo, kita na tsura mo, nga, abin lang, kuno ba, na-out ka, kipay, Merik?
5: Kung kita lang, doa, doa, miss lang, kisa, pakya, kung may sound ako, wala.
0: O, pagkakita nila si Jong, nga, way, nasin nila, unni.
5: Nga, kaya, AI, nga, bro.
0: Sige, okay, Jong.
5: At least, klaro, Jong, ha, ang imo report, naklaruhan kita, naklaruhan.
4: Ate ho. Perti ka klaro. So, amra once again, nga doon na madulong report si Ringaga para sa For the Lost Films program. Nandulo sa atos ang D3 Bandit Extra Bandit Gag. Mighty siya. Ako naman si K-Fab Jong Marzales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K-Fab News FM.
0: Siling ni Rodangelis Knight siya, in love na siya. Amo na nga nag-gaway ka mo tingog, no? Siling ni Dadboy Mendoza, puli na ta Sir Jong, ah. No? Pero kay K-Fab, going back sa report ni K-Fab Jong, ang pag-insindi, ta harassment to.
5: Ginaras lang sila.
0: Because kung ambos to, apat na sila ubos eh.
5: No? Kag kun ambos kun di nagkalapadpad na to taning mga lugar to damo na to.
0: Tingga lang alang sila nga magpalapit sa lugar may because may advance party. Kaglapit lang ang distansya sa lakyan mo. Lang, oh, so natabuto pinalukpan lang gurusla.
5: Pinalukpan kag layo guro tong armado nagpalupok. Pagpalupok
0: balos ang army.
5: Nagabalos ang army.
0: Pulis sa pulis sa pulis.
5: Ang advance party siguro na nawag ya gid ambos ang likod. Amo to nga ang report na di primero sa ubos. Ambos.
0: Oo. Pero sa kundin ako, cut off ko ng communication.
5: Oo. Galay kayo siguro atin, nag-ako na yung
0: pag insindi tani harassment, inabla kong kaysa, na-notice mo na kaysa kung layo sa Piyakabukid, natutong ni Touchment Carme, mapalupok na yung PSB, ako pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang. Balusong kanyo nun.
5: The part in
0: actually, ihiwit sir sila sang army.
5: Part in sa strategy sa New People's Army.
0: Ngayari pa kami, di. Actually, ang strategy mo ni Kipay Berik, ari pa kami di. But si Kanoy kami ma-wipe out.
5: Okay. Daw part ina sa ilang strategy nga to harass. Because to harass means ari kami dire kag ma hindi ka blaka ko hindi ka kapahuway. Ang imo nga mental alertness permi ka kapuy. Kay tiga alert ka kay sa piyak may NPA mo. So part ina sa strategy sang NPA in a war, in a protracted people's war, panawag nila nga guerrilla warfare. Part ina siya.
0: Tomo na ang pilag ka mga balantayan na itong mga K-5. So, standby ka magkaroon sa nung program 11 Mbps. Upod kay K-5 Eric Gapon. No? Ikaw na ito para Gapon, K-5 Eric.
5: Bantay siyang Gapon na eh.
0: Bantay siyang Gapon. And bantayan nyo karoon mga development, iban pang mga istorya, din sa mga pagpangalagad. Ilabi na ining kaso nito, Baldwin, may pabatit, patani na mo ni K-5 Eric ang interview sa iya. Doon na mo kininit ulo. Kung ano, kainit ulo sa tao kayo si Gambal, na duga nga naging init ulo sa Gambal siya.
5: I-reserve na niya sa program.
0: Ang pinakalain kay K-5 Eric, kay pati asawa, yan daw gapaandam niya nga sa una pa. Nga sige, hindi niyo napagsanigan niya. Kaya kadalikado na nga klase sa tao.
5: Ngaway lagi siya pak, no?
0: Diyan mo nang problema, Nelson, sa Gariga, pamati sa subong sa aton. Kay K-5 Eric, check ta ni Bay, kay K-5 Wilson. Kung may violation ang driver, dapat kuhaon blay yung driver's license. Kaya pa hindi ta subong bawal ng mga driver's license.
5: Pero kung na-deputize agent, pwede pa.
0: Di kung deputize agent, bisan LTO, hindi nakakwasubong.
5: Oo, kung hindi ka deputize agent.
0: Even if you're deputize, because ang bago nga ruling,
5: may no contact policy
0: na gitamon. No contact policy na subong. Tagaan mo lang sila yung TOP. Kaya nga, pwede mo malang sila ipaalam kung hindi na makwato yung ilang multa.
5: Actually, yung style na subong, ginasuko, sinunod lang style sa abroad nga no contact.
0: Ang gwa, gagaan ka lang TOP, ah. Sa Cebu, amuna, no contact sa Cebu.

0: Sa Bacolod, sinong in charge?
1: Hindi ko kilala ang in charge.
0: Ang sa Aton, yes, may arati ang bitaw.
1: May
0: bitaw. BTTMD. I-check ta kayo ang nadakop, hindi LTO. Aton niya nga traffic. Siguro para maklaruan.
1: Ang nga traffic.
0: Oo. Ang question is, ano blang rules na ginapatuman? Ta kay under the no... Are they allowed? Because may arati na ta no contact policy. That you are not allowed to get the driver's license of a traffic violation.
1: Sik magamon na kundi si BTTMD kay silang in charge. Sino sila ni Sir Bonilla?
0: Titaw ganta guru Sir Boni, no? By tomorrow, no? Interview tang driver. Ang punto tadi is kung pwede ti okay lang. Pero kung nga kwaon mo kay TOP bilang kinanglanon, kinambalan pa sa driver nga tisling nga si Rabi ko ang rules lang to subong TOP. Nga ka, reklamo ka lang to sa opisina. Sino plado, babla?
1: Amo nang langit. Hindi ka lang may reklamo, harin lang dala, di ba?
0: Oo, oh, reklamo ka lang ito sa opisina.
1: Amo nang hindi namin.
0: Ang tao, kapatag mo lang ati, under the rules. Amo naman. Ito to, Kandra Boss. Pwede ta siya po sa nang program. Salamat kay K5, kay K5, Rimuel, Rinyal Alcantara, ito nga Chief Tech, ha? Kaya ang aton apa, subukan Chief Technician, ya Technician, si K5, italong. No sound for 5 minutes, ha? Ayo. Salamat kinsin yung pag-upog ng adlaw po naman sa nga CEO and President Dr. Romil Uy with Station Managers Colleen Cubia sa Northern Negros. Tapod kay Jean Chatita sa Southern Negros, Rods Palma sa Bacolod. Ako si K5 Elgin Castanio.
1: O naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Bye-bye.
2: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Pres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa

0: Cellula, FASCOB ang resistensya sa klinika Sore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sore Biotics ka! Klinika Sore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sore Biotics. Sa Sore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men.
1: Isang kapsula ka lang.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Boyzul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings, kag salawat, kabay nga ara ka mo sa mayong kondisyon. Pud naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Sulwita. Of course, before anything else, equip nato na, lawas ta, kada aga mag-take kita sa DTX 500, of dantasing mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Clinicas for Biotics. Upo na ang mga kapi natun, Sir Kevin, Sir Boy, mayong aga sa inyo nga dua. Kamusta ang weekend?
2: Okay lang man, engineer, no? Mayong aga man sa imo, kag kay Sir Boy, kag sa mga suki natun nga tigpalamati. Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag mga solid listeners natun, ang K5 solid supporters natun nga nagatutok gid perme sa aton programa diri sa K5 News FM. Kag syempre, dapat naka DTX 500 na sila, no, para may protection sila sa adlaw-adlaw nga oxidative stress, para malikawan ang pag timprano nga pagkatigulang sang aton nga selula sa lawas. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sang aton nga immune system. Ang D3 Bio, ang farmasya sa isa ka kapsula, no, nga nagaprotekta or nagasuporta sa aton overall health, kag nagapadasig sang aton recovery batok sa anuman nga sa isang impeksyon. Kag ang ginpabakod nga klase sang probiotic food supplement, engineer, ang Clinicas for Biotics.
1: Okay, nagkuan lang ko, wonder lang ko kay naligo sila sa baybay to mo. Mm-hmm. Sa si Palay bla. Mm-hmm. Diba si bla mapareha sila to sang mga player to bla nga nagkalalumos. Hindi ka sagi, Sir Kevin, nalungan mong lawas mo kay dako pang mga puturo kag ang kabataan mo nagatangla pa sa imo, Sir Kevin.
2: Well, sa amon nga team building nga giniwat, engineer, sang nagligad nga mga adlaw, gin make sure gid sang aton nga mga managers kag sang klinika personnels or ang aton nga HR team nga wala or ginuna gid ang safety, okay, sa aton nga mga co-employees.
1: Okay, dapat gid lang safety man. Kamusta, Sir Boy? Kamusta ang safety ta sa weekend?
3: Reporting current events po sa bumuha.
4: Mayong aga, engineer, mayong aga, Sir Kevin, mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga prelanggata nga Slow Labs and KSS supporters, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, your cell protector. No, remember, our cells are the foundation of our health. Kung nami ang imong cell health, kiga DTX 500 ka, kampiyon ang ginatawag nga overall health mo. That's why, mag DTX 500 everyday, lalo na sa mga prone.
1: Aha.
4: So ginatawag nga oxidative stress, mga bisyuhanda, mga palapulaw, mga permiga busaw sa ilang lawas, ang pangbawi da, DTX 500, pigaw bala ang imo ginatawag nga pancreatic health, may diabetes ka bala, storyahan ta na karon, no, sa D3 Bio, pero ang premiado da iyang suplemento da iyang DTX 500 gapon, ha? Kaya may ginatawag ni nga ginatawag nga ampalaya extract that basically lowers your blood sugar. Gahubin ka na, layo ka pa sa diabetes sa DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, pa makabato man, pa preparado sa pag sa mga invasion sa mga gitawag nga mga mikrobyo nga gatuga sa mga masakit. Kung gusto mo boosted ang mga imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, engineer, gamat-amat ka puti. Kaya vitamin C raises your glutathione level. Ang collagen factor, pagid ga-increase pagid. That's why mga wrinkles ga-dula kung ga-Mighty C therapy ka every day. And of course, kung gusto mo yung kampiyon ang imo eyesight, kampiyon ang ginatawag mo nga panulukan mo, nga 20-20 vision.
1: Uh-huh.
4: All the time. Ati, hindi na pag-abusari ang mong mata kag magtumal sang Eye Care Gold. Eye Care Gold, no? Amo niyang specialista when it comes in protecting your eyes from degradation. Oh, pag-guba sini, no? Palayo kasi ginatawag ng mga formation sa mga katarak, ha? Sa mga ginatawag ng mga oxidative stress nga gakos ang ginatawag nga pag-degrade sa imong mata. Eye Care Gold, ang gina-recommend sang Klinika di Alternativo. And of course, para matinoan imo mata, mag-eye care drops. No, may hyaluronic acid that cleans your eyes. Wala condition for me. Lalo lang kung experience ka pa may eye strain, ha? Platoon ka,
1: uh-huh.
4: Ha? Tutok pa may sa computer, ha? Your tires might be tired, no? So, pawayon ang mata, kaghugasan sang ginatawag nga eye care drops. And of course, kung gusto mo niya kondisyon ang lawas mo, putiktado, silyado, kontra mikrobyo, ha? Mag-D3 Bio, basta tangkaso, ubusip on kagilanat, ha? Wala na iban, kundi mag-D3 Bio.
1: Okay, salamat mayong aga sa tanan. Istoryanta, kung aga, ano nga nami ng mga antioxidants atin may take? Kung gabi mo man, ano nga mga antioxidants? Kag after natin kaon, pila ka oras o pila ka minuto ang i-take natin, kag ano ang atong i-take para maging epektibo. Upod natin sa atong sininga topiko, Sir Kevin Bigay.
2: Madamo gid nga salamat engineer, no. So sa aton nga DTX 500 kag Mighty Sea Health Alert, aton subong pag-istoryahan kung saan o bala ang best time para i-take nato ng aton nga antioxidant. Pero before that engineer, hibaluon tanay kung ano ining antioxidant, no. Ang antioxidant amo ni ang mga substance or molecules nga nagaprotekta sa aton selula batok sa ginatawag nga free radicals nga nagag guba sang aton nga selula. So ang free radicals normally or naturally ini ginahimo sa aton nga lawas during normal body processes, no, kaangay sang pagginawa, pagdigest sang pagkaon, pag-exercise kag syempre sa aton nga metabolism. So ina sila nga engineer nga proseso sang aton lawas naga-generate sang free radicals. So hindi na siya malikawan. May mga external factors man engineer. Kaangay sang pollution, cigarette smoke, no, pagpanigarilyo, ang UV radiation alin sa silak sang adlaw, kag syempre ang unhealthy diets, no, kumahilig ka sa mga fast foods, kag ang stress gid ang pinaka numero uno engineer.
1: Okay, okay.
2: So kung ang free radicals magdamo sa aton lawas, amo ni siyang nagahimo na oxidative stress nga associated ini siya sa dali dasig nga pagkatigulang sang aton nga lawas.
1: So, pero may kaman kapoy da yun.
2: Mm, hubin ka pa, pero ang imo pa matyag, 50 anyos na.
1: Oo.
2: Or 70 years old ka na. Amo na imo nga pa matyag. Kay bangod.
3: Gary, akin kami ni engineer, sang 50 years old ni engineer, no?
1: Oo,
3: gusto kayo kami ni engineer, sang 50 years old.
2: So, amo lang yung nagurumbinta, kung ikaw di pinakahubin sa program. I-guilt-free ka kung mag-mention sang edad. So, sa antioxidant, no, amo ni siyang ga-neutralize sina nga mga free radicals nga nag-suporta sa imo natural body's defense. May kita ginatawag nga antioxidant defense system engineer. So, ang pinakauna gid, pinaka-best timing gid nga tumaron mo imo antioxidant is sa aga, engineer, no?
3: Yes.
2: Aga, sa breakfast. Kaya nga, ginapreparar mo or ginapabakod mo na imo depensa para sa palaabuton nga adlaw. Kaya nga, wala. Pagbugtaw mo, paghalin mo sa imo balay, ma-expose ka sa silak sang adlaw. Ma-expose ka sa ginatawag
1: mga pollution. Pollution.
2: No, so sa external factors engineer, ma-expose ka na da. Pero the moment you wake up, no, gamat-amat na saka ang imo nga mga metabolic rate.
1: Okay.
2: So gadasig man ang production sang ginatawag nga free radicals. So it is the best time gidya nga mag-inom ka sang imo nga antioxidant or magkaon ka sang imo prutas kag gulay aga pa lang.
1: Timing, basta timing gid, isakto nga man, yes, naming mga oras. Oo.
2: And ang sunod sina engineer is ang sa udto.
1: Aha.
2: Sa udto, kung sa diin, pinakamasakit ang silak sang adlaw. Kag kung diin pinakadamo imo kaon.
1: Oo, oo.
2: No? The heaviest meal sa aton nga parts sang aton nga adlaw, dira ga mismo ga katabo sa lunch, no, sa aton panyaga. Kaya nga engineer, haling ka sa ubra, nag-ubra ka, natural gutom-gutom ka.
1: Obra, and, obra or exercise ang
2: yes,
1: managapo
2: engineer,
1: na.
2: Yes, engineer, pwede man na siya exercise. So, amo na siya mga engineer, nga mas kinanglan mo pagid, mag-antioxidant, no? After mo take to sang aga, nag-antioxidant ka, pagka-ugto, you take your antioxidant again.
1: Aha.
2: And then, pagkahapon na engineer, so after work na bin, no? After work, gakanto ka sa gym, ga-exercise ka, nag-running ka da sa may Mega World Bay or sa may NGC.
1: Aha.
2: Ang the best time naman niya is after workouts or after exercise. Kaya pag exercise mo, nag-generate ang imo lawas sa ginatawag na free radicals.
1: Damo so, free radicals.
2: So, ang imo nga lawas is entering oxidative stress.
1: Aha.
2: So, para malikawan ina engineer, you need to take your antioxidant after exercise. So, kaon ka sang imo nga prutas kagulay tapos ma-exercise. And then, ang next nga timing engineer, so apat na tatlo na to, ikaapat nga timing is sa gabi engineer. Kung diin, gakatabo ang recovery.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kung gatay ka sang imo antioxidant sa gabi, mas masuportahan ang pag-recover kapag repair sang imo lawas, ma-reduce dira ang mga inflammation nga naagyan sang imo nga lawas sa bilog nga lawas or mga selula mo da sa bilog nga adlaw.
1: Mm-hmm.
2: So ano to ganin engineer ang aton nga mga best timing sa pag-take sang aton antioxidant?
1: Sa aga?
2: Aga, udto, tapos exercise.
1: Okay.
2: Kag sa gabi before matulog engineer. So amo na nga aton nga mga timing sa pag-inom naton sang aton nga sang aton nga mga antioxidant. So anong balaw nga mga pagkaon ang pwede nila kaunon engineer?
1: No? Sir Kevin, before ka mag-discuss about sa pagkaon, inang nami blang kadlaw, mayong nga smile, generate mo na mayong nga antioxidants mo, no?
2: Yes, gin-discuss na ligad, engineer, no? Mga non-food nga mga antioxidant, okay, no? Mga healthy habits.
1: Ang mga sir boy, permila ni Gayuhom, ya? Kaya gapasaka mo sa iyang antioxidants, da?
3: Tumay-tumay, kita yung permila. Anyway, Sir Kevin.
2: So, sa mga pagkaon, tayo engineer, no, sa breakfast, pwede git sila kapangapi. Ang aton kape, syempre, Clinica DTX Coffee Mix, kag DTX Premium Coffee.
1: Okay.
2: Ang kape na ito, yung mga may aras ang antioxidant, no, kag taas ang antioxidant. Pwede man nila ikaunon ila da mga berries, ila mga citrus fruits, kangay sang orange, no, or magkalaman si juice ila da sa aga. While sa panyaga, engineer, diri na masulod mga green leafy vegetables, no? Dapat ilasudan, may amugin na. Kag syempre, may mga may kamatis.
1: Oo.
2: While sa snacks...
1: Ang tinangkong bla, medyo stimulang, tapos isuso mo lang dahil sa may kalamansi nga. Kwanda. Baka nami mo green
2: mga
1: leafy
2: insalada,
1: vegetables.
2: Bala, engineer, oo. Muna siya, while sa imo snacks or magpamahaw before sang imo nga workout para dumi-energy ka, kinanglan mo mga nuts, no? Mga mani.
1: Mm-hmm.
2: No? Pero ang mga miara sang gout or taas ang uric acid, halong lang ka mo.
1: Alain na nga mani ang gina-take ni Sir Boy. Oo.
2: Sa nuts. Well, sa, pwede pagit ang fruits, engineer, kaya makabulig ina nga maghatag sa inyo sang feeling of full, no?
1: Or busog ka.
2: Busog ka. Well, sa dinner mo naman, no, mga colorful vegetables mo, mga talong.
1: Mm-hmm.
2: Amo naman siya, engineer. And then sa evening, no, pwede ang gatas, pwede man ang herbal tea.
1: Uh-huh.
2: Galing kay ang ibang engineer, kung herbal tea, dugasaka ang ilang acid. Pero good news, mayroon kita pre-bio coffee.
1: Okay.
2: Ang pre-bio coffee na ito niya nagapamuok sang tulog. No? So, pwede gid ka mukha pangapi sa gabi kung gusto nyo, no? Before going to bed.
1: Dapat yan, likawan mo lang brewery, bla. Imbis nga kape, brewery.
2: So, amo na siya, engineer, no? Para ma-maximize natin or masuportahan ang 24-hour antioxidant defense system sang aton nga lawas, dapat kabalo kita sang kung saan o natin itiming ang aton nga antioxidant. Kasi syempre, ara ang DTX 500 kag Mighty C Alkaline Vitamin C nag-aalalay sa inyo, no? Kung wala ka mo kabalo sa pagkaon nga bugana sa antioxidant, pangitaa lang ang DTX 500. Available ina tanan sa mga selected nga pharmacy sa inyong lugar, ara man ina sa tanan nga branch sang Klinika di Alternativo. Kay kampiyon siniya ang antioxidant level, perti kataas, 1.3 million sa ORAC scale, no? Muna siya kataas ang kaya ihatag nga protection sa inyo sang DTX 500 batok sa free radicals.
1: Okay, oh salamat Sir Kevin. Informative gid kag dapat gid pataason ta permi mintinar ta ang mayo at mataas ng antioxidant sa atong lawas. Adlaw, adlaw.
2: Ano so, pa naman, duwa bi ka kapsula sa aga, duwa sa udto, duwa sa hapon after exercise, kag duwa man sa gabi, engineer, no? Kampyon ang imong depensa sa morning, may defense ka, sa udto, may adaptation, pagkahapon, may ara ka na protection, and pagkagabi, may recovery ka pa.
1: Okay, okay. No? So, proceed naman kita sa mga benefits nga mahatag sang D3 Bio. Pagay home si Sir Boy Kagayna, maghambal ko nga ti mahilig min siya sa lain nga mani.
4: Maniya. Maniya. Ayaw nga maniya. Thank you, Engineer. No, sabon sa Talk and Talk story, hanta kung paano bala makabulig ang tatawag nga D3 Bio, the superfood supplement in protecting and maintaining the overall health of your pancreas.
1: Uy, okay.
4: Ang imo lapay, no? Ang imo ginatawag nga ang problema ginisa sa Pilipino kag sa mga Asian nation, Asian nations, no? Because of our love for carbohydrates. Tanan-tanan. Panya breakfast, lunch, dinner, may kanon.
1: May kanon.
4: Ang pamahaw,
1: may bihon.
4: Ginbutangan, bihon. Kung carbohydrates gapon. Ang ginainom, soft drinks, mouth-filthy, magyapon. Sugar, magyapon. It's the same, no? That's why our pancreas is bombarded, no? Of task or ubra or work. That's why kakakapoy ni permi, no?
1: Wala pa huway ng ubra, sir boy.
4: Wala pa huway, leading to diseases like diabetes,
1: okay.
4: Pancreatitis, diabetes, siya gani, madugay ka pa. Mm-hmm. Pancreatitis siya, kung iguon ka ba, si hindi ka nakabugtaw.
1: Ati, ibang sina, sir boy, insulin na ka pa, injection na insulin, kay pancreas na, wala
4: naman. Okay pa na niya, madugay ka pa, pancreatitis siya, hindi ka na nakabugtaw.
1: Okay, mamungot
4: na niya. Mamungot na niya, no? So, subungad lang itong anta, paano bala makabugtaw? Bulig ang D3 Bio when it comes to your pancreatic health, no?
1: Uh-huh.
4: So yan tayo tayong pancreas, no? Ano ba lang imong pancreas? Ang pancreas is ginatago ni sang lawas, no?
1: Uh-huh.
4: Alin sa likod sa imong stomach liver, if my anatomy is correct, stomach, liver, tapos da mo makita ang pancreas mo, no? Ang tsura yan ido ano? Do tagpol. Iban gambal nga do churay ako no do pusil, pero it's more of a tadpole, no? Tapos inyong pancreas mo ang imulapay lives a double life, no? Double life, uy, iban na may double life ang iban. Anyway, ang una ining obra is to produce your digestive enzymes. Amunin nga tawag nga lipase, amunin nga tawag nga protease, amunin nga tawag nga amylase, no? Initinantanan ni sila, gaobra ni sila para tunawon ang specific nga pagkaon nga ginkaon mo. For example, kaon ka sa mga ginatawag nga carbohydrates, ano ginatag? Amylase.
1: Aha.
4: Amuna, no? Amuna pangpatunaw sa imo carbohydrates or amuna pagchap sa imo carbohydrates, mga miki, bihon, kanon.
1: Okay.
4: Mga tinapay para mausal sang lawas mo as energy, no? Kung ginakaon ka naman niya karne, manok, baboy, fish, ang ginausal na iya para i-chop na protease. Tanan-tanan na ginaproduce ang pancreas. And lastly, ang mga fats mo, ang ginaproduce naman sa imo yung pancreas is your lipase. Oh, considering the fact, isa yung nakaobra. Ang gason niya nga-obra is to produce those hormones needed nga mausal mo as energy, lalo na ang carbohydrates mo. Ang other side yung nag-produce sa hormones like insulin and glucagon.
1: Okay. So, ano ka ito, sir boy? Amylase,
4: protease,
1: and lipase.
4: Lipase.
1: Okay.
4: So, da mo makita nga ang your pancreas ya, even though you're living a healthy life, damo na ni siya daan ubra. Ano pagid kung abusaran mo ni siya? Kag wala kang D3 Bio.
1: Okay.
4: So, yahanta na karon, ha? So, kung maguba ang imo pancreas, meaning to say, guba gidya ang imo digestion o pag-absorb sa mga giyatawag naton nga mga vital nutrients nga kailangan sang lawas ta, not only for energy but for repair. Ha? Energy from carbohydrates, repair, makuha mo na sa protein for repair. And of course, 4 Mayo ang imo yung mga ugat-ugat at then insulation and of course energy as well ang imo fats.
1: So kakatabuin na kung medyo hindi pisan ng imo nga kwan nga pangkias o guba na
4: gidya. Ginawa yung mahal. Pisan man siya sang una. Galing abusador ka lang gidya.
1: Okay.
4: Kaya tapos mo yung kaong kanon ha, imnan mo pagin soft drinks. Ha? Tapos mo putang sang soft drinks ba dessert kapagid?
1: Oo.
4: Ti kakaguba ang ginatawag nga parte sang lawas mo. Sa parte sang pankreas mo, ang unpermin kakaguba amo ni ginatawag nga beta cells mo. Ang beta cells mo sang imo pankreas sang islet of Langerhans amo ni ang ga-produce sang ginatawag naton nga insulin mo. Your insulin amo ni ang ga-panubo sa blood sugar mo. Ha? Amunin siya ang gadulong, ganubo ang blood sugar mo, kaya ginadulong niya ang ginatawag nga kalamay sa imo dugo, nga alin sa imo carbohydrates into your cells, para mausal as a source of energy. Ay ni man ang ginatawag nga aton pancreas, ga-produce mo ni siya sa ginatawag nga kapadamo sa sugar mo. Engineer ka balo kasi na? Ga-produce ni siya sa isa pagkikohormone called glucagon. Ini ang glucagon, gina-release niya sa lapay mo kung nubo ang imo blood sugar, converting those stored energy in your liver into sugar again.
1: So may ang backup niya, ginakuha niya, ginagamit niya.
4: Amo na gani, kung tamaan nakadamo sa imo stored energy, gi-fats na siya. And of course, ang aton pancreas also needs rest. That's why da kasulod ang gatawag nga D3 Bio. First and foremost, ano bala ang ginaubra sang D3 Bio in basically maintaining your pancreatic health. Una-una yung ginatag is energy. Energy gid. Because we eat carbohydrates for energy. Well, there's an alternative source of energy na coming from medium chain fatty acids nga makuha mo sa ginatawag nga D3 Bio tungod sa cold press extra virgin coconut oil. This medium chain fatty acid does not need does not need your digestive enzymes. In fact, there are research and studies because medium chain fatty acid is a kind of fat. It needs lipase. Dapat, engineer. Pero, may mga studies nga makita because yung mga medium chain fatty acids are small, are smaller kinds of molecule due tayo lang ang lipase. In fact, it is also water soluble. Meaning to say, wala ang halos, wala nag-uubra ang imo pancreatic cells in converting medium chain fatty acids ngalin sa D3 Bio into energy. Simply hunta. Meaning to say, kung gainom kagili isang ginatawag nga D3 Bio, it will give you energy. Mas kung pagkaning energy because it's faster. It takes only 3 steps compared to 28 steps sa imo kanon, mikibiho, no? Meaning to say, D3 Bio provides the body the energy you need. 2 to 3 capsules nga D3 Bio, siguro, before ka mag-workout, gusto ko niya advice kay day, sir, kay Sir Kevin, patilaw nga during the workout, inom siya 2 ka D3 Bio para to maintain his intensity o sa ilang workout, no? Because medium chain fatty acids are long used by super athletes to maintain their performance. So makuha mo na tanan sa D3 Bio. Ang nami pagid, ang D3 Bio has a specific antioxidant called ferulic acid. Ferulic acid is a powerful antioxidant for the skin. I mean, in fact, kung makita mo sa mga ginatawag ng mga beauty products, but ferulic acid nga makita mo sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil sa D3 Bio is also known as a pancreatic cell protector. It specifically protects your beta cells. Dumduman nyo itong beta cells. Ang beta cells nyo to, amuto ang ga-produce ang ginatawag natin nga insulin. Ang di lang ang beta cells ang imo pancreas, kundi ang other cells nga sang imo pancreas that produce those hormones and those digestive enzyme. So D3 Bio sadya pa lang ang bagay bayad na. Pero ang pinakanami gidya, your D3 Bio protects your pancreas from pancreatic infection caused by microorganism.
1: Because may mga pagtuon bla sa boy na dapat stay hydrated ka kung gusto mo ang pancreas mo maka eksakto nga movement sa serbo eh, maka-function sa eksakto, di mag-inom ka D3 Bio, kinanglan man tubig, serbo, yamuni kinanglan ta, stay hydrated ang imulabas para mayo ang output, Sir Boy?
3: Of course, the water is really important. In fact, how important is water? Off-topic ta ha. Ito accommodate sa question ni Engineer, no? 70% to 80% of our body is water.
1: Okay.
3: So if you deprive your body of water, you deprive 80% of your body what it really needs. Ganit so it. Dapat inom kagid ya tubig.
1: Tubig.
3: Di niya kasulod ang D3 bio, no? Even though D3 bio is not a water soluble it's not a water soluble what you call this
1: supplement
3: because it's really good fats. It basically also helps your overall to a different way naman, no?
1: Correct.
3: So wala mo makita. Grabe yung patalang engineer, no? So, di mo makita nga, tawag nga ang D3 bio, going back to pancreatic health, is really important. Ang last na nga gintandog, it helps your pancreas against harmful microorganisms. Secondly, it provides energy to your pancreas para hindi na mag-ubra ni tamang ka-ubra. And second and thirdly, it also protects your pancreatic health through its ferulic acid and as well its gallic acid against oxidative stress. So, ang damantang lapayta, remember, ang diabetes, ang pancreatitis are one of the perennial problems, no, if I may say so, sang aton nasyon, no. Damo kaya diabetes, damo kapatay sila tulog, no. Kaya remember, inilang ang pancreas, ha, inilang organ na engineer, kag Sir Kevin, that has the ability to eat itself. Ha? While na may ginakaon sa pancreas ang yalawas, kay tungod, ha, kitungod garili gina hindi pa ni active ang enzyme nga gina like sample protease nga maghalin siya ga activate lang ni kung makadto na sa lugar nga dapat sa ma-activate nga makatunaw protein. But once that route ma-block nga alin sabi sa pancreas mo ma-release sabi protease kay hindi sa kagwa may blockage na sa sobra siguro sa cholesterol kanunya ang iyalawas. That's why kakapatay ang tao sa pancreatitis. So, ang damanta na, no? So, I think pancreatitis deserves another topic sa next na episode.
1: Mm-hmm.
3: But right now, ha, kailangan mag-D3 bio para mo kampiyon ang iyong pancreatic health mo, kampiyon ang pag-produce sa imo insulin, kampiyon ang pagsuporta ta sa aton lapay when it comes nga makapahuway ni sa iya obra, no? So hindi lang kontrat lang kaso ubo sipon kagilanat ang D3 bio when it comes to your overall health including your pancreatic health, ha, dali ka mag-ayo kung naka D3 bio.
1: Okay, nami sang topic ni Sir Boy about overall health
3: kag crossover naman
1: may mga gamay lang ng adlib Sir Boy. Ang purpose lang daya parang may pit-take wala Sir Boy.
3: Yes, engineer.
1: Okay, proceed na kita, dapat naman kita maligo ayan Sir Boy, dapat moisturize ang aton nga skin magamit kita sang DTX Beauty Soap. Nami gidya kun moisturize ni mo skin mo danlog bala kag tinlo kag medyo nagagasanag bala Sir Boy.
3: The secret skin for young skin is moisturize. Dapat well moisturize ang imo skin.
1: Correct.
3: So dapat ang imo habon, your cleaning agent does not only cleanse your skin of dead skin, sa mga tawag ng mga higko ngina, dapat may moisturizer man, no? Only tanan-tanan ngina, makita mo sa DTX Beauty Soap ang habon nga kampiyon ng antimicrobial properties, kampiyon man ang beauty properties. May VCO ini nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga unborn psoriasis, mga punggod muda, matamat na magkakas kung naka DTX Beauty Soap ka tungod sa nga VCO content. Ang pagbaho sang lawas mo, madugay ka man magbaho sang lawas, kini nga VCO sa DTX Beauty Soap gina tap na yaman ini, ginapatay ni mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. Talking about health beauty properties, may papain nga gapaputi sa imo skin, ha? May ara pag ginatawag nga whitening amplifier ang DTX Beauty Soap kay may gatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin para layo ka sa ginatawag para ma-maintain mo gili ang imo ginatawag nga whiteness. So kung gusto mo antimicrobial soap,
4: beauty soap roll into one, mag DTX beauty soap ka na.
1: Pero sa kuan kinanglan taman partner ni si Sir Kevin ining aton mga deodorant bala nga ginabag bagnos ta sa aton nga ilok ining Clinica Deo Fresh.
2: Yes, engineer, ang pinaka best gid nga self defense no, mag judo.
1: Judo.
2: So, ang pinaka best nga self defense no, mag Clinica Deo Fresh. Ang Clinica Deo Fresh, isa ka natural deo roll on, himo sa tatlo ka natural oils. May castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil nga ginapatay ang kagaw nga nagapabaho sang imo nga lawas no, especially sa imo kilikili nga part. So mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Deo Fresh.
1: Sige, sige, pero kada agaga pangapigi kaya Sir Kevin, ako ya kwanaya given na aga pangapigi kuya, ang kapi ko nga ginagamit is DTX coffee mix na may isang aroma yan mo. Isa pa, may chia seeds ini siya nga nagatinlo sang imo nga sulok-sulok mo nang hambal nila pirmi. Kung naga detox coffee mix ka na, naga kape ka na, naga detox ka pa.
2: Mm-hmm. Pero ang gusto mo ya, engineer, ang kape nga may arasang double dose of antioxidant.
1: Okay.
2: Kaga ang sweeteners, nang hindi makapasaka sa inyong mga blood sugar level.
1: Stevia.
2: So mag DTX Premium Coffee ka na kayong DTX Premium Coffee. May DSE, kaga no Derma Mushroom plus Stevia pa ang sweetener, engineer. So sa mga taas da ang blood sugar level, amo gining nami nga kape para sa inyo, DTX Premium Coffee. Hindi lang kay may diabetes, no, kundi man pati mga may high blood, amo ning nami nga kape sa inyo, makabuli gini sa inyong DTX Premium Coffee. Pero kung gusto nyo, perme ka muna gayo home, layo ka mo sa stress, dapat inyo kape Prebio Coffee. Kaya Prebio Coffee, ang kape nga mayroon sa probiotics nga nagabulig sa paghimo sang aton nga happy hormones sa aton nga chan. Good for our brain, para always active ang aton nga brain, always alert. Kaya syempre nami ang aton nga memory kung naga-prebio coffee kita. But speaking of probiotics, may Clinica Spore Biotics kita. 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang ihatag sa inyo sa kada kapsula. Kung may problema kamo sa inyo nga mga digestion, may constipation kamo, diarrhea, or even ginatawag nga mga bloatedness or
1: mga hanginhangin
2: da sa inyo nga chan, mag Clinica Spore Biotics kamo. Ang nami pagit sa Clinica Spore Biotics, kay sarang kamo proteksyonan again sa pagdevelop sang colorectal cancer. Kung sa mga may problema da sa pabalik-balik nga urinary tract infection, amuning solusyon sa inyo nga problema ang Clinica Spore Biotics, kay basikulang lang kamo sa good bacteria. That's why nagabalik-balik inyo urinary tract infection. So para sa mas ginpabakod nga probiotic food supplement, mag Clinica Spore Biotics.
1: Okay, no? Pero kinanglan energize mo kita, mag-extend food supplement kita, adlaw-adlaw. Para lang hindi ka mahuya kay misis. Uh-huh. Pag pang-wait ni misis, ready da yun. Uh-huh. Ikaw na lang ang surrender mo.
2: Mag-extend food supplement engineer, no? May maca root kag clavuwas ka. Bugana sa phytonutrients kag amino acid, nagahatag sang extra energy para sa extra nga performance, no? So extended ang quality time with extend food supplement.
3: Okay, si engineer ka, no?
4: Naka-extend, you feel young and you perform young. Talking about blood supply, ito kung gusto mo nami man imo blood flow, ha?
1: Okay.
4: Magpamasahe adlaw-adlaw. No, ang sekreto sa ginatawag ng pagmasahe, syempre ang pagmasahe si imo.
1: Okay.
4: Pero ang second nga sekreto da ang balanyos nga gingamit, dapat kampyon.
1: Okay.
4: Ang ginagahatag nga ginatawag nga hagod sang init sa imo da mga tired muscles, sa mga kaso-kasoan mo da, dapat naka DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, no? Nami niya ang ginatawag nga init ginatag sa likod mo, engineer, habang ginabanyo si Simon DTX liniment oil. Ang aromatherapy mo, ang aromatherapy pa lang sini nga masimutan mong baho sini nga relax ka na yan.
1: Okay.
4: Ha? Ang nami pagid ni kimo usab mo ni kung gabiyahi ka, kung may biyahi hilo ka, ha? Amunin nami mo simut-simutan ang DTX liniment oil para madula ang lingin sang ulo mo. No, so kung gusto ka balanyos na anytime mausan mo, bala ka na kung ano, paano mo na usan, sa imo pagmamasahe, or gusto mo lang ma-relax ang imo brain, kung simut-simutan mo ni, mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, daw wala tayo chimpo. Sir Kevin?
2: Yes, sa mga suki na itong ngatik palamati, madamo ginyo salamat sa inyo padayon nga pagpamatik at pagsuporta sa itong programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga estasyon. No? Kag para sa mga dugang nga impormasyon, magkadto sa amon Facebook page, Klinika de Alternativo, kaga maghalonggit ka mo sa peke, no, para makasigurado nga urig kaga aprobado sang FDA ang inyo mabakal nga produkto sang Klinika de Alternativo. Magkadto sa clinic sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyo lugar, para sa address again, no, aron sa aton nga Facebook page, kag available man ini sa mga pili nga mga pharmacies lapit sa inyo nga lugar. So ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
4: I just want to say first and foremost, congratulations, no, sa ako na ano, brother-in-law kay RG, no, may for be a graduate engineering, ha, manukuha ni board. So congratulations RG Bandola, and of course congratulations man again sa ako ni Nablos, no, late ni siya nga pagbati, pero congratulations Dr. Mark Yulingo, for another doctor in the family. Thank you, congratulations Mark, and of course, no, welcome home kay GG Bandola nga akong sister-in-law. Hindi kin maglipat, mag DTX 500 para kampiyon ang ginatawag nga cellular health, kampiyon ang skin, kampiyon ang ginatawag nga pagbato sa ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa dawas. Mag Mighty C the Alkaline Vitamin C para boosted ang immune system, palayo sa masakit. Mag Eye Care Gold para kampiyon ang eye health, and of course mag Eye Care Drops para pangtantidlo sa inyong mata everyday. And of course, ang pinaka-importante, basta kontrat ang kaso, ubo si Poon Kagilanat, ha? Kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Ako si Boy Solueta, ngambal, good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, mayong agaman sa mga senior citizen dira sa Barangay 35, nag-kwan sila subong, nag-organize sila subong, Sir Boy, kag nag-himo sila gamay ng mga program. In behalf ni Doc Ramil Oy, amon pinalangga nga CEO, of course, aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kung aton Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Salamat ninyo paupod. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kagbagakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ginhapo siya.
2: Oh.
1: Sos, kalapit na gidlang mo. Ginlakat lang namon. Kalapit-lapit sang ginlakat. Nagdiliwal gidyang dila iya.
3: Akala ko gani. May birto ng bulita siya.
4: Oo man, mami. Abi ko man gani, may gahom-gahom na siya rin siya bulitas.
1: Ay, expired goro eh. Nadula ang gahom-gahom sang iya bulitas. Pasigani amuto ang ginhapo niya kay kabugaat sang bulitas nga ginadala-dalaya. Heh, makin mo nga, tag-isa ko no kakilo nga daan tong kada isa?
3: Ala, grabe no? Sadya-sadya ino?
4: Sadya-sadya!

0: Boss Roquette?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Sadya giniya, boss?
1: O nga naman, sadya hao.
0: Kay nagtuaw na si Bato de la Rosa sa Senado.
1: Ano?
0: Oo, boss. Pagkatapos ang anong kabulan nga absent niya, nagpakita na siya kag nag-say present.
1: Hala, tuod ka?
0: Oo, boss. Anong kabulan siya nga absent?
1: Di ano ko nung rason niya nga nagpakita siya?
0: Nahuya siya kuno?
1: Nahuya siya sa ano?
0: Nahuya siya, gabato lang sa kuno sweldo para piro wala siya gajute.
1: Sa naol ba? Oo. Nahuya pa sa galahe.
0: Oo, gani, boss. Bisan amo pa nakatigas ang iyang ngalan, pero nahuya man siya.
1: Meaning, hindi siya gali kabalan?
0: Ati, hindi, boss, eh.
1: Abi ko gani kung kabalan siya, kaysa ngalan pala nga bato daan. Ano kabalan ang ngalan niya, eh?
0: May balatsagon man siya, boss mo.
1: Ay, gali, ti mayo, eh.
0: Amo nang sadya, boss, kay base... May lain sila nga plano?
1: Kaganong plano nila, hao?
0: Base kung isla nila si Senator Tito Soto.
1: Kag sinong ibulos sila kay Senator Tito Soto nga mangin sinit president?
0: Sa banta ko, boss, si Lito Lapid.
1: Hala! Kabalo na siya, hao?
0: Oo, eh. Kung hindi si Lito Lapid, boss, base si Rubin Padilla.
1: Bo, magamuna sila ang imuon nga sinit president. Base magkalaulang sinado.
0: Base kung magamuna, boss, eh. Bo, kung nagdaog lang si Manny Pacquiao, boss. Hindi gani si Bong Revilla. Ah, base kung sila patong masinit president.
1: Ati, maayog hindi para nga maobra sila pelikula.
0: Ano? Kung ano nga pelikula, boss?
1: Ang kamao ng teacher kong pugi.
0: Ay, grabe, boss ba? Doging kumbay ng pelikula ni Bong Revilla kag ni Pacquiao ba?
1: Amo gani. Amo na gani nga maobra na lang sila pelikula sa Senado.
0: Sadya-sadya ino.

animal nga balita ni. Nagpakita kuno si Senator Batoy Bimbang, Batoy de la Rosas. Animal, ano ang iya tuyo? Ha? Nga anom na siya kabulan nga ginapangita? Tapos nagpakita ba siya? Kung ano man ang plano nila, mapusa gid siya kay trilyones. Kay may dala to siya daan nga warrant of arrest ang INC? INC, buot silingon, incorporated. Wah! Batoy, lapit ka na lang matiwas. Parya sa imo nga si Dugong. Didto gid ka mo matupa sa The Pig Neverlands. Dapat, mag-amusin na. Hatagan ko sa instruksyon ng mga agents ang naay bata isa o kon NBI nga pandaon sila sang dapat nila himuon. Dapat, maserbihan sang warrant of arrest ang kalbo nga to. Siling pagani nila, basta kalbo, masamang tao. Baw kong tani, wala ka nalang nagpakita pa ba to? Tauhay ka pa. Hindi gani kung ako sa imo, nagsuksok ka nalang wig. Hindi gani, nagtanom ka nalang sang buhok sa ulo mo. Mayo pa. Tapos kagin sinadur nga kalbo. Sadya-sadya ino.

0: Mabalik na tami ko.
1: Ready ka na, ha?
0: Oo. Dugay na ko yung ready. Pagkadula pa lang ni Ma'am Tago ito, yung ready na ko sa subong kay Ma'am Brakday.
1: Dopio-pio ka man, Migba.
0: Tood mo na, hindi pa limig.
1: Oo, ah. Kita pa ya.
0: Oo, ganyan, Mig. Ready na ko yung kay gintudloan mo ko yung adaan mo.
1: Amugit, eh. Mapaulihilan kami ka. Mapaulihilan tabla. Paulihilita sa presentasyon kami ka.
0: Oo, ah. Agod kita ang highlights ang tanan para bala kita ang star of the Sunday school. Masunod lang ko si Mamigo.
1: Oo, ah. Kabalo ka naman na sangyam. Bal mo ka expert ka na daya. Di ba lamig?
0: Oo, Mamigo. Abot ko na yung paano ito magpasikot, ya.
1: Okay, Mamigo. Amuna yung mayo, Meg.
0: Oo, ah. Sus mga amuna yung activity, Meg. San Saula niya sa aton.
1: Oh, ah. Ano pa? Bisik lang niya sa aton niya.
0: O, tiyan, oh. Masulod na ito,
1: ah. Oo, Meg. Dali ka, Meg, ah. Mapakuno-kuno lang tanay samtang wala pakabalik si Mama.
0: Eto, sige, Meg. Dali ka. Kaya kung may gagawad itong aklasmita pang sa tabon tada, yun, ah.
1: Sige, Meg, ah. Para magkalaulas na din sa aton, ah.
0: Sige, sadya, you know. Wow.

D3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko kabala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka.

0: DTX 500 ang stress malikawan pagkamurigo at malimta. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Arjen at kanto sila kisa nagligad sakit kaya katama kaya ang basang tiyo ko at Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kadlaw ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C mamaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakuan na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass.
4: This is a mental health lasting camp for us. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Isa lang ang mambal ko sa imo, Senator Tito Sutab.
1: Ano ba nila, Congressman Bunjing?
0: May nabatian ko ba lang huring-huring nga sutabon kanila?
1: Ako, sutabon nila?
0: Oo.
1: Ang ngalan ko si Tito Sutab. Tapos, sutabon pa ko nila. Oh, come on! Wala sang pwede makasutab sa akon. Kay ako ang hari sang mga sutab. Silawan nila nga sutabon ako. Kay makita nila ang ginapangita nila.
0: Basta, siguruha lang ang nagaplano. Kaya nagaplano sila nga tabugon ka bilang Senate President.
1: Ako pa nga leader man sang kinibutay o kun bulagaan. Bulagaon man nila, tinunto ito.
0: Sa ako niya, sigurado ko gid niya 80% sa ako to ya, gasimba sa akin. Kay paldo sila sa akin.
1: Yeah, oh. O tay nga asamo niya sa Senado?
0: Wala eh. Kay damo na da kwarta ang mga kaupdanan mo ya. Kag mahal-mahal na sila baklon.
1: Tilawan ta lang eh.
0: Tilawan ah. Parambalaan mo ah. Basta halong ka lang da ha. Basta makibot ka lang. Kag makasiling na sila nga bulagers ako.
1: Hala. Sadya-sadya ino. Wow.

0: Rede, ka natuto. Dako-dako, botcon.
1: Ano man, Earl John Laba-Laba?
0: Sino ay ha na makakuha sang highest point subong, no?
1: Eh, wala na sang iba, eh.
0: Sino man?
1: Natural. Ako, eh.
0: Tuod ka toto, dako, botcon?
1: Oo, nga. Kay man, artist ko yung adan. Artist yung adan ang mga pamilya na mo.
0: Tuod ka, toto, dako?
1: Oo, nga. Wala ka pa yan nagapati sa ako now?
0: Gapati eh. Ugaling. Paano na lang kung nigiliya?
1: Ano yung buot mo ya silingon man?
0: Basi ako man na makakuha sang high score.
1: Law-law ka pa ya sa ako niya.
0: Hindi, pag siguro atutod ako. Hindi, mapakuya kilala. Basta, huwag ka lang magkasiguro, ha? Ha? Huwag ka lang magkasiguro.
1: Kagaliwa tao.
0: Hindi mo hawak ang bit. Tanahon ta lang sa kurbada para mabalantya kita.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Nurse?
1: Ay, ano man? Ay, ugali. Ano galingalan mo?
0: Marites. Ah.
1: Ay!
0: Ay, nga nga nagkadlaw kagid, nurse.
1: Kaya nga yan, kagid niya galing sa ngalan mo ba?
0: Hmm? Nga aman.
1: Kaya buslo-buslo, ganyang baba mo samtang gahambal, huwag.
0: Grabe ka man. Sobra ka man imumanuya, nurse ba?
1: Ay, hindi na yung panuya, Marites, kundi ka mauturan, ina.
0: Ate, sige ka mauturan, akong ka mauturan, ah.
1: Ay, oo gali. Maano ka di?
0: Ano oras ang rasyon?
1: Karun pa guro, ah.
0: Pwede ma-advance.
1: Ay! Ano?
0: Eh, kung pwede, advance ko na lang. Ay, kay gutom-gutom na gid ko.
1: Ay! Ay, hala, grabe ba?
0: Basi kung pwede na lang unahon ako, nurse. Kay basi madugangan, di karoon ng pasyente niyo.
1: Kagaan naman.
0: Basi malipungan ko, di karoon sa gutom.
1: Ay!
0: Ay, kalain pa nga daan sa akon kung magutman. Kay nag-wild ko ba yun?
1: Agoy!
0: Gamaoy ko yung nadaan kumagutman ko do, buang.
1: Ay, hala, sadya-sadya, inuwa.

napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una, problema gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: It's the best part of the day.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa salon pass.
3: Mal,
4: kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga.

0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Clinica Sport Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Sport Biotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, sir, boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
2: Mm-hmm.
3: Di damo siya sa ang MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pagkanto sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
2: Mm-hmm. Fungi na, no?
3: Which is a UTI-causing fungi sa lab, sir boy.
2: Mm-hmm.
3: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No? Mm-hmm. D3 Bio, amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, sir boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gitawag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang

0: Kay ang aton nga probiotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galing sila sa ilang nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
1: Hindi na infectious.
0: Kundi
1: no?
0: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
1: Oy, bonus kay bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang D3Bio kag Sporbiotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang isa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
0: Wala hugas-hugas.
1: Wala hugas-hugas.
2: Isa lang pang hugas.
1: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Kausar sa mga towel, sa mga hotel nga wala rin tinloan mayo. Ay. So kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3Bio, kung Sporbiotics, para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporbiotics kag of course sang D3Bio.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang aton sibong atak na alas 11:01.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo na may punto.
6: 11 Mbps.
5: Iniang
6: 11 Mbps.
7: K5 Eric
3: Good morning. Mayong aga. Wow, it's a Monday. Mayong aga sa mga aton mga pinalang ng tagpalamati. Yari na ang palatuntunan nga inyo ginahulat tagsakaga ang inyo nga 11 Mbps.

0: Yes! Kay Five Eric Tenerefe, ang main kaupo ninyo tugtob sa Takna Launa. In behalf sa aton regular ka angkorman, Kay Five, Jean Paul Generoso.
1: Kay Five, Eric Tenerefe, puwerte!
0: Load na mga Kay Five, charge na kamutanan. Dalag ko ng mga balita ang aton pagdalon sa inyo, subong nga aga. Tatak 11 Mbps, Kay Five News FM Bacolod. Mga ka-K5, good news!
1: Ka-K5, Eric Tenerefe, puwerte!
0: Good news mga ka-K5, subong! Hindi anay, itagob ang inyo kabangis mga ka-K5, hindi ayahan magtugong gasolina, hindi ayahan magtugong krudo, relax! Kay buwas mga ka-K5, maganubo ang presyo sang gasolina, maganubo ang krudo, itagob ang kabangis, hindi anay magtugong, hulaton tabuhas, larga bola. Subong aga sa aton pagpangalagad, palatuntunan, 11 Mbps. Taga Isabela, taga Pulo Pandan, pamati na, dalon ko sa inyo ang balita nga ang bye-bye dito sa General Santos City, naghunas, naglapad ang duta. Signs of times, bantayan karon dugay-dugay, mga ka-K5. And in a little while, for the first time, ginasulit ko, for the first time, mabatian diri sa aton pagpangalagad, subong nga aga, mga ka-K5. Palatuntunan, 11 Mbps. Magahambal ang otoridad, mga ka-K5. Inom na kamo DTX 500, kay basi ko nervyoson kamo karon. May linog, may dako nga linog nga matabo diri sa aton gid area. Bantayan dugay-dugay, hindi magbulag, walang kukurap. Alas 11:05 ang aton sibong attack na sa Sining Tinion. Oras dala sa inyo sang Mighty C, ang inyong alkaline nga vitamin C, the one and only. Wala nagasulab ang imo sulok-sulok. Pwede ka maka-multiple dose mga K5. Mighty C, kondisyon ng lawas, wala ka nagaluya-luya. Kay ang aton lawas mga K5, wala nagaproduce ang vitamin C, ara si Mighty C.

Balda, balda, balda. Balda ang CCTV sa merkado sang San Carlos. Isa ka manugbaligya utan sa San Carlos. Ginsalisi, ginkawat ang iyang abag. 60,000 ang unod mga K5. Balda, wala sang matudlo kung sino ang suspect kay Balda ang CCTV sang San Carlos Public Market. Bantayan karon dugay-dugay mga K5. Damo gid sagadan, damo sagadan subong. Naguluha ang mga sagad-sagad, naguluha ang mga expert. Langgabang niya, fake nga 1,000, nagalagaw, pwerte ka damo. Ang ilang modus operandi, kuno, makadto sa mga tiyangge. Ma'am, kita, magikas ko tani, pwede. Oh, ari naman, pamatiin nyo. Na, nag-une naman si Kanlaon. Hala, huwag pag-ani ko tapos si Dlay Kanlaon, nag-une ka na. Mga ka-K5, sa Murcia, ang modus operandi, tita. Makasin ko tani, tita. Sige, pilay, kasin mo, noy. Nga, 10,000 lang, tita, pwede. Nga, sige, ah. Nga, tingin, tita, nga gawa, nga, dadaan ng money. Ngayon nga gawa na tita, ay kikinang lanon yata ko na rin ginaisip ko pa ay cash in na yung number ko mo niyo. Blang blang blang, langgabang. Pag cash in mga ka-K5, ang ginbayad yan nga 10,000. Pike, huwag siya kabalo nga ang tagiyas ang tiyangge nga nagpa-cash in siya ang Banabirds. Lispo, polis, disgrasya nga dako. Murcia nga balita, bantayan dugay-dugay. Sa malawig na tiyempo, ang mga kauturan naton sa relocation site sa Araw. Vista Alegre mga ka-K5. Wala kuryente. Wala tubig sa relocation site. Hindi na magwanta. Lawig-lawig na. Hindi na magwanta. Wala kuryente. Ang Araw, ngalan lang. Pero kung gabi, dulom-dulom na. Ara sila nag-atraka. Nagkadto sa NGC kay mariklamo, where is our kuryente? Bantayan dugay-dugay mga ka-K5. Murcia, may aksidente. Until now, daw wala pa mabalaan. Critical ang sitwasyon sang pasyente. Isa ka-aksidente sa Murcia. Naigo ang pasyente o ang tao ara sa ospital, kritikal. Wala pa sang dugang na detalye. Bantayan takot ba dugangan tang detalye. Pagpalamuyong ka mo. Ginamonitor ang presyo sang bugas sa aton tatlo kadalagko nga mga merkado sa syudad sang Bacolod. Bantayan dugay-dugay. Monitor lang ni nga monitor. Way babalaan kung saan o ang monitor lang ang ara. Longgobang sa syudad sang Kabankalan mga ka-K5. Ang ilang Odjakan Festival. Isla na ngalan sa Bugana Festival. Kabankalan, mayo pa kangalan sa inyong festival gina-islan. Ang atop sa inyo tindahan, wala gina-islan. Langgabang niya, atop, sana maginudyakan ka lang.

0: Yes, update from the city to the barrio. Mga ka-K5, buhay na mano, eyes to the board, pamati na pamati. Why anay siyang magmagahod sa mga panimalay? Hipos ka mo anay kung nag-istorya ka mo sa mga taksi. Wala anay sa magmagagahod sa idalom sang paho samtang nagahingot anay. Pamati. Mga ka-K5, kaina sang kagahon or sang gabi, linog 4.2 ang natabo dito sa Iloilo, sa Antique, Nagigo. Ang naglinog, mga ka-K5, ginatawag naton nga Negros Trench ang naglinog kaina. Langgabangya, ginistorya ni K5 Wilson Villena ang V-Box, kagsubong silingsang V-Box. Wilson, may ara subong earthquake swarm. Anong butsing ganon sang earthquake swarm? Butsing ganon, damo-damo nga linog ang aton mabatsyagan subong. Kag daw may ara posibilidad, pupuira palayo lang nga may ara dako nga disaster nga matabo. Bantayan mga K5!
1: K5 News FM Live Report.
0: Wilson, ano ning linog, Wilson? Paathagi kami, Wilson.
2: K5 Eric, so nag-interview kita kina to sa my P-Book sa kay Sir Elmer Relota, ang science research analyst sa P-Book. Kasunod mala sa nga asod-asod nga pagtayog nga ito nga na-experience ha, no? Sumalin kagabi, pasado las 11, nga nagyunta na isa ka 4.2 nga linog, kay 5 Eric, no? Kaginsunda naman din eh, sa nga pasado naman alas 12 or la una sa kaagahon, nga mga 3.3 magnitude. After siya na kay 5 Eric, sunod-sunod na ang mga magagmay nga linog, kay 5 Eric, no? Nga nagalunta sa gihapon sa bahin sa nga Negros Trench. So ano yung stress ang ginaatubang natin? Dala kong magpakat ko kasabay-bay sa so, ara na ayon ang ato sa hindi nga Negros Trench. No?
0: Di in the pit?
2: Ayos kay Five Eric.
0: Di in the pit ang Negros Trench?
2: Sa tatlong sabay-bay natin magtubang kasabay-bay sa urunan din ang kay Five Eric, kilometers away, ara na nahamtang ang Negros Trench. So gintawagin na siya ka Negros Trench kasi ara sa Negros sabay kay Five Eric ining ang trench sabay-bay.
0: Hindi pwede tawagun Alaska?
2: Ano, kay Five Eric?
0: Hindi pwede tawagun sa Alaska Trench?
2: Oh, hindi kay sa Negros eh.
0: Mga ka-K5, ang ginatawag naton nga Negros Trench, yung gina-report subong ni K5 Wilson, isa inikaliki or litik sa duta, o dubing ka nga may liki lang gabang yan. Isa inikalitik sa idalom sang duta, nga kung tawagun trench, ara siya nagaagi sa dalom sang Negros, nagapanglubaybay sa punta sang Sipalay, nagalabay sa kilid sang Kawayan, madiritso dito sa area sang Aninii, Antique. Wilson, go ahead.
2: So mo na siya kay Sir Derek, no? Ang gin-confirm na doon, ano ba na ang nagkakasabo subong? Is it bala possible nga epekto pa ini, no? Sang linog nga naglunta dito sa Mindanao kay Sir Derek.
0: Mm-hmm.
2: So pahayag sa aton sa V-Box, currently, subong nagka-experience kita sa earthquake swarm yung natawag.
0: Uy.
2: Kita, Derek.
0: Ha?
2: So, asod-asod nga lulo, linog sa isa lamang ka-particular nga lugar, kita, Derek. So, as to the press time, simulang aga sa interview naton, 17 na ang linog na na-record sa bahin sa Negros Trench na kita, Derek.
0: Tuod bala, Wilson?
2: Ano, kita, Derek?
0: Ginaako sang P-Box nga may ara kita earthquake swarm. Mga ka-K5, pamati ka mo. Eyes to the board, tanawan ay sa aton Facebook Live. May ara, Wilson?
2: May earthquake swarm kita na nakaka-experience, kita, Derek. Pero apat lang dari ang namatsyagan na linog out of the 17 na reported sang P-Box, kita, Derek. So, medyo alarming ini sa kasi nagaturutumpok ang linog kay Sir Eric. Kagatugang panini ano ni Sir Elmer Lota kay Sir Eric. Rason kung nga nagalinog kay Sir Eric, may mga nagatuhaw o kung may mga nagatubo naman nga bago nga fault line kay Sir Eric.
0: Huy!
2: So, tungod nga may nagatuhaw sa bago nga fault line, amo na ang rason nga may linog man si pa nga nagka-experience sa hangkat dugang pa niya kay Sir Eric. dinatang ama nila na posible epekto pa ini sang 7.8 na linog sa Mindanao. Kaya po mo syempre nag-idog to sa dalong, so may adjustment mabaga idog-idog to balagamay kaya maidog ko din amo na bala may idogan ay nga nagkakatabo. So amo na nga ginatang ama nila na posible epekto man ini sang 7.8 na linog no sa may Mindanao kay Arike Federica. I don't know hindi man mag siling mag-cause panic pero at least miskin ready man wala man ginahukan.
0: Wilson,
2: yes,
0: initiatoy waay isang nagligad pa niyang ni mga earthquake swarm na baka dumapitla ko son ah. Oo.
2: Ang earthquake swarm ka kay Federic, nagsugod lang inisyalin kagabi. Ito sa 4.2, tugtog sa niya in oras, 17 na kay Federic. Ang
0: lang yung tag na dito. 17 na.
2: Kaya na bantayan, malingis ang feebles, kahit although para hindi lang yung makakos panic, kaya lang sa ato yung mga tagpalamatik kay Federic, wala man ginahukas ang feebles, ang possibilities ang pag-occur sa isa pagkikadako, pagkikadang alino, kumpara sa 4.2.
0: Ay, hindi lang na yan, Wilson, ay palayo lang na yan.
2: Kani, hindi lang na. Kaya ako nag-abal man nga ano nga ipalayo lang kami. Pero balik kita sa history kay Federic, kaya habas ang Pigo sa atun, was ang isa ka lugar, may history kay Federic sa dako malinog, so dako man ang possibility kay Federic na maglumtad, liwat ang amo man sa Japon na mabaslog ng linog kay Federic. So base man sa Pigo, no January 1942 ka kay Federic, ginsight man sa atong interview, January 1942, isa ka magnitude 8.2 ang nagluntad ng linog sa bahin sa nga Panay. So amo man na ang ginakabalakan subong sa Pigo kay Federic, kaya wala man nga sila nga maposible amo nakadako man ng 8.2, pero may possibilities man nga ginatanaw nga base magluntad sa Japon ang dako ng linog, even nga si amo ni nag-asod-asod ang pag-iyo kay Sir Eric no sa Negros Trench. So pamatiat lang kay Sir Eric ang ato sa interview.
0: I think that was January, Wilson. Natabo ina January 25 malapit kin sa birthday ko ba 1948. It is called 1948. It is called the Lady Kai Kai earthquake. Ang panawag sina.
2: Lady Kai Kai earthquake
0: 8.2 ang iya nga kabaskugon kag nag-igo sa aninii Antique, Wilson.
2: Dapat siya gano'ng panikip, Eric?
0: Why pa kong tao, son?
2: Bawa, insus ako dito. Tao man.
0: 1948 pa ini?
2: Ay, ano ka na tao?
0: 1972 ako mo.
2: Ay, layo, pagali.
0: Oo. Atubla? Ang ba mo, Wilson? Ang ba mong ba mo?
2: Hindi na lang ko yung manugid. Eric, so, na lang ako.
0: So, it was called a Lady Kai Kai earthquake. That occurred last January 25, 1948 and so far amo na pinakabaskog na linog diri sa aton sang sa Western Visayas pakita Wilson no. So amo ina siya. Ti ano ang balsang pibox do way maniguro kaso ah.
2: Ano na kay Ferre?
0: Do way man lang ni kaso ining linog subong. No okay lang ni. Galikin nga swarm gid daw.
2: Ah, kasi nagaturumpok na sa Kifeveric, dira lang yung sa bahay, sa Negustre. So, okay. Mga gatugatumpok-tumpok, balang pagmuntag sa linog. Kaya ako nagambal, kaya nga wala man ini sang possibilities ganyan Kifeveric na may arang ganyan sa pagluntag sa dako na linog. For that's why, nagpaandam ini ang Fivox man nga maghalong sa Japon. So, pamatihan sa Black Kifeveric.
0: Abi, pambalagi na, abi, pambalang Fivox, sabi Wilson, kido ga matsyag, kulo ga pabugnong, dapa-dapa ko ah.
2: Oh, ako na yung nanindog, balahibo ko pagina po pamati. So, pamatiyan sa si Sir Elmer Rilota, ang specialist ng aton, sininga Pigo, kay Federic.
0: Mr. Rilota?
3: Linog sa din sa ano, Mindanao?
4: Tike, sir, kay do, last night, do may movement aton, sininga nag-trench ni sir. Ano implication sa sir sa so far sir sa aton sa risk bala sir sa possibilities may dako malinog or whatsoever sa implication sa sir sa sunod-sunod na linog sir?
3: Hindi man din nga no by may ano lang may gina consider din nga earthquake swarm kay ang iya nga mga activity damo mga ano ni tanan daw mga 17 ka captivity pero apat lang ang cell. So hindi man gid siya considered nga basic ni mga dagko nga ano earthquake.
4: Pero expected pa, sir.
3: Hoping nga wala lang.
4: Naman nga wala man lang kani, sir. Pero given nga ito kadamo, sir, and frequent ang recent, sir, na pag-occur sa isang earthquake, sir, expected pa din nga may possibilities pa nga magdamo pa, sir.
3: Actually, pag magambang ang earthquake swarm, damo nga mga quake, pero gamay lang ang mga magnitude.
0: Oh, gamay mo lang.
3: 2.something, 1.something, 3.something, pero hindi siya felt. Hindi siya felt. So, considered siya nga earthquake swarm.
4: Okay. So, wala matatar, sir, no? Sa nga possible reserve o kakugmatan sa aton ng mga pumuluyo, sir, if ever?
3: Open wala lang. Wala lang sa mga, kay iba man ang earthquake swarm, iba man na kung may arabi nga mga tabo nga baskog na linog. So, possible may ara, pero ang subong activity, hindi siya maka-considered nga may sign nga may ara, nga dako nga matabong activity.
4: So, sir, ang ginaluntadan sinisang linog, sir, muning nag-restrench, sir, no?
3: Yes, sir. Kay sa mga location na da, sa muna nga mga location, may mga faulting na da, ginatawag, may po, ang pag- faulting ang konsayuron ang mga epicenter dira mismo sa area, so may para daw may nag-develop na nga faulting man daw nagabuhat sa isang fault.
4: Okay.
3: Bago ang iya segment sang may ara nga dira nga portion
4: gaubra bago nga fault baga basically, sir.
3: Para daw amo na kay last few years nga dira pa kami sa nini damo ang every year na may faulting sa within that area sa niniing nga part sa dagat.
4: Okay, so aside sa dagat, sir, are may possibilities man nga maigo man gyapon by land, sir, may duta man kitong earthquake, sir?
3: Yes sir may ara gini ano nga daan, may history nga daan Panay Island sa big earthquake, significant earthquake.
4: Sir, ano ko matanda, ano pa, sir, ano na sa, sir, ang pinakadako so far na record natin, sir?
3: 1948, June 24, 1948, ang ginatawag sa muna na Lady Kaikai pala na Linog. Wala nang ngalan. Linog ang may ngalan. Lady Kaikai.
0: January na siya.
3: Sa Panay, sa January 24, 1948.
0: January.
4: Ano na siya kadako, sir?
3: Ay, ano to? Magnitude 8.2.
4: So,
3: once sir, na may story ang amunang area, so may possible. So, pero hindi na kamalukod sa loon at na yamabot.
4: Sir, message to na lang, sir, sa aton ng mga pumuluyo, sir, in times of earthquake, sir. Ano dapat nila obrahon? Should be good na dapat nila obrahon, sir?
3: Dapat sa mga tao, dapat bala nila ang basic nga himuon. Kung may arang earthquake, ang ginatawag na duck cover and hold. So pinaka basic, tapos nang kung may activity or may linog, makadto sila sa open area. Tama na, pinaka basic, mapalayo sa mga poste, sa mga glass.
0: Okay.
4: Sir, wala man, sir, effect, sir, no, so far, sir, hindi pa naepekto sa Cotabato nga linog. I mean, Sarangani nga linog, sir, ining earthquake swarm, sir.
3: Still monitoring, sir, kay hindi ta sure kung base kung ang ginatawag na blaga domino effect. So, may ara na nga time na ginatawag na domino effect. Nga masailo ang stress ang isa ka fault sa piyaka fault.
4: So possible lang muna nagkakatabo, sir, possible lang.
3: Possible.
4: Okay, sige, sir. Thank you, sir. Mamayo, local designation, sir, I have your name naman, designation lang, sir.
0: Okay. Okay na naitan. So, may ara Lady Kaikai. You know nga ang tawag ni siya nga Lady Kaikai because Kaikai means manok blang aga scratch do ginakaikai ang duta. During the time Wilson sang January 25, 1948, sang pag-strike din sang dako ni nga linog nga 8.2 ang iya nga baskog sa Iloilo dito sa Aninie, hasta sa Miag-aw Iloilo, Wilson, ang mga UNESCO heritage site nga mga simbahan ang miyag-aw nga simbahan nakuha na bumatsyag na 17 ka mga simbahan nga dalagko sa tungan simpo nagkalarumpag ang ilang mga turi baskog to kayo pero long long time ago. So cross our fingers and with faith in our God kabay pa hindi lang madayon, no? Kabay pa nga wala lang ah sabad ng mga linog-linog na amo na nga sa June 18 Wilson, June 18 may ara kita nationwide earthquake drill. June 18. Okay. So Wilson, thank you again. Kampyon ng balita mo. At least ang tao, dok balo kita nga may amugli ni mga earthquake swarm li, no? Unfelt galing ini. Hindi mo batsyagang kay gagmay lang.
2: Gagmay. Pero na, okay, Pemeric. So amo na, at least miskin pa paano, no? Nakano na naka-inform ta ang ato sining tagpalamati sa nga recent activities, no? Sa Negros Trench, kay Pemeric. So hoping nga hindi na magbuntat ang dako malinog following the history sa isa ka 8.2 no sa 1948 Fenerik. So mga okay. Ato sining update gikan sa patrol ang ginadulo sa inyo sa kaluwas sa Mighty Sea. Dito ba ang BTS Survivor dupo dato sa patrol si K5 Vincent Coralde ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Servisyo Publiko Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Alas 11.27 aton sibong hatak na kang oras nila sa inyo sang DTX 500. Silbi maintenance sa imo diabetes, silbi maintenance sa imo nga pagsaka sa imo nga BP, okay? Ang high blood diabetes, silbi maintenance lang ha. Isa lang ka kapsula, dalayang dua para pang maintenance ang ning aton nya. Maintenar on semana lang ini. DTX 500. Garantisado mga K5. Ako muna na, why ko iba na ino ma? Muna, DTX 500. Nga, we're not getting any younger mo. So, pang diabetes, why man tas na? High blood, why man kita sina? Pero para nga wala naging problema, DTX 500 ang ginabirada ni K5 Eric.

0: Yes, mga ka-K5! Sa California, nag-monitor si Mami Esperanza Hinsol. Marjit ang bungabuda sa Hinigaraan, mga ka-K5, nag-monitor sumo. Steady pulso lang. Marianne Olvido. Oh, stand by ha, mga ka-K5. Larga Bola, Melissa La Chica Gador, Mayong Aga, Eric Rosal sa Cadiz. Mga ka-K5, subong adlaw, isa na kasimana nga nag-strike ang linog dito sa General Santos. Mga ka-K5, I want you to look at the video now. Eyes to the board. Tanaw anay. Ontati anay ang imong pagprito sang isda nga wala makuhaan hasang. Ontati anay ang pagkuha sang lusa sang imo kaingod nga nagapahinguto sa imo. Ontat anay ang pagkutso-kutso. Pamati. Eyes to the board, mga ka-K5. 1 week after the destruction dito sa Gensan, mga ka-K5. Dito sa Davao, kag dito sa area sang Sarangani, nagwa ang balita sumugod kahapon, mga ka-K5. Nga ang higad sang baybay sang portion of Davao, portion of Sarangani, and mga ka-K5, General Santos, nag-uslob ang dagat. Ang duta nagsaka ang duta by more or less 2 feet nagsaka. But sing ganon, ang sanguna may tabon nga tubig or dalampasigan or higad dagat, subong wala na. Ang dagat ato na layo-layo na. Kaya ang dagat ang pinakalayo nga ginatrasan niya, mga K5, General Santos, langgabang niya 200 meters ang atras ang dagat. Nagsaka ang seabed, nagsaka by 2 feet. Itan, ipakita toto itan, hindi ang kanta mo itan, ipakita ang dagat nga nag-atras. This is a phenomenon, mga ka-K5. Tanawon ta, eyes on the board. Hanot, itan. Oh. Ara, audio down lang itan. Ako lang mambal.
1: Tan,
0: audio down lang. Ako lang mambal. Tanawan nyo, pause itan, pause. Tanawan yung dagat to. Ang dagat atos punta layo-layo. Ara ding dalampasigan. Tanawan nyo lang mga baruto. Ang mga baruto, mga ka-K5, na malhan. Kay nag-atras ang dagat 1 week after the strike of an 8 or 7.8 nga linog dito sa Gran Sarangani. Grabe oh. O sige, itan, roll tape, tanawan nyo. Eyes on the board, mga K5, eyes on the board. Grabe, layo-layo oh. Pause! Mga K5, ang mga baruto, daw mga dekorasyon. Kayang dagat, ato na to layo-layo na kayo. Ang mga baruto nagkalabilin sa lugar nga dira sila nagbaradero o dira sila nag-angklas ang nagligad. Nakibot ang mga pumuluyo kahapon kag siyang Sabado, mga ka-K5, nag-atras ang dagat. Ang dagat gulpilan daw nagpalos ang order nga about face, nag-about face ang dagat umatras, mga ka-K5. Ang pinakalayo nga atras ang dagat is 200 meters. Halin sa daan nga dalampasigan. Eyes to the board, eyes to the board. Tira itan, roll tape, larga bola. Ara mga K5, tanawan nyo. Grabing mga baruto, gakamalhan no? Oh. Ti amo ni siya, sang, before sang linog, amo pa ini ang lugar sang dagat. Tanawan nyo mga K5, ara pa oh. Subong mga K5, dagat no more. Waay na. Damo ng state witness ta, subong nga matamat na saka. Ang state witness na sa aton nga live itan, grabe mga K5 no. Nag-atras oh, nakibot ang pumuluyo nga nag-atras ang dagat. Di nagkadtong tubi, naglayo ang tubi, nag-atras. This is the result of the linog. Nga nag-atras. Mga K5, nag-atras siya tungod kay ining makita niyo subong diblang daw duta ni nagsaka siya, mga K5, nagsaka siya, Ma'am GGM Salvador, kim Ariston Flora, nagsaka siya by 2 feet. Nagsaka siya 2 ka feet, 2 ka pi ang saka niya. So pagsaka niya, siyempre ang 2B matras, mga ka-K5. This is a phenomenon nga ginabantayan subong dito mismo sa Davao, sa Rangani, kag dito sa Glan. Next video itan ipakita pag idang ibang tatan nga mga resibo tan. Ipakita giditan ng mga resibo gaatras ang dagat mo. Aryo, tanawan nyo po sitan. Halos nawala ng dagat sa Glan sa Rangani dahil sa 7.8 na lindol caption sa Facebook ni mga ka-K5, arang isda ho. Tanawan nyo bala ang isda nagakalamatay kay nagmala ang dagat, way kahingagaw atras ang mga isda. Itan, sige roll tape, damo ta state witness itan ha. 250 ng state witness ta subong araw. Nag-atras kalayo-layo sa dalampasigan ba? Ang mga baruto na malhan ho, grabe ta no. Mga ka-K5, this is the effect. Kung ano man ang signos siya sini mga kakipay, di takainsindi. But, that boy Mendoza, Balposadas, kamuda sa bangko, subong katanaw, tanawan nyo. Amuni ang natabo, subong, dito. Kagab, ito, kung dinagwa man ni sa mga TV, sa balita, why sila kapagwa sa amuni tanho? Ang ipakita na ito, may nagkalamatay ng mga isda. Why sila kapagwa sa amuni? Tanawan nyo mga kakipay, why nyo ni makita sa TV kagabi? Luis Gantalao, Anabel Santisteban, tanawan nyo. Tanawan nyo, Ginsubong. Roll tape itan. Once again, tira, larga bola. Araw, isda patay, gagmay. Oh, do mga corals na ganitan eh. Tanawan nyo mga K5, 256-260 atong state witness. Pause itan, pause. Pause. Balik-balik utan sa mga baruto. Ibalik, sige pa, jutay pa, jutay patan. None, araw. Mga ka-K5, pwede mo na ma-zoom ta ng mga baruto, tos punta tanaw. Mga ka-K5, ang baruto tanawan nyo. Ara ni amo niyang buhi, gidya nga ma-picture out mo gid eh. Ma-picture out mo, kay ang baruto mga ka-K5, makita mo nga ara gid siya iya, nakapwisto sa tunga sang lawod. Tunga na niya sang lawod. Grabe no? Asusina yung suyagan ng siya sa inubaan, nag-monitor. Sige patan, sige ihatan ang video. Tatlo pa na may isa pag itadatan ka resibo tan. Sige ihatan mga resibo tan. Tanawan nyo mga K5. So, ginabalita. Subara, ginapang zoom ni itan. Oo, oh, grabe kaya tan. Uy, dito tan balikatan. Tan balikato sa mga baruto. Kadamo-damo tan. 272 ang aton nga state witness subong itan. Hinay, oppos. Tanawan nyo mga K5. Diin karon naghalin ining baruto. Sa simple nga istorya, sang wala pa mag-atras ang dagat sugod sang Sabado, Domingo, kag subong adlaw, galutaw pa ining mga baruto, tanawan nyo mga K5. Pero subong nga aga, why na baruto? Ara na, nabilin sila sa lugar nga dapat amo nang higad dagat. Pero ang dagat na lagyo na, 200 meters away ang dagat mga K5. Kaluoy, kaluoy man, hambal ni Ma'am Esperanza Insuli. Susan Guillen, nag-monitor, Omar Duran. Tanawan nyo mga K5, i-share ang program ta para damo makakita. Grabe, tan ibalik tubitan sa may mga baruto, tan, mas inamian ko to. Grabe, oh. Grabe, no? So, ang question subong mga K5, paano ang palangabuyan sang tawo? That's question number one. With 280 state witness subong itan, ano na lang ang madangtan sang aton pumuluyo kon magasige amo ini ang sitwasyon sa Jensan kag sa Davao? Manog 300 ng aton state witness subong. You have to remember mga K5 that Jensan is the tuna capital of the Philippines. Gaboylo na guro sir magbalik. Why na sir Gaboylo sir? Kay nagsaka ang duta, Romar Duran, nagsaka ang duta, ang seabed, nagsaka with 291 live viewers, tanawan nyo. Pati yuga, itan ang video, tatan, pati yuga, blatan. 300, nasubong aton, state witness, tanggatan, augid. Grabe, no? So, anong imuunta sine? Ang akon, mga K5, pamatsyag ko ang linog to, ang epekto sang linog, nagkalaguba ang building. Isa pa lang to itan, sang kwan, sang malain niya sining epekto. The next effect will be ekonomiya sang pumuluyo. Grabe, no? 305 ang aton state witness umungitan. Nagaguluwa, pati Corals mo, Jerry Castro, tanawan nyo bala? Ma'am Presel Dohules, tanawan nyo sa Paranaque? Tanawan nyo. Oh, tanawan nyo bala? Tagala Carlo, tatanawan nyo ang sitwasyon subong sa Jensan. Grabe, no? Kalain to mag-amuni. I think na may mensahe sa ato ng kalangitan, itan. Damo-damo, state witness na subong to, kasubra na 300. So, tanipakita, dabita ng mga nagkalamata, yung isda, ang picture, tatan, ng mga resibo, ipakita para maghambal, tagpalamati, tanga kumplito, tapreparado, tatan. Ipakita, tan, ng mga nagkalamata, yung isda. May mga nagkalamata, yung isda, mga ka-K5. Ipakita, bala sa ilatan. Si Ma'am Bings Delphin, si Mansilingan, kayo humyuhon, pero doon ginakulbaan. Wala, at relax ang balang. Mga resibo lang yan. Yolanda Castro di Binagracia. Are, upstay bot itan. Siling sa DOST pillbox, impact of coastal uplift. Tanawan nyo mga ka-K5, tanawan nyo lang. Ara na subong ang itsura sa aerial shot. Kag ang nagahambal sini, hindi lang si K5 Eric. Ang gahambal sini, confirmado sa Department of Science and Technology, free box mga K5, coastal uplift, but si ganon, sumaka ang duta, nagpalagyo ang tubi, malayo na subong ang dalampasigan. Ara, subong tanawan nyo sa inyo na Facebook Live mga K5, eyes to the board, tanawan nyo, nagpalagyo ng tubi, amuni ang isa sang after effect sang pag-strike sang linog dito mga ka-K5 sa General Santos City. Ang aton lang gid mahambal mga ka-K5, God help the Philippines. May mensahe. Celia Velches Escamos nagamonitor, Mercy Martisano. Taga Pulupanda nagapamati isubong, taga Valladolid, taga San Enrique. Sa mga taxi driver nga nagamonitor, tunugan yung radyo, tunugan yung mga FM nyo, kagpalihog lang, tanaw gid anay sa Facebook Live, importante nga mga balita ning ginadulong tasubong aga sa inyo mga ka-K5. Op! Balik da ang pinirito, balik da ang inyo tinigang basikon masubrahan!

0: Yes, dasun nga update mga ka-K5 sa Iluhanta, Jong Versales. Halin naman sa San Carlos City. Baldado, baldado ang CCTV sa San Carlos City Public Market. Balda! Isa ka manog baligya sang utan. May pwesto nga dako sa merkado sang San Carlos mga ka-K5. Pagpwesto niya sa sobra kasako, damo sang nagabakal, waya makitaan, ginsalisi ang iya kahita, ang iya bag nga may unod 60,000 pesos. Langkabang niya. Ginreview, anong reviewhon mo? Kalimutaw kay wala na sang CCTV.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jong, unsa may hinungdan diha Jong?
2: Wa na gyud in town.
0: Saman.
2: Hanaw gyud ang tanan.
0: Uy, ari na. Tell us the story, Jong. What is the story?
2: Okay. Sang tinalikdan kay K5 Eric nga Sabado sang hapon mga alauna, no? Isa ka ginang diri sa siyudad sa San Carlos, particularmente diri sa may San Carlos City Public Market, ang ginkawatan kay K5 Eric sang mga alahas kag isang kulintas bracelet kag aritos kag subungman ining pati ang iya sining ati para bala kay K5 Eric nga degrado kag cellphone kag 3,000 pesos nga kwarta nga nakasulod sa isa ka ining belt bag kay K5 Eric ang ginkuha sa sining wala makilala nga kawatan. Lang ini siya ang naglakat bangod nga may ara lang gid siya ginbakal kay K5 Eric. According sining biktima nga sinanay
0: Jong dali lang gid Jong. Jong may gina-replay kami di subong nga video. Amo ni siyang manog baligya nga ginsalisi Jong.
2: Oo,
0: kaya oy, grabe. Amo ni istorya. Tanawan niyo mga K5, tanawan niyo ha. Sige Jong, mamati kami Jong, mamarites kami sa imo.
2: Okay. According kay Nanay Maria Luz, tanaman kay K5 Eric, ang iya sini nga mga tawag sini, ang iya sini bala nga mga alahas kay K5 Eric.
0: Oo.
2: Wala iya ginatani kun tani ginapaanan nga ginadala-dala.
0: Sige ginadala ya pa ya sa merkado dang alahas, yung ginanuyon na yan yung.
2: Hindi, kaya according sa iya kay K5 Eric, wala na siya naghahatag kumpiyansa sa iya lang nga pupuloyan kaysa nagliligad, nakaagi man siya abi nga ginlungkab man ang ilas ni nga puloyan. That's why why na siya kwan, why na siya salig kay K5 Eric.
0: Sige, dalon ko lang na kito, siptis dindahan.
2: Oo, kag dra sa Changi, dugay-dugay niya na naiyadara kung nga ginataguan. Kag wala ginaiyan na dula kay K5 Eric, pero wala nagin siya mag-expectar. Nasang Sabado, may nagapanilag lang gali sa iya, gali kung saan o siya matalikod, abi kung saan o siya malakat. Ginkwa ang iyas ni nga bag dito sa ginbutangan niya sa pinakadalom nga bahin sa iyas ni nga estante. Kaya ang words itong mga alahas kay K5 Eric nga nakuha sa iya, tanan-tanan, ara sa mga 60,000 pesos.
0: Bo, abi mo, Jong, kapamati si Ma'am Imaling Cordoba, si mo sa ilog, galungo-lungo. Galungo-lungo, Jong.
2: Ahay.
0: Naluoy, naluoy. Ti ano na lang? Ari, Jong, abi, para makabulig kita, Jong, ato ni Jong, hindi man ni kunano, bulig-bulig lang ning aton sa K5 mo, hindi ba?
2: Oo.
0: Para makabulig, Jong, palihog ko, bitan, awa na isang market supervisor, tanawang tabing CCTV para makita, takon sino nagkuha, Jong.
2: Amo nang problema, da.
0: Nga, nga problema naman, haw.
2: Kung naka-testing na siya pamangkot sa market supervisor, kung pwede ma-review ang CCTV, kaya nakita mo na CCTV sa sulod.
0: Dali lang kay Jong, tanawang tako na-review sa market supervisor. Jong, inanaya lang, Jong, inanaya, pintahon, tan Jong, inipintahon, tan hinaya lang, sige, gin-review, okay. Jong.
2: According sa kay nanay.
0: Arin. Dali lang kay Jong, Jong, dali lang kay Jong, kay musikan, taka Jong. Reviewhon ta ang CCTV, para makita kung sino nagkuha sang bag ni nanay, may alahas, may kwarta, 60,000 pesos. Jong inanaya, may music ka Jong atira, Jong.
2: Ay, K5 Eric, guba ang CCTV.
0: Langga bang, may music pa mo na yung imo, Jong man. Guba, no?
2: Guba, according sa kay nanay. Ara na, mabati ada karon pag i-play ito ng interview ka K5 Eric. Ang masubo, dire, tamuni. Ang mga alahas to gali nga ginkwa sa kay nanay bala.
0: Oo.
2: Amo tong ginaprinda-prinda ya every December kay pang ruling niya tani kay February sa yes ni nga baligya nga
0: Diyos
2: mga
0: ko, ato nga alahas yung ruling stone pa to.
2: Oo.
0: Diyos ko. Ano na lang ni Jong.
2: sakit-sakit gani sa buot kay Kipa Berik. Kaya halo, pila man lang itong ining mga baligya ni nanay man. Ining mga kuan man lang ni, mga sari-sari nga mga utan. Mga lamas. Mga, tawag sa nga, ina ba lang mga seasonings, mga amon ablang Kipa Berik, patis. Or mga simple kayo nga mga baligya.
0: Jong, sino man gabuiset ang nagkuha to? Jong, tudlo sa akon. Jong, ipasungay ko sa baka. Baka! Ready, baka! Ready, baka, ready! Ara-ara, baka ko, ari baka ko. Oh, sungayon sa baka ko. Sino to, Jong, gabuiset? Jong, ipasungay ko sa baka ko, Jong?
2: Hindi, ganyan makabalo si Daday Black. Eh, ang iyas din ng mga kaingod. Wala man nakakita kay Pemberic.
0: Ay, kalang gabang yun. Na so, ano man naman, oo,
2: te. Ako din sa iya, kay pati ang iya ito, Mabi, nadalaman mo. Pero napa-deactivate yan, ha? Apisar nga napa-deactivate yan, ha? Prior gali sa iya pagpa-deactivate, may nag-withdraw kay Kipa Berik sa iya nga kwarta. Gamit ang iya nga ATM card, ang location nga nagwa, dito sa may Tanhay.
0: Jong inanaya lang Jong kay si Rodang Hiles Night, si Ma'am Rodang Kumlaw di taga monitor subong gina-track subong sa mga detective ta sa on the air mo. Una mo sa bagay to Jong, Jong may ATM paged?
2: ATM, cellphone niya, ang iya sini
0: nga ang ATM na, si para. Ang ATM na withdrawan pa?
2: Na withdrawan pa.
0: Di ba ano ang, ang iya nga pin nakuha?
2: Siguro na nakibot ko gani na tingala ko gani kag hindi maka-explain sa nanay kung paano ginhimo or gin-manipulate sang kawatan, pero ang nagagawa nga location based sa transaction history is dito gin-withdraw sa Tanhay, Negros Oriental.
0: The timing di sa paglagaw mo sa Tanhay jung aw.
2: Uy, way guy-guy ya balay dito kakanto ya balay.
0: Away ka dito?
2: At why, sige, mamayo lang. Sa ako gusto.
0: Baba mo. Baba mo. Kona mo bautoto Jong. Maluoy kita. So guba ang CCTV sang merkado. Jong pambalabi si nanay Jong, pambalabi Jong.
2: Para na oh, pambalon tawag si nanay Maria Lolo.
0: Pambala si nanay abi para nga mabalaan tagid ang problema si Tan. Tan, nay mayong aga, nay mayong buntag nay.
3: No. Wala jud kinang dili.
4: Asli tingad to gapon di.
3: Kanang mangihi or balit ang sundan, maura ginako ang
4: gantan.
3: Okay, ako raman usan din magtaris-taris. Wala ka dito mangihi o kanang balit sundan. Ito mga launa na lagi ko at kung makukuan din. Black man akong ako ang kuan kini ang ATM. Pero na-withdraw din sa mga launa, 53.
4: Wala matres, o kising nga lang sila.
3: Na ako mag-withdraw sir sa dungganon nga machine sa Tanhay. Sa Tanhay?
0: Itan, o paunta ta si nanay Itan. Jong, doga sakit ang dugan ko. Jong, doga sakit ang dugan ko. Ah, ginawa man sang pobre nga makasupot-supot, Jong. Ginawa man. Tilimagig kabilog ang alahas. Ang lipstick na dalawa ay?
2: Da wala niya na mentionar kay Five Eric.
0: Basi makabalik ka bang kutapal yung lipstick, Noy? Kiti mga bayib lang dyan, may mga bag, may mga lipstick na dyan, basi sala ka.
2: Dawala naman ito kapang lipstick, gano'y si nanay nga kapulgi pa Eric.
0: Kumpiyansa ka dyan, kumpiyansa ka pa. Bye. Ano man yun,
2: isa na sa weapon nga daan ng babae, no?
0: O isa pa na. Hindi pa gulpiha bala, Jong. O maloka kayo nga si Ma'am Roda, ka pamati. Si Mertisano, to, ka pamati si Mo. Hindi pa kiyahata bala, Jong.
2: Amo gani, ote. No. Amo na kapasubo si nanay. Ang iya na lang subong, daw pangabay na lang kay Feveric, basi pa malang ko, no? Mabalik ang iya sininga maski ang ATM na lang or ang iya sininga iban pagit ng mga importante
0: sila ni Mirna hambre sa kabangkalan nga chikera kun basi may mga minama why to minama lipstick guro jong may naga may gapamati subong sa taga San Carlos
2: oo
0: nagapabalo diri sa aton sa K5 Bacolod nga madamo na kuno sang kaso sang mga kinawatay nga nagakatabo dira sa San Carlos. Galing king ibanway nagareport kay gagmay lang nga mga kantidad jong. So jong, I think you have to go to the market supervisor, boss.
2: Ah, putro man yung ilang kanding hindi magpa-interview.
0: Kalain siya. Ah, ang pusnga mo doon. Pusnga sa baka ko ba?
2: Nga, ahaw. Oo. Oo.
0: Si Rinchel Buina. Si Rinchel Buina, may iapagin siya nga version nga, lipstick ang kwan pag inagurumi, unol pag ito. Nga hindi siya magpa-interview dyan nga. Sino ngalan niya nabi?
2: Si sila na, di ba?
0: Abi, padala sa ako ng ngalan, kaya kung hindi siya magpa-interview, lumpatan ko na lang sa adlaw-adlaw, di dyan nga, pwede man ha?
2: Ginlumpatan ko na gani una-una kay na singganan ko na lang gani nga abi pagkaksan yo na lewa magani na pulos mga CCTV nyo
0: da, hindi man pagamuha na jong
2: wow, wala ka mo gana mag-review
0: jong hindi man pagamuha ng mga empleyado tada sa San Carlos kain ka lang sa ila bala jong ang bala lang oy mga langgabang ka mo kind lang bala. Oo awalom lang sila nga larga bula lantabla larga bula lantabla. Ina kay maintindihan ka na nila, Jong. Nya ha, may bula. Nga diin-diin to, tagpila ang last ball. Na, maintindihan nila na. Pero, Jong, why good? I think you have to go to the city council, Jong, and ask the chairman of the committee on markets sa aton nga city council kung anong himoon. No? Saka-sakaon, tabi. Dito, tabi. Itoksuan lang sa buwas, Jong. Ha, kailang alam ako sa oras, Jong.
2: Sige. So far, Kim and Eric, amuna ang madulog natin nga report. Silingaon to para sa 11 Mbps program. Nadulog sa ato sa D3 Valley Tech 500 CAG. Mighty siya. Ako naman si K5 Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon. Report.

Yes, mga K5, larga bola. Bantayan do kay dugay mamighty si newscast lang kita, Ma'am Roda Angeles Knight, si Dipulso lang sa mga tagpalamati naton dira sa Singapore, si Dipulso. Ma'am Nanilindi si Lang Shiflet. Dira sa London, Ma'am Felisa Yayani.

0: Stand by.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Agent D3 Bio, panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trakaso at na D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Kamusta po kayo lahat? Welcome po kayong muli sa ating programa, ang D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang problema na di lamang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki, ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farlan kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
2: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga impeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng impeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
0: Naku, delikado, Doc Far, ano? Yes. So dapat pala, palagi kang umiinom ng Klinika D3 Bio para di lumala ang UTI. Di ba, Doc?
2: Yes, Sir Ted. Kasi ang Klinika D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Klinika D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted, dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
0: Okay.
2: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
0: Wow.
2: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
1: D3 Bio Health News.
0: Manopolo?
1: Kanino mga anak? Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw! D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
0: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo eh na maaring magdulot ng UTI.
2: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao. At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane. Ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
0: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
2: Yes,
0: so,
2: sir,
0: basta
2: Ted,
0: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
2: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ng berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
0: Yeah.
2: Na kailangan natin katawan.
0: Okay.
2: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
0: Talaga lang, ha?
2: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh. Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
0: Bah.
2: Ngunit hindi nakakahawa at sila
0: okay,
2: ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bakterya na hahantong sa kanilang pagkamatay.
0: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
2: Yes,
0: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
2: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc mula sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system system. Mm-hmm. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Mm-hmm. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
0: Alam mo, Dr. Farr, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
2: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong

0: kasiyahan mula sa UTI.
1: Mag-klinika, D3 Bio ka na araw-araw.
2: D3 Bio Health News. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
3: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extra. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
5: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Iloilo City Hall at Iloilo Provincial Capital nakatanggap ng bomb threat. Pamasay sa Katiklan, Boracay Motor Bank ay babalik na sa 50 peso sa July 1. Bayawan City Police Station nanguna sa Negros Oriental para sa focused operations. Lalaking nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon nalunod patay sa Hamtik Antique. Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Capiz. Pambabato sa mga dumaraang sasakyan, laganap sa Igig, Cagayan. 27 years old na lalaki nakuhanan ng shabu sa lungsod ng Gihulgan, Negros Oriental. Samantala, isang taong gulang na batang lalaki nasawi sa sunog sa bayan ng Quezon, Palawan. At guro pataya matapos painumin ng muriatic acid sa Bacolod City. Suspect na estudyante nahaharap sa kasong murder. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Hall at Iloilo Provincial Capital nakatanggap ng bomb threat. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
8: Cleared na sa anumang explosives ang Iloilo City Hall at Provincial Capital. Ito ay matapos nakatanggap ng bomb threat hapon Hunyo 14. Ayon pa kay Police Captain Melchor Tolentino, hapon na nang nakatanggap sila ng report pasado las 2 at agad na nagsagawa ng paneling ang kapulisan kasama ang Explosive Ordnance Disposal o EOD. Base sa investigasyon, nag-post ang isang Facebook account na si DJ Bobski Montero na nagbanta na lalagyan niya ng bomba ang Iloilo City Hall at Capitol. Matapos ang isinagawang inspeksyon at validation ng otoridad, wala namang nakitang explosive sa lugar. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang motibo sa likod ng pananakot at kung sino ang nagpadala ng nasabing bomb threat. Reta. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
5: Samantala, pamasahe sa Katiklan, Boracay Motor Bank ay babalik sa 50 pesos sa July 1. Balita hatid sa atin ni KK5 Leonard Viray.
0: Ibabalik ng Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative o ang CBTMPC sa 50 pesos ang regular na pasahe sa motorbangka sa rutang Katiklan Boracay at vice versa simula Hunyo 1 ngayong taon. Matatanda ang itinaas sa 60 pesos ang regular na pasahe noong Abril 16 dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo bunsod sa tensyon sa Middle East. Gayunman, nagpasya ang CBTMPC na ibalik sa dating halaga ang pasahe bilang tugon sa pangangailangan ng mga biyahero at commuter. Kasabay nito, ibabalik din ang mga discounted fares sa 30 pesos para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability or PWD na residente ng Malay, habang 40 pesos naman para sa mga non-Malaynon na estudyante, senior citizen, PWD at mga manggagawang may CBTMPC discount card. Ayon sa kooperatiba, nakapag-issue nito ng 1,000 discount cards para sa mga
9: Ayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
0: Iyahan sa kalibo, K5 News FM.
10: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: At Bayawan City Police Station. Nanguna sa Negros Oriental para sa Focus Operations. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Don D. Glodove.
11: Nakamit ng Bayawan City Police Station ang isang parangal matapos itong ideklara bilang overall number one performing police station sa Negros Oriental para sa kanilang Focus Operations. Ang nasabing pagkilala ay ginawad sa istasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joseon B. Paralag, ang Chief of Police ng Bayawan, bago lang nitong Hunyo 11 seta ang kasulukuyan sa Cebulan, Negros Oriental. Bukod sa pagiging overall number one, nakuha rin ng Bayawan City Police Station ang parangal bilang best operating unit in the campaign against wanted persons dahil sa kanilang walang humpay na pagtugis at pag-aresto sa mga pugante at mga nagtatago sa batas. Kinilala rin ang istasyon sa pamamagitan ng paggawad ng Certificates of Commendations matapos ang matagumpay na pagka-aresto sa top 3 regional most wanted person at top 6 regional most wanted person, mga tagumpay na may malaking ambag sa kapayapaan at seguridad ng probinsya. Personal na tinanggap ni Paralag ang mga parangal at kaniyang pinasalamatan ang sipag, pagtutulungan at profesionalismo ng buong puwersa ng Bayawan City Police Station.
12: At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si KK5 Don D. Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalya pa rin ng mga balita. Lalaking nagdiriwang ng kanyang kaarawan na nalunod at patay sa Hamtik Antique. Balita hatid sa atin ni KK5 Jojen Morillo.
13: Sa halip na saya, lungkot at hinagpisa ngayon ang nararamdaman ng pamilya ni alias Quirino, 52 taong gulang mangingisda at residente ng Barangay Sliman Hamtik, nang malunod sa dalampasigan ng parehong lugar alas 4:30 ng hapon Hunyo 14. Sa impormasyong natanggap ng KK5 News FM, pumunta lalaki sa kanyang pump boat, ngunit nang nasa tubig na ito ay nakaramdam ito ng pulikat sa binti, dahilan para mawalan ito ng balanse. Dahil sa malakas na alon, hindi na nakabalik pa sa dalampasigan ng nasabing persona. Tumagal naman na may git isang oras ang search and rescue bago na rescue ang lalaki at dinala sa Pampanga. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Samantalay sa patay, dalawa sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Capiz. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
14: Patay ang isang lalaki habang sugatan ang dalawang iba pa matapos matamaan ng kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz, Sabado ng hapon.
15: Ayon sa ulat, nakisilong sa isang maliit na kubo matapos bumuhos ang ulan ang mga biktima na sina alias Geoffrey, Ryan at Jory. Ngunit bigla na lang kumidlat at tinamaan ang naturang kubo. Matapos ang insidente, Kagad na naisugod sa ospital ang mga biktima, ngunit napuruhan si Elias Ryan at binawian ang buhay. Sa ngayon, patuloy naman ay inobserbahan sa pagamutan ang dalawa pa na nakaligtas sa insidente.
14: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: At pambabato sa mga dumaraang sasakyan na laganap sa Igig Cagayan. Balita hatid sa atin ni KK5 Justin Kiss.
16: Nakapagtala ng sunod-sunod na insidente ng pambabato sa mga sasakyan sa Barangay Atuli, Igig Cagayan nitong madaling araw ng Sabado, kung saan pinakahuling biktima ang isang Ford Ranger na pagmamayari ni JR Bilas ng Tuguegarao City. Ayon sa PNP Igig Cagayan, pauwi na sana sa lungsod ng Tuguegarao ang naturang sasakyan galing sa Karatig na barangay mula sa isang lamay na makarating sa naturang lugar at doon na binato na naging sanhi na pagkakabasag ng windshield. Bago pa ang ginawang pag-report ni Bilas sa impilan ng pulisya ay may apat nang nagulat at nagreklamo ng kahalintulan ng insidente ng madaling araw na iyon. Nauna na naging biktima ng pamamato ang isang delivery truck bandang alas 2:15, Toyota Hilux alas 2:17, isang berde na van alas 2:30, isang Florida bus alas 2:30 at bandang alas 4:45 na madaling araw ay ang Ford Ranger. Samantala, nagkasana ng malalimang imbestigasyon ang PNP Igig para matukoy ang mga salaring responsable sa mga insidente. Para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jesse Kiss. At para na rin sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
10: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: Samantala, 27 years old na lalaki nakuha na ng shabu sa lungsod ng Gihulngan, Negros Oriental. Balita hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
17: Arestado isang 27-anyos na lalaki sa isagawang bypass operation sa barangay poblasyon Gihulngan City, Negros Oriental noong Linggo, Hunyo 14. Ang suspect na hindi pinangalan ng pulisya ay isang 27-anyos binata at residente ng Sitio Mandi, barangay Nagsaha sa sabing bayan. Sa operasyon, nasamsam sa suspect ang 2.5 gramo ng hininalang shabu na nakakalaga ng 17,000 pesos. Nakatakda naman sa paraan ng kasong paglabag, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect sado. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 by Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Isang taong gulang na batang lalaki nasawi sa sunog sa bayan ng Quezon, Palawan. Kabuang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
18: Nasawi ang isang taong gulang na batang lalaki habang nagtamo naman ang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang ina matapos masunog ang kanilang bahay sa Sitio Puting Bato, Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Nitong Hunyo 13, 2026, dakong alas 12 ng tanghali. Ang nasunog na bahay ay pagmamayari ni Ginang Desi Langgalot. Sa impormasyong nakalap, narinig ng mga kaanak ang mga sigaw ng paghingi ng saklolo nang sila ay dumating sa Sitio Puting Bato galing sa Kabayanan. Nang lapitan nila ang lugar, bumungad na sa kanila ang bahay na nilalamon ng apoy. Bago ang insidente ay umalis umano ang ina ng bata upang umigib ng tubig. Pagbalik nito, nakita na lamang niyang nasusunog na ang kanilang bahay. Halos masunog na rin ang katawan ng ina matapos nitong tangkaing iligtas ang kanyang anak na naiwan pa sa loob ng bahay. Sinubukan din umano ng mga kaanak na sumaklolo na pasukin ang nasusunog na bahay upang sagipin ang bata. Ngunit hindi na nila nagawa dahil sa mabilis na pagkalap ng apoy, lalo na at yari sa light materials ang kabahayan. Itinuturong dahilan naman ang naiwan na apoy sa lutuan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: At estudyante na haharap sa kasong murder sa pagpatay sa isang guro sa Bacolod City. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
19: Naisang pa na ang kasong murder laban sa 20-anyos na estudyanteng lalaki dahil sa di umano'y pagpatay nito sa isang guro sa Bacolod City. Nangyari ang krimen sa loob mismo ng bahay ng biktima noong Biyernes ng gabi, kung saan narinig pa ng mga kapitbahay ang paghingi ng tulong ng biktima. Agad na ipinaalam ng mga kapitbahay ang insidente sa mga tanod at dito na inalerto ang mga pulis. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad, nahuli ang suspect mismo sa crime scene. Hindi na pinangalanan ng mga otoridad ang suspect at ang biktimang lalaki dahil na rin sa request ng pamilya. Base sa aligasyon, pinainom ng muriatic acid ang biktima bago ito binawian ng buhay. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang motibo sa pagpatay ng estudyante sa guro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagkasundo ng Estados Unidos at Iran na wakasan ang kanilang digmaan ayon sa pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif kamakailan ay sa kanya magkakaroon ng opisyal na signing ceremony sa Switzerland sa araw ng Biyernes para sa naturang kasunduan. Kinumpirma rin ito ni US President Donald Trump sa kanyang post kung saan sinabi niyang kompleto na ang kasunduan sa Islamic Republic of Iran. Nabuo ang kasunduan sa kabila ng airstrike ng Israel sa Lebanon itong linggo na umani ng matinding batikos mula sa Iran at maging kay Trump. Batay sa maunang ulat, inaasahang muling bubuksan ang Strait of Hormuz, tatapusin ang blockade ng US sa mga pantalan ng Iran at palalawigin ang ceasefire habang ipinagpapatuloy ang pag-uusap tungkol sa nuclear program ng Iran sa loob ng 60 araw. At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shusana, K5 Justin Kess, at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
10: You're

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na dayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops Ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift! OT! Breadwinner!
16: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
1: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
2: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga.

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: 11 MBPS. Balita kag public service.
6: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
7: Balik kita. Balik sa pagpangalagan. Kalatuntunan, 11 MBPS. Still, K5 Eric Tenerife, in behalf sa kay K5 Jen Paul Generoso, mangin kaupod ninyo tubtob sa takna, launa sang hapon.
6: KK5, Eric Tenerife, Puerte!

0: Steady pulso lang ang pag-monitor ni Alvin Diases dira sa siyudad sang La Carlota. Dante Desca sa Hinuban, Efren Placido, mayungod to. Kagawad Raditibos, Kabankalan. Mami Malin Cordova, good morning. Bukana Ilog, Larga Bola. Taga Victorias, mayung aga lang, mayung odto. Ma'am Georgie Montipio Batadhay, good mayung odto. Larga Bola, mga K5. Luto na. Luto na pala niya gahon. Itan, ang sabaw ta na itan, gisa-gisahon, tayo pakita na itan. Ang menu for today, old school cooking. Menu for today, mga K5, eyes to the board. Alinak mo, tan po sa naitan. Kaya daw, Jutay, pasubong mga state witness ta. Eyes to the board. Yari ang aton menu, subong ka ulto. Okay na, ready na ka mo. Ang aton menu, subong ka ulto. Eyes to the board. Tanawan nyo na, mga K5, ka na miton. May sabaw ka na. Nagasabud ang iyang pansit sa ba mo toy. Paghigop mo ga init-init, galuluha ka sang kainit sang sabaw, pero kanamiton puwerte. Eyes to the board, mga K5. Si Dadboy Mendoza nagapanyaga na ari na ang akon nga old school cooking. Etaan tira nagakulo-kulo ang sabaw. Bings Delphine, ma'am sa Mansilingan, higop ta sabaw, may itlog, may pataw, may miswa, ari na gisahon, butangan manok, ground pepper, butangan tubig, butangan mais, paminta kompleto, butangan sutanghon, pagbukal mga kakipay blogobong yo, amo nang itsura to ho. Tapos maghigop mo, nagakulo-kulo siya todo, ay puwerte. Larga Bola, mga ka-K5. Dasununta ang mga pasaway diri sa aton palibot.
1: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call!
0: Roll call naton subong aodto ang DPWH. DPWH roll call. Ma'am Nanilindi Sinal Shiflet dira sa Singapore, mahigop kita sa bao. Mientras gina roll call ko ang DPWH. Kahapon mga K5, halin ako sa Kampuistuhan Highland Resort. Gapadulhog ko di sa Bacolod mga alas dos imedya sang hapon, nagbunok ang ulan to sa Alangilan. Mga ka-K5, bukid ang Alangilan, pero ginabaha. Kabalo ka mo nga, ah. Kay DPWH, ang kalog, wala nyo ginawanan sang tigilinit pa. Eyes to the board, mga ka-K5. Itan, roll tape. Ari, mga ka-K5. Alangilan, Granada area. Pause, itan. Medyo gaga-wiper-wiper, kaya rako sa sunod sang tarakta-rakta. Nagakuha ko video. Bag-oy ni nga dalan, dira lang sa ubos ang Granada. Tanawan nyo balang itsura ho. May sidewalk, arang aton nga dalan, pero ang tubig nagapunong na sa dalan. Nga, kay wala sang tubig nga nagalapo sa kalog. Nga di nagkadtong kalog. Ambot kundi nagkadtong lang gabang nga kalog. Tanawan nyo mga K5. Pwede balan eh. Nga imo yang adalan, wala ya kalog. May sidewalk ka, gipataho mong sidewalk, pero ang dalan, wala buho pakadto sa kalog. Ti ano na lang na yaman? Ini mga K5, dason, pause. Taytay sa Barangay Alangilan. Taytay sa Barangay Alangilan, nga bag-o tanawan nyo mga K5. Bag-o pa ang taytay, pero ang tubi, ara na sa mismo ibabaw sang taytay. Bukal lang gabang nga pangabuhi ni DPWH. Maluoy ba kamustaho? Pause! Tanawan nyo bla mga op. Abanti gamay tan. Abanti gamay. Op! Na, tanawan yung tubig to sa piyak na side sang taytay. Oh. ang tubi, mga K-5, ara naman gatiner mismo sa tunga sang taytay. Anong guwa e sini? Bago pang taytay, maguba naman e. Rosdak naman ang taytay, kay wala kwenta nga pagpangubra. Tanawan nyo blanaw, wala lulutsan. Wala lulutsan, mga K-5. Kita nyo na, wala lulutsan, no? Oh, din malusot ang tubi. Wala lulutsan. So ang tubi, nagtiner sa ibabaw sang taytay, mga ka-K5. Oh, pwerte gid ang abilidad. Pos! Dito naman sa ibabaw nga bahin, sang alangilan. Gapadulhog ikaw, halindira sa may arsiyo, mga ka-K5. Tanawan nyo, ang pobre nga motorista nagpundo, siya na lang ang naghawan sang kalog, kay wala ginhawanan sang tig-ilinit pa. Ang tubi, hindi na maka-flowing sa kalog, mga ka-K5. Te! Pati yugang tape neural, tape na ipakita sila itan. Ipakita! Tanawan nyo, ay ang pobre nga motorista, siya ang nagpanghawan sa kalog, kay ang DPWH post, sang nagatig-ilinit pa. Wala nyo gintinluan ang aton nga mga kalog-kalugan. Ano pang natabo, tutuitan, hindi makalapos ang tubi sa aton mga kalog. Kung may dalan kita, wala man sang drainage nga makalapos ang tubi sa kalog. Kagbaskin ang taytay naton, mga K5, ang tubi, ara sa tunga sang taytay, bangod kay ang aton taytay, wala sang proper drainage system nga makalapos ang aton tubi. Baka sungaya ang DPWH Bacolod. Pusdaki box, pusdaki box. Baka pusdaki. Todo higit baka. Iguwa sa buli, iguwa sa buli. Little busing kayo nito. Ito daw ang itsura sa dalan. No? Oh. Ginkilatan pa ni itan. Langgabang niya. Wala yasang lulutsan ho. Di ka kita abidalan nga wala kalog, nga wala drainage, wala lulutsan. So anong matabo, mga K5? Ang aton nga tubi sa dalan makadto. Ang dalan para alagyan sa salakyan, hindi para nga himuon nga kalog. Baka sungaya ang DPWH. Tuduhi baka. Iguha sa buli. Pumikilat pa si Itan. Tuduhi box. No. Oh. Preparar.
1: Mga salawayon, himoson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call.
0: Ikaduha nga roll call naton subong nga hapon, mga ka-K5. Eyes to the board. Andam ka mo sa mga pike nga mga 1,000 nga nagalibot-libot subong sa aton sang nagligad nga adlaw dito sa Murcia. May isa ka abilidadan, mga ka-K5. No, not Murcia, but Mailumbago. May isa ka abilidadan sa Mailumbago. Nagapulopungko siya busing kinit gamo na nga mapasilong ko dyan ay kinagaulan magapulopungko lang gabangin mo na dugay-dugay siling nga nang tita buminman nang may tita pa nga gakasin ka man jikas ling sabi nga gakasin ko dyan may cash out gani may in man eh o sige nga pwede ko kakasin 10,000 lang ah bugin na lang ilang ang 10,000 nga tindi ng 10,000 mo nga dali lang ipadali ilan nga muning number nga 1, 2, 3, 4, 5 siya ipadala di lang number ngang kwarta, nga dali lang gani, panalalaka rin, ginaisip ko, tikita man nga ginaisip, nag-cash-in ka ron 10,000. Pag-abot sang kwarta, mga ka-K5, balukan mo tabo, ang kwarta, fake ang kwarta, mga ka-K5, itaan, mintras ka standby, sinday Carla, pasirite, sang fake na kwarta, volume up, tira. Ari siya. Oh. Oh, bawdi pa kuan ka pa sa Mailong Bago ni. Ay, so the board tanawan nyo. Oh. Lipat sa alan mamayaw. Lipat sa. Kailan ka ba kuno? Pasok. Fake mga ka-K5, fake na tag isa kalibo ni Carla, ha?
2: 10,000.
0: Fake nga isa kalibo? Damo sa kwarta to, o.
3: Oo.
0: Na. Na. Kita mo gilang na. Ba, maiskapo siya? Hingga din ang ID mo yata sa motor.
2: Boy, lakad
0: sa boy! Oo, maiskapo siya, maiskapo siya. Walag yung lagabagyo. Oo.
2: Hindi
0: maglakad. Maiskapo ka, toy.
2: Hindi maglakad.
0: Pawala. Basta may styling sa tan. Tanawan nyo. Ice to the board, mga K-5. Mapapawala ka pa. Pulis ko, isa ka ba no? Pulis na takiyas ang tiyanggay. Na, kalamay mo, gin.
4: Hindi magalin.
0: Na. Pulis na takiyas ang tiyanggay. Ha, ha, ha,
4: ha.
0: Oh, ara, disgrasya ka dako. Puro fake ang kwarta niya. Oh, pulis ang tag-iya. Itan, pos, itan, pos. Baka. Sungaya, baka. Ining mga utod ta, nga nagapakambyo sang fake nga kwarta, iguha sa buli, baka. Tira. Tuduhe gid, baka. Isa pa baka sa buli, ginigua sa buli, gin. Sakit-sakita, ginbox. Na! Langgabang niya. Hay! Disgrasya! Ang tiyangge, nga ginpakasinan niya sa nagligad nga adlaw sa Mailombago. Ang tita, way siya kabalo, ang Banabirds, pulis, disgrasya nga dako. Alas 12:38 sa ngodtong aton simong atak na oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Pwede ka mag-inom tag polo katasa kung gustohon mo. Ako nasta subong naka-anom na rin kinasang aga. Kaya ara si K5 Viljan pag gusto lang ko inom DTX Coffee Mix. May chia seeds ang nagalutaw, amunang nagatino sa imong gut o kontinae para malikaw ika sa colon cancer.

0: Update, update mga K-5! Ang mga kauturan naton sa Araw, Vista Alegre, nagreklamo, amon lugar, relocation site, wala tubi, worst, wala kami, kuryente!
1: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Kalamay Defensor Lunga, Bacolod City Government Center, mayungod to.
2: Yes, sir, kay K-5 Eric, payog to ka sa ito, sorry, kay K-5. Yung K-5 Eric, yara sa sekwenta ka mga residente.
0: Damo ba?
2: Sang araw, relocation site, ang nagpadulong diri ka ina sa aga sa Bacolod City Government Center. Agod ipalambot, no, kay Mayor Greg Sataya, nga pito na inis sa katuig, nga wala yun sa kuryente, kay
0: uy,
2: K-5 Eric.
0: Ay, tagal-tagal so, na yun, baby.
2: Yeah.
0: Oh, pito, K-5 Eric. K-5 Eric, Balakar, 7 years?
2: Yes, kay K-5 Eric.
0: Uy, Carla. Kung pag silo ya da car, kung pag silo ya da may baby siya, subong mo no grade 1 naging.
2: Yan. Oh, yeah. Amogit.
0: Kasaba na.
2: Nakatilaw lang ini sila ya sang oriente, tungod nga may ara sang nagapatap sa ila, tikong hamba, magambal gani tap gani kay K-5 Eric, illegal na iya, no? Wala na ginaalaw ang pag-tap, illegal tapping ang gwa.
0: Carl, Carl, Carl. Aton, yes, aton man lang ni Carl. Ano gid ang punot dulo sining istorya. Istorya hay kami abi Carl. I-impon ko sa pagpanyaga namon subong ginamo sa namon sudan nga ang way history ko rin. What happened?
2: Yeah, amo na gina so wala sila mga postpedis to ka kay February kasi amo pa ni ang ginakuha sa city administrator ni Bacolod Mayor Greg sa nga wala din ang proseso ang ila sini nga mga poste ang paghatag sa ila sa nga kuryente ka K-5 Eric amo pa na ang ginausisa kay tinauna pa ya ang bagko nga mga gimpang silo nauna pa ya nga natakdan sa nga kuryente do solar to gani nagligad ang ginbutang ka K-5 Eric sa dala no so amo man sa mga pumuluyo sa ila ya wala gid ini sila ya katilaw kay K-5 Eric sa nga poste na ila gid mismo kag tinaga illegal tapping lang ini sila kay K-5 Eric kalikit na hibaluan na padulungan sang NEPSI kag tingin kakasgid ang ila siniya nga mga illegal nga ginpangtap kag K-5 Eric
0: natural
2: ginagamit
0: natural
2: ibawal gininiya kag K-5 Eric
0: sa amo
2: ni nagdangop na gid ini sila kay tungod nga madugay na pag madugay naman ini sila nga nagaproseso pero ti hindi maaprubahan sang next day tungod nga may mga dokumento pa iniya nga kulang nga kinahanglan sunod sa ila kinahanglan nila nga kuhaon sa BHA at K-5 Eric kag may araman sila gani nga ginahambal sunod sa ila nga may multa na ini sila dra pag ini sila nag ano naging kay K-5 Eric nga kung pwede matakdan ini sila na sang kuryente kay tungod nga may multa na ini sila ya sa illegal tapping tikong nga magsigisiging ila sini ay illegal tapping. Sige-sige man ang instruction sa NEPSI, sige man ang ila siniya nga na multa kay K-5 Eric. Ang multa sa mga pumuluyo doyara sa 1.5 kay K-5 Eric. Then ang sa ginakuha, ang ginila mismo kuryente, maduble ang multa kay K-5 Eric. So ang muna niya nagtangup na ini sila, yes kay K-5 Eric.
0: Oh, mamangkot lang ko para klaro lang ha, because we're talking about an illegal connection sa power provider, no? NEPSI. It's illegal. Pero yes. Nag-illegal, kay masurvive man sila, kay gipasaylo sila sa relocation, nga wa ay magkita, nag-provide sa kuryente sila. Am I right? Gusto na?
2: Yes, kay K-5 kay pagsaylo nila, wala dito yung poste, wala mga ano, wala gito yung talakdan sa kuryente. So, amuna kay K-5 nga nagpangita na lang ini sila paagi nga ano ni nga.
0: So, maski nag-illegal, nag-dive na lang sila para makakuryente lang?
2: Yes. Yes, sakto na
0: kay subo K-5. Subo man na K-5, Carla, nga pangabuhi. Iti anong sa hambal sa
2: tubig?
0: Ha? Tubig. Ano
2: sa
0: naman?
2: Tubig, ang sa tubig naman nila, yaka K-5 Eric, siguro nag-istoryahanay ni ang puro kag nagpahimo sang dipwel kag may tangki ini sila na ginakuhaan nila ya subong sang tubig. So okay sila ya sa tubig, but sa kuryente, amo ni ila siniya na problema.
0: Galibog ulo ko, Carla. Di ko di gin-utod sang NEPSI, kaya di kag-illegal, gin-penalty pagin sila utro.
2: Yes,
0: right?
2: Yes.
0: Oh, so, di ano na lang sitwasyon sa mga pumuluyo to sa araw, subong?
2: Di wala, dulong ka kay Faberic. Dulong ginang ilas.
0: Karlaga, initulo ko. Carbot mo si ganun. Carnis lang baka-charge sa cellphone, di makapamati, subong sa aton.
2: Amo gid kay K-5 ko kila dai ako may radios lang agikan sa ato kiti may battery pwede sayo Japan ya kapamati pero
0: ano
2: kung di sakta
0: kanila
2: sa mga radio
0: din gid Carla aton aton lang ni nga duwaging no aton aton lang ni ha Hindi ka ginmanugin sa iba. Ah, itong secret na niya, Carl, kaduha, Carl, ah, secret ni. Ang bista aligre, Carl, di na lang dipit nga party sa Earth, ang araw, di nga party sa Earth na.
2: So,
0: layo-layo.
2: Sa mga bahin, sa Bacolod. East lang, Bacolod, nakikipagari.
0: Tigalapit mo lang galing. Nga, nga. Pagpasailo sa ilaw, ay ito sila siyang unagin butangan ko rin, te.
2: Labo na, suno sa ilaw, kakipagari, wala sila yaging tagaana sa ang kuryente.
0: Daw magwa naman ang baka, ko alang-alang. Daw magwa baka ko sa bungod to, haw. Daw may sungayon sa buli, haw.
2: Amo na ganit kay Kipa Parik.
0: Subo man na, Carl, nga balita ang imo na, Carl. At this time, nga ang tanan nga tao, dependent kita sa power.
2: Yes,
0: aton nga kurye, aton nga over TV, pagtuon sa kabataan,
2: yes,
0: suga, no, washing machine mo, gamasakit ka pa amin, gamasakit pa amin nga tigulang. You know, this is a sad story, K5 Carla. And I think this should be addressed, no? So, assignment mo, Carl, kay bago lang nag-open subong ang klase sa Waming, daw sa Waming ka man, abe, ganda ka-assignment subong ang Lunes. Ipaluap buwas kung saan o na mapatakod ang kuryente. Kay kantuan ta gina to bibas, Carl, kantuan ta sa Abada, sky na, abe, to tanahon ta sa araw, galit, tanahon ta itsura na dito buwas. Masyaran ta na to, ah.
2: Yes, kay Kipa Parik, kay initial din natin niya nakuha ang mga koordinar ang masyadad sa Negros Electric upon synapse kay Kipa Parik for profiling kag pagkatapos sa ila sininga profiling kag verification kiti kay naging kuha ang
0: Oo. Timang ko tabi, Carl, kay kung hindi pa na yakal matakdan kuryenteng araw, ya ako na mismo madeklarar sa isa ka bago nga executive order, Carl, ah. Mabagwa ko executive order. Executive order mandating the change of name of araw into Ligom. Ligom Dulom. Ay na, anong lugar na karlamin mo naman.
2: Di subong, di subong, ina-profiling, ini sila, ginaproseso ka para at least na kung maka-apply na ini sila ilagin mismo nga ngala, naging kikifeveric, kikinesyal to kaina, to kay mayor, ay di ka pa makita kaina, na tagaan sila temporaryo nga suga sa kikifeveric. Agad to nga, makapadayon ini sila sa ila siniya nga pagpangabuhi ang kikifeveric.
0: Okay. Sige, ah. Kung ako, ang kung ako na, Carl, iunahon ta. Maluoy ta. Not for anything else, ha? But, for me, Diyos na lang sa kabataan, abe. No? For me, Diyos na lang sa kabataan. No? Ngati, may eskwela, may tigulang, and all. No? No, sige. Very good.
2: At least may nadangup na kag tinatagaan mas ang aksyon ng ilan sininga concern na kay Kipa Parik. At ni padulungan buwas nga adlaw ang lugar kay Kipa Parik.
0: Oo, katuon ta.
2: Ma-checker taman ko. Ano,
0: promise ha, katuon ta ni buwas, Carl. Katuon ta gini-live mo gini dito. Buwas, kaya matanaw lang ko sa itsura sa araw, nga walang araw.
2: Yes, kay Kipa Parik. At ni nga pagka-checker out buwas nga adlaw. So, kay Kipa Parik report.
0: Carla, antes ka mag-end, may pamangkot ko si Imo. Kung hambalon ta ka nga hindi ka lang anay magkadto sa istasyon kay makaon kita ginamos nga may kahang-kahang buwas na lang ka makadto kay pitsa 15 subo masugot ka hindi.
2: Hindi ikaw makakaya sin.
0: Carl, ipanugin mo nga makuha ka sweldo. Hindi magkalipat ha. Magbakal gid sang power trio, Carl. Abi ikaw advice nagpalamati ta dala ending kay ti panwildo subong ang power trio advice sila abi, Carl.
2: Yes, like kay Kipa Parik, itigit magkalipat sa Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500, kay Kipa Parik.
0: Okay, thank you, Carl.
2: Yes, kay Kipa Parik, ini si Kipa Parik, Carl, the para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negro, sa K5 News FM.
0: Philippine Standard Time, alas 11, oras 12:48 sang udto. Oras dala sa inyo sang D3 Bio. Mga ka K5 sa D3 Bio, food for the brain, hindi ka mangin malipaton, hindi ka magmali-malion. Madumduman mo nga basta alas 11 esta la una, mapamatian na ang 11 Mbps.

0: Update, update mga ka-K5. Drivers ang motorsiklo nga nabungguan sa Banwas ang Morsya. Kritikal gihapon ang kondisyon diri sa isa ka ospital. Kritikal, kritikal ang driver sang motor nga nabungguan dira sa Banwas ang Morsya. Kuhaon tang update halin sa kay K5 Red Salgado. Mga ka-K5, kaluluoy man, nabungguan ang iyang motor ara dira sa barangay Minuyan, Morsya, Biyernes ang gabi. Mga ka-K5, checkeron talang kung ano ang kondisyon sa sining driver.
1: K5 News FM Police Report.
0: K5 Red, kamustang driver? Mayungod to.
2: Yes, may good to. K5 Eric, kung sa atin sila mga tagpalamatin sa programa ng 11 Mbps sa Biyernes ang gabi. Dragid patapos ang pag-celebrar natin sa Independence Day sa Biyernes ng adlaw, Hunyo 12. May nagbungguan ay dira K5 Eric sa ibabaw nga bahin sa Bursa, dira dampi sa may barangay Binoyan. Ang muna siyang dalan padulong dira sa sikat nga Bambukal Resort. Mm-hmm. May ara dira siyang dalan nga ti Kurbada ka K5 Eric. The inning driver, duwa actually kasinggol ng motorsiklo, ang isa dira Euro 150cc, hindi naman siya ginamaneho ni alias Benny, 18 anyos. Kag ang isa naman ka motorsiklo ka K5 Eric, nga ti amunay siya ang Suzuki Raider, di ba na sigat-sig ba nila ng motorsiklo, ini siya ang 150cc. Ang ginamaneho naman ni K5 Eric ni alias Marco, 25 anyos. Tini siya may ara sa pasahero nga si alias Aldo, 37 anyos. Ka mga hubin para mga driver sa motorsiklo, tini sila duwa ka K5 Eric, wala nagasoksok sang helmet.
0: Ay salamat, ito, ay salamat. Nga nga wala, busirin mo na ang inakibot mo ko bala rin. Kasabad, nga awais na nagasoksok helmet no eh.
2: Akiti nagasalig, bala sa noong informasyon nga nakuha tayo Eric, nagasalig, kasi dira-dira, malang area.
0: Kay ay, mga abilidad, dan gaugtas si Gina Borja, subong sila sa Mansilingan, gaugtas kido. Ti anong tabo sila noy, nabungguan na eh?
2: Maling natabos ni Kev Eric, ining nag-drive siya ng motorsiklo nga Euro 150cc, nag-drive siya ni si Benny Papanaog na inisagikan to sa ibabaw ng bahin sa Provincial Road.
0: Okay, dulhog, dulhog yan.
2: Buti may alegasyon eh, progalik iti wala man sa mabakod, sinig ebidensya, daw ti ginaligar na nakainom kuno sa makahulubog, iligdon ka kay 5 Eric.
0: Uy, sikat!
2: Papanaog ini siya, tapos ang isa naman din, nagkasugata siya kay Pasaka, naman ay sa mabaw, dinakamain sa Marigay Binoyan. Pili ka kay 5 Eric dito, nag-overshoot, ini sa dalan sa Kurbada, dira, ining si alias Benny. Dito na agaw ito ang dalan tungod kay Kurbada, bauti na labot, nagkita kay 5 Eric. Dira sa makita, dira sa aton sinig ang video, grabe ang dugo sa dalan. Doon may mga pilas, ini sa ilas, ini nga mga ulo.
0: Red, dali lang ipakita ko na yung video, takadali lang. Tan, pakita lang yung video ni K5 Red, tan, ipakita, tan. Kay hambal ni Mami Esperanza, yung man ka pa dayaw mo. Na, ara na. Tan, ipakita ang video, kay grabe, gino. Kung na mo K5 Red, dasig, ang kapadulhog, dasig. Ang kapataklad, nga naka-raider, dasig man, kay nag-aarang ka man siya.
2: Oh, kay nagapataklan na dang dalan ni Kevin Eric, siguro nagadasig man sa padalagan, galing kay Tikormadang dalan, siguro wala guro makita ang nagapanaog ng motorsiklo, kamagdanan nga ti nagsalpokanay, ini sila nga duwa ni Kevin Eric. Naglabog ini sila, tapos ti nagkalabunggo dira sa kilid, dira kay 5 Eric. Ti ang mga kilas ini sa ulo, ang paglapta dira sa dugo dira sa dalan. Ini sila ang gindala sa may health center matungod sa ilas sini nga critical nga kondisyon, dali sila gindala dito sa may Corazon Locsin Mutilibano Memorial Regional Hospital. Nagpag Sabado nga adlaw kay Derek ginbawian sa kabuhi ining si alias 18 anyos pa lamang.
0: Ay, si puro minor di edad ni kay Febred.
2: 18 naman ko nung King Eric ang edad si ni Benny.
0: Grabe, grabe, Red, grabe.
2: Mubin pa, ti, mula na galing kay Manti.
0: Too young to die.
2: Ang isa din kay King Eric patay, pero ining isa naman niya, ining si alias Marco, ang kritikal sa gihapon ng kondisyon sa may Corazon Locsin. Kay Manti, may mga kondisyon sini sa ulo, King Eric, at may mga aligasyon, mga nalipungan ni King Eric.
0: Kita mo perwisyo sa pamilya na, Red, ang eksibisyon ta. Kita mo gilang na.
2: No, wala na gidya gagi. O sa dalan ni Kiverik, sa ginasalbar, iri sang rescue team, dira sa may banwa sa bursa, ang binas na gari, ang angkas ni si alias Aljo, although ati ni si Kiverik, yung naglabog dira sa may dalan, pero akon, so siya. Pero dumiara sa mga ligasyon nga duminamali, man nga tulaan ko na sa bahay.
0: Siling ni Cristina Abibas, yun niya mga puro dasig ba?

0: Primo ko, ang balaas si papad mo. Primo, mayong ulto. Red, alang-alang na kita, Red. Alang-alang. I'm really running out of time. I'm closing the program now. Okay? Thank you so much, K5 Red Salgado. Why na kita time sa itong pagpangalagad pala tuntunan 11 Mbps. Eric Tenerife saying, thank you so much. Bye-bye.
1: K5 News. Bio, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
9: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
11: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. Hindi na

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sang imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapananakit nga baka, liog kalikod sa salon pass.
3: This is a mental health class. It can't force. Genetic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mga ka-K5 ang ato na oras, alauna 13 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DDX 500 Capsule. Welcome sa Lunes nga edisyon sang aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupo ninyo this afternoon, Tita Sunshine, and of course, Kuya Kenneth.
1: Yes.
0: Welcome sa mga senior citizens naton nga mga suki. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga drivers nga naga-monitor samtang naga-biyahe, and sa mga amigo namon nga mga security guards, kag sa mga amigo namon nga mga construction workers, good afternoon sa inyo. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa tatlo ka mga dalag ko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod, maayong hapon gid sa inyo tanan. Especially sa mga taga Libertad Public Market nga nagapamati dira sa Bagsakan. We tried to give up. Salamat man sa mga nagapamati sa amon sa downtown na area here in Bacolod City. Thank you very much sa mga nagapamati sa aton sa Bacolod Plaza Mart. Available dira mga ka-K5 ang Memory Plus Syrup sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Pwede man kamo makabakal sa kangkong chips dira sa Maze Wellness and Product Center. Sa mga KSS members nga naga-monitor, salamat gid sa inyo.

Kuya, nagapamati right now. Diri sa ito nga program, it's your time to shine. Ang miyembro sang Aros family. Pero sa may barangay Punta Taytay, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Kagi na pa salamatan manaton kuya, sila ni Nanay Utay, Ma'am Annabelle Toledo. Nalipat pagid kuya sang apelyado ni Ma'am Annabelle. It's Ma'am Annabelle Toledo. O dara sa barangay Punta Taytay, and they are listening right now. Salamat gid sa inyo. Sa mga suki ni Nanay Utay, nga mga ano ni KSS members nga nagabakal sang DTX coffee mix sa iya, available kay Nanay Utay. O pwede ka mo makapangapidera sa kay Ma'am Estela Balenya. Si Ma'am Mura, kuno, nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon. Nagamonitor man sila ni Damo sa Bayanihan, Purok Bayanihan and Purok Kaingin. Dara sa may barangay Punta Taytay. Thank you very much. Oxenia Store, available dara sa Purok Fatima Dos sa barangay Sumag, ang DTX Coffee Mix. Pangitaan nyo lang si Sir Ambrosio Oxenia and Mrs. Marie Oxenia. Basi nagapamati man sila right now, kuya. Good afternoon sa inyo. Sa mga suki naman ng mga security guards, maayong hapon. 1:19 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix.

May pila ka mga lugar sa Pilipinas sini nga Lunes, Hunyo 15 nga apektado sa gihapon sang Easter List. Ini nga mga lugar amo ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Ang Easter List, mga ka-K-5, amo nang mainit nga huyob sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sa mga pagpanaguyob kag mga pagbubo sang ulan sa hapon o kon sa gabi. So nagpaandam ang pag-asa batok sa mga pagbaha kag landslide sa mga lugar nga ginmention ko just a while ago. Kay may posibilidad nga magbubo ang mabaskog nga ulan sa mga lugar nga apektado sang Easter List. May mga pagbubo man sang ulan sa pila ka bahin sang Metro Manila kag iban pa gid nga bahin sang Pilipinas bangod sang ginatawag naton nga localized thunderstorms kuya. Pero ang pinakamaayo nga balita nga wala sang bagyo nga maporma o kon magasulod sa Philippine Area of Responsibility this week. Ang forecast sang pag-asa maeksperyensyahan ang Easter List sa Pilipinas sa masunod nga tatlo ka adlaw. May pag-ulan, may pagbubo sang ulan, bali ang matabo, mainit kag mapaang ang panahon sa aga, and pagasundan ina sang mga pagpanaguob kag mga pagbubo sang ulan sa hapon or sa gabi. Pero wala sang bagyo, bagyo free ang Pilipinas in the next 3 days. Suno ina sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, mga ka-K5. Alauna 22 sa aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, DTX 500 Capsule, and DTX Herbal Soap, mga ka-K5. Available sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Available man sa aton nga mga KSS resellers dara sa inyo nga barangay.

0: may kilala ka dara nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Today is June 15, 2026. Kuya, maka-blow out gini sila, kuya. Sweldo nga daan subong. Oh, happy, happy birthday sa mga friends naton, kakilala naton nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Pero wala kami kadumdum ni kuya.
1: Belated, happy birthday. Galit sa akon nga Manong, si Manong Jed-Jed, ang bata ni Brother Ephraim Amar, kag ni Tita Lorna Amar. Birthday niya kahapon, Tita Shine.
0: Nag-celebrate siya sa iyong birthday kahapon. Happy birthday! Pabalaan niyo lang kami ni Kuya Kenneth. Kung may kakilala ka mudara or himata or kaupon sa trabaho, kaupon sa simbahan, nga nag-celebrate sa iyong birthday today, June 15, 2026. Ma'am Marlita Malvas, ma'am, sa ano ang iyong mga birthday, ma'am? Sa mga suki naton dira sa Barangay Handumana, mayong hapon gid sa inyong tanan. Alauna 24 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

0: Sa mga nagapamati right now, dara sa may Bogs, Kandingan. Good afternoon sa inyo, Ma'am Lenny Dolman, Sir Nestor Dolman. Good afternoon sa kay Ma'am Lilia Tingson, sa kay Ma'am Rose de Los Santos. Mayong hapon man sa kay Ma'am Janice Kahilig. Salamat gid sa pag-monitor. Kung hindi amo nga akon nga pambasa sa inyong mga names, please i-chat nyo na lang ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Thank you sa mga followers ko. Salamat sa inyo padayon nga pag-suporta sa It's Your Time to Shine program. Please take your DTX 500 capsule para hindi magsaka ang inyong blood sugar level, ang inyong blood pressure, ang inyong bad cholesterol level sa dugo. Importante nga healthy kita sa aton nga pag-atubang, sa mga pagdilaw, adlaw-adlaw nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Salamat gid sa kay Ma'am MJ Abrasado. Kabalugid ko bala kuya si Ma'am MJ Abrasado nagapamati right now. And of course, Ma'am Christine De La Cruz. Salamat also in the Jingle Tigar. Kuya, mabawi gid ko subong kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Ka-remember ka kuya last Friday? May kinchat gali siya sa atun.
1: Sino?
0: Tapos wala natun mabasahan. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli.
1: Ma'am Orlene.
0: Oh, si Ma'am Orlene may ginsend sa atun nga mensahe. Birthday greetings ini. Kay birthday gali isang iya 9 years old nga apo last Friday. So, mabawi ko anay kuya ha. Kyle Giolegi. Sa kay Kyle Giolegi. Sa katalidaan banwa, happy birthday sa imo kay. 9 years old na siya last Friday. Halin sa kay Nanay Orlene Hinsoli ang pagpanamyaw.
1: Agmayong hapon man sa kay Ma'am Julie Hinobio Lumugdang. Good afternoon Kuya Kenneth. Shout out lang ko sa kay Ma'am Arlene Silo nga nagapamati gid subong sa ilang store. Diri sa Hermelinda Home. Salamat gid Ma'am Julie Hinobio Lumugdang kay Sir Leonardo Rilos nga nagapamati sa upod ang iya nga misis ay nagabuni.

Kuya, ang oras sa K5 News FM, 1:30 PM. Let's pause for a break. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Luter naman! Kaya ni Balis to niya na. Ako may kinabatsyag sa ako nga TL. Tuhod. Ikaw baginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
9: Luter na Max!
10: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
14: Extend, Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap in amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The Sleep Specialist.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass.
3: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Number 1 Hit Music Station 101.5
11: K5 News.

0: Alaunang 42 ang atong oras, mga ka-K5. Kuya, may nalipatan gid kita nga dapat gin-greeta ka ina para makabawi kita kay YY kita program yesterday because yesterday was Sunday. So wala ta siya mag-greet. Birthday niya actually kahapon. So, sila ni Damo to sang taga K5 siguro ang nagkadtoan. Pakta kuya kung kay sino birthday kahapon. Tita Chimi Aragon. Happy birthday. Belated happy birthday inday Chimi Aragon. Very busy eh. Why na kita makabanding-banding kay inday Chimi kay ti masako sa iyang negosyo. Inday Chimi Aragon.
1: Katto siya. Nagsalo.
0: Wala eh, kay why siya nang imbitar mo? Belated happy birthday inday Chimi Aragon.
1: Belated ka.
0: Kabalogid ko nga very busy ikaw. Pero sa gihapon, love kagidiyasang It's Your Time to Shine program. Inday Chimi Aragon, belated happy birthday to you. Kabay pa inday nga hatagan lang ikaw sang Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi.
1: Si Sir Rushmore Patita Shine, I love you 3 times a day.
0: Amo na tuod sang una, no? I love you 3 times a day. Salamat gid sa mga taga Purok 5 nga sang una love gininitig sa mga taga Purok 5 mo. Team T Lights pa na sang una kuya. Amo nang number 1 supporter sang 11 Mbps sang una ang Team T Lights. Ega, number 1 supporter sang Radyo Bandera. Team T Lights, buhi pa kamuda. Joke lang.
1: Mga patibigers sila sa muna, Tita Shine.
0: Oh, Inday Chimi Aragon. Inday Chimi Aragon, once again, belated happy birthday to you. Padayon lang niya, Inday. Ah. Kabalungid ko yan nga, hindi mo kami da pagbayaan.
1: Walang iwanan.
0: Oh, ang imo radyo, K5, ginayagi hapon, halin pa sa Radyo Bandera. Belated happy birthday once again inday Chimi Aragon. Kuya, why kita da inday Chimi Aragon siling ni Kuya Kenneth.
1: So spaghetti lang.
0: Gadi man. Congratulations sa bata ni Sir Ronald Monterde. Kag ni Ma'am Diding Monterde, ang ilang bata nag-graduate BS Criminology.
1: Congratulations.
0: Kay Jackie Jimboy Monterde, congratulations. Makapag-graduate ka na gani kuya sa bata mo sa kolehiyo, grabe dumalabot mong langit kuya mo. Siyempre wala ka na galastuhan, way ka na halatagan balon. Sa tanan-tanan nga nag-graduate kahapon sa UNOR, asang kuan gali kuya sang Saturday graduation sang mga estudyante sang University of Negros Occidental Recoletos. Congratulations sa tanan-tanan nga mga graduates. Makapahuway na gid man finally ang inyo nga mga ginikanan sa galastuhan.
1: Oh, hi na inyo. I'm not an actor, I'm not
0: a star. Nagsabat na si Inday Chimi Aragon sa chat ko kagapon. Kahapon ko pag in-chat, bago niya lang in-replyan. Inday Chim, belated happy birthday to you once again. 1:46 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Amo ini ang produkto sang klinika nga nagahatag sa aton sang protection against viral infection, against bacterial infection, against fungal infection. Mabakal sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Mabakal man sa mga KSS resellers dira sa inyong lugar.

Salamat gid sa mga nagamonitor sa aton dira sa Kaban Kalanser. Sa mga nagapamati man sa aton dira sa Banwang Sangkawayan. Good afternoon sa inyo. Kuya, ang siling sa mga eksperto. Mabudlay bulngon ang ginatawag naton nga pancreatic cancer. Cancer sa pancreas ini mga ka-K-fam. Ang siling sa mga eksperto, siling niya pancreatic cancer is notoriously difficult to treat. Sige-sige pa ni sa gihapon ang ginapatigayon nga research pagduon sa mga eksperto kung paano mabulong ang pancreatic cancer. Mabudlay siya bulngon. Ang mga sintoma usually nagagwa kung malala na ang balatian. Dira ka na nagaproblema sa digestion, dira ka na nagaproblema sa gana mo sa kaon, huwag ka na gana magkaon, gamat-amat ka na niwang, nagasakit ang likod mo, gina, nagasuka ikaw, nagalingin ang ulo mo, tapos pagpa-check up mo, malala na. Kalabanan sa kaso sa pancreatic cancer, once nga magwa na ang sintoma, ang siling sa mga eksperto, lala na ang balatian. Kaya ang pasyente, kung nag-aumpisa pa lang ang balatian, ang cancer sa pancreas usually wala sang sintoma nga ginabatsag ang pasyente or ang tawo nga positive sa pancreatic cancer. That is why nag-a-advise gid ang mga eksperto sa aton tanan nga dapat likawan gid ang pancreatic cancer. Likawan ang cancer nga balatian. Subong pangadaan nga kapigado sang pangabuhi sang tawo diri sa Pilipinas. Kinahanglan halungan tagid ang aton ikayong lawas ang aton nga health. Antes pa man magtubo ang cancer, ang balatian, kinahanglan may ginatumar na kita para sa proteksyon, para nga mapunggan ang pagtubo or madasig nga pagtubo sa mga cancer cells sa bisan diin nga parte sa aton nga lawas. To show I love you, thinking of you, write your name across the sky. Dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Adlaw-adlaw gina-remind naton kuya ang aton nga mga suki that they need to eat healthy. Kinahanglan limitahan ninyo ang pagkaon sa mga processed foods, inang mga hotdog bala, hotdog, tocino, chorizo. Limitahan nyo man ang inyong sugar intake. Hala, sige na lang kamukaon, cakes, mga matamis soft drinks. Tanan-tanan nga pagkaon nga matamis, sige-sige ang inyong kaon. Kinahanglan nagainom man kita sang bastante nga tubig. We need to stay hydrated all the time. And kinahanglan naton mag-exercise. Hindi manami nga nagasige na lang kita higda, sige na lang pungko, kinahanglan magtindog-tindog, maglakat-lakat, maggiho. Kinahanglan nga likawan man ang excessive alcohol consumption. Kung mag-inom, katamtaman lang kuya, hindi pwede nga sobra-sobra. Kinahanglan nga i-manage nato ng aton nga weight. Kinahanglan hindi kita matamaan sa katambok.

ang inyo nga mga kabataan painom nyo ginsang may disease zero pa adlaw-adlaw. 1:54 PM mga ton oras mga ka K5, let's pause for a break. I'm sorry, ginutod ko ang pagpamati ninyo sa music para hindi kami malay rancing kumila. Sa aton nga pagbalik kuya, syempre mamati na kita sang drama pinanid sang gugma or the pages of love. Thank you gid sa mga suki naton dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa mga naga-monitor sa aton sa Binalbagan, sa Himamaylan. Salamat gid sa inyo tanan. And of course sa tanan-tanan nga nagasuporta sa K5 News FM dira man sa banwa sang Hinigarano. Thank you.

0: may D3.
1: Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
2: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
1: Mm-hmm.
2: Di damo siya sa ang MCT.
1: Wow.
2: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
1: Wow.
2: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
1: Mm-hmm. Fungi na, no?
2: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
1: Dasig ba?
2: No? Mm-hmm. D3 Bio, amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gitawag E. coli bacteria.
1: Uy, isa ng bacteria.
2: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
1: Wow.
2: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid nimo Spore Biotics.
1: Champion.
2: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics. Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
1: Uh-huh.
2: Lactobacillus rhamnosus.
1: Uh-huh.
2: Lactobacillus reuteri.
1: Uh-huh.
2: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics gak-create galin sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
1: Hindi na infectious.
2: Kundi
1: no?
2: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try good ninyo. Kag, hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sa D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
1: Uy, mm-hmm. Bonus kay Mr. Bonus kay Mr. Amunay ang kanami sa kombinasyon sa gatawag pro-bio tandem, no? Ga-complement each other ang D3 Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI, hindi lang ni sa palakwan ka, ang may multiple partners ka. Hindi, doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
2: Wala hugas-hugas.
4: Sa lang pang-hugas.
1: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Mm-hmm. Kausar sa mga towel, sa mga hotel nga wala naging tinloan mayo.
4: Ay,
1: so kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go-suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, Spore Biotics, para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.

0: kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sumo nga palangka ta ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tap-tap.

Karaping init ba? Ay, wala labot pagi niya. Wala ako sa may nakita nga obra subong. Ay, kapudlay gid akong high school graduate ka lang ah. Kayo hindi ka gid mabaton sa mga obra. Ay, Diyos ko. Sa diin naman ako sinimang ita obra man. Wala naman ako sinisang kwarta ipakadto pa kari. Ay, amon nga. Ginaantos ko na lang ha. Maglakat-lakat na lang ho. Ay, hala. Ito. May salon ho. Ay, kamakadto ko to bala. Pasi, nagakinahanglan da sila sang manicurista. Ma-apply ko da ah.

0: Ay, ma'am. Walay gimme di balabak anti subong. May mga manicurista naman kami di eh. Kumpleto naging kami di mommy ah.
1: Ay, sir. Ay, ma'am. Ay, bisan mag tinlo na lang di sang ila salon bi, ma'am.
0: Wala man, ma'am. Eh, kami man di abi nagatinlo sa salon eh.
1: Ay. Ati, sige na lang ah. Salamat kid, ma'am ha.
0: Okay, ma'am. Pasensya gid ha.
2: Jean? Jean?
1: Uy!
2: Ay! Ikaw nga!
1: Ay, Mavi? Ikaw?
0: Ay, madam.
2: Matuwang ka!
0: Kilala mo na siya?
2: Ay, aho! Best friend ko ini dito sa uma!
0: Ay, gali! Ay, alam, ma'am. Sorry, gid, ma'am, ha? Wala kami gabi kay Balong, ha? Best friend ka mo gali ni boss namon. Sorry, gid, ma'am, ha?
1: Boss? Buot silingon. Ay, Mavi! Ikaw ang tag-iyas ng salon niya ini?
2: Miga! Oo,

0: Ay, Miga, wala kay gubala maguna-una nga ikaw ang tag-iya sini nga salon.
1: Ay, oo, Miga. Kwan, regalo inis ang bahana ko sa akon eh. Wala manabi ako sa kalingawan, iti am na.
0: Hello.
1: Kami nga, uman nga sa balay ng perme, ah.
0: Mayo ka pa, Miga, no? Ay, na ah. Anong obras ang bana mo?
1: Ay, OFW, Miga, ah. Kwan, dito siya sa Qatar. Ay, ugali ikaw, ya. Ano may bana ka na,
0: ha? Ay, wala. Dalaga pa, eh. Ay, nakanubyo ko sang una, o galing gintunto man ko. Ay, tiyan mo na yung ginbayaan ko.
1: Kung sa pagkay, oh, ugali, Miga. Ano tong siling mga gapangita ka, obra?
0: Hello, wala, Miga. Ay, kadamo na sang ginpang-applyan ko, pero wala agad may nagbaton sa akon. Amo na nga nakalabot ko di sa salon mo. Nagpasimpalad, ah. Huti, wala man ko no bakante diri.
1: Ay, oo, Miga, kadamo man bisang nag-a-apply eh. Pero, anika, pero kung interusado ka, kid, nagapangita ako sa manugbantay sang unika iha namon. Preschool pa man lang siya.
0: Hala, tuod ka, Miga. Ay, kanami, no.
1: Pati, amo gina akong kisabala, ginadibuenas manta sa pangabuhi, ta.
0: Ay.
1: Oo, ti ano haw, say mo haw. Gusto mo ikaw mabantay sa bata ko? Gaanta ka na kung ako masweldo, ah.
0: Ay, duod.
1: Okay, say mo.
0: Ay, yeah.

makadugay man yung magbuhi kay Kitty, ah. Ay, kabudlay, manisang obra ko, ah. Pero, galing, kadako sang sweldo nga ginahatag sa ako ni Mavi. Ay, gintulon ko na lang ang pride ko. Para at least, may obra man ko. Ay, yawan ko daan pangita obra sang nagliligal. Ay, swerte na niya. Pero, anay ka. Sang una, dosip uno ni si Mavi sa lugar namon. Pero subong, negosyante na. Kag maayo ng pangabuhi, kag ang mga bana niya, dakong swilto. Pero ako ya, tungod sa kapislian ko. Nan, amun ni. Ay. Oh, te, ano pa? Kundi, i-appreciate ko na lang kung anong may ara sa akong subong eh. Ay, pasalamatan ko na lang na nakita ko si Mavi. Kay kung wala, balik naman ko to sa bukid kag manghilamon.

0: Sobrahan ko kay. Nakasawagan si Kitty sa imo eh.
1: Ay.
0: Pero may kaniya gina-istorya sa akon antes kami magtulog.
1: Ay, amo bala?
0: Miga. Ay, ayaw, gali. Upod ka karon ha, kay masugat kami sa airport kay banahon ko. Huh? Si Henrik, kag nagaplano kami nga mapapalawan. Ti, nagsuggest ako nga updon ka namon.
1: Ba, Miga?

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, kaya ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.

0: mong trip. Eurythex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurythex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tingke.
4: Kitang-kita.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Jean. Grabe sa'yo mo kaseksi, no?
1: Ay.
0: Ang ayan kasang two-piece nga ginasuksok mo.
1: Thank you, good sir, ha?
0: Hendrik na lang, ha? Oo, gali. Imposible nga wala kasang nobyo sa kataho mo ngayon, ha?
1: Ay. Tamad na kuya magsulod sa relasyon, sir. Ay, focus na kuya sa obra, ah. Kay masupot-supot ko. Ang base kaluyan niya, makanegosyo man ko.
0: Gali ka? Ate, maayo man ang plano mo kung magsubong sina. Nami, gina... Ba?
2: Ay, ano ang pampo to? Ang dinatilahan ta. Nagahulat na sa aton.
0: Oh, babe. Jean, dali na.
1: Yes, sir.

0: Salamat. Nakatapos.
1: Anong kaso nga hindi ka magbalik sa obra mo?
2: May babalik pa man ko, ah.
0: Hala.
2: Ugaling ko na, kinahangal ko man nga magpaway.
0: Nag-aaway si Mavi kag Henrik.
2: Kakapoy man sa hagad panita ng kwarta. Kinahanglan
0: na nila sa mga
1: tuntungulingon.
0: Basi, bala kong mahibala.
1: Ay, hala mo ginagrasol.
0: Ni Mavi nga. Nga may relasyon kami ni Henrik. Oh my God.
2: May
0: kabay pa nga hindi lang. Kabay pa.

0: Ay. Miga, pasensya gida. Halos adlaw-adlaw na langit kami nga nag-aaway ni Henrik.
1: Ay, wala sang kaso, miga. Eh, amugid na eh. Normal na naguro sa mag-asawa nga nag-aaway.
0: Pero ang natingalahan ko lang, wala na siya sang gana nga magbalik sa obraya. Doon nagasalig na lang siya nga may savings kami, kag may negosyo. Pero hindi amo sina si Henrik eh.
1: Ay, Mega. Basi kapuy lang gid siguro si Henrik, miga.
0: Ay. Kabay pa nga amo lang inang rason, miga. Kabay pa. Ay, oh, gali, miga. Maha, paliwaliwa, anay kami ni Kitty kay Lola niya. Nagainit gid ang ulo ko kay Henrik eh.
1: Ay, ti si Henrik yung miga.
0: Ato naglakat. Nagaduda gani ako nga basi may keridang tuntuya eh.
1: Hala.
0: Aho, gali. Basi gusto mo mag-upod or gusto mo magbakasyon sa aton, pwede gid.
1: Ay, kwan miga. Eh, wala pa ko sang nagakaigo nga kwarta eh. Eh, kabalo ka naman sa aton kung magpauli ka dito. Dapat may balon ka gidyang nga kwarta. Miga. Ay, pwede. Oh. Diri na lang ko sa balay niyo. Ay, mas mayo gani nga may bantay ang balay niyo di eh. Tungod na siguro ko nga si Henrik hindi man ito magpauli. Kilala ko na siya eh.
0: Ate, sige, miga. Akong bahala.
1: Ay, salamat, miga, ha?

0: Henrik, unta-tunta na ni. Doon nahalata na ni Mavi ang relasyon tay.
1: Hindi lang mula magpahalata. Ote, ano ang hambal niya sa imo antes siya naghalindari sa balay?
0: Amo na eh. Dito siya kuno anay kay nanay niyo.
1: Basta mag-away kami ha. Dayo niya na panugid sa mga ginikanan ko. Grabe ginasabi ka palangga ni mama kag papa eh.
0: Amo bala. Pero kita ya. Siguro nga ang maayo pa. Mahalin na lang ko diya. Mahalisin siya na lang ko kay Mavi.
1: Jean, hindi pwede. Mabuang ako kung wala ka. Kabalo ka naging balas ang rason kung nga wala ko nagbalik sa Qatar.
0: Pero
1: inatukod sa imo, Jean.
0: Pero maguba ang pag-abyanay namo ni Mavi. Ang pamilya niyo maguba. Tungod lang sa pagpalangga.
1: Importante palangga mo ko. Kuno bugid man ang plano mo. Nga mahalin ka. Pangitaan ta ka sa apartment. Nga wala makaibalo si Mavi, okay?
0: Henrik.
1: Gani subong. Kay wala ding asawa ko. Mapaayaw kita nga duha, Jean.
0: Henrik.
1: Dali ka sa kwarto ko.

0: Miga? Daw kagulpis ang desisyon mo nga mahalin, hao?
1: Ay, kwan, miga, eh. Nahuyan na biya ko, eh. Kag-isa pa, ari naman ang bana mo nga mabantay sa anak niyo.
0: Mika Jean, kabalan, kiting laki nga to. Bahala na siya. Bahala siya kung anong gusto niya. Pero Miga, please, nagapangabay ako. Hindi ka lang maghalin, ay. Kung nakasaho na gitsa imo si Kitty, eh. Kag mabudlayan ako mag-explain sa iya kung maghalin ta.
1: Miga, Kwan.
0: Miga, sige na.
1: Gusto ko... Lain naman niya obra, eh. Kaya siyempre, nagadako naman si Kitty.
0: Miga, pataasan kong sweldo mo. Hindi ka lang maghalin. Please, Miga. Miga.

traidor na kontraidor. Oo, may sala ako. May sala ako sa amiga ko kay nagbutig ako sa iya. Wala siya kahibalo nga ako ang kirida sang iabana. Gusto ko na magwa sa relasyon pero si Henrik nagapangita gid sang paagi nga hindi ako makapalayo sa iya. Daw gusto ko naman ihambal sa akon amiga pero grabing pagsalig niya sa akon. Kabalo ko nga sala ini eh. Pero natun-an ko na gid nga palanggaon si Henrik. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jean.

0: kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras, dari sa K5 News FM, alas 2:30 na sang hapon, ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup. Hatagin ninyo sang Mighty Sea Syrup ang inyong mga kabataan kay nagbalik na sila sa eskwela. Balik na sila sa school, sa bulutuan. Yes. Kinanglan resistensyado ang mga kiddos. Ano nang tawag ko, kuya mo, basta mga bata. Kiddos. Kinahanglan resistensyado ang mga kiddos. Pwede ni siya sa mga nagaedad 4 years old, 5, 6, 7.
1: Parehas kay Zaya.
0: Oo. Below 15 years old. Di ba, kuya? Yes. Pwede na makainom sang Mighty Sea Syrup. It's available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available sa mga KSS resellers dala sa inyong barangay. Nami paginisa kung samta naga dako ang bata Mighty Sigid adlaw-adlaw. And then after 15 years old, like mag 16, makatulo na siya ganit kapsula. Pwede na ang aton nga Mighty Sea capsule. Inaba lang nag-edad ka, kuya. Kanugun, no? Ngaway ko nakaabot Mighty Sea, no? Mighty Sea capsule, no? Or Mighty Sea syrup. Nakaabot ko Mighty Sea capsule na. Nami gijaabi ko na ang bata. Umpisahan mo, sa bata pa nga edad, kuya, may vitamin C na siya. And ang Mighty Sea, very effective. Hindi mahapdi sa tiyan. Nagabulig sa mga kabataan, samta nagadako sila, nga malikawan ang balatian. Yes. Kung ang bata, maluya, lamution, hatagin ninyo sang, yes, o hatagin ninyo sang, dunga na siya, iron supplement, kay base may anemia ang bata. Yes. So, kwan, iron supplement plus Mighty Sea. Kay nagapanami sang absorption sang iron ang Mighty Sea. Useless kung nagahatag ka sang iron, pigaw ang absorption, then wala Mighty Sea. Kinanglan updanay gina sila nga duha para nami ang absorption, nami ang epekto, da sigma makarecover ang bata, da sig siya magpasik, na. Inday Margie Tambong Abuda nagapamati right now dala sa may tuoy Himamaylan and may ginatamyaw siya sa akon, may ginapatamyaw rather si Nanay Melinde Tambong sang Barangay Bagaas dala sa Hinigara nagapamati. Nanay Melinde, get well soon. Kalain sigurong pamatsag ni Nanay Melinde. Thank you Gid. Gin post ko ni Inday Marge ang aton nga picture sa page ko sa Sunshine Lacson Original na makita nyo na dira. Nagapamati man right now si Ma'am Yvonne Imperial. Okay, thank you very much. Uy, si Nanay Melinde gali na stroke, mild stroke. Okay, so i-check ang iya nga blood pressure and every day ang iya gin nga DTX 500. Kuya, why ka pa bala ka greet sa mga nagapamati right now dito sa mansion?
1: Yes, mayung hapon sa mga taga-mansyon, mga kaoptahanan ko dala, mayung hapon. Labi na gin sa kay Nanay Minda, ng Anje, ng Analin. Tan hindi ka magsunggod ha, kay nagreta ka mo subong. Good afternoon sa kay nanganamay ng Genevieve. Good afternoon kay Tenene Herminado, kag si Tita Shirley Castro. Good afternoon sa kay nung rap-rap ng Jason. Good afternoon sa kay Tita Jovelyn Losaria, ang gabantay kay Baby Zaya. Good afternoon. Good afternoon man sa kay Tito Marlon Galon. Good afternoon sa imo. Kay mama nagkapamati subong, kang guard on duty si Tito George Avellana or si Sir Moore. Good afternoon sa inyo. Kay lolo, kay lola, good afternoon sa inyo.
0: Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon si Ma'am Catherine Tayhon. Yes. Si Ma'am Catherine siguro isa gini ka avid listener sang It's Your Time to Shine program. Salamat, Gid. I'd like to greet also Ma'am Precious Castro and sa kay Sir Robio Sabanal or sa Banal Robyo. No, maing hapon gid. Salamat sa support.
1: Mayong hapon man sa mga construction workers na nagapamati subong labinagin sa kay Tito Renato Arsowa. Good afternoon sa inyo, Tito Renato. Kag nagapamati gid sila labinagin sa drama Pinanid sa Gugma. Nagapamati gid sila, Tita Shay.
0: Indi tanan nga tao sa kalibutan maswerte sa kwarta, kabalo na kita sina. Kaya nga ito nga pangabuhi diri financially, indi kita indi pala reho. May ara nga makabakal sang iya kinanglanon, may ara man nga indi. Amo na gani siling ko, indi tanan nga tao sa kalibutan maswerte sa kwarta. Ang iban graduate, wala trabaho. Ang iban pigado pagidya sa kwarta hasta subong, magaranon lang sa abyan. Pasalamat ka na lang kung may abyan ka nga mabulig sa imo. Inang salumon niya gid kabala, kag masali gid siya sa imo. Pero hindi manami nga ang abyan mo nga nagbulig sa imo, amo man ang traiduran mo. Ang tao nga nagpakaon sa imo, amo man ang imo traiduran. Amo ini ang pinaka mapangsot nga ugali sang tawo. Ang tawag sa imo sina is manong. Sa pangabuhi sang mag-asawa, nagaaway na sila sang grabe gin nga away nga daw indi gin maayos kun may third party. Amo lang ini ang away nga indi masolusyonan, kag budlay-budlay gidya solusyonan. Basta third party na ang involve. Basta may nagaguba na sang ilang relationship bilang mag-asawa or bilang mag-partner or bilang magkarelasyon, magnubyahanay, magnubyuhanay. Sa sining nga sitwasyon, abi mo lang ga, hindi ang asawa nga ginaluiban ang makaluluoy diri. Hindi man ang bana nga nagaluib sa iya asawa, kundi ikaw. Ikaw nga rason sang ila nga away kag pagkaguba sang ila nga pamilya. So if I were you, palayo ka na sa sina nga sitwasyon. Indi na paghulata nga mag-abot ang panahon nga mangin kaaway ka sang imo nga konsensya. Kay abi mo lang ga, ang konsensya amo nang pinakamabudlay nga kaaway. Ang iban sina naga ginautas na lang nila ang ilang kabuhi kay indi nila kaya nga ang ila kaugalingon mismo amo ang ila mortal nga kaaway. Indi ka makatulog, indi ka makakaon sang insakto, tubtob nga dakpon ka na sang depresyon, kag kun ano-ano na ang magsulod sa imo paminsaron. So indi na ni paghulata nga mag-abot ni sa imo nga adlaw, because as I've said once again, ang aton nga konsensya amo ang pinakamabudlay nga kaaway. Ang aton kaugalingon amo ang pinakamabudlay nga kaaway.

0: Sabi ko gani kuya, matindog si KK5 Rymuel kaya nagsuot sa out.
1: Kay Carlos Fish boy, ang music mo.
0: Sagad-sagad, gali kay KK5 Rymuel.

0: Nagpabut sa guya sang iya nga kaagot si Ma'am Roxanne Edroso Bustamante. Kay nagapamati siya subong all the way from Hinubaan. Thank you very much. Sa mga suki natong dara sa Hinubaan. Mayong hapon gid sa inyong tanan.
1: Hapon.
0: Especially kuya, special mention na especially sa mga taga Barangay Bulwangan. O dara sa may banwa sa Hinubaan. Good afternoon. Thank you very much.
2: Mayong hapon man sa pamilya Alcantara. Good afternoon.

0: kuya sa mga suki tapagidra sa may barangay Handumanan, si Ma'am Nori Mahilo Malconga is monitoring right now.
1: Magbayong hapon man sa mga nagpamati sa barangay Handumanan, good afternoon. Sa S-Dorm Handumanan, good afternoon.

0: Nagapa-shout out man si Sir Aladino de la Torre. Sir Aladino, may hapon gid sa imo. Sir Aladin na lang. Salamat gid sir. Thank you gid. God bless you too. Sa tanan-tanan nga mga nagapamati dira sa aton nga mga neighbors kakilala ni Sir Aladino de la Torre. Ginapasalamatan naton sila. Thank you very much, man. Sa mga suki naton dira sa La Carlota City. Dugay ko nagid kuya wala matamyaw ang mga suki naton dira sa barangay La Granja, sa barangay Hagimet, sa mga taga Mansalanao, sa La Castillana, basi nagapamati subong si Abby.
1: Something in your eyes calls to mind a silver screen and all its
0: Las 2:44 ang aton oras, mga ka-K5. Kadto ka mo sa Maze Wellness and Product Center. Dito ka mo pangumpra sa mga clinical products na gusto ninyo ibaligya dira sa inyong barangay, sa inyong sari-sari store. Sabi ko gani, kuya, kung matuyuhon ka naman. Ma'am Rodora Aguado Despe, maayong hapon. Sir Jim Boy Despe, good afternoon. Sa mga taga Green Acres Subdivision sa Barangay Mansilingan, mabuhay kayong lahat.
2: Kung katuloy yung music, matuloy yung matutulgan ko na.

Sabi mo kuya na namian gid ko ni isang kaina may actually no kaina nagmonitor kita sa international news and we're very happy for this no kay gin kasugdan na sa Amerika kag mga Iran officials nga tapuso na ang gera sa Middle East kag gintalana nila ang pagpermahanay sang peace deal sang kasugdanan sang agreement sa adlaw sang Biyernes dito sa pungsod Switzerland. And suno kay US President Donald Trump nakumpleto na ang peace deal kaupod ang Islamic Republic of Iran. And ginanunsyo man ini ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ang inigin kasugdan nga peace deal sang Iran kag Amerika kaina sang kaagahon Middle East time. And ang Pakistan, no, amuni siya abi ang nagasilbi nga mediator, no, sa sining peace deal. Daw ang pungsod Pakistan, ang mga opisyal sa Pakistan, amo ang nagapatunga sa away sang Amerika kag Iran. And finally, no, matapos na gid man ang gera. Kung matapos na ang gera, kanami kaina sa mga statements, bantayan nyo ni Karon ha, sa El Castigador. Kay basikon mahatag kita sa mga information about this sa program ni SM Rods Balmar. Gin-announce na kaina ni US President Donald Trump ang pagbukas ng Strait of Hormuz. And siling niya pwede na makasulod kag makagwa ang mga cargo vessel nga nagahakot sang langis no dito sa Middle East. And kun mag-amo sini ang sitwasyon, maamat-amat na ninubo ang presyo sang gasolina, sang diesel, sang kerosene sa international market. And kun magnubo ang presyo sa international market, of course, manubo man ang presyo diri sa aton sa Pilipinas.

0: pinapasalamatan man naton si Sir Benny Perez. Suki sang It's Your Time to Shine program. Mayong hapon man sa mga suki naton dira sa Barangay Banago. Dudugay-dugay kung naging wala matamiyaw ang mga taga-Barangay Banago diri sa Bacolod. Sino nagapamati sa Barangay Banago alsa Tiil? Thank you kay Ma'am Celia Balbon Muleta. Ginapasalamatan man naton kuya si Ma'am Felma Joy Saril Versosa. Mahilig sa kwani si Ma'am Felma eh. Mahilig sa DTX Coffee Mix eh. Hindi man ko nung kumpleto ang adlaw niya kung hindi siya makainom sa DTX Premium Coffee. Kag DTX Coffee Mix. Thank you very much. Ma'am Felma Joy, good afternoon sa imo. Salamat gin for monitoring. Make it a better place. Kung nagalain ang inyo nga pamatsag, hindi nyo pag-agwantahan. Kung wala kamusang budget para sa pagpakonsulta, basta may budget lang kamusang inugbakal sang reseta, kadto kamo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex sa Hernai Street diri sa siyudad sa Bacolod. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hasta sa Biyernes, bukas na sila sa pagserbisyo sa inyo tanan. 2:50 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ma'am Estela Tayab, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Mabini, sa Cadiz, sa kay Bibing Cayetano Caranoo, Ma'am Helda Ducay Ugdol, kamusta na kamo dira? Halin sa kay Ma'am Estela Tayab ang pagpanamya.
1: Kayong hapon gali sa kay Ma'am Lucy Arnaiz, siling nga Tita Shine kahapon, nagapamati siya sa aton nga programa Tita Shine.
0: Yes. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Let's have our horoscope for the day. Gemini, May 21 to June 21. Hindi kagid ko no makiglalis or mag-argue bisan kay sino sa mga kaupod mo sa trabaho, kaupod sa balay or sa mga abyan mo. Wow, sa love life.
1: Oh, love life.
0: Kuya oh, isang maligayang romance. Wow, ang magaganap. Kinanglan ko no ayuson mo ang schedule mo para hindi ka magka-problema sa imong mga schedules. Cancer, June 22 to July 22, ang siyempre ang mapisan kagkabalugid sa mangita sang paagi, kag ang honest sa ilang serbisyo. Oh, amo ni sila mga tao nga kinahanglan gid sa trabaho, may mga dapat kamo atubangon nga mga responsibilidad. Leo, July 23 to August 22, ang madugay mo na nga ginahuluhandom-handom. Ang madugay mo na nga gustuhin mo on matuman na ina. May maayo nga swerte sa paghigugma ang Leo. Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mas maayo kuno nga magpamati ka sa advice. Hindi ka magpadala-dala sa imong balatsagon. Libra, September 24 to October 23, likawan ang sobrang gastos, dapat hindi maglampas sa budget. Scorpio, October 24 to November 22, bisan mahinay ang pagsulod sang kwarta, basta nagapadayon ikaw sa pagtrabaho, kag mapisan ka, makita mo man nga nagauswag ang imo kabuhi or pagpangabuhi. Buwas naman siguro kuya ang iban ah.

0: Salamat gid sa kay Ma'am Bings Delphine. Good afternoon sa mga taga Barangay Mansilingan. Salamat sa mga taga Adela Market, sa mga taga Nonoy Store, and tamo na sila nagapamati sa Adela Market. Eh. Thank you very much sa mga nagapamati sa atin sa mga bakery, sa mga sari-sari stores. Salamat gid sa inyo.
1: Pagmayong hapon lang sa kay Nanay Leonel Yagantalaw sa Barangay Handuman ng Tita Shine.
0: Kuya, ako si Sunshine Lacson.
1: Ako naman si Kuya Kenneth Oy Tita Shine, no? Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ilay Lady Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
0: TTX 500.
4: Istoryahan takon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nag-resulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Dr. Ramil?
5: Ang DNA, Sir GP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological

0: malfunctions. In short, ang DNA contains our genetic code.
1: Mm-hmm.
0: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
2: Tabaw?
0: Okay. Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan, pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes. Nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
2: Kampiyon! So, ano yung dok ang ginatawag nga gene?
0: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary, kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
3: DTX 500.
4: Katalina habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dynamic nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500.
2: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Dok Ramil?
0: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sa GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
3: DTX 500.
6: Yan na mag-asok.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
6: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
6: Bagduha pa ka semana.
2: Yung sa man yung pag-inom?
6: Muntag og happy eh.
2: Pila naman yung sugar ni mo ron?
6: 126 na lang.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News. K5.

Idol Music Lovers, it is now 3:10. Ang oras ay hindos niyo mga K5 ng ating DTX Coffee Mix. Perfect ang panahon ho ngayon, malamig. Masarap pong magkape, mag-DTX Coffee Mix na tayo. Now na! Sa mga sugo natin ng butika, mabibili ho yan nationwide. Magandang hamon, Agent Jack. Kasakasama ho niyo para sa tingin The Big Mix right here on 101.5.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
9: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
11: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-choy ride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend, lover.
12: Extend Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. 101.5 K5.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News FM. Day 3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga butika!

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiin nyo, wala na gayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
4: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
1: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe.

0: sa kanatulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
4: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
3: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baga.
8: Liyaw kang likod sa salon pass.
9: This is a mental call for last attempt for. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
5: K5. News FM.
10: K5.
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
14: Rehas! Rehas!
13: Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayongin makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: down if I never sing
1: Daddy.
0: Another song.
1: Daddy! Basi may malabyan tada nga nagalibot sang mais or sagi nga sigad sang dalan, punduhan mo dada, mapakalta. Doon nag-crave abi ako sang tinanok ng saging kag mais eh.
0: Okay ah. Basta ang baby ko ang mag-request, ahatayon. My very special baby girl.
1: Te ang asawa mo ya, ang aswang mong asawa, hindi special.
0: Ah, hindi ah. Anay ka bala? Kaya nga, pinasagan mo na i-intrada sa istorya si Sally. Lain man ina siya nga kategori.
1: Mangimon ko na, Daddy. Ah.
0: Ari man nga babae. Mangimon ka pa nga, ikaw perme ang ginaupod ko sa mga transaksyonis ko. Man, ikaw ang akon nga lucky charm. Ambal ganis ang iban nga mga amigo ko, nga mga bulangiro man. Malas kuno kon magdala chicks sa bulangan.
1: Oo, amo na kuno.
0: Ah, wala ko na yan nagapati ah. Kaya nga aman, kada upod ta kag magbulang, naga-champion kita.
1: Thank you, kid Daddy. Mulagit ko ni pala sa kambiyada mo.
0: Agoy, sus, mapusa man yung eggs ko sa kakusog sa pagkumos mo ba?
1: Sorry, Daddy. Ay, Daddy! May masugata kita nga nagalibot sa maiso. Businay, dad!

0: Yes.
1: Oh, cinta lang kilo, mama. Bye. Oh. Daddy mo na ang upod mo, ma'am?
0: Oo, sugar daddy. Ay, joke. Nga, nagpamangkot ka man, manong.
1: Ah, ako kwani. Kedaw ginapangilala ko sa eh. Daw ang classmate ko sa una sang elementary, bla. Ano nga lang niya, day?
0: Ah, si Jay na nung boyfriend ko.
1: Jay Tablas?
2: Babe, dasiga na. Ano nga?
0: Oo, siya.
1: Sagid na. Sagid. Sagid na. Migo Jay! Dumduman mo pa ko, Migo!
0: Nung, taga, ikuliyog sang 5 kilos nga, ano, mais, nga talangkon, kagdason, idulong nung tadayon sa likod, sang pick up namon, please.
1: Ate, sige, mama. Kay may istorya ko dayon kay Migo Jay, ah.
0: Ate, sige.
1: Bawdo, nahidlaw ko sa Migo ko nga ina. Nahidlaw, gid ko.

0: Wow! Pwerte ka mga tahom sang fighting cocks mo, mate, no? Sa balahibo kag tindog, oh. Wow! Winner na winner gidang dating.
1: Mate. Kabalo ka naman, eh. Ini ang palangaboy ang ta.
0: Kag. Pwerte, oh. Pwerte kalapad sang dugtaom di, oh. Pwerte ka bugnaw kay ti... Ari na sa taas ng parte sa bukid mo. Iti babulubog na o kagdami sa guran sa manok. Iti may kahoy sa pulibo to. Labay lang ako, mate. Pila ka milyon ang gasto buli sa rest house mo?
1: Hindi ginman dako. 10M man lang.
0: Wow! Iyo di punggol ya. 10 milyones? Gamay pa na. Sus, akong gani, balay nga hayob-hayob lang. Grabe ka nagigili, subong mate. Kag, po, kung wala ka mo nagbakal maisakon, kung lagin tabag kita ay liwat.
1: Manggani.
0: Mayo kaya, mate, kay diboy nas kagins pangabuhi mo. Kag wala labot sina. Puwerte pa kagwapa kag kahubin sang asawa mo.
1: Hindi ko na asawa.
0: Mm.
1: Ang asawa kuya si Sally. Classmate taman siya sa muna.
0: Si Sally? Atong laba-laba mo kag permi gani miyo sa klase ta? Kagaintra sa mga mismes?
1: None.
0: Boka dubuy nasgid si Monomit, no? Te, ano siksigid sa Gyapon ay, no?
1: Ay, ano nga sexy. Dawala na gani liog sa katambok eh. Daw utod nga drum ang lawas niya.
0: Ay, pwerte, guwapa, guro Gyapon na.
1: Ah, guwapa eh. Ikaw gali, wala ka gid nag-eskwela sa college?
0: Wala gid. Ay, ariyo ah. Kulo pang umakagti. Mulog baligya da mais eh. Para may pakaos pamilya ko. O, ti ano, Yamit, may kabataan ka na?
1: May ara. Lalaki, isa kabilog. Bao, pwerte ka spoiled sang tuntun niya. Ikaw ya, pila man ang kabataan mo?
0: Isa man ah. babae, graduating na sa Silinga Tuig. Mate.
1: Ha?
0: Basi pwede mo na mapatigayunan si Inday Ubrang, bata ko bla.
1: Hmm.
0: Sige na classmate, be. Sige na, be.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: It's the best part of the day.

0: Kitang-kita.
1: Bimig Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: K5.
6: K5?
5: News FM.

0: construction supply nga ginapa nag-ihansang ang classmate mo sang elementary, tay?
1: Oo. Kaginhambalan ko siya nga graduating ka na.
0: Ay! Isa naman lang kabulan, tay. Makagraduate na ko sa konkurso nga computer secretarial, tay.
1: Kadto ka lang dito buha sa iya opisina. Sus, puwerte ka dako sa rest house siya. Kagdamo manok ni Nugbulang. Kagdamo panegosyo. Kag... Mahuyugon sa hubin.
0: Ay, halat tatay. Basi kong manyakis ng migo mo.
1: Kung tinuntuhan ka niya, ti. Mamalairan niya sa akon, eh.
0: Tay? Ay, anong buot mo silingon, man?
1: Wala. Ang buot ko silingon nga, hindi lang siya magtinunto sa imo, kay ti mapriso gin siya. Kag mamalairan gin siya sang danyo siya, eh.
0: Ay, tayo nakulbaan man ko na siya, man.
1: Mas madlukan ka nga magutman, taday. Kundi in piho ang kwarta digto ta. Sabi mo, kapoy nagibayas ang panguma kag libod. Pero ginasistiner ko lang yapon agud nga makatapos ka. Kag kun makatapos ka, ay, mapatulo tawhay naman ko ah. Agud nga, makaupod-upod man ko Bulang sa classmate ko blang si Jay.
2: Bulang?
1: Te.
2: Mabalik ka naman sa bisyo mo, nga panahor? Bawk kung magbinewset ka, ha? Sa pangabuhi ta, Aris, pagparang ka, ha? Kay mabulag na lang dahil ako sa imo.
1: Kung makatapos na si Inday, eh. Eh nga, naghambal ko nga subo,
2: ha? Bisan pa! Animal ka! Nalipat ka nga, ikaw nag-ubos sa mga ginpundarta sa nag-obra ako sa Saudi. Ikaw ang nagpaumang sa aton nga, animal ka! Kung hindi ka gusto nga magbinulagay kita, Aris, hindi ka na gadya magbalik-balik sa bisyo mo. Maluoy ka! Hindi na gadya magpanahor!

0: Solor.
1: Ay, good morning, sir. Ginpatawag mo kuno ako, sir.
0: Oh. Pungko ka.
2: May istoryahan kita.
1: Yes, sir.
2: Pila ka na gani katuig nga naga-ubra diri sa akon construction supply, Jesus?
1: Mga sobra na 1 year, sir.
2: May bago ako nga pasudlon bilang sekretary ako. Da wala ko nakita ang improvement sa imo trabaho. Kagula labot sina. Hindi ka be approachable sa mga empleyado dire. In short, may attitude ka.
1: Wait. Huh? Ay, sir, gaano ko may chance, sir, na ma-improve ko pag itang self ko, sir? Ano, abi, sir, kay matiyag ko may depression ako, sir, eh.
2: Kung may depression ka, te, pahuway ka gid, eh.
1: Sir, matugangan ang depression ko, sir, kung wala ako sa obra, sir.
2: Ah, hindi ka bang kamala ka? Hatagan ko ikaw sang separation pay.
1: Ay, sir. Pila ba na naguro, sir? Wala ganyan ba 20 mil, eh? Kay isa pa malang kundi katuig, sir. 2,000 man lang ang monthly ko, sir. Sir Jay, hindi lang ko pagpahalin na. Ay, maluoy ka man, sir.
2: Tatluhon ko kapilo ang bayad sa imo, Jesus.
1: Sir. Maluoy ka man, sir.
2: Matarong ko bilang employer nga magpahalin sa empleyado kung wala ako na namian sang serbisyo niya.
1: Sir.
2: Hindi niya charitable institution ang kumpanya ko.
1: Sir, damo ka man negosyo, sir. May restaurant ka pa. Sir, bisan dito mo na lang ako sa ilo, sir. Maluoy ka man, sir. Ay, nagpapakitloy ako sa imo, Sir Jay. Hindi lang ako pagpalay na, sir. Hindi lang ako pagpalay na, please. Please ba, sir? Ay, hindi ako pagpalay na, sir. Maluoy ka.

0: tay. Naluoy ko blas ang una nga sekretarya ni Sir Jay nga agi mong. Nagahilibion siya kaginay, tay. Kay ginpahalin siya ni Sir Jay tungod sa akon. Tay, nalainan ko, tay, ah. Nagasakit yung dughan ko nga manumdum nga may tao nga mawadaan sang ubra tungod sa akon, tay.
1: Hindi mo na naiasala, day. At tuguro pigaw to yung abilidad, ya. Ikaw dahan niya, tagas-tagas katamas ang grado mo sa kurso mga computer sekretaryal. Ikaw yung pinakaalam sa inyo klase.
0: Eh, may araman ibang mga alam, tay, ah.
1: Wow! Pwerte gidya kahambol sa bata ko, no? Oo, ti. Sano ko nung swildo mo, day?
0: Si tatay man niya. Isa pa lang ko ganit ka doon nag-obra, swildo na dayon.
1: Ang buot ko ya silingon, ano ba lang nga pitsang swildo mo? Ano na, kinsinas, kag katapusan man?
0: Guro tay eh.
1: Ano ta subong pizza, pizza tres?
0: Pizza tres tay.
1: Ate, lawig-lawig pa. Mga 12 dias pa kag mag-15. Day, kung magswildo ka, utangi ko bisilpon. Bisan baratuhon lang bla. Basta pwede lang ka-games ha. Baklan mo ko ha. Haday ha.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasin.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ato. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pagidayahan ng matabo sa kaygayunan nga to? Mga apyan, sunag ininyo sa pagpamati. Ang mga matahong kasumpun sa katong drama sa kahanginan, inyo gid makuhaan sang pagtulunan, yung ginatig unuhan. Reyes! Sa kasaysayan, sure ka! Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Maying hapon na Western Visayas, maying hapon na Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 15 kita karon sa bulan naman, sang Hunyo, sining tuig 2025 o 26. Magkapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamog kita ka mabalita gabag at tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. Mabatiya magita sa mga pipila naman ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental, sa sur nga bayan sang Negros, sa 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back sa 103.5 Radio Mascovado Sur FM sa bay CPSU, and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sunod sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Live magkita ang babatian sa amon sing Facebook pages sa K5 News FM Negros Island, K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sing YouTube channel K5 News FM Bacolod, kag TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5.

0: sa ating kabay-kabahin sa siyudad sa Bacolod. Sa ating mga tricycle drivers, e-bike drivers, modernized bus drivers, kag jeepney drivers, nagamaniyo sa pabulik, pabuliko, kag pribadong salakyan, mayong hapon sa inyong tanan ha. Sa tatlo ka mga dalagko ng mga merkado publiko, Central Market, Libertad Public Market, kag Burgos Public Market, sa wet section sa may Burgos, nagamati sa Anday Chai Lydia, na nagaungot na sa atong nga palatuntunan. Welcome na sa atong singa palatuntunan. Lunes na lunes kita mga kaki-5. And of course, ginapdan ako sa akong singa mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay kaki-5 Raymond, the Master Pugi Alcantara. Si kaki-5 Ethan James Sarmiento. Sa supervision naman ni Guapo Bossing Kuya Kenneth Uy. Ako naman si Gubos Galagad, si kaki-5. Alas 4.35 na mga kaki-5. Sa aton singa masuki, medyo magumguom ang panahon. Dapat gid nga mag-inom sang suplemento. Mighty C, the alkaline base, vitamin C, nagbabas kong kadagapaptik sa aton singa immune system. Plus ang D3 bio with virgin coconut oil, kag DTX 500. Nanong ang mga balita ang aton nga magatutukan siling hapon mga kaki-5. Una kita sa ato sa mga pipilag kababalitang lokal. Ang ato sa mga pangulong dinalan ang ginadulong mas kalawaan sa Mighty C, the alkaline base vitamin C. Pag-monitor sa presyo sa bugas sa tatlo naman ka mga mayor ng mga merkado publiko sa sudad, ginpatuma naman sa DA. Last araw nga magatutukan, estudyante nga nagpatay sa maestro sa Bacolod City, tuyo kuntani nga mangutang sang kwarta. Tutukan taman ni magkakipabin yung sobra 130,000 nga balor sa gitapatihan siya bu, nagkumpiskar naman si sa kalalaki sa sulod sang pension house sa Kabankalan. Kag itlog sa Kadiza, may maayo na nga baklanay sa pagbukas naman sang klase. Ano man yung bagatutukan ining syudad sang Kabankalan, nagpanigay naman sang public hearing para naman sa pagpatukod sang City of Kabankalan College. Kag tutukan taning ining peke nga 10,000 pesos nga cash na tuyo kung tani ika cash in sang suspect sa nato kiban sa tindara. Suspect arestado sa may syudad naman sang Bago. Kag profiling, kag verification sa mga wala sang kuryente sa Araw Relocation Site, ginapatigayon na sang syudad. Kag iban pang mga balita karon nga itong kabagatutukan, but before si na-check na naton mga kaki-5, si kaki-5 Shine Lacson. Kaya ang aton sing news center sa mong nagabantay naman sa mga dalagko ng mga balita nasyonal kag international. I-check na ito na balita ni kaki-5 Shine, dulumas kalawan sang Extend Food Supplement. Kaki-5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki-5 Shine, i-balita mo.
2: Pero, God, law ko
0: ha?
2: Subong alerto.
0: Oo.
2: Kalipat yung pumaghambal sa iya na dapat ma-preparar siya kay ma-report ko sa price rollback.
0: Okay. Te, nagagdo na siya si Mo.
2: Diyos niyo. Pasensya gin, Ethan, ha? Ipakita sa ni Anay ang price rollback kay kalipay ni Namo.
0: Do, amugin ang pinaka-the best na itong balita. Eh, basta may rollback mo. Bahala ng iba ng mga balita sa Senado, kag give up, importante may rollback.
2: Pero, pasundan ko ni Karang sa good news, may international news kita, Dubai.
0: Okay.
2: May rollback sa presyo sa diesel.
0: Wow. Yehey! Pila, ang pila, pila ni ka pesos, basikon sintimos na hindi man?
2: Ang pinakataas, mga 5.71 kada litro ah.
0: Wow!
2: Oo.
0: Uy, bawi.
2: 5.71, tugtog 5.71 kada litro.
0: Do timing, gini kay do nag-abot na si mahiwagang S?
2: Ako gani, si makagap up ni Tanibuas. Gasolina, may rollback man.
0: Aha.
2: Mga mga 32 centimos lang tayo. Kadalit ako.
0: Abay na tayong gasolina. Yaway tayo la. Bots gasolina. Importante diesel.
2: Pero masaka ko no, mga 1, 6, 8 kadalit
0: ako. Uy, Ariyo, ari nang ipakita. Dasig, alert si Kagi5. Yan, Kagi5 Shine. Oh, mayari na oh.
2: Gamhanan na subong ang mga kamot ni Ethan.
0: Gamhanan kinakulbaan sa i-transfer sa inigaran.
2: Pero sin may rollback man, pero mga 50 centimos, tugtugdos 50 kadalit ko lang.
0: Uy.
2: Ang mayo binira balita ang diesel. Sa mga nagagamit sa motorsiklo, sa mga sedan, pinagasolina, ang tumuhong, kung may rollback, mga 32 centavos per liter lang.
0: Uh-huh.
2: Pero kung nagsaka siya, nalabot mga 1.68 kada litro. So, hindi ko kainsindi isang estimated price adjustment ng isang Department of Energy. But amo ng datos, naging tagwa. Now, are, mapirmahanay na ang Amerika kay Iran sa Biyernes.
0: Uy! Amo na lang ginahulata.
2: Oo. Oh, puso na nila ang gera.
0: Wow.
2: May kasuntan, of course. And then, inyong kasuntanan, amo na ang pagtapos ng gera sa Middle East. Bukod silingon mo ay nagbibiyas ang bumbahanay, why na sang,
0: why na blockade? Pwede na kalabay sa Strait of Hormuz?
2: Yes.
0: Wow.
2: After o pagkatapos ng permahan ay sinisiguro ang matabo is amunin kainan, yung palayag ni U.S. President Donald Trump.
0: Mm-hmm.
2: Sabi niya, paandaran nyo na ba ang mga barko nyo kay matagay, matagay. buksan na ang Strait of Hormuz and siyempre amunin ginahulad ang tanan, no? Ang pagbukas ng Strait para makagina ang tanan ng mga barko sa Ron.
0: Mm-hmm.
2: Naragahakot ang damis dito sa Middle East.
0: Para ang mga seafarers natin, kay Gifab, siya mabuhi-buhi man kay lawig ng ilas nga standby mo. Sipab lang nga, huwag kimuya biyahe, ya. Tikon na oil, ano, tanker ang imo ginasakyan. Why kay mo yung biyahe? Iti ang mga pamilya ga hilibio na kakitab siya niya. Why na allotment ba?
2: Sabi mo si Ron, may nabasahan ko ba na? Dugin na kumusta mga seafarers na napapanahon sa barko sa panahon ko nga nag-ginamo sa Strait of Hormuz, may mga binubahanay sa tunga sa Iran, sa Amerika. Ginakumusta sila kung ang line-up nila. Kumusta ang line-up do something like that. At anong matabo man, kung halimbawa, nag-request ka abing na hindi kayo magsakay sa barko, kung mag-agi sa Strait of Hormuz, ay han, ibutang ka pa sa line-up o makasakay ka
0: pa.
2: Mga amuna, siguro ang buo silingon.
0: Timambal na gurong iba ng company. Bo, dayon mo yung kapanaw-panaog dito, ma-apply kaliwat, hindi na kung mag-baton si Modric, kuya sa Arisgado, ba si Mamon na blao?
2: Something like that, no? Amo ba na sila? Talaga patabo? Kahit di, i-blog sila man ang magsiling na pwede kaya voluntaryo na makahambay, na hindi kaya mag-iwet, lulipado, no? In fact, ang Department of Migrant Workers dito sa Pilipinas, nag-suggest sila na kung nagaduha-duha pa, delikado, pwede kaya ka pang hindi. Pwede kaya makapanaog sa barko. Now, do amusin na ang gintalayan sa Department of Migrant Workers. Anyway, si Rod, that's good news, no? Nag-expect kita na sa masunod ng mga sinimana, masunod ng mga binulan, kabalig pa, na maglubo ang presyo sa gasolina, sa diesel, at sa kerosene. Biyernes pa ni, kagang permahan ay dito ni Matabo sa Switzerland.
0: Wow.
2: Yes.
0: Tilipay kita na, kagipab siya, kay kadalagaan ni Satanan, kagipab siya, sino man bigusto may gera man. Ginpaambit na tatong nga daw grabe na pisna ka ay sobra tag 130 na yung diesel. Ti, hindi niya manami. That's why nami, hindi nga wala gera. Ti, ilan tawabla, tanan makabinipisyo, kagipab siya.
2: Ba't may mga istorya gani nga sa Manila bakit kung naumot ni sa 70 hindi na yung magbalik sa 55.
0: Ati manaog na why naman sila rason ngay pa ipaungot na nila kay why pa gani mapermahan niya ang agreement sang Iran kay US nagdubo na araw-araw naman niyang mga oil companies yang mag-ginansya pagin niya dako-dako?
2: Sa bypass road, nasa 65 na ang nagkaramatay sa Mindanao.
0: Uy!
2: At ginapangita pa mga 36 ka mga persona gin-declare ng missing person. Ang nagkakasamarang ni Linog na nagbibigtag sa June 8 nagsaka na sa 1,447 kagmayap 14,161 pa ka mga individual ang aras mo sa mga evacuation centers. Nagpatawag sa special session si Presidente Marcos ipatigayon ina sa Miyerkules Hunyo 17. Ang ginpalayag diri sa Malacanang nga talakayon sa special session ang social protection measures nga dapat ipatigayon sa gobyerno kasi may mga crisis mo. Ang gina-expect na to diri nga magadihon sa mga pulisiya ang gobyerno para sa proteksyon sa mga pumuluyo sa panahon sa crisis.
0: Aha.
2: So, bantayan pa ni, kahit we don't know kung masikon pa na tayo, mali siguro o i-mention man sa Pangulo ang
0: Basi Mambal, si PBBM, matakaan ako sinyo, tikinang lang ko na mag-intervener. Okay, kung di ko magpatunga sa ginamo nyo, basikon malabot siyam-siyam ang mga kabaloka every day counts na sa Senado kung sa Kongreso, kakipab shine. May mga bills nga dapat na ipasar, may mga urgent, may mga bagay nga dapat i-appoint na, i-aprobahan, i-ratifikahan. Di karon kung sige na ginagamo, aga ka-delay ang serbisyo para sa pumuluyo, kakipab shine.
2: Yes, Ron. I think tinanglan nila i-set aside ala yung ilang.
0: Oh, ti nagpagwa man sang statement to, inibla si Senator Erwin Tulfo nga nagapanginwala nga niya wala blue ribbon committee hearing sa Hunyo 16 siya. Kundi nagpagwa to si ano, si Mike Defensor, niya din may hearing sa ano ni sa June 16 niya wala. Habang Senator Erwin Tulfo niya wala sa blue ribbon committee hearing sa Martes. Ya suli ya sa anunsyo naman ni Mike Defensor. Di ambal ba ni Tulfo? Niya wala sang authority kag-approval sa komitiba ang anunsyo yung Defensor. Sulusad yan, disipab la. Kung ang ikaw presidente, ikaw pamati ka niyong ginaway sa mga kabataan mo, dugi-dugay lalisay, di ba? Mambal mata mo nga, ako yung insyakto. Di ambal sa masang isa, ako insyakto kay damo kami. O, kung ikaw tatay, lingan ka manil. Ya, hulat, mamiting ta. Ako mapatawag special session, special meeting, Ari Brahon ta. Huwag dito mayad.
2: Tapos sa Kigan mo to silang.
0: Yes.
2: Ang ilay ang inausikan sa oras sa nila na binaisay sa pwesto nila.
0: Correct.
2: Ang pandamo siya nag-alaipit to sa mga nag-alaipit na duta.
0: Nan.
2: Kung pinlingag.
0: Ay, oo.
2: Nag-alaipit sa mga simento to matapat.
0: Tichakto na. Kay kadadlaw gagasto pilang gastos ang Senado, pilang gastos ang Kongreso biyaw. Every day nga gina-delayed nila, wala ginapatapos, wala ginadayon, ga-absent ay nano na lang. Ti every day gagasto kita, ang ginamual nila, ang ginagasweldo nila, lina sa aton tax kag five shine mo.
2: Ay pagid si Rod sang isa ka senador ho. Ambot kun din sa subong. Kada wala na tabatia sa iya. Si Senator Rob, padili, hindi man manugid. Niya, di siya na anohon. Ako, hindi. Kung hindi ako ang pag-isugid. Kundi, si Senator Bato. Hindi ka may, hindi lang na dumasubra ni isa kagato sa iyang armas mukhang.
0: Oo.
2: Na gin-revoke sa TNP sa Mayo 27.
0: Mm-hmm.
2: Kaina, may surrender na armas. Ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa, pero 20 lang ka mga armas luthang.
0: So may mga 80 pa?
2: Surrender, oo, damo pa. Ay, ining nga mga armas, ining 20 ka mga armas luthang, nakarehistro ni kanan sa ngalan niya. Ang address is Barangay Maa sa Davao City. Eh, ang siling sa National Bureau of Investigation, dapat kung nag-surrender, din-surrender ang armas, dala, nag-surrender man ang senador. Galing kay
0: Sobras, inablang nga mga tinaga nga, nag-surrender na galing armas, ginamatamat, managuro, inablang daw ga-demand ka, tiba'y punto, mas lang, dapat masurrender ang senador, daw sobra-sobra naman yung hulat-hulat, alam lang. Pasaka-saka lang ang patong sa ulo para magdako-dako ang sweldo, ang informante, makaguluginan siya man ang bounty hunter na to.
2: Din po ang surrender sa PNP Regional Civil Security Unit sa Region 11. Salamat din. Report dito sa Center ni Sistan Shilakon para sa kampiyon na balita sa Region Publiko sa Talingawan sa Negros.
0: Madamo salamat kay K5 Shine Lakson sa tutuod lang at least no sing ko ako bi nami nga mag interminer man ang aton singa presidente kay damor sila nga nag-quarrel da damor man kita nga daw nag kapusan disang itlog sa dalom oh may mga serbisyo kita nga dapat yang igabatunon halin sa ila hindi niya nato mabaton kay nga man sila mansig hugasay sila sa ilang kamot oh ang Poncio Pilato lang yung tawag nila nga man sig hugasay na sila kamot, palimpyo-limpyo ah! Away ko tuya, siya tuya! Nga ti kung makagto ka sa amon, di madula ng kwan mo ang imusin nga mga kaso? Magic ba, no? Di ba mangkot, mga kakipay, kamo na lang yung binag-binag kung sino mga limpyo na sa mga senadora, no? Ngamon lang yati, servisyo, kay ti amon na ngamon, kita pangayo bilang mga pumulo yung Philippine Hon. Servisyo yas tawo. Ngayon di na kami sagi hangla da. Si Pabla everyday damudamo na hospitalize. Everyday damudamo na pinangayo tabang, bulig, may linog pa dito sa Mindanao. Diba? Damudamo nga mga cancer patient kaya nagkakinanglan sa pundo kag kwarta sa gobyerno. Di karon, makagtulan sa walay kapuslanan. Makagtulan sa kinasuhay dara nga sila sila malang naghimu-himu sa mga kaso nila. Oh, ang ibanda do ginapasakaan ng kunong abi. Ang jinding i-junk malang. Mga style bla mga kakipay nga pagwaon ng ti okay na pasaka naman siya kaso pero pamangkot ano ang kaso yung pasaka nyo niya itong kwa na cyber libel ti grabing kaso yan malito flood control malito damo-damo to kwarta nga ginpangkawat niya nga ti napasaka man to kaso anong kaso niya kwa na theft theft lang
3: oho
0: ayo, tig masusad dyan. Iba't anyway, mga kaki-5, update kita ha. Alas 4:51 pa lang ta na. Gablubantay niya na lapit lang utdan na nagka. Si Hambal ni sang CIDG, kundi si, madumduman nyo, si Rene Bobet, nga pinakabaskog kag former most valuable player sang Davao sa palarong pambansa 2025, no? Kundi napatay to siya sa may Aurora, bango naman sa pagkalumos to. Ang coach sining si Tab Baldwin, niya wala galiyaw ay nagpakita sa Criminal Investigation and Detection Group Fact-Finding Probe. Wala siya nagpakita. Katapos may nag-surface to nga mga pipila ka mga statement, halin siya sining asawa, naghatag sa nga kuana gamay nga nag-shed sa gamay nga lights kun anong kinatawos ni kun anong klase tao si coach Baldwin ti ang ambaltang iban nga ti basi wala kon may ano haw may ginatago gid man siya mahilig sa we don't know lang gid ano but ang Ateneo di Manila University men's basketball team nga si Coach Tabaldwin di wala yung nagpakita kay na no, sa Criminal Investigation Detection Group. And of course, ti padayon pa ba ng investigasyon sa mga otoridad, di balaon kung may kasaypanan giman o kung may foul play yung kabatayon ni Rene Bobet, mga kaki-five. Ikabalo ko naman ang tao yung nagpangita Japan Justice, most especially yung sininga Iloy, nga sa sabong ni Dikiak Pati, no, nga napatay ng sininga ali-ali ng bata. Di magpagwa sa nga sa pina naman sa sininga Biyernes ining CIDG regarding naman sa kay Coach Baldwin para masabton sa mga ligasyon no explain niya kung anong nagkalatabo nga ti for so many times several times sigin padaman siya sa tagiiya kay ti hindi ba niyang kaisa kabisis lang ng kagtumo damo-damo naman kabisis lang nagbisitas ng resort ti balaan naman nila actually balaan mo na kundi ng kantilado ang delikado halfway seat nga nagsulong pa to sila. Ay, oo. Alas sa 4, sumilay 3. Mabuhi ko na yung commercial. Blanca na gali-li-li-li na si Kagi 5. Ito, hindi ko ka-focus. Mabuhi ko na yung commercial. Blanca, pagbalik ko, tututuduhan. Tadi mga pipila ka mabalitang lokal. Bantay ka muna, ha? Kaysa Araw Relocation Site, may pipila na almost 7 years na ngaway sila yung kuryente, da? Tipi na bayan, mga morales, mga 100 sila ka mga pumuluyo o balay dira. Nasa subong naghahangla sila sang kuryente halin sa syudad sa Negros Power o Desineco pa nasang una. But may manami nga solusyon ng aton singa Mayor, Mayor Greg Gasataya sa sinang problema. Pagkabalikan nato na pagkatapos yung pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: TTX 500.
5: Kailan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
1: TTX 500.
7: Istoryahan ta kon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nag-resulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Dr. Ramil?
8: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, mag-resulta ini sa balatian. Amuna nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damage tuga sang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blandi o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
5: Tabaw?
8: Hey. Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
5: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga

0: That's why gin-advise ta gid Sir JP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir JP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: DTX 500.
2: Katalina habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang mata inang may nagasapdol kang di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dynamic nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500.
4: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA Doc Ramil?
0: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA Sir JP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero migi nato na balik-balik ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500!
5: Diyan na mag-asok.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
5: Magduha pa kasi man.
4: Yung sa man yung pag-inom?
5: Muntag og happy
4: eh. Pila naman yung sugar ni mo ron?
5: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamay nagkabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o
3: puti? DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol?
3: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases.

0: Papaya Fruit Extract. Got Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
2: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
4: Moderna Max, Max Effectivo.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
7: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
8: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta po lang agabi pre?
9: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasi.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Man, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga, kitang-kita.
28: Ganado kaya malusog.
1: kitang kita.
2: Timbang ay mabigat
3: mula batok hanggang tikye.
1: Kitang kita
4: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation, kaya kitang kita ang galing.
3: May kontrabaho formula pa.
5: Walang amoy.
1: Kitang kita
2: ang pangarap ng pamilya.
4: Sa B-Make Premium, kitang kita ang galing.
7: It's the best part of the day.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Number
1: 1, welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castiga Daroming hapon sa atong mga Facebook Live viewers, Susan Gillian, bata ko si Peter John Cuenca, mayong hapon da Susan, Jordan Poole, Romar Duran, si George Mel, Suraj, good afternoon, watching live from Araw Dos, thank you sa pagbulig sa amon, ano? Si nagpamati man, si Bings Delphine, Gina Borja, kag si Ma'am Maida Guy nagapamati man. Check na si Kaki 5 Carla Defensor Longga. Himalaon ta ining problema sa taga Araw relocation site. Kay base naman sa initial information nga dapaton naton, mga more or less mga almost 7 years nga nagahangla ang mga tao da para naman nga makatakod naman sa ilasining electricity. And may mga pipila na ka mga hinun-anon nga ginapahulat sila. Oh, samtang ginapatigayon pa nga mapatakdan sang suga. But naglabot sa punto nga yawan ang slahulat, syempre for almost butang tabi 7 years or 6 years nga nagastay kay di kagari kog gisa masugan sa kadlaw ga progait kanamo. Di ba? May mga bagay gid gisa ma-brown out lang kadali dayong unay ka reklamo sa Negros Power. Di how much more ining mga pipila ka mga kabalayan dira, mga pumuluyo dira mismo sa may relocation side, nga nagaantos, dugay-dugay na, way Japon matakdan sang suga. Ano, ayan ang problema. So, ibalaon ta, kagin pa follow up naton kay K5 Carla Defensor Longga sa New Government Center, kagin may maayong solusyon ang aton sininga pinalangga nga Mayor Mayor Greg Gasataya. Nanamian ko sa niya sininga resolusyon. And silig niya pa, linya ti tagaan naton no sang nagakaigo nga solusyon ini. Check ta si K5 Carla sa line number 1. K5 News FM Live Report. K5 Carla, ibalita mo. Ay no, tod. Oh, check taliwat, balikan taliwat si K5 Carla Defensor Longga. Ti mga K5 kabaloka ang suga subong ang elektrisidad ni CCT na niya sa tawo, di ba? Most especially kung may mga pasyente ikaw nga kinanglan naton nga may mga nebulizer kita da, oh may mga pipila kita da nga gina may mga pasyente nga nag-standby dira, so delikado kung na yasang kuryente ti kun gabaligya kada ano kun ano ni tawag ni frozen foods balday no ti ang mga tao syempre mangita ginaway para magka sulusuga dira, so hibaloon ta ara na siya K5 Ethan, check taliwat si K5 Carla. Oo. So, in a way, i-plaster ta lang, no? Nagkasakay mo din. Alright! Sige lang, hulat-hulaton ta lang si K5 Carla. Sasin ko na, dira mismo sa may relocation site, base nagpadala sa ton sa mensahe, and reklamo ining mapumuluyo, nagkagto naman sila, gintry gin nila for so many times, nagkagto sila sa housing, nagkagto sila sa NGC, nagkagto sila sa Isaka City Councilor na siya supposedly ay magabulig la, no, magabulig para mapasugan ining mga pumuluyo, and ugaling may mga bagay nga daw ay gidya matuman, we don't know kung anong rason ni balaunta. Basi ko may mga kakulangan sa papeles da, anong plastada sa syudad nga wayong butangan pustidra, that's why way man niya katakod sa suga, ang taga Negros Power, no? Kay ti sa akong pagkaibalo, matakod niyang Seneco o kunang Negros Power sa suga, once nga may alagyan na niya kakuryente mo, ti we don't know kung kalayoon sa last nga puste, pakagto sila sininga lugar, that's why nga ti nadilatar, no? But balikan ko lang karon dugay-dugay, ina nga problema ha, i-check ko lang aray si K5 Wilson Villana. Ibalawon ko ang balita ni K5 Wilson regarding naman sa masiling naton nga ti ang aton diri nga syudad. Away pa sa, sige. Hulat laton si K5 Wilson. I-plaster ni kay dito sa may bago, may ara nag-viral. Actually nakita ako ni kagabi o kon ginasang aga nag-viral ining Facebook post, no? Mga K5 bangod naman sining gismil nga kwarta nga pike, gle. Oh, damo pa sa sabag niya mo. Malagyo pa sa tani. Galing kinag sala gisa sa ngiya sining kasinan. Police galing ba na to? Check ta si K5 Wilson.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
3: Ross na sa kalitangan sa isang 24 anyos ni nga lalaki Pedros ka na sa kasino sa isang katsanggi sa bahay naman sa Grande de Ilong. Matintin guro ang tiin ko kay Pedros kaya imagine na pala ang bana sa nga so nga nga hindi kumahon na sinitani pulis magilikita na kay Pedros. So nga patatol pakinobla ining tabo kay Pedros. So sabi na kay Pedros na makasin initani yung 24 anyos ng lalaki na kilala sa kay Alias Totoy, no? Na gipayag mo si Pedros nga residente man siya po doon sa barangay na Ilom, siyudad sa Bago, Pedros. Bawa na, naman niya na si Makita doon sa ipapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap long life balloon. Kanong katuhanan ng mga Parker Fibros. Oo. Katong ipangin ng Parker Fibros, may hindi siya sa gadigo, kag isa Parker Fibros.
1: Uy.
3: Nagkakasigil sa 1,000 pesos na kwarta ng Parker Fibros. Ang kwarta na ginagamit ko sinipa cash in.
1: Oo. Balda.
3: Hindi lang just may apeke na dalaya ng kwarta kay Fibros, mutipila pa mag-amount mula 1,000 pesos man. Apeke man sa kay Fibros. Karoon, ito yung si ma'am ni, mabig din ni, medyo kwadyo din, bukwa niya sa kay Fibros, so medyo nag-iya si Changi, wala ya, kumpiyado man, handa, sa suklasan niya, sa kay Fibros, hindi man gusto man ito, and so nagpukiban niya, muna apeke ang dalaya ng kwarta kay Fibros. Nagpinguha, kung tabi ka kay Fibros, sa palagyo, ini ang nasuspitsado ng lalaki, nagmatama siya pagkato sa motor niya.
1: Damo, piki, oh.
3: Sabagan siya, hindi nila ba, hindi na kitagros ang iling police nga banal, naman siyang kung kitagros, no? Sinisa nga biktimahon niya tadi. So, sa karoon, narami niya siya nagkaunong sa kwan, sa kapulisan, no? Transisyonan sa bago. Kaya nga, kung iba ng kitagros nga, ang identification card niya, dala sinisa sa susisado, kitagros, hindi siya na barangay na ilog.
1: Uy.
3: Taga-saw po tabako, inisa ng Tekay Bros.
1: Sus.
3: So actually, inisa ng Tekay Bros, kung na-group po, inabislam na, kung along sa Tekay Bros, na pamat naman niya nag-pang-into naman, hindi lang isa sa bago, kasi nag-pang-madresisya sa Bacolod. So we're waiting na sa mga further investigation sa kaso, sila yung kapulisan, at mag-check kung may area para sa grupo sa likod si Tekay Bros. Kaya kung individual...
1: Kaya kung nantawon mo kay Kipa Bilson, daw may form of deceit mo. Una, may ang may information nga nagakawas bibigya hindi santo sa identification nga nakuha siya. Ikaduwa, ang rason niya kas mama niya. No? Ti tason hindi kuno iya. Pero natukiban ngang unod sa iya sini nga ano ni sling bag or pouch o ano man da or bag yaman napun-an ni sa mga libuhon nga kwarta kag ipabuso, no?
3: Amo na kani kasi Rose nga katuludan ito sa tuwing na wala na ginapasugtan na makasakay pa sa motorsiklo ang lalaki nga hindi kita ko sagot makapalagyo. So yung security din is ang lalaki mo saka makita na ito sa video kasi Fibros nga nating mo atin nga makapalagyo hindi siya hindi makapalagyo kasi Fibros at lugan din siya sila kasi Fibros. Kaya tinatanaw niya kasi Fibros na kung sikin ni grupo sa likod siya kasi isa pa ka rin bitwag kasi Fibros nga amun hindi mo gawin hindi mo
1: kakamprin
3: sa sobra sobra 10,000 preso may bilhin pa cash man nga pike pa sa Fibros. So,
1: siya lang isa ni Kaki Fabulson?
3: Ano lang, Fibros?
1: Siya lang isa?
3: O, siya lang isa kay Fibros?
1: Kaya usually, Kaki Fabulson, once gadako ng kwarta, usually ang ginahimo nila is may driver na sa motor nga nagandar ng gadaan. Nga nagka-plastar na ba just in case nga matukiban sila, madalagan lang siya ka magsaka sa motor magpalagyo?
3: Wala siya kay Fibros, ah, nga si Paluiso. Nga, pwede, sa Kaluiso.
1: Pasalamat sa kay pulis ang nabiktima nila kay Connie Bunny. Ba si Dabakulan ba di ka nakastiguhan? Di ba?
3: sagat pagilitan niya to nilubi ko todo alipong way naman na si pangkaway kami na tumakot ang kutan na ino tumula ka dito sa pagkasilan mo ay no sugod niya ba sunan na ilan si Febros si Febros makita ay manibro ko nga ini so ang importante ka Febros no na ano siya na tikma ako na nakita sa Febros kay Kabloka maamuli ngayon sa kay Febros sa base sa experience ato ang kalaban sa mga ginapang biktima man nila mga tigula wala mga senior citizen ato ng mga nakalulang
1: tikaluoy lang ba sa mga biktima amo ni dapat ko na kuyo sa mga biktimas niyo nga na chupians ni kagto kung mas may bago pinpi file ka mo kaso pasaka ang gita kaso kay para hindi ni magsulit kay kung pasugdan tani nga makalusot ni sila makalapaw ni sa kayo na lapawan ta tong kaso to ay misan pasaka kaso himuon ta pa naliwat kay nakita paglingya sing plate numbers motor ara pa sulod sang U-box so meaning mayara niya siya nga plano kay G5 Wilson nakita mo gitanan nga mga kwan mo mga sirkumstansya nga siya man og into gidi kag manog piki kay G5 Wilson
3: kay Febros kaya good luck na naman siya kay Febros kaya doang penalty sa nga pwede ikwan kay Febros Pilipinas ang pinakarubo na piso kay Febros pulo katuig 20 years kay Febros ang iyas ni kaso nga ano na niya piso kay Febros sa Idalo sa Republic of 10-9-1 kay Febros no kung naman yung reverse penal code o RPC of the Philippines kay Febros so dako ini nga violation mag-tikam certification para as kwarta kay Febros kasi may dala pa nga pagpapito so dako kayo nang ingat si Neto Pangol kay Febros yung mapamatunan na may sala sinis na ginobra kay Febros no, sa pagpapito sa yakas ilan kay Febros makasin na lang kaya mas kater kay Febros hindi na lang kaya makasin sa tiki
1: ha hindi na yan sa gigampang pag gina-online ako ginabawalan na yung magampang na hindi na niya magkuhan kay Kipay Luzon kay why ginaya lang why gina na idulot nga nami sa pangabuhi sang tao dahil sa ligte yung kabuhi ta sa lak so ikon i ano yun lang i bakal yun lang bugas kag gidalon sa puluyan nyo yawan pag maubos sa bulan di ba ah, may bugas ka na may oh pang bayran tanan ng utang para wala ka ng utang
3: oh.
1: Walang gaon ka pa sa asawa mo walang gaon ka pa sa bana mo kung doon dinadala mo puli but anyway kay Gifeboso dapat nitutukan gid dapat seryosohon sa mga kapulisan kasi mga complainant kagto mo sa may bago pinpi pasaka ka mo kaso para hindi ni kalusot to posibilidad damo nisla kag diin nagalin ang ipiki dapat interrogahon ni siya din halin ni din ang source ni kido pariyo ni droga kag Gifeboson mo oh? So posibilidad may sources nisla nga nagapanghimo sa piki nga kwarta nga ti ay do why mo ko kita sang piki nga kwarta kay bisan piki sumong nagaplagyo sa akon nga daan ti siguro kwan gida be aware na lang beware sa mga amos ni nga mga modus operandi sa mga tao nga managpakahapos lang bla kag ipabuson kun why siya mapunggan do balaga na niyo oh ario may lang kay ni dasig ni babayi nga nabiktima nga napunggan dayon ang motor malagyo ni tani kun why ni malagyo na ni
3: malagyo kasi po sa gusto ko na notice mo ang tsura sa kwarta ng kay Febros. Ang to na ang kwarta ng kay Febros sa una, papel pa.
1: Uy.
3: So, nabudayan na sila magkapit sa kwarta ng Aguila ng Febros. Ito state na yan ang kwarta sa mga bago.
1: Daw polymer na yung bago subong mo.
3: Polymer na yan. So,
1: ah, polymer giman? Basi sa lakob la? Sorry. Ha?
3: Polymer na polymer. Ako sa sweet word polymer.
1: Oo.
3: At muna kay Febros, mag-free
1: Kabalo ka kay Five Guson, doon kayo katilaw ka nga nag-tiner sa ako ng 1,000. Dahil kay Five Guson, laban sa ako, 100 lang. Ikaw yan, nananad kayo libuhon ng kwarta mo. Ti ako, doon ko na maanad nga may amunang nga kwarta kay Five Guson.
3: Kung nga rin kay Five Guson, hindi inbot na lang din. Ako makasunin
1: si Pino. But anyway, mangin ano niya, mangin laksyon sa mga utod na ito. Most especially sa mga Changi. Kag may mga may edad na blang ginalantaw mo di ginamapping man nila sa mga tunto nimo ginalantaw niya yun, ang dagabantay to bata ang dagabantay to tigulang nga daw hindi iya kabalo maglantaw sa mga piki pwede to dito ta daw amo man asla mo
3: Ako nga si Fabros, isa rin mga biktima nila mga senior citizen kaya pagdaho na ito dahil wala na bala sa wheelchair. So, tiyak nga, bala lang mo sa ito. Sini nga mga negosyan. At mga likawan ni kayo ni Tani, kuno ay mga dakate problema na wala nga ito. Tapos ka na sa adjustment pesos para sa isa ka negosyante kasi Fabros na naman napahayag ni Ma'am Virgin. So, sa inyo, ito sa mga ato sa mga update. So, ako wagi ka dito sa isang bago na nadulong sa inyo sa kalungan. Sa my PC, sa mga ako din extra weather. Pagkakas sa patrol, ito sa Vincent ko na sa inyo naman si Kepa Wilson Milena para sa kampiyon na balita sa isyo ng Dikawa Pengawa sa Metro sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Manamang salamat ka, K5 Wilson. Tanong magkilata ng mga tuntong animalist. Sige, pakahapos na ni. Balaan naman na nila nga piki ng ilasin nga ginadala. Ang style lang nga ti magpulupanginto katapos paluyloy. Dahil nga pasuri lang sir, hindi ko diyan sir. Kaya maybe ano ko, may ginagatas ko. May masakit o nga kun nga magulang, di kinanglan bulong. Ay kadamudamo, uwi nga makapangita. Kayo mo isang kwarta, okay na si Carla. Check kami, balikan si Kaki5 Carla. Kay direko na namian, kay ginabagabati kung may immediate solusyon. Ang aton singa City Mayor, doon namian ko. At least ha, may ara na action ng aton singa lokal nga pagluhan diri sa siyudad sa Bacolod regarding sing mga pipila ka mga nag-star sa relocation site nga wala iya sang kuryente. Kay K5 Carla, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kay K5 Carla, ibalita mo.
4: Yes. Rod, so padayon ang profiling verification sa Bacolod LGU may kangtanan ini sa mga pumuluyo nga nag-aistara sa araw relocation site sa may barangay Vista Alegre. Ini sila pito na katuig nga wala suga ka K5 Rod.
1: Wow.
4: So ini sila ang nagpadulong inas ang aga sa 13 na timingan kinini nila na istorya si Mayor Greg sa ang aging profiling verify K5 Rods kung ini sila bala mga award ticket sa mga lote dito sa area o kung lote ngara sa relocation site sa may barangay K5 Rod. Imagine ha, pito ka layas ng suga, nag-aantos ini sila ka K5 Rods, so nagkita ini sila sa paagi para maka sila galing kiti ini nga paagi is illegal ka K5 Rod, kay tungod
1: na ka K5 Carla. Dahil lang gina, nang isabi sa mo na yung connection, kita ka namin sa nga tong tupiko, pero doon nagautod-utod lang connection mo. I-check kaliwat namon ka K5 Carla, dali lang gina. Balikan nato, nagudugay si ka K5 Carla, gusto nato nga maklaruhan gini ni. Kaya for almost 7 years, nagpinitensya mga tawda. And kamalog kita, may mga estudyante, bukas na nga ng klase, kabudlay sa mga buhi, nga ti ang ibanda naghalalin sa iban nila nga ginistaran mo. And hoping nga tinami man ang listahan. Nibalawan na naman ng syudad sa Bacolod, ginaplastar gid, which is the Abada Sky, gani ang araw da kanami na may mga eskwelahan na, may mga gym na, naging patukod para nami naman lang pag-aistaran sa mga pumuluyo da. Ikaroon, ngining relocation site nga ara na sa ilang nga face, daw ay mayo maplastar. Anong problemas ni Kaki5 Carla?
5: K5 Rick, amoy ang K5 Rods, amoy na ang K5 Rods, no, katungkod na wala, di pinis sila, sa mga silo, inis sila dira, sa sunod sa ila, tatlo na ka-administrasyon ang naglabay, eh, sa dugay na inis sila, pagdi ang iba dira, ito na katuig, ang silo nila is lagi dira sa nga poste, nga ginabutang nga para sa ila, kay K5 Rods, at the same time, amo man tubig, wala man, so nangita, na inis sila yung paagi sa tubig, nagpa-dipwell, inis sila kay K5 Rods, kunin na ba lang
1: tasok, tasok,
5: and then may kasumera, inis na yan sa nga ginbutangan nga tangke at K5 Rods, gagdra na inis na yan nagkakuha. So, kliyente na magsubong nila sining problema, kitungod nga nag-illegal parking, inis sila, multahan, inis sila sa nagsi K5 Rods, kasi mawagid man nag-illegal parking.
1: Yes.
5: So, amunin nga nagdangat, nagpagulong na inis sila para mapadangat nila ilan sining concern sa syudad, nga matagaan inis sila yan sa nga kuryente at K5 Rods. Kitong lato na to na mga mga nag-relocate ini sila, di kumbaga ko lang to natin ara sa idalam sa DHA. So, hindi sila kaproseso tungod yung mga dokumento, hindi sila nga pinahanglan noon na makuha man sa syudad dahil kay K5 Rods. So, kaina, nag-salig na si Mayor Greg sa kaya nga mahatagan sa solusyon ng ilang sininga problema, mahatagan ini sila sa permanente na nag-idea o kong kuryente kay K5 Rods. So, po, nga magpagahimu o profiling, then verification, mag-coordinate ang syudad sa nagsi, amuman sa BHA, sa Cape of Rhodes, Rati, Kaina, na ka-mention mo si Mayor Greg Kasatayan sa mga pumuluyo, mga residente sa Araw, na pag-aanin sila sa temporaryong suga, agad doon may araling gininis sila yung magamit sa Cape of Rhodes, ay tayo sa subong wala, gininis sila sa gamito na ay tumutigin agin kuha na blasnapsi ang wire na ila sininga gintapping sa Cape of Rhodes, kaya siyempre kung mag-illegal tapping, ini sila
1: delikado man.
5: Ini sila sa Nepsi, kada bulan mabayad man ini sila sa multa sa Cape of Rhodes. So may alat nila, no? So pag paghinunano nila kaya kay Mayor Greg, atun nila nga pamatiyan.
1: Tunog-tunog, Gaby, kay Pebitan?
6: So, how soon ito ang solusyon at dependido na pagkakuha ng names natin? Ay patatapos din ang pagkuha ng names nyo
1: At least kay K5 Carla, kanami na kay nag-intervener naman si Mayor Greg Gasataya, which is nakita ko yung muning nami, he doesn't care kung sino ng administrasyon nang iyaya, kaysa iya administrasyon, paningwaan niya, nga matagan solusyon. Muning namian ko lang, nga waitan na binasulay. Importante, maplastara na yung solusyon. It is the temporary post o con polls na para sa mga butangan na linyada sa kuryente, and then, apply sila sa NEPSI to process sa ila sininga kwan, sila sininga electrification. And which is nakita, kung doon ko nami, manangin positibo kag Gibab Carla, huwag sila nagsala ang nagkagtot at kagina sa ang aga sa NGC?
5: Yes, ako gindi na ang Cape of Rhodes, kiti una, tagay matatlo lang nagasaka, gadarit sa VHA, at doon ginapasapasangan, ini ano, sa tutaina sa Cape of Rhodes, doon kaya ini sila nagabalik na elektrosyudad, pero ti wala din na sapaka, nang ina sininga.
1: Pero nami, pagid na, pero nami, pagid ka ka Cape of Carla, paimbisigaran, why is it nga wala Japon na? Kundi mahatag na una, which is for sure amo na himuon ni Mayor Greg, ano? Hatagan na ng solusyon, and then afterwards, iimbisigaran anong natabo nga until now nagbalakuon mga pumuluyo da?
5: Yes, amo gani kaya magkitid nagreact ini sila kay tong hindi lang man amo na ang relocation site sa Araw kay Cape of Rhodes nga ako no ang mga dala niya nga ako ang mga bagulang niya may suga
1: nan sila, actually daw ang sunggod-sunggod
5: taon nila unfair para sa iya
1: ang sunggod-sunggod ara na da mo kay siyempre ang baloy yung iba to nami to ila dalan may puste may suga may tubig may bomba pa sa mundo dito kay Japan now so hibaloon sino na da ang sa likod sina nga nadilatar na ang problema diri kay Gibab Carla basi bla kon may mga pipilada ka mga bagay nga wala lang nato matalupangdan nga basi kon may ara na da kaso wala matigayon ay dako gini nga rimalaso gid kay Gibab Carla
5: ganti kay Gibab Carla kung matuon gid man nga may ara gid man wala nga gin alokal pa sa ila mo na aton sini nga hibaloon kay Gibab Carla imagine for 7 years hindi wang butangan ang poste ano gid
1: ikaw ikaw babe mangkuton ta ka isa ka dlaw nga wala ka ng suga, mano ka?
5: Hey, kapag digit ang kaya kung ano ni naalad ka, hindi mo pala kinangla na wala ang suga. So, lang na suga, okay lang nga, magamo na. Pero tiko ko mga magamasakit, may mga estudyante ka, kay Clifford Road, kapag budlay nga wala ka suga. Kasi isa ni sa mga nasitigin subong,
1: yes.
5: Sa atong siling makautuan ang suga, kag ang tubig, kay Clifford Road.
1: Sige, Sige, salamat gigi Ma'am Carla sa pag patigayon kay ni Kaina, at least natagaan na sang immediate solution, not long term nga solution, pero for sure mabutangan ginada.
5: Yes, kay for about kag ganit na paabot sang solution gid ang aton sini nga mga pumuluyo dira kay for about may alagin sa sabat sa ila sini nga ginapamangkot man nga kay for about.
1: Sige, salamat kay Ma'am Carla.
5: Yes, good day, everyone. Reporting that the Bacolod City Government Center, in the Balita, with the leader of the Bacolod, Mighty Sika, DJ Bayo, in the Sika, Kipa, Carla, the Bacolod, Trash Champion, in the Balita, so we should be going to Kalinga, and I grow, so, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Ang magiging ginambal ko daw, sa nyo ni Katulo, tago, yung madimaho, ginin sa ulihi. Mabuking, ganini kag maukayan, inibaw, dako, gin nga perwisyo. Ay, oo. That's why kita sa aton nga mga lideres, ha, ang iplastar nyo man mayad. Hindi yung pagpabayaan kay ti is pitok tuwig nga anto sa mga tao daw. Oh, magtakot kayo doon lang gid. Huwag ko pagid ma-check, huwag ko ka-ocular inspection sinang nga lugar. But maybe buwas magi ko da sa aga. Lantawon ko lang area, estimiton ko. Oh, kay madumduman ko, kami man nagtakot pustis mo sa Abadas Kay. Oh, isa ako da nga nagpatindog sa poste sa Abadas Kay. Sangin patukod inang relocation site dira, bukid pa na da. Yawan pa ko da sa una saka. Di mabalaan ta da kung pilak bilog posting kinang lanon dira. Oh, kag pilak kabilog o pilak kalaba, ano kalaba, sang kuryente, o berwire nga ilatag dira para at least masugaan dira ang mga pumuluyo dira mismo sa may relocation site. Makagtukod na ba saga? Dira ko marikta halin sa balay. Para at least mabalaan tagid blamayad kag mangusyoso tada ko nung natabo da sang una nga away Japon masuganda. Ay mga pipila tadi kay permission pag di tani anay mabuhi. Check tabi si K5 Berto Gakit regarding naman ni mga K5 sa estudyante, no, kag maestro. Ti dumayara to nga daw something like nga daw utang-utang na doon naman. E-check ka ba kay siya gining nagkuha kinasang pipila ka may impormasyon kaya nag-break sining balita nangin eksklusibo ni K5 kang Sabado mo. Kay K5 Berto!
2: K5 News FM Live Report.
1: Ibalita mo!
3: K5 Rods, ginkuga, kaging painom sang muriatic acid. Ako ni ang nagwa nga natabo sa determining nagwa death certificate sa nga maestro nga ginpatay sang isa ka estudyante sang Biyernes sang kagahon sa may isa ka subdivision sa may barangay Alihis, Bacolod City. Kagi 5 roads sa atong sila nga update nga nakuha link sa atong sila nga mga kapulitan in anaton ang estudyante nene kagkito ay matanin natin karuhon kamusta kita kasi ang tabo dito ginagat sa maestro ang estudyante nag-inom-inom sila kag nag-moment sila ang may kapos-kapos si Peparot kag ati po na naging painom hinkuga hinpainom sa muriatic acid kag natakpan ang so ang sustante kay hindi nagwa di pangbuklas ya to ang sistema and the rest why na dalyo sa balaan ko na no ginamotibo that's why nagkatulit sa suspect kay na nagtupang sa saton pero di wala di siya nagatag information si ginamataro niya man kag na may ara sa sang private lawyer no actually ang ila sining na sistema subong makiain sa mong no tagun na preliminary investigation sila say given 10 days sa investigasyon kag magsumite sa ilang sini nga sistema man sang kaso kasi mabato pa ng kampo sa sining estudyante kag sunod diri sa aton sini nga kapulisan gitawagan naton ginapitan sa subong pagulang siya sa training center si police na captain si Arias no ano ba lang din sa Tibaybaros ang gusto nato ng balan sa Tibalamate kung ano si balan ginawayan sila no may ginawayan sila ng labor dito pag atanay sa K5 Roads. Sunod rin sa information, mangutang ining estudyante kung tani, no, sang kwarta, wala lang yung divulge sa pulis kung ano ka dako ning kwarta sa video dako-dako pa ning K5 Roads, no? Kag amuning rason, kung naanag sila atanay nila
7: Oh, kasi ba, bro, wala na naglabot kung nga ano itong sistema sa pagsatanay nila sa kapi nga to na akin tuga sa estudyante kasi painom sa muriatic acid. Pero una, sa nakuha na ito yung information sa fairness para nga daan, nag-ako na rin suspect na pero inunahan niya ako painom sa muriatic na tinubog ko sa maestro sa ilimnon na ginainom nila. Sa Gilma ba, Rods, pero tinuda, dili ka itong siling kapulisan, kagdisikador, na itinimutangan niya ito kung painom ang estudyante, laban-laban, mabuhakan ito na baba sa estudyante, kagiba, Rods, no? So, amun eh, posible, no, sa kapulisan, nga ti, nangin rasyon na lang ni, pero ti, ang gadalagin na motivo, amun yung pagwala, sang wala pagpautang, sang, kung wala pagpautang sang maestro, sa estudyante, sa gusto si nga kandidat nga kwarta. So, amo pa lang din posible nga kinalantaw sa aton sila nga mga kapulitan sa dalagan sining krimen, ang motivo sa krimen sa pagpatida maestro. Sobra na ni Kadiva Broad, sinuig na, no? Nga kilalahay ining estudyante at ining maestro. In fact, sunod rin si Police Captain Reyes, mga more than 7 na eh, no? Sobra pito na kabesas ni nagkadto ining biktima kun ining suspect sa balay isang biktima si Bebrot.
1: So medyo may kwan nagali may madalom-dalom ang ilas ning relasyon. Ay ano gin indicate kay sa pulis nga may relasyon ining duha?
7: Si Bebrot, pasensya sa aton sini ka magkita, wala gin indicate. Eh.
1: Uh-huh.
7: Wala gin indicate kung may relasyon gin man sila pero sunod diri.
1: Wala gin amin sang suspect ka nga may relasyon sila nga duha, wala gid.
7: Wala.
1: Okay.
7: Pero bro sa medyo sweet wala ninyo masato siya kapisan medyo sweet din ninyo to ha lang at tinaglapot gani sa among itong moments kasi ba bro kaya ang estudyante nga ni ga-deliver ni tubig no? Sa balay masoy diri sila nakilalahay ga-deliver ni tubig ang estudyante kaga mas para lima na gani na nagkato dito ang estudyante ka magtulong kagdirin sila nagkilalahay ng UI messenger, kaga dito na sila sa Kiva Bros, sobrang sa katuig at sa tanay nila, kaga rinsuit din sila sa tanay, magaling kiway kabalo ang aton si Amin, wala kita kabalo kung ano silang motibo, yung gitla, no? Kasi in sumiteria ang itong nga sininga apidabit man sa korte, no? Napasakaan ni kaso sa kaina, ng kaso ng murder, mapa-PI ni sila, preliminary investigation to sabat ni Black Rocket Bros. Kasi mabato man kami, ano? Amunin ang sistema sa private lawyer niya. Hindi siya mag-atag sa statement sa K5 Barods. Pero hindi rin nagatalagan sunod sa police ang ining hulaman na isang kwarta nga tuyo paghulam ining estudyante sa maestro.
1: Oh, ate, sige. But anyway, hindi pagid nato makwabi ang pipilag ka mga statement coming from the suspect. But basi buwasa makahatag na siya sa iya sing sabatman sa aligasyon man sa piyak na partido kay G5 Berto para masanagan naman
7: gintray tigid nga kwan nagkita kaso sorry sir lang ko private na lawyer pero iya man na tinuduan na sa iya sing kabog sa tunay pagkatag ng statement amiga no so abun na lang ni ang gikwata lang sa pulis kay G5 Berto kasi ang iya si Nikos ang kamatayon sang maestro ang ginkuga kaginhiluan. Tares, wala na, no? Actually, una naglabukin puno. O na, pero diba yung puno dito.
1: Amo nang result sa, no? Gin-autopsy yung bangkay?
7: Gin-autopsy yung bangkay. Sa death certificate, kina na lang tawag naman to. So, amo to kuga, gani, no?
1: Asphyxia?
7: Term dito, ay, destacted, ano, gani, kagulad.
1: Oo. Extrangulation.
7: Affectionation.
1: No? Extrangulation, ginkuga. Gin-extrangulate. Oo.
7: Tapos, ang pagpainom sa hilo. No?
1: Uy. Tilaok mo madunot na mo muriatic acid.
7: Itama to sa
1: kagdyan.
7: Ang biktima, kagiva bro, sumog dito. No?
1: Sus, my goodness.
7: Ang kagiva bro, no? Kay, amo to ganyan ba kay Nani Wilson, investigation sa aton sini nga mga kapulisan na
1: he was brutally killed by that person kag G5 Berto grabe dili ka akwan gid bro brutal nga pagpatay gid kay siyempre ba may goodness pa inom kay mo yung kapalakpalak pa na guro
7: oo Asturian, Asturian talang dito matakin nato bang ito ning suspect give a broad no? Do ano man siya no do ikan do kapal ni Tilik do sa yaita ang do sa pisuan
1: oho
7: do yaman na kinantaro
1: pero may ano may feeling of remorse ang suspect sa ginimo niya nakita mo man kay Kipay Berto nga daw na ginulsol man siya.
7: Oo, ay do ay way ka Kipay Berto eh no pero tapos sini ka paglantaw do lantaw na ton to do ka do ka
1: no? So be, meaning ba si dako ang kaakig ya kay Kipay Berto kay kon do wala lang ya pikto japon sa iya either may criminal instinct ini siya or ikaduha why siya naghinulsol kay basi dako ang kaugot ya bla basi mo amon bla kay Kipay Berto but inaw hindi kita gusto nga magpresume sida ang aton diri is diri lang kita sa facts ang kaso so mayo lang kinadakpan siya tubangon niya ng kaso niya kag may hustisya mata ko gasalig sa hustisya naton kay Kipay Berto ah.
7: Yes, sakto na kag Kipay Berto, no? Kag amo na ni siguro di. Ya usat na man natang yas ni kabugat, o kinamatarog nga di maghatag. So para mo ni pasakaan na kaso, kag kumulan taon na to ng sistema kag Kipay Berto, si may something wrong di between sining duha. Kaya mo ni kinalantaw again sa atong sining kapulisan nga kwarta utang nga di dapat gid lantawon kag Kipay Berto. Sige. Sige bro, sa atong sininga balita, doon subong hapon, update sa maestro kag estudyante, tala sa atong sa kalawang sa GTX 500, G3 Bio, MyTC, kag GTX Cosmic. Sige bro, sa atong sininga mga kaibigan, doon talang hindi na kay senior high school college, ano eh, no? Ining estudyante. Sige, ako si kag Berto Gakit para sa amping nga balita, servisyo publiko, kag Lingawan, Sanay Cross, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report, El Castigador.
1: Maraming salamat kay Kipay Berto Gakit Riza Bauer nagpamati man Julie Hinovial ng Bugdang Roslyn dili ka na Papang Jun Ramos lead kag si Roslyn dili ka na kag si Papang Eduardo Jojo Galuna Marikas Navarro kag Papang Erning Poderoso. Check tabi si kag K5 Obre Suspanye dito kita sa may Kabankalan na naman. Hibalon ta mga dalag ko nga mabalita gikan sa sur nga bayan sang Negros. Ang balita ni K5 Obre ang dalumas kalawan sang DTX 500. Mga K5 every day, every program sang El Castigador, gina-endorso ko gid sa inyo. Kay palangga ta kamo. Para ululupod kita yung mga K5 ah, no? That's why, nga amligan naton sige kayong lawas. Ang aton sini nga mighty si pampabakod na sa immune system naton o kon sa aton soldado sa lawas ta. While on the other hand, ang DTX 500 muning nagadetoxify, nagapanglimpyo, nagapagwasa sa mga free radicals lawas ta. Anang D3 Bio amo nang may antiviral, antifungal, antibacterial properties amo nang nagapatay sa mga kagaw-kagaw sing ilana, trangkaso, ubo kag sipon. So that's why ginatawag naton Power Trio. Kay nga man, Power Trio. May kusog ka nang may ano ka na may isganan ka nang hangaway sa lawas mo plus may nagapanglimpyo pa nagapagwa sa mga higko kag nagapabakod no kag of course nagapamatay sa mga free radicals mga bad bacteria amo ning D3 Bio check na si kag K5 Obre sa line number 1
2: K5 News FM live
1: kag K5 Obre balita mo.
8: Kay Febros, maayong hapon. So, na-kumpiskar sa isa kalalaki ang balor 136,000 na shabu kay Febros sa sunod ng isa ka pension house di Kabankalan, particular sa Lirazan Street, Barangay 3, Kabankalan, kay Ina lang sa hapon kay Febros. Kinkilala ang nalakpan kay Jobert kay Febros, 37 anyos di siya, na residente sa Purok Fatima, barangay Tagupon, syudad ng isang Kabankalan kay Kipay Broads. So, pulot ni ka heat seal transparency sa Shea ang nakuha siya kay Kipay Broads. May cash nga 600 pesos. May basta money pag iya mismo nga 600 pesos man na kwarta kay Kipay Broads. Pag 20 gramos ni Sangyatian Shabu ang nakuha siya kay Kipay Broads. Ang mga 136,000 ang valor sa nika K5 Bros. Naraman nakuha sa iyang mga non-drug evidences like isa ka improvised glass scooter ka plastic straw scoop may mga bilin-bilin pa ining droga ka K5 Bros. So sa karon ang nadakpan nga si alias Jobert Kabankalan components sa police station para yasa nagkakaigo ka diskusyon kay K5 Bros.
1: Oh, at least nadakpan na kay basigo ni madakpan mas makatuga pa na sa inya krimen ang duhulan niya sang droga kay K5 Obre. Salamat gid.
8: Thank you so much, KFI Broad. Ini nga balita ginagulong sa inyo sa DTS 500 ITC kag D3 by report. Ikan din sa kabahan kailan sa tinis kag K5 overage suspend. Para sa kapiyon nga balita, servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
1: Ayo, droga na naman. Kim Arizon, Flora, nagpamati, Jonalyn Rondes Galila. Last na lang nga balita, si K5 Rovic Mungkal. Oh, hibalaon tayong balita ni K5 Rovic. Mga K5 ha, sa aton sing mga suki subong nagapamati ang bloodletting activities ng K5 News FM kag Rayo Foundation Incorporated kag Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Red Cross ang kag ang Barangay Takuling palabuto na nga Domingo June 21 alas 7 sang aga kilita ay kita diri sa may gymnasium sang Rayo Foundation Rayo Ocon Ramil Itanguy gymnasium diri mismo sa may Barangay Takuling Purok Paho sa tubangan ng San K5 station. Kagto kamudigi kami kita ang bloodletting activity ang Rayo Foundation ang magpamahaw naman sa ila singa Rose Caldo. Wow, salamat kay Rayo Foundation. Salamat kita kay K5 Robert Pacardo and the KSS sila magpamahaw sa aton mga donors. And Barangay Takuling Janjan, salamat gid na nining Jade Castillo. Sila na ang magaman sa bloodletting naton. Kanang City Health Office, mga doctors, mga nurses, ng mga mabuot, kag mga mapisan, kag mga gwapa sa mga doctors naton sa may City Health Office. Kag ang Red Cross, sila ang magpanguna sa aton nga bloodletting activity. Ang mga dugo, diri nga matipon, ang maning ibulig naton sa mga nagakinanglan sang dugo. So kung gusto kang mabuligan o may pamilya nga dapat buligan, donar ka di dugo para hapos ang pagkwa mo sa ulihi. Kaya kung isa, pangayo lang tayo pangayo, tigun kita naman ang pangayuan sang dugo para makaaran si K5 Rubik. Check ka na yun. K5 Rubik, unahon, taka nalipat ko. Ibalita mo. K5 Rubik? Alang-alang lang, gurus K5 Rubik. Dasin na lang.
9: Alright!
1: Salamat K5 Rubik. See you tomorrow. Ma-endorse lang ko dinadaan sa amon bloodletting activity yo ano. Amo ning kung gisa may mga times nga gina-ask namon lagi na interview namon ang nagapangayo diri dugo. And kalaban na nagapinangayo lang blati magkuton may mga pamilya man ni isa sa pamilya nila way ginag-donate kun kinahanglan nyo ti da yawan kamo pangita kay way kamo access. Pero mas nami pagid kung gusto niyo magbulig, makabalik ni sa inyo pamilya, pakaisa niyo, pariente mo, miga mo, nobyo mo, asawa, bana mo, kirido, o nano manda, hapos, kay nga man nakadunar ka mo. Mambaga sir, ako to lang nag-donate, nagligad, which is, di ba, hapos. That's why bululigay kita. Kilita ay kita alas 7, dapat wala sang inom, wala sang makahulubog ilim nun nga nagpahubog kagabi, wala ka nakapulaw, dapat tulog gamayo. And of course, nami ang imo sining vital signs. Kaya mayarap ang kita screening. So, June 21, alas 7 sang aga, kilita ay kita dirimis mo sa may Rayo Gym at abangan sa K5 News FM Station. Sa June 22 to 25, mayarap kita distributions sa 9 poorest of the poor nga napilihan sa K5 News FM sa Bilog Gabacolod, no? Siyams na Kabilog Tagaan. And on Sunday at June 28, we will be having our K5 Kalingawan sa Barangay sa may Purok Pag-asa, Barangay Estefania. And after that, we will go to Campo Istuhan Highland Resort nga magasuksok si K5 Ethan sang Mad Max. Wasteland attire or si Pirates of the Caribbean siya. Sige, salamat diba K5 ha. Part na sang amon sining ikasyam ng tuig nga ni Bestaryo. Nagpasalamat kami in every year nga magabot sa amon ng amon anniversary. It signifies how strong K5 News FM team sa Bacolod, no? Kati sa siyam katuig nagapangalagad gabi, may mga unos nga nagabot sa amon, may mga bombardiyo pakalain sa mga tao nga gakontra sa amon, but madamo kami sa gihapon nga nagasuporta, which is kamuna mga K5. Nagapasalamat kami in spite sa mga tirada kung kisa nga dumatyag nila, grabe gid ang sala namon, no? Pero ang amon tinutuyo is serbisyo publiko. Why kami ginabayran sang politiko? Why kami gapanghayo sa politiko para mangtira sang isigapariyo? Wala. Purely news kami kag nag-deliver kami sa mga services namon. Every day sa amon kabalaka desk diri mismo, damo-damo nagapinangayo bulig. Mabatian nyo man ang panawagan kay Ma'am Shine Lacson, no? It signifies nga ang K5 nag-exist para magbulig. Hindi man tanan mabuligan, but at least no, nag-extend kami sa amo sing ikasarang para ihatag sa inyo, mga ka-K5. So, may gift-giving mga kami sa Barangay Estefania, and at the same time, we will be having our K5 kalingawan sa barangay. Sinadya kita da. Salamat gid ba ka-K5, Boss Kano, Ricardo Kano, Guapo Tan, sang Kapuistuan Highland Resort. Salamat sa pag-sponsor sa amon sa venue naton sa June 28. Wala ko ng panahon. Sa kalan naman sang bukos ka puwersa sa K5 News FM, bakulong sa amon singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka-K5 Ethan, ka-K5 Rimmel, ka-K5 Kenneth Uy. Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sa DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka
0: ka butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa late sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon.

0: Ani kan ang pakita ko nga tiil. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulak tanan. Kada ko gitang mabulid sa aking kalawasan.
1: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Para sa K5 News FM, lasays 1 sang gabi.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio MP Newscast.
13: the latest and the most

comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa dasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sininga Lunes, Hunyo 15, tuig 2026.
1: Magkita gamapalayag kita live sa official Facebook pages K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kagbapalayag magkita sa 101.5 MHz sininga mga radyo.
0: Sa mga headlines, nga ginadulong sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 53 anyos na lumos patay sa Bago.
1: Samtang sa balitang nasyonal, in the RRMC, nakarecord naman sa 65 ka mga nagkalamatay sa Mindanao quake.
0: Sa balita international, UFC fight gin patigayon sa White House para sa isa ukod ika-80 at kadlawan ni Trump.
1: Tag sa balitang sports, sa South Korea kampiyon naman sa 2026 ABC Women's Cup.
0: Tag sa ato naman balita, entertainment, sikat ng mga artista kabahin sa comeback content ni Esnier. Lasay sa 4.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka K5 Dominique Banyaga.
3: Experience sang mapaang nga panahon ng pila ka mga lugar sa sidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa epekto sang easterlies. Suno sa pag-asa ang easterlies ang nagadala sang mainit nga panahon sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur kag Davao Oriental. Apang posible sa gihapon nga maka-experience sa mga lapta-laptang mga pagulan kag pagpangilat ang nasambit nga mga lugar. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod, lakit na ang Metro Manila ang maka-experience naman sang maayong nga panahon sa aga. Apang sa hapon kagabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang mga localized thunderstorms. Wala sa gihapon sang may nakita nga low pressure area ang pag-asa. Apang pila ka mga weather agencies sa iban nga pungsod ang naga-forecast na sang posibilidad nga may magatuhaw nga LPA sa Guam kag Mariana Islands sa Miyerkules tubto Biyernes. Good weather kita buwas sa aga diri sa Negros Occidental. Apang sa udto tubtob sa kagabion, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 26 degrees Celsius kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrel Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay-say kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, patay ang 53 anyos nga lalaki matapos malumos sa irigasyon sa Puroklangka, Barangay Caridad sa siyudad sang Bago.
1: Base naman sa report sa kapalisan, na unang nakita ng lalaki sa irigasyon, mga takna pasado alas 3 ang hapon sa Domingo, Hunyo 14. Apang wala idigin buligan bago naman sa ginapaminsar nga nagapaligo lamang ini.
0: Pagkasunod nga adlaw takna alas 5:30 sang aga, ginpaingita sa nga kaingod ang biktima. Agudok dan ini para sa i-check-up sa balatian sini nga tuberculosis. Kag dito na ibaluan nga wala ang 53 anyos sa iya balay.
1: Nagpadigay naman sang search and retrieval operation ng Bago City Component Police Station, City Disaster Risk Reduction Management Office kag Philippine Coast Guard sa Pulupandan Substation.
0: Nakita ng bangkay sang biktima sa Purok Tapulanga sa Barangay Bagroy, takna alas 11:30 kaina sang aga.
1: Gindala ini sa Bago City Hospital kundiin ini gindeklarar nga dead on arrival.
0: Samtang personal nga nagkadto ang 50 ka mga residente sa Ngaraw relocation site sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City Government Center para magreklamo.
1: Naibaluan nga 7 na katuig nga wala sa kuryente ang mga nagareklamo. Sa interview naman sa K5 News FM Bacolod kay Attorney Mark Mayo, nagparigay naman sila sang profiling kag verification sa mga residente sang lugar.
0: Suno kay Attorney Mayo, gilayon sila nga magakoordinar sa Negros Electric and Power Corporation pagkatapos sang profiling kag verification.
1: Ginahigyo subong sa mga residente nga masigurado nga mayara sila sang permanente nga supply sang kuryente.
0: Lasays 8 sa iban pa nga balita lokal. Anti-smoking ordinance sa Bacolod, mas pabaskogon. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
4: Itapanawagan ng Bacolod sa Bunian Panglungson nga mas pabaskogon ang anti-smoking ordinance sa mga eskwelahan, sa mga jeepney, kag sa mga pampubliko nga mga lugar sa siyudad sang Bacolod. Nangin author sa ordinansa apo si Councilor Attorney Cesar Distrito. Nagapangabay si Attorney Distrito nga maging istrikto ang pagpatuman sang City Ordinance number 641 series of 2013 o kun ang Comprehensive Bacolod Anti-Smoking Ordinance partikular sa palibot sang eskwelahan sa mga jeepney sa jeepney terminal kag sa mga pampubliko nga mga lugar kaangay sang downtown area, hospital, public plaza, gasolinahan kag iban pa. Tinutuyo sini nga makahaklo ang publiko sang mas matindo nga hangin. Na ini nga balita nga dulong sa inyong Sunday DX 500 MyDC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Samtang drivers ng Ceres bus nga imbulbado sa aksidente sa Silay, nga ginkamatay naman sa 3 katuig gabata, suspendido. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patinio.
5: Suspendido na sa karon ng drivers ng bus nga imbulbado sa aksidente, nga ginkamatay sa 3 katuig gabata sa syudad sang Silay. Paathag ni Jade Marquez, Legal and Media Relations Manager sang Valya Car Transit Incorporated, ginapadala sa psychologist para sa stress briefing kag iban pa nga nagkakaigo nga proseso ang ilang mga driver lakip na ang nangin imbulbado sa nasambit nga aksidente. Dugang pa ni Marquez, ginsuspender ang driver antispang show cause order nga ginpadala sang Land Transportation Office o kun LTO sa tung Hunyo 10. Wala naman naglapaw sa speed limit ang driver kag wala gingusto ang nagluntad nga aksidente nga natabo sang Hunyo 1. Pahayag pa ni Marquez nga nagapatigayon sang random drug test ginpaidalo man sa breathalyzer kag may mga seminar kag training para sa ila mga empleyado. Karon sini, naghatag man ang kumpanya sang Valley Car Transit sang bulig pinansyal para sa pamilya sang biktima. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluan sang DTX Coffee Mix. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, masobra 130,000 nga pesos nga balor sang ginapatihan Shabu na pagpiskal sa isa ka lalaki sa pension house sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospenyen.
6: Nakuhaan sang balor 136,000 nga Shabu ang isa ka lalaki sa sulod sang isa ka pension house sa Lirazan Street, Barangay 3, Kabankalan, Hunyo 15. Ginkilala ang nadakpan nga mo si Jobert, 37 anyos, residente sa Purok Fatima, Barangay Tagukon, Kabankalan. Nakuha siya paghinakop ang pulo ka heat seal transparent plastic sachets ang ginapatihan Shabu na gabugat sang 20 gramos. Isa ka improvised glass tutor kag plastic straw scoop, kuwarta kag iban pa nga mga non-drug evidences. Ang nadakpan ang yara na sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Sospenyen para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National.
7: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: La size 12 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, nagpatawag na sang special session si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga gintalana sa Miyerkules, Hunyo 17.
1: Isa sa mga talakayon sa special session na mo ang social protection measures bango naman sa nagaluntad nga kalamidad sa Pilipinas.
0: Magluwas sa pagdihon sa mga pulisiya nga nagahatag proteksyon sa mga pumuluyo sa panahon sang krisis, talakayon man sa special session ang mga hagna ng nagapasanyog sang access ang pumuluyo sa edukasyon kag healthcare.
1: Nagpatawag naman sa special session ang Pangulo kasunod man sa nagaluntad nga problema sa Senado kung sa diin, duwag ka mga senador na nagapungko bilang Senate Presidente.
0: Samtang nagsaka na sa 65 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa Mindanao, bangod sang 7.8 magnitude nga linog nga nagluntad sang Hunyo 8.
1: Gin-release ini sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC ang datos Lunes ang aga, Hunyo 15.
0: Ginpaligman sang ahensya nga 736,386 ka mga individual ang naapektuhan sang mabaskog nga pagtayog.
1: 14,161 pa ka mga apektado nga mga individual ang nagatinir lamang sa evacuation centers.
0: Nagsaka naman sa 1,447 ka mga persona ang nasamaran bangod sa kalamidad.
1: Padayon pa nga ginapangita sa mga rescuers ang 36 tanan ka mga gindeklarar bilang missing persons.
0: Sa dugang pa nga balita nasyonal, Gin-surrender na sa kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang Vientre ka mga armas luthang na nakarehistro sa ngalan sang senador kag sa address sa barangay Maa sa Davao City.
1: Mismo ang legal representative ni de la Rosa ang nag-surrender sa mga armas sa PNP Regional Civil Security Unit sa Region 11.
0: Sa ang tinilikdan nga Mayo 27, gin-revoke ang lisensya sa mga armas ni de la Rosa.
1: Sa karon wala pa ma-arresto ang senador matapos nga nag-issue naman sa warrant of arrest ang International Criminal Court o kung ICC.
0: Sa katapusan ng balita nasyonal, mabuhinan ang presyo sang diesel sa Martes, Hunyo 16, suno sa Department of Energy o kung DOE.
1: Yari naman ang mga estimated price adjustments sa presyo sang produktong petrolyo.
0: Ang gasolina ang mag-roll back tub-tub sa 32 centimos apang posible man nga madugangan sang tub-tub piso kag 68 centimos kada litro.
1: Ang crude naman ang mabuhinan sang 3 pesos kag 31 centimos, tub-tub 5 pesos kag 31 centimos kada litro.
0: Samtang ang kerosene ang mabuhinan sang 50 centimos, tub-tub 2.50 pesos kada litro.
1: Alas 6 buwas sa aga, Martes, mag-aumpisa na ang implementasyon sang price rollback sa presyo naman sa diesel.
0: Lasays 15.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, nagpatigayon sang UFC fight sa South Lawn sang White House Domingo sang gabi Hunyo 14 bilang kabahin sang ika-80 nga kaadlawan ni President Donald Trump.
1: Mismo si Trump kag UFC President kag Chief Executive Officer Dana White ang naglantaw sa Blue Room balcony para naman sa UFC Freedom 250.
0: Kila ka mga dalag ko nga mga personalidad ang nagtambong sa mga fight night, lakip na diri ang founder sang Facebook nga si Mark Zuckerberg kag film producer kag media proprietor nga si David Lison.
1: Lakip sa mga away nga ginahiwat amo sanday NCAA Division 1 wrestling champion nga si Bo Nikal kontra naman kay Kyle Daukaus.
0: Daug via TKO si Nigal sa mga fight. Kung sa rin nagpasalamat pa ini kay Trump sa pagpatigayon sang UFC fight sa ground sang White House.
1: Napiyar naman ang pambato ni Trump na si American heavyweight Derek Lewis sa matapos naging TKO siya ni Josh Hawkins.
0: Nagdagat naman sa masobra $60 million. Kaglinibo ka oras ang obrahan ay ang gingasto agod nga magpatigayon ng event. Kaaga magamayan pa nga hindi madayon ang fight bangod sa gin-forecast nga ulan sa lugar.
1: Ito ka mga fights ang ginpatigayon naman sa UFC Freedom 250.
0: Lasays, Jesse Size.
2: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
1: South Korea champion sa 2026 ABC Women's Cup. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
7: Agin kilala ang South Korea bilang kampiyon sa 2026 ABC Women's Cup nga ginpatigayon sa Pilipinas. Gindutos sang South Korea ang Chinese Taipei sa scores nga 25-19, 25-19 kag 25-22. Ginkilala si Kang So-hee sang South Korea bilang MVP kag Best Outside Hitter. Adugang pa kinikilala man Sanday Park Yoon-jin bilang Best Middle Blocker kag Na Yoon-so bilang Best Opposite Spiker. Nakuha naman sang Vietnam ang bronze medal matapos maging lutos ang Kazakhstan. Para sa balitang sports nga gadoong sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, sikat nga mga artista kabahin sa comeback content ni Esnir. May chika si kag K5 May Hikilan.
8: Matapos magdaog bilang third placer sa Celebrity Collab Season 1 sa Pinoy Big Brother, gin-uploads ang content creator nga si Esnir. Ang first day high nga iya comeback content sa social media na ginalakipan sa pila ka sikat nga mga artista. Kilala si Esnir sa iya content tuloy sa mga gawi sa mga estudyante sa high school. Sang nagsugod ini sa pag-upload sa mga content, makita ang nanari-sari nga mga karakter nga iya ginabida sa isa ka video. Lakip na sanday Charlotte, Bogart, kag iban pa. Ang mga artista nga nalakip sa bago niya nga video among Sunday Vice Ganda, Joy Barcoma, Donny Pangilinan, Bel Mariano, Empoy, Donna Carriaga, kag Enchong D. Nalakip pang diri ang mga upod niya nga housemates sa PBB nga Sunday Mika Salamanca, Brent Manalo, Clarice D. Guzman, Shuvi Etrata, kag iban pa. Para sa Balitang Entertainment, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bakod ang comeback ni Esnir, no? Kilala mo ni Sa?
1: Hindi. Hindi ko siya. Kay direk ko yun ang lipay, kay K5 Jeans, ano? Sa UFC.
0: Ganyan man. Oh, yeah. Happy birthday ba, feeling close?
1: Kay Donald Trump.
0: President, US Kanami President Donald Trump.
1: Air show. Ano tawag na ng daw mga fighter jets lang? Ano tawag na daw air show? Na tawag?
0: Siguro.
1: Hindi, airplane show? Ano tawag na?
0: Jet show.
1: Jet show? Pero kanami, kay tubangan sang ano sang White House. Sa longgit sang White House.
0: Champion. Kay di ba ni usually sa thunder drone ang gaano?
1: Si Leia Jet. Perdi ang akong pambato nga si perdi ang si Juatan Ferreira. Pero daog naman kuya kay
0: technical knockout.
1: Kay versus kay Topuria.
0: Di ba? Grabe bunga, bugaysos ganiya.
1: Perdi si Alex sa kay Zyril Gani.
0: Grabe ginang pang ano ni Sir Jules ba? Sino kao?
1: Puatan, no? Puatan Pereira.
0: Grabe na.
1: Pero si Topuria is the undefeated, undefeated sa MMA from ikasaka in ikatatlong division but yet nang wave off siya. Perdisa.
0: Amo naman niya, amo naman niya nga patagsang ano hindi naman kuya kaya relate.
1: Tapos balos na ba? Anyway, salamat kid kay K5 Karen, no? Sa imo sining nga pag-upod sa akon. Bukas magbalik si kay K5 Jean. Ay, sorry. Abi, sample na. Ito, angayan ang tingog niya mo.
0: Si Sir Jones, wala nga gina. Oh, Diyos ko.
1: Oo, angayan. Diba, sample mga lines ni Karen, no?
0: Hindi na.
1: Karen Badilla, ya, ha?
0: Hindi ko grabe si Sir Jones, no?
9: Inday, man.
0: Ha?
9: Inday.
1: Pero ngayon, saan si Karen?
0: Dogi! Dogi na! Dog show niya!
10: Mga kapamilya! Abangan!
9: Hindi ka lang mag-ayuin!
0: Ginahawat na natin ka para mag-katos nga ako tadi ho. Abi mo ka kay Fibro, sinong rason ko nga nagkalapakos ko?
1: Joseph?
0: Ang idol mo.
1: Joseph mula, no?
0: Favorite reporter mo of all time.
1: Ay, oo. Uy, kumusta si Joseph? Okay pa man siya?
0: Okay pa siya. Grabe. May, sa team building namin.
1: Congratulations sa inyong team building, ha?
0: Oo, salamat.
1: Dito ko nakita nga, kabalok ka kay Pep Jones in that simple way nga akbala sa management. Dako na para sa mga empleyado.
0: Yes.
1: So, congratulations sa naman, Southern Negros.
0: Manggaro-garo naman.
1: Uy, son, kami mo mga pakwan, mapa. Gusto ko magsulod sa kuwi, bang agamay.
0: Mabalos lang kami sa... Wow! Wala sa may makaperdi sa man. Hambali Miss Jem. Kasi si Miss Jem ang amon speaker. Hambali Miss Jem. Hambali, grabe no. Laban sa imo nga mga tao, lami magkanta.
1: Uy, siya kabalo sa bakulod? Uy, siya kabalo sa bakulod?
0: Ay, hamo sa bakulod, yaga concert.
1: I do respect si Miss Jem Claire Bustamante.
0: Kabalo ka nung set up.
1: Ka kabalo sa bakulod, ha?
0: Wala sa kabalo, wala sa katin. Invite sa liwat.
1: Nga puro libago.
0: Kabalo ka ba? Na-believe siya.
1: Ah, luwa.
0: Oo. Gabi na believe siya. Kay nakaschedule ang ano eh. Ang ano tawag ni?
1: Event.
0: Ang hindi. Ang kung sinong makanta. Sa...
1: Why ginagawa yung mikropono?
0: Ay! 1 to 5 si Aubrey.
1: Wow.
0: 6 to 8 si Arf.
1: Wow. The son?
0: Pag-tell na si Joseph up.
1: Pero na-outdo niya si Aubrey, si Miles,
0: wala.
1: Si Arf. Na-outdo niya gid. Joseph Bulano ang kampiyon.
0: Yes. Iya tanan.
1: Tawag ng tanggalan.
0: Dito mo makita nga may video itan. Gusto mo makita damo ko di video.
1: We have time pa man.
0: May time ba ta?
1: We have ara ipa send pa ara na taw ta.
0: Pakita ko pala sa imo
1: kasi sa El Castigado Rosal ini ano.
0: Sa gusto mo makita sa ano.
1: We would like to say thank you gid Doc Ramil Uya kay damo kami nalipay mo no. We have damo lawig pa.
0: Para pa itan
1: Sir Julius Aridio mayo ta siya i. No, ibalan tawta kay gusto tay iyan.
0: Dapat ma-send na siya samtang wala pa ka ano.
1: Nanian mo ko sang games ang klinika.
0: Oo.
1: Ang klinika inang halin sa bayo sa may ano nga makuabla balas na si Dios. Mat yung tiyog mo no tapos ginabuhuan sa sako ang balas. So, mas nami na mauba ka. Si mapilit panit mo ang balas mo. Kung may bayo, dutay na na.
0: Hindi aman.
1: O baka kay mapilit at lawas mo ang damor ng dapilit.
0: Ara na kay Pabitan.
1: Pabitan tao, tabi go go.
0: Wait lang, wait lang, wait lang.
1: Joseph Bulano, ha?
0: Joseph Bulano. Grabe, bisan na stop mag... Handugay man ni Marcel Boy. Hindi
1: na ito mapamatudan ang abilidad ni Joseph Bulano, ano? So...
0: Katugay. Tan? Oy, kaya pa. Ara na, Tan?
1: Ara na, send na, Tan.
0: Ara na, send na. Ara na, nasend na, nasend
1: okay,
0: na.
1: Ari, ari,
0: ara na, na. Mayo kay oh. May. Ara
1: sige,
0: na,
1: sige. Sige, na, tanong kakatol ng ulo ko sa ulat. Ara na. Kahinay, hindi kay Tan. Doon si Joseph
0: Kumandero. Tan, dali, Tan.
1: Ari, Tan, we have 1 minute left.
0: May 1 minute, Tan.
1: By the way, kaso ang Ari si Julius. Ay, ari na. Ano butang yung audio.
11: Naratul si Mama.
1: Woo.
0: Nagratol si mama kay nahubsan kami kusina.
1: Yot, yot.
0: Oh, di ba?
1: Ayo.
0: Tantama na.
1: Naratol si mama.
0: Kay ubos kay ng kusina.
1: Kusina.
0: Bas na manitan. Ay, Diyos niyo.
1: Marami.
0: Mga kag-K-Fi, mamaya itong dalago ang mga balita sa mga Lunes, Hunyo 15-2000, Bianti sa East.
1: Bande naman, Buwas ng Adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Larga Vista Program, kaupon si kag-K-Fi Julius Maribel. Sa pangalan sa bugos ng Persa, sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si kag-K-Fi Jean Shatita.
1: Kutuman si kag-K-Fi Rongod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag-kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
2: K-5 News FM. KK5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko dah. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lie.

0: exactly 31 minutes past 6 in the evening.
1: Larga
0: Vista. Ini ang Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Diretso kita gilayon sa isa ka balita. Just in, isa ka lola o nanay ini nadakpan allegedly nga nagabit-bit o kun mayara sang kapin isa ka milyon ka pesos nga bili sang suspected shabu. And we have K5 Wilson Villena sa balita. Wilson, good evening. Please come in. Wilson, alright, balikan ta karon dugudugay.
1: Larga Vista.
0: K5 Wilson Villena karon gid lamang nga gabi.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
2: K5 News FM Flash Report.
0: Derecho, derecho. Let's have K5 Wilson Villena. Wilson, good evening. Please come in.
3: If you just make a flash report, kita ikita ko na sa may bahag na 27, there should be some colleague kasi rin nagkadasang operasyon na natin sa mga City Drug Enforcement Unit, there should be some bakulod, kagapositibo, no, nga nakuha isang ginagal-irigal ng droga, ini isa 52 anyos na babae, kasi for juice, nag-grabulogan pa, no, yara sa 210 grams o kung nag-grabulog 1.4 million pesos sa siya po ang na-recover sa Quantifier Juice. So as of now, ongoing ang inventory sa CDU sa slog sa napalimahay ni Quantifier Juice kag damugit ang illegal na droga na nakuha dari sa Quantifier Juice. No? Kasi po ang usisa na po sa ining subjects of patient sa Juice, June 1, bagulang ini siya kagwa kay Quantifier Juice, no? Sa limang naturi. So June 1, sa 26, bagulang siya kagwa after 3 months na natay. So Quantifier Juice ang masagya po sa illegal na droga. But ini natudot kami pala, masagya po ini ang subject sa prison, hindi ini yan ang nakuha sa iya kung hindi ko nuliya kay Quantifier Juice. But sa iya posisyon, again, no? Nakita ang tagad na sa iya posisyon ini ang isa na simbag na may unod sa illegal na droga kay Quantifier Juice. Kaya ang nakulatan na ano ang atusin ng pwetiba ang makakuha at karoon sa state with regards in isang operation sa karoon kay Kevin News.
0: Wills? Ining babae, Wilson?
3: Yes, Kevin News.
0: Ining babae na ano ni nanay o kung lola na ini?
3: Ayos kay Ferdos na na isa sa mga may mga sa kabilog kabataan kay
0: Ferdos
3: ang isa siya na bata kay Ferdos special child.
0: Uy, ala.
3: Marini siya bulat naman din siya sa iya. Sitingan pa niya sa mga mula nagsangatrabaho kay Kifay Juice.
0: Oo.
3: Amuni ang sinulon sa mga operatiba.
0: Din ganito once again ang specific nga lugar?
3: Ang barangay 27 lang ni Kifay Juice. But aduari niya sa tumatuma ngayon. So hindi ko di familiar sa iyang location. Pero layo na sa mga balay at pick-up ni Kifay Juice. Pero hawa niya. Kag may manukan na sariya do ya kay Jesus compared sa 27 nga sa tubang sa sana balay sa 27 do ya kay Jesus sa niya di sa layo ni sa 27 ni dira sa location na pati mo check karon sa exact din yung isa sa Jesus at sa ring news right up after sa isa nga operation kay Jesus mo
0: sige ayos
3: sa Jesus sa sa mo na ato sa flash report kag kandre no sa isa operation na batok sa ring droga na pagpangunahan sa City Drug Enforcement Unit inabalitagan po siya sa kalong sa MAC-EC DC Barker Detect Surrounded o pa sa patrol si Kaifer Vincent Cal dahil na naman si Kaifer Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa Kapisyon Publiko kagalingan mo sa Diagos Kaifer News FM.
2: K5 News FM Flash Report.
0: Nanay 52 anyos, may lima kakabataan bulag sa bana na dakpan allegedly nga mayara sang ginahuptan nga shabu 1.4 milyones ka pesos ang bilis ang sining ginadumilian nga droga nga nakuha sa isa ka by-bust operation. Karon gid lamang nga mga tinakda dira sa barangay 27.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista!
0: Ini ang inyo bagong at tilimanan sa balita, ibalo, komentaryo, kalingawan. Kagmatuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorgo. As always, supod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabit-bit nga hinganiban, kundi kamatuuran sa kahanginan, wala sang iban nga ginahalad sa imo, magluwas sa katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Cristo. Hindi na 10%, hindi na 20%, 30%, 40% o kung 50% ang pagluntad sang El Nino sumugod sa late 2026. Suno sa pila ka mga eksperto kag mga scientists, mga manginalamon nga nagatuon sang weather sa kalibutan, 100% na ang pagluntad sang isa ka super El Nino karon nga tuig 2026 tugtog 2027. Katuan ta na karon dugay will be having more developments party sini, but first aton anay pamatian. Congratulations kay anay K5 scholar Troy Lawrence Basa kay Troy Reed. Wow, verte. Graduate na siya, noy. Sulod di anay. Kamunga dua. Sulod anay, sulod anay. Kay upod sila ni Inde May Hikilan. Wow, ang amon news writer. Congratulations. Ay, ara man gali ang aton yung guest SM sa piyak, no? Si Inday Colleen Cubia. Wow, perte. Amuning mga upod ko dali. Toto, Troy, nakagraduate ka na?
1: Hi, sir. Good evening.
0: Wow. Yes, congratulations. Sama man lang na. Wow. Te?
1: Ready na. Ready
0: wow.
1: na.
0: Wow. Te, ano ang prospects ng ginalantaw ni Musubong? Now that you have a degree in mass communications.
1: Actually, nang Sir Jules, kiti ang course. Before yan, di ko magin actually ang BA.com, tani ang akon nga course nga padayon nun kaysang sang pag-graduate ko senior high school nang dito ko nag-apply sa may KAMSU ng social science. Kaya tiambal ko, Sir Jules, ng ano mo, kamahal sa MASCOM, kagisa pati, wala mo kuya parents, wala may magasto sa akon sa pag-eskwela. Bako, hindi na lang a course ha, basta maka-eskwela sa college.
0: Now, we have to remember nga si Troy nag-ilo ka at what age?
1: Actually, Sir Jules, halin sang gamay ko, ginbilin ako sang mama ko sa kay lola ko, kag kay lolo.
0: Is it because of any unfortunate event kinatabo din?
1: Bali, nang si mama, Sir Jules, may iba ng family.
0: Ay. And then si papa mo?
1: Wala ko papa, Sir Jules. Wala ko ginakilala halin sang gamay ko.
0: Huh? Ay, ahay. Halin sang gamay? When we say gamay, wala ka pa buot?
1: Wala pa. Bali, wala ko ganyan nakilala, Sir Jules, halin sang pagbunhag pa sa akon.
0: Ti, subong si mama mo, kabalo na nga amuning tabo sa imo?
1: Hindi. Kasi sure, Sir Jules, if aware si mama, kaya wala na kami communication.
0: But how has it made you a stronger person?
1: Siguro, Sir Jules, isa ka reason is ang lolo ko gid kag lola, ang akon niya inspiration. Kaya ti, every time nga magsulot ka sa skulaan, mabugta ko sa aga, nagpangamuyo gid ko nga kabay pa nga maglawig pang kabuhi ni lolo kag ni lola, hilabi na nga subong nga doon nagahina na gid sila bla Sir Jules. Amo na nga every time may mga opportunities ginagrab ko gid ayon para subong pa lang makita na bala nila Sir Jules nga amo na ning nalambot ko sa akon nga life.
0: And paano ka nag-go through college? Paano ka nakapangita sang kinawala sila ni lola kag lolo mo para makaangkon ka sang degree?
1: Amo na Sir Jules, nang after ko to graduate sa high school, dire na dayon sa nag-post ang Radyo Bandera before I'm in K5 nga gapangita sila ng scholars. Then dito na nga nag-apply ko Sir Jules, amo na dayon nga ginbayaan ko na tong KAMSU nga social science, then ginabalan ko ni Doc Ramil nga paskulaon ta ka Troy nang tawag ni ipadayonon mo ang MASCOM and buligan ta ka. Then dito na dayon nag-start Sir Jules nga nag-apply ko sa UNOR, then nakapasar mo ko sa exam, then ikaw na din nag-MASCOM na ko. Hasta nga subong Sir Jules, sa munding nga nag-work man ko din, nag-news write, then kasi nag-reliever man sa newscast.
0: Sa sugod pa lang gusto mo gid mag-mass communication, mag-BA com.
1: Ako bi Sir Jules, sa linsang gamay ko, since upod ko permis si Lolo kag Lola, radyo, gid yung ginapamatian namon kag balita sa TV.
0: Wow.
1: Every time nga magligo ko na aga pa lang sang banwa, syempre may eskwela, ang every time magligo ko na pamatian ko mga anchor sa radyo, then ginasunod-sunod ko man daway sila maghambal, daway sila mag-newscast, and then dito man siguro Sir Jules nga nagsulod sa uto ko nga may amunayahan nga mga kurso sa college, may amunayahan nga muna mga program nga pwede na kon maskulahan in the future. And then dito na dayon nga sang high school Sir Jules, may isa ka radio broadcasting competition ang NOHS. Dito na dayon nga nag-audition ko. Then wala mo ko nag-expect nga makasulod ko bla Sir Jules. Then muna nakuha ko dito hasta nga nakapa division press conference ko, then naka third place man ko, first time ko to nag-join.
0: Wow.
1: Then amo to dayon Sir Jules, nag-pandemic after sa to, nagamba ko din sa self ko nga padayunon ko ni then ma-mascom ko sa college kay para ma-continue kong
0: broadcasting. Now that you are exposed to real journalism, especially broadcast journalism, nakita ni mo ikaw hubin ka pa. You are now, pila ka na?
1: 22, Sir Jules.
0: 22? Mm. Sang 22 ko, anong pulos ko sa kabuhi man? Ah, reporter na ko na. May pulos na ko buot silingon. No? Anyway, Troy, now that exposed ka na gid sa real broadcast journalism, what do you think? May pulos pa kita nga journalists?
1: Actually, Sir Jules, especially subong nga panahon nga amunayin nang naglapta na gid ang fake news, bisan din ka nalang gid siya, bisan sa Facebook, sa social media, karamo na gid nagkapalaptas ang sala nga mga information, may ara mga nagapakuno-kuno, nga mga journalista, mga content creators, nga kisa mga content nga kinapost nila, hindi man actually ng facts bala, Sir Jules.
0: Kagdo hindi ko kaya magkaon, guro, buhi, nga kasag.
1: Amugid, Sir Jules. Then drama sulod ng kita nga mga journalist, Sir Jules, nga ti ang aton yung mga ginapangsulat, yung mga balita, mga information nga ginashare naton sa social media nang na-research gidya kag muna credible gid, Sir Jules, kag factual nga mga information gidyang iyak mga journalist.
0: Troy, kanami namian ko sang imo nga ginaistorya and later on I want to have more of that ang imo pananawan pati ni si ining babae ni Sofia ni Blau. Si May. Kag si SM Colin, no? Now, Troy, Ario, was it because of Doc Ramil that you learned to dream again? Mm-hmm. Kay ti at first, ginpabayaan mo ng dream mo of becoming a mass comm student. Mm-hmm. Was it because of Doc Ramil?
1: Yes, Sir Jules. Dakugid ang role ni Doc Ramil. Nga muning nalambot ko subong ilabi na nga ti amuno sang time nga to sang ano ko, Sir Jules, do wala na gikuyam ako hindi na lang ko magmasko makita syempre wala man ko ya kwarta hindi man ko ka afford then dito nagsulod si Doc Ramil nagambal siya nga ti paskulahon ta katroy sa mascom continue ka and then nagabot sa point, Sir Jules, nga ti unfortunately nahulog man ko sa scholarship ni Doc pero ara ko di Japan nagapadayon nga nagawork para nga mataguyod ang ako ni pag-eskwela sa mascom, Sir Jules.
0: Troy, I hope to know more about your story sa Dasona and it's very heartwarming.
1: Thank you, sir.
0: And ang importante gid that you showed grit and at an early age kabalo ka magatubang sa hardships in life. You know, damo kabataan nga

0: freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa Timog Kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
1: Balik kita sa dugang nga balita. Pagkaligad lamang sining.
0: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
16: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: out of Mongtrip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
2: Para good mood,
0: you're a text. The sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tigye.
6: Kitang-kita.
8: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
8: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
10: Number 1.5
11: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
12: Nagaupod na siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad sa Dinong Edmond Diaz and family dira sa barangay Tangub diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Mayong gabi man siling niya sa iya mga kapartidusan dira sa barangay Kabog, pamilya Diaz kag pamilya Mati, dalasa na ang taga barangay Malingin, Dakbanwa sang Bago. Mayong gabi naman sa aton siling nga mga early birds sa aton online broadcast sa kay Roda Angeles Night kag mayong gabi sa atong mga higala dira sa Banwa sang Toboso nga naka-hook up sa 92.3 Click FM Fabulous Radio Toboso. Mayong gabi man sa mga taga CPSU Radyo Mascovado nga nagapakig-upod man sa aton nga pagpangalagad kay paring Nono Carpio kag kay Tita Flor Lingamen.
11: Larga Vista.
12: Ari kadto antang isa ka balita, actually una ini nga gin-report ni K5 Wilson Villena kaina sang udto. Kay iya gin-interview ang taga-Fivox nga diri sa Negros Occidental, si Elmer Rilota. Ang balita nagasiling nga ang Mabinay Night Market nga pamati subong toto Ethan, Mabinay Night Market. Anong nami kanon sa Mabinay Night Market man? Damo ba? Mabisita ko that one of these days. Anyway, mayong gabi sa atong mga higala dira sa Banwa sang Mabinay. Anyway, ang balita amo sini nga may ara suno kay Elmer Rilota sang Fivox, may ara sang swarms magamba.

0: sa idalom sang duta nga kun maggios-gios nagatuga sang linog. Ti may swarms, hindi magnubo just isyete ang na-record sang Feebles. Meaning, magambal ka na-record, may ara sila instrument ukon gamit amo ining ginatawag seismograph. Nag-record sang ginatawag seismic activities. May ara mga pagginius-gios sa idalom sang kadutaan kag sa idalom sang kadagatan nga hindi ta mabatsagan. Imperceptible ang tawag dira. May ara sang felt o mabatsagan. Sa 17, 4 lang ang nabatsagan. But nevertheless, 17 is 17. Hindi iniisa, hindi dua, hindi tatlo. 17. Ang classification sang Feebles officially, swarm of seismic activities. Now, nano ang patimaan sini? Ginrefer kita ni Mr. Rilota dito sa Feebles, Manila sa Seismic Observation and Earthquake Prediction Division sang Feebles, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kun ang nagabantay bagyo, pag-asa, ang nagabantay kag nagatuon linog, amo ini ang Feebles. Suno kay Julius Galjano, nga amo ang science research specialist sang Feebles amo ni. Hindi ta kamo gusto pahugon. Rather, ang akon ginaplastar sa inyo, sandig sa pagtuon sang Feebles. Kay man may ara patarasak nag-comment online sa K5 nga page nga siling nilahala pahugan yung tudong tao. Wala kami gapahog. Kay kun pahog, tikunding balita namon, preparar kay magkakalamatay na kamo. Maabot ang dako nga linog. We did not report like that. And so, ining mga patarasak magkomentaryo, kumo kay may Facebook page sila, laban-laban wala man gakaon kansin eh. Ukon wala man gakaon sang tulaan nga may utok or utok sa kanse. Abi. Anyway, ang importante, I am informing you tonight nga ining swarm of earthquakes o ang panong sang linog nga na-record sang Feebles ang patimaan sini suno kay Julius Galdiano amuni nga may ara posible ha mahimo magaluntad nga big event. Meaning, dako nga linog. Yari ang aton interview kay Julius Galdiano sang Feebles dito sa Manila. Hinggil po ito sa in-interview namin kay Mr. Rilota and he referred us to you kasi yung sabi niya may swarms of earthquake daw ngayon sa Panay at sa Canegros. Is this something significant po that we Negrenses should be aware of? I mean, yes, or be careful of? Bakit po ba? Can you kindly explain, Sir Julius?
1: Ah, yes. Kasi pag may mga ganito mga events po, we are expecting an impending bigger event, pero that's not always the case. Pero
0: yes, sir.
1: Usually, meron tayong mga impending bigger events pag may mga ganyan po na mga swarm events.
0: Yes, yes.
1: So may mga cluster of events po na nangyayari sa Panay Island.
0: Opo.
1: Offshore Panay Island.
0: Opo. Yeah. So if we say na Panay Island po, it's the Panay Trench or the Panay Fault Line?
1: It's the... wait lang, sorry.
0: Yes, sir.
1: Lang yung, ano, yung map.
0: No problem, sir.
1: Also yung sa biliran din.
0: Opo.
1: I heard also asking for biliran.
0: No po. Mas dito sa Negros sa Kapanay po.
1: Yes sir, yung event diyan yung offshore ng Antique, Anini Antique. Hello?
0: Yes sir, I'm listening.
1: Yes, yes.

0: So yung mga events natin dyan is yung sa Anini E.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Lorga Vista!
2: Alright! Si Julius Galdiano sang FIVOX Manila sa ginatawag Seismic Observation and Earthquake Prediction Division. Again, ang ininga istorya, unang ginbreak kaina ni K5 Wilson Villena. And so, ang balita banwa amusini nga ininga swarm of earthquakes patimaan nga base may matabo. I'm saying this based ya sa hambal sang FIVOX. Remember, sa ila sini observation kag sa ilang prediction o ang ila sini pagtuon sa datos sang una kag ano ang posible matabo, hindi niya pareho sang manugpakot nga may banawan kada o ginakutaw mo ang tubig kagulugan bugas kagibaloon kun matabo ang isa ka bagay. No, iniya is scientific data na no ang buot silingon. Ginalantaw nila ang itabo sa nakaligad kag maibaluan kung ano ang posible matabo. Pareho na sa kabuhi ta. Agud maibaluan ang aton paraabuton, balikan ta ang aton nakaligad. Tiamu ina ang ginahimo sang FIVOX. And based sa ila pagtuon, masame nga kun may swarms or may swarm meaning may panong sang linog sunod-sunod nga pagluntad sang linog ang buot silingon sina may major event dako nga linog nga posible matabo but not necessarily indi buot silingon nga amo na gid nang matabo pwede matabo kaysa kasaysayan sang kalibutan diri sa Negros Trench kag sa Panay fault line ang natabo banwa in the 1940s suno kay Julius Galdiano sang FIVOX ang natabo nga may ara 8.2 magnitude nga linog nga natabo in the 1940s. Wala siya naghambal nga matabo sa paraabuton nga mga binulan o kun sinimana kundi ang ginplaster lang are facts nga amuni ang natabo sang una. Wala sa nagambal amo nang matabo subong o amo na ang matabo sa malipot nga paraabuton. So gina-clarify ta nga amo ina ang scientific data sang FIVOX. Now you ask me, diin ang akon patihan ang FIVOX nga nagatuon sang sininga mga hitabo ukon ang palagpat nga ara sa Facebook. If you ask me anytime, akon pamatian ang may ara scientific nga basihan.
1: Lorga Vista.
2: Amo ina ang balita parte sa swarms of earthquake kag ang pwede matabo diri sa Negros kag sa Panay. Sa aton nga pagpanumbalik, may ara kita update parte sa maestro nga ginpainom sang asido sang iya estudyante. Bala kahagugmaway takabalo ibanoon ta na karon dugay-dugay ang inyong nabatian nga pambukas ng mga balita ka komentaryo diri sa Larga Vista ginadalas o gindala sa inyo sa Kaalwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagbitbit sang ihibalo kinaalam kag balita kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan batok balatian. Balik kita pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, ako nga nagnubong ako na cholesterol levels. Manikan ito.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Gah, mag-joyride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
18: Antes kita magkanto sa dugang nga mga balita naton karon dugay-dugay, may update kita party El Nino. Labyang taman makadali dugay-dugay ang Middle East na nunang giyera sa tunga sang Iran, Amerika kag Israel. Baroon ta na karon dugay-dugay, but first let's have K5 Berto Gakit Jr. karon nga gabi.
17: Lorga,
18: may gabi lang kay Papang James Bornales kadakip na kay Manang Elena Publico dira sa barangay Mandalagan, pamilya Alonsabe, dira sa Dakbanwa, sang Sipalay, mayong gabi sa inyo tanan.
19: Lorga,
18: kad mayong gabi man sa aton nga mga security guards on duty, sa kay amigo ko ba wala naging dyan nakapanghagad kape. Norman Black Balinsoy, dalasa na si Dad Boy Mendoza, and Rafi Armonio.
19: Lorga, Vista.
18: Kangilidlis man inikag kasakit nga klase balita. Isa ka maestro reportedly gingamitan muriatic acid, industrial strength nga asidobot silingon. Hindi niya pang balay lang. When you say industrial strength, panglimpyo sa mga pakturya kag iban pa ini nga klase sang aksido or asido ang ginagamit ginpainom allegedly sa sining maestro kag ginkuga kag may ara na sang findings ang medical legal examination sa sining manunudlo. And let's have K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita tonight. Bert, mayang gabi. Please come in.
20: Mayang Dios, mayang gabi. Ang sining ang mga kakitayip na kakita dito kay Mas Bungapon sa police station 7 just to interview tani sa kabahin sa suspect. No? Nagigit na ito na kaso din nag-diffuse ini tamanto man sa niya sining ako kado nagpa-repo ni ang suspect ako sa ang private lawyer. Kagkait ito na itong kagibasilyos ay inintasobla o sa pagpatay ng fairness ng kagahon sa ikakama expo location ni Barangay Aligis, Bacolod City kung sa diin patay ng maestro ay ang maestro isa ka estudyante nga ginagad na imom kagibasilyos ang gabi sa niya Uwebes. Kaya Julius, ato sila nga mga gamot, terkwa nga medical bulletin o death certificate ng biktima in kuga kaging painom ng amuni, muriatic acid. Amuni ang cause sa pagkamatay ng maestro sa high school kita sa siyudad sa Pakulo, kaging 5 Julius na interview tangi si police captain na DRS ang hepe sa application 7 sa ilang din na update out of this day na pasakaan sa kaso nga murder ining suspect nga 24 anos a late student na mugambal una nga si high school student si high school lang ito ang maestro pero si sinibulaya italo sa school lang si Cali ining nga suspect no? Sa information pa nga nakuha sa itong sinigaw mga kakibay, maulang kuntani ang bata o kung ining estudyante. Hindi naman yung babang bata o ibang sinigulang
18: na maamay ko. Pero, Bert, i-clarify ko lang, hindi yan niya estudyante.
20: Hindi.
18: Okay. Oo. Sige, at least klaro, Bert, ah.
20: Oo, moment na kasing klaro. Dito na kay estudyante. Kung tamo ka asok nga si estudyante, after ay hindi, di ko lang na yung estudyante, rin 4 anos. Tapos sila nga makikita, sila sige ba po at least ang statement nga ni sa NIR, nga may ano na niya, may ara na niyang, ano eh, nga pupuntang pa yung 4 anos, si 5 anos. Sa sumag rin, tapos sila nga po ang information, kasi gusto na ito ni Edito, ang nakagayon serious, ano, kasi po, sa krimen, dito sa unang aplita, nagito na dito, hindi niya maestro, dito na sa maestro, hindi niya importante, nagito niya sila, in oras, ay nanay.
18: Bert, Bert, ga-feed out ang imo signal, gusto ko solid ang signal mo, kay makahalawat-hawat na ni ang pagdayday mo sa mga itabo. Liyog lang ko re-establish contact with siya partner. Pero gabahod-bahod ang signal yahaw. Bert? Berto? Ang imo signal daw gasakay ka sa pump boat? Gaanod-anod? Balikan ta si Toto Berto Gakit Jr. Karon nga gabi sa pagpadayon niya sang istorya sang sining manunudlo nga ginpatay pinaagi sa pagpuwersa sa iya nga mag-inom sang muriatic acid. Ay, oo. Grabe nga istorya. And allegedly, may bandage nga natabo, meaning ginhigtan ang ining maestro. For whatever purpose, te ina, way takabalo. Balikan ta si Berto Bert.
0: Kiba, Joel.
18: Oh, okay. Amuna, ya. Solid nga signal. Guapo.
0: Kiba, Joel, sa aton sininga mga kakifay, patpaton tabla sa imo sa programa kung paano ni natabo ang insidente prior kag after sang pagpatay sang estudyante. Kiba, Julius, ang background una, masobra ni isa katuig nga nagkilalahay ining estudyante kag ining maestro.
18: Okay.
0: So, sa kapulisan, nag-deliver ni sang tubig una sa subdivision nga na o kung sa balay nga na ining estudyante kag diri ni sila nagkilalahay. Kag Kiba Julius. Nagsatanay sila, sobra na isa katuig nga nagkilalahay sila sa aton sininga mga kakibay tuptob nga isa kadlaw Webes kakibay Julius.
18: Okay.
0: Ginhagad sang maestro nga mag-inom amuning okay information aton kag napa si investigasyon sa pulis. Ginhagad nga mag-inom. Nagbakal ni sila at sa wala sing iban nga mga upot biining suspect nga okay nagkanto sa balay kay ti nagaisahan noning maestro. May bal may pamilya gin man siya pero ti dira siya nagbakal balay sa isa ka subdivision diri sa may alihis. Sang duha na sila sang gabi nga to around 7 p.m. sa aton sini nga mga kakibab nagbakal sila sang ilimnon. Ang ilimnon kag Kiba Julius kung makita nato sa video sang crime scene mga kan bala no.
18: Lata.
0: At isa, dira lang sa convenience store ginbakal okay kung manantaw naton kan nga ilim nun
18: ano damo, beer o kon brandy ng... ati presumably kon mag kon lata ti beer
0: yes beer.
18: Okay
0: sa atong sini nga pag osisa nag inom ni sila samtang ga inom ni sila kag Kiba Julius ginasuno sa biktima suno sa suspect ginapalantaw ni isang maestro ang 24 anyos nga suspect nga estudyante sa isa ka sang isa ka pornographic videos.
18: Okay.
0: O porn.
18: Porn. Oo, okay.
0: Ginapalantaw ya.
18: Sa cellphone lang o kun sa television?
0: Wala ta kabalok
18: okay
0: ano cellphone o television kag Kiba Julius eh, no? Pero ang kwarta ginapalantaw.
18: Okay.
0: Now, suno sa suspect sa iya sini nga pag-interview sa aton sini nga mga kapulisan nga ining suspect kag Kiba Julius ginaimbitar o kun ginapwersa ginahagad sang biktima nga maestro nga ihigtan siya kag Kiba Julius igapus-gapuson.
18: Okay.
0: Ang sin nga ti amuna bala no sa aton sini nga mga kagiba pero no kung anong tawag sina
18: bandage
0: ado suno kini ti ang basa pulis ito ado type bala sang mala 50 shades bala kakibab.
18: Correct.
0: Julius kung pamilyar ang aton sini nga mga kakibab sa movie nga na
18: 50 so, shades of gray
0: joy exciting moment bala para maging exciting ang ila sini nga himuon no higdan mo ko kapos kapusan mo ko.
18: Based sa investigation, was it a prelude or part of a sexual activity?
0: Yes.
18: Ara, wala. Ina, suno sa pulis, ha?
0: Yes.
18: But then, of course...
0: Kay ti, amo man yung ginampas sa suspect, eh.
18: Ay, gali ka? Okay.
0: Yes, suno sa suspect, amo ni nga po kay ti, ginpalantaw, pornographic videos.
18: Wala ginambal kung ang ginpalantaw nga pornographic video, ang tawag ta actually isang una... Bold. Subong ang tawag na ya subong porno. Porn film. Huh? Wala ginmitlang kon bala damo classification subong birthday. May era girl on girl action. Meaning babayi kag babayi, may era M2M, male to male, meaning homosexual activity, lalaki kag lalaki. Wala ginmitlang kon ano.
0: Wala.
18: Okay.
0: Pornographic videos.
18: Basta pornographic?
0: Ang sunod diri kay Sir Reyes, magambal tayo pornographic videos. ang mga bagay nga hindi dapat malalantawon. So, muna pala kang iba, Julius.
18: Ang gakatabo pero, lang gidyatan ni sa hulot tululugan bedroom. Kagakatabo sa tunga sang mag-asawa nga babayi kag lalaki. Oo, okay. Tigaling subong niya ti moderno nga panahon, ginanegosyuhan ang sex. So may ara sang porn films nga ginatawag. Anyway, sige Bert, let's move ahead. Ano pa gid?
0: Pag gapos kag Web Julius, sulo sa pulis, hindi siya una nga gingapos gid nga krimen. That's why diri nag-conclude nga hindi niya gapos ang crime, no? Nga gingapos ka. Ang gapos, sabi kag Eva Julius, hindi ano siya gamit gid sang isa ka erotic scene ba, no? But silingon gamit gid siya nga ti amo na gani exciting moment may dupaha nga type bala nga ka-unusual kag Eva Julius no kung andi ni nga galin ano nga sistema gimbakal nila ni sa aton sini ka mga kag vibe. So sunod diri sa panisayo man sa suspect sa aton sini ka mga kapulisan. Hampal una sang suspect, ginpatay ko siya sir, suno sa pulis, kay ti ginbutangan niya sang ginabutang-butangan sang maestro ang ilim no niya sang muriatic acid. That's why nga dito na nga ginkuga sang suspect ang biktima kaginpa inom sa tek. Amo ning iya sini nga una nga ginambal sa kapulisan.
18: Ula.
0: Sa iya sini nga motibo sang pagpatay sa maestro kag Kim Julius.
18: Balingin gin presume ya nagsuspitso siya nga gin butangan ang iya nga ilimnon sang muriatic acid. Oo. Kiti Aribert, for those who are familiar with muriatic acid, ang kolor ya yellowish. Ulo ang gid sa kolor sang beer. Kung isa mo sa beer, hindi ka kabalo kung may muriatic acid o kung wala. Pwede.
0: Yes.
18: Oo. Pero, kung ginbutangan sang maestro muriatic acid, hindi na siguro kabangon, ha?
0: Amo gani. Amo diba? Ang bal sa ngaton sininga pulisan. Ngati kung nabutangan gid man, sunog man una, baba, ya?
18: Correct.
0: So possibly kagival Julius suno sa pulis nga ti alibaya lang amo ni nga mga sistema, but gusto naton balaan kay ti suno sa kapulisan naginaway ni sila mong wala lang gintul-ed sa kapulisan kung ano ang ginawayan nila prior sang pagpainom kag kuga nga natabo.
18: Okay.
0: Kay Julius, but nakuha naton nga information halin mismo sa aton sini nga kapulisan nga mahulam ni Kuntani ang estudyante sang kwarta sa maestro.
18: Ay!
0: Wala lang gintuad kung pila ang kantidad nga hulamon niya.
18: Okay.
0: K-Pap Jones, na-interview na ni si Police Captain G.R.E.S. Pabati ta.
18: Sige.
0: Ang iya sininga aton sininga interview. Yari po siya na ito.
18: Sige. Captain, let's have Captain J.R. Reyes. Ang jefe sang Police Station 7 ni siya, Bert, no? Bert? Berto? Oh, dula si K5 Berto Gakit Jr. Yeah. 7 ni si Captain Reyes.
0: Yes.
18: 7,
0: yes.
18: sige. Alright, let's have that interview kay Captain Reyes.
1: Police Captain G.R. Reyes, sir. Kamusta subong ang developments ng kaso may stroke at estudyante na, sir?
21: Well, makagina sang aga, sir, din na... Yung file na ito sa nga ito ng investigador sa court o sa fiscalia ang kaso sa ato ng suspensado. So initially, ang gina-file na dito is crime of murder. Pag ginaulat pa nato ang certification from the fiscal. Kaya sunod sa ato ng investigador ng PI.
1: Pagkabaka PI, so anong
18: preliminary investigation?
21: Ano man, siguro tagaan sila 10 days to submit the counter.
1: Okay. So, balik kita sir sa background ni sir. Ano siya, lugay na ni sir kilalahay? Ano man?
21: Yes, aton nga pag interview, nag-investigar sa suspect. A year naman sila. A year na sila nga kilalahay. Kaya, in fact, amo na, hindi lang isa ka bisis, doon ka bisis nga nagkanto dito ang atong suspect sa balay isang biktima.
2: Hindi lang isa?
21: Hindi lang isa, kundi more than five.
18: Okay.
21: So, ganun daw okay ang ilang friendship.
2: Sir, gusto na tumabalan, sir. Sa tanan nga nagkakalatabo sa ila, sir, sa kaso, ano git ang mambanyo, sir, motibo sa estudyante nga napatayan niya?
21: Ang una na itong ginagulong inalantaw dito is may kainit siya or nagkaroon sila siguro sa altercation kay inyong suspechado. May nakuha kami ng information. Tag-basement sa iyang panaysayon sa gabi na ito, may involvement o money na mahulam siya kwarta sa biktima.
2: Mahulam siya tani kwarta?
21: Mahulam siya kwarta. But hindi man siya naghambal kung tila. So ang natabo is ginalantaw namun kasi nagkaroon sa altercation kay kainom-inom sila nga doon.
2: Posible siya, hindi gusto sang sang biktima nga ipaulamon siya. Dako ni nga kantidad, sir.
21: Ang wala-wala nato na kasi hindi man siya magambal dito ng amount.
2: Pero sir, kung malantaw niyo sa investigation niyo, sir, ang gapos-gapos nga to, sir, it's all about ano lang moments lang gid nila para anong sistema na paglantaw.
21: Posible siguro. Di matakambal gid kun ano gito ang mga gapos na kinakita natin sa kamot nila. Kaya, in fact, makita natin dito sa gapos is not actually restraint na gina-restraint din. Na bili na lang sa kamot mo. So, posible yung may mga ginobra sila.
2: Ang bahan mo kayo na, sir, sa radyo, sir, na naging quiet to ang, ano, sir, ang yung pang-kalkasya to, ano pang kalkasya to ang mga kisaway, posible, ano ipag-quiet ni sir?
21: Duha naman ang ginalantaw na muna, tsider nga mag nakita niya ng aton nga first responder ng pulis nga nag-abot kag wala siya sang palagyuan na nakita niya dito nga posible yung makakuha sa kisame kag ang isa man naman nga ginalantaw nga ginaguba niya na before para i-distort ang crime scene. Kaya sunod sa mga upat-balay, kung nga sila nagtawag sa pulis tungod may mga nabatian silang renungkado. So amo tong
18: okay
21: isang miman yan.
2: So far amo ni napasakaan na kaso.
18: All right, Bert.
2: Murder lang, sir.
18: Okay, balikan ta si K5 Berto Gakit Jr. sa hindi gid lamang madugay.
3: Lorga Vista.
18: Suno sa kapulisan ang aton na balaan so far, suno kay Captain Reyes amo sini. Bert, ara ka na?
0: Yes, Kapo Jones.
18: Yes. But, dahil i-backtrack ko na nga, ano ang nabalaan so far sang kapulisan? Number one, in the first time nga nagkadto ang suspect sa balay sang maestro. Yes. May na-meet lang si Captain Reyes at least 5 times. Meaning katultol na ang kwan, ang suspect, taugunta sa pangalan nga si Waterboy kay gadulong ini siya tubig. Oo. So 5 times. So meaning kilal-anay sila.
0: Kung ano ka sila, yeah.
18: Kung ano kadalom? Oh, ano?
0: Gatsata nay ni sila nga duha.
18: Okay.
0: Suno diri may gin suno sa pulis may ginapakita ni siya sang ila siri nga conversation but wala gintuad ko na no. Kagiba Julius.
18: Okay, ano okay. So ti ina ya privacy man na sang suspect iti whether you like it or not, suspect pa lang siya until now eh. Ikaduwa ti ang chats private conversation why na tada ialabot. Although, of course, ti kung gin-voluntarily, gin-pakita iya sa kapulisan, pwede nga magamit na para sa ila investigation.
0: Yes.
18: Kung paano, why ko kabalo. No? But anyway, balik ko, ang suno sa suspect, first time nga ginagad siya inom sang nagligad lang nga Webes. First time.
0: Ina ka giba Julius ang wala tanaban ang kung first time din nila night of the night na nga nag-inom ha.
18: Okay.
0: But surely suno sa pulis nga hindi niya isa sobra na 5 kabilog nga nagkakadtoda suspect. Why ta kabalo ka sa pagkadto kay inom-inom lang sila nga
18: tanan. Correct. Why ta kabalo kon nagainom sila o nagapanyapon o nagapangapi why ta kabalo? Hi hello lang. O dulong lang tubig, that we do not know. Now anyway, balik kita sa investigation sang kapulisan ang balita amo sini. Nga nag-inom sila Webes sang gabi hasta Biyernes sang kaagahon.
0: We business sang gabi top mga around 11:30
18: sang gabi.
0: Kay ang crime natabo mga around 12 gid suno sa siningatanon mo.
18: Hala.
0: Tapos na dakpan siya around 1:30 to 2 a.m. sang kaagahon.
18: Okay, bali. Nalabutan pa sa galit tungang gabi ito.
0: Yes. Okay. Actually, ang crime gid commit within the 12 a.m. As initial so, no, sa mga nalantaw na ton kag mga nausisa sa ngaton siningatanod kag pulis.
18: Why na sagin pala nakalabot sa Biyernes pero pila lang kag ginutlo? Grabe man ni istorya no.
0: Kag Ival Julius why pa na siguro na dakpan alas 12 kay ti mga launay midya na dakpan kag alas 2 ang sang kagahon nakatong pulis mong subot silingon within the hours napatay na ang suspect ang biktima.
18: Karon ang akon ginadayday, it's not because we want to unearth something unpleasant. Ina balang kainchindi tabert mo nga in this time ang pamilya nagatangis, ang pamilya sang maestro. But ang aton dire, what is material to the investigation? We don't mean any harm sa pamilya. Kainchindi kita, or I mean at least nakita tanga na matyan sila. And ang klaro is this, murder is murder. Sala ginaya ang pagpatay. But anyway, ang ginaday-day ta lang ang circumstances nga nagkadto o antes na tabo ang pagpatay sa maestro. Now, aribert ang pamangkot. Diin nagalin ang muriatic acid.
0: Kipap Julius, why takabalo kung di nagalin? Possibly, suno sa pulis, dira man lang eh. Sa ila sini nga balay. Kay ti kumalantaw ta kumaday-day ta ang sistema kag Kuya Julius, mas imposible nga ti dala sang kay nag-inom pa sila mong. Nag-inom sila but silingon wala I mean dunno ko anong sistema pero ti tako ang posibilidad sino sa pulis kay ti dira iya sa balay ang muriatek.
18: But sa scene of the crime Bert, based sa pictures kundi ang maestro nakitaan nga naga higda o nakahigda sa salog ining salog lapit ini sa ila ginimnan
0: kung malantaw mo.
18: Oo.
0: Kevin Julius ang ginhigdaan sa crime scene lang ha pag apo may video kita dire.
18: Oo.
0: At ang biktima ara na sa brutahan sa kwarto.
18: Puertahan sang kwarto.
0: Puertahan sang kwarto.
18: Tululugan. Okay.
0: Posible, asuno, sa tanod, nakit-an nila pag sa bintana nga magsulot na sila Black Agiba Julius.
18: Oo.
0: Nakit-an nila, kaya ang sistema mo ni, patatod sa Black Agiba Julius, na una nga pamangkot, paano nga nabalaan nga may taho dito sa sulod.
18: Okay.
0: Kaysang napatay yan eh, napatay na ni ang sos ang biktima kay Kuya Julius ang ginhimo sang suspect magwa siya o galing ang susi ba number combination
18: ang padlock
0: number combination which is hindi siya kabalo
18: wala yabe oo
0: maagi man to siya sa likod reeling to kay Kuya Julius hindi mabuksan number combination man sa gyapon so ginhimo ya. Sige, buklas ang kisame. Sige, buklas ko man. Tamong video kay Ma Julius.
18: Oo.
0: Halos ko ba ang kisame mo?
18: Uy!
0: No?
18: Hala!
0: Sige, buklas. Dito, actually, suno sa tanod. Ganun, nahulog pa niya mo. Nagsulot sila.
18: So, nag-ala tambalyan, gali siya, Bert.
0: Ha?
18: Nag-ala tambalyan.
0: Oo.
18: Nagsaka sa kisame.
0: Kumalantaw mo sunod sa kapulisan okay. Wala siya ano eh kumalantaw mo hubog na eh oh, no
18: nakagaling
0: na bala
18: oh kargado
0: so ang iyang utok di gid malantaw nato ng sistema kag kumalantaw mo kay Julius nga nakabati amuni nga nakabati ang kaingot balay kag ang tanod nga nagaron dai because nga ti matunod ang tunog ang lagapak tang pagbuklas nito sang kisame kag dito nagsulod ang tanod nakita sang tanod kay Ma Julius.
18: Bali hindi pa ya Bert nga tungod nagawalay ugon nagapangayo bulig ang biktima. Wala nila yan nabatian ang nabatian nila ya ang pagbuklas sang kisame sang suspitsado.
0: Yes.
18: Ah, okay.
0: Diba, Julius, mismo ang sunod diri sa aton sininga nakuha ang information kay Benedicto, Isidro Benedicto,
18: mm-hmm,
0: ang XO chief migot na gina, no?
18: Okay.
0: Ang kapudanay gina sa permisa kay K5 sa aton. Siya ni nagatag information sa linya. Siya nakita gid sang mga tanod kag nila kung paano ginguyod sang suspect ining biktima kay Julius.
18: Ha? Ginuyod niya.
0: Na kung paano ya ginguyod kay ginantaw nilang sunod mong.
18: Oho.
0: Bukas ang gate pero
18: okay,
0: sarado ang kurtahan sang balay.
18: Okay.
0: Dito nila nakitaan nga gaguyod ang biktima. Ako nang ginaguyod ang biktima sa suspect.
18: Halin diin.
0: Halin sa kwarto. That's why kumalantaw mo ang biktima, ara na sa sagwa sa kwarto mo.
18: Ginpagwa yung biktima.
0: Ginpagwa ya.
18: Oh, ano ang possible reason suno sa pulis? May gintuad siya nga ginguyod ya papagwa?
0: Wala kita kabalo kun nga kay Fred mm-hmm Julius. No, sa investigation sa pulis ha, paglantaw, that's why amo tong interview kay na,
18: mm-hmm,
0: duha ka bilog ginalantaw nila nga agin buklas ya to kaging pangkakas ang kisame.
18: Mm-hmm.
0: Kay gusto sang suspect suno sa pulis sa paglantaw nila posible nga ipagwa kun tani sang suspect nga robbery ang natabo.
18: Oh.
0: O galing wala ang di malas ya lang. Saraya tani manago kaso nadagdag to siya sa kisame kay dito to siya naglusot mo suno sa XO commander kada lo siya ka beses malagdag. Sa kisame kay Eva Julius kay
18: okay,
0: para lang makapanago dito sa sulod. Sa babaw kay sa babaw.
18: Oho, oho.
0: Mm. So amo ni that's why ti wala na sa choice hindi mabuksan na cordon sa aton sini nga mga operatiba kag aton sini nga mga tanod amo ni nadakpan mismo on the incident sa pagsapo sa biktima kag amo ning gituad niya sa aton sini nga mga kag K5
18: nanago sa bale sa kusia sa idalom sang lamesa nagakuob to siya
0: pagsapo na nasa iya yan.
18: Oo.
0: So, but suno sa mga tao masaka sa tali sa kisame kaso lang sa kusina kabila siya madagdag
18: bali masaka sa kisame. Mangita to siya pamaagi nga makalusot siya sa atop.
0: Yes. Ako
18: or
0: mo niya.
18: Or makabit, makabit-kabit to siya sa ano ganin panawag na? Sa solera? Sa ano ganin panawag frame sang balay, bla? Bali dito siya manago kag...
0: Sa ano na? Sa attic? Hindi na attic.
18: Hindi na attic. Sa kisame na eh. Inabalang
0: oh,
18: either si Perlins o kung... angle bar angle bar uko na ano panawag na kahoy bali mapatuko-tuko to siya
0: sa after kisame
18: na oo mapatuko-tuko to siya kung amutan eh ay okay malas na ulog
0: di malas gani
18: uy well anyway so nagpakuring-kuring naman siya sa dalom sang lamesa.
0: Mm.
18: Oo.
0: Yes.
18: So,
0: dakpan git.
18: Dakpan.
0: Kagisa pa kayo, Julius. Ano na eh, no? Do, wala, sumalantaw mo bala sa atong sini nga mga kakibibes sunod sa pulis. Nga tito, nag-ano na ni ulo ako, no? Kay tiway sa, ano, kay nakainom naman.
18: Okay.
0: So, posibly, ang adrenaline niya, do, hindi kita muna, nga, di makapadumtong siya.
18: Question, Bert. Ang pamangkot, amun eh, sa sunod sa tong kwarto, may banyo, wala?
0: Kipa Julius, wala takabalo ko may banyo sa sulod.
18: Mm.
0: Kay wala man to kasulod.
18: Okay.
0: Kag wala man kabalo aton sining investigation police kag do wala tama na pamangkot ko may banyo gimano kun wala kay Julius but still kumalantaw mo ang kwarto sa dira gid ang bangkay sa maestro kumalantaw tang video dire.
18: Mm.
0: Dira gid mismo sa pirtahan sang kwarto.
18: Okay.
0: Kag may mga dugo I don't know kung dugo ini or part sang sini nga lawas. Go pa ni mong ginuga. Kag kumalantaw mong ba ya itom-itom.
18: Sunog.
0: Sang pagpainom gid siya.
18: Ay, Diyos ko.
0: Sang muriatik.
18: Aha. Bert, are, kay ti initanan mga elements that would contribute sa iya sini nga guilt kiti amuning i-trial eventually kung magsaka ang kaso nga murder o kung ang panumbungon nga pagpatay kontra sa iyang pamangkot na musini. Was there a deliberate attempt sa part sang suspect nga mangita gid Muriatic kag persahon nga paimnon ang maestro? Kati, that's why nga pamangkot ko kung layo ang banyo o kung hindi. Kati, kung ang Muriatic acid ato dito, meaning nag-effort gid ang suspect ayan nga mangita murder instrument. Amo na pala.
0: Ipam Julius, kung malantaw, tabi, I don't know kung anong sistema nga posible lapit sa iya eh.
18: Oh.
0: Ang CR, taga tinakwa ya pa, in the elements of time abi.
18: Correct.
0: Nga makuha ya pa to, kung nanumdom ya.
18: Oh.
0: Kahit isuno sa iya, ginbutang ha. I don't know kung kahit isuno sa iya sa suspect ha.
18: Mm.
0: Wala pa siya kung wala yung panapatay ng biktima.
18: Mm.
0: Inom na siya sang Muriatic acid. Di kung amuning sistema, posible nga ti ang nagdala sa Muriatic ang biktima mismo. Pero ti medyo sulo sa pulis malayo ini nga sistema kung yung painom siya. Kahit ti tapat ang motogin yung balmo kung ipainom siya, mura babaya una.
18: Correct.
0: Sistema. Ang mga gani. Siya ginagawa sa Muriatic sa CR.
18: Very interesting. Kasi the only place usually, inaya sa common household, the only place nga dira mo ginabutang ang Muriatic acid, hindi man kusina, kay kung makatupad na karon sa langgaw, base amo na ang isamo mo sa imo pinamalhan. Ti usually, in common households, ara ginaya sa banyo. Diba? But then of course, I'm not saying nga amo nang natabo dira sa alihis, no? Now anyway, sige Bert, nano pagid?
0: Kung malagtaw mong suspect, ikaw to naging ang suspect, no?
18: Sige.
0: Ang suspect taas ni, ang yasin nga taas, medyo chinito gawa, 24 anyos ang edad sini, tanto man sa tsura, yang atin na may edad-edad naman, kaga kung malagtaw mo, kainado, ginaano tagit nga mangkot, galing tinagayo siya, ang banda ti may abogado na ko, and then right siya man na,
18: correct.
0: Kagi Bab Julius, that's why ti wala siya nagatag sang statement, no?
18: Oh, okay lang.
0: Pero
18: na.
0: Ti ko, yes, amo lang man niya, no? So amo lang ning galibot sa aton sining istorya, very limited ini. Kay Bab Julius, kung ano ang natabo prior sini mautang, no? Mangutang sang kwarta kaga amo ni nagtabo ang scene nga ni nag-inom kaga ti sunod diri sa suspect amuning iya sini nga alibay o kon iya sini nga rason gid motibo kagin kuga iya kagin painom kay ti una nga ginbalusan o kon nagbalos lang siya kay ti ang biktima amo man ang una nga nagabutang sang iya sang Muriatic acid sa ilimnon niya mismo.
18: So bali based sa iya sini initial testimony sa kapulisan, kasi officially wala pa siya nakuhaan counter affidavit mo o wala pa siya nakuhaan sang iya gin sumpaan nga salaysay, initially ang iya hambal nga ginahimo iya ato ang pagpanakit o kon plano nga pagpatay or whatever nahimo iya kay gasuspitso siya nga ginsamuan Muriatic acid ang iya ilimnon.
0: Amo ani ang iya sini nga rason, no?
18: Mm-hmm.
0: Sa pagkita kay police captain. But,
18: Bert, I don't know kung nagambal siya categorically nga may tuyo ang biktima nga patyon siya. Wala siya nagambal mo na.
0: Do amo gid kag imong jud kag imong man Muriatic mo.
18: Oh, okay.
0: Siya ambal ya balos man si walang taon naton patyon man siya sang biktima sa iya sini nga balisayon.
18: Tigaling tikon na unahan siya pa inom Muriatic, hindi ka naguro ka balos na?
0: Actually ang ginterm niya gid sini kay Julius, ginabutangan eh. Duno kung na udat ko inom eh, ginabutangan.
18: Ginabutangan. Para ano? Of course. Gani.
0: Oo, so
18: ati, sige lang. But anyway,
0: inom eh.
18: Oo, correct. Okay. So bali, galing kiti why tagid nakuha ang kumpleto niya kag manugatag pa lang siya sang ginsumpaan nga panaysayon kiti ang affidavit would come kun ini sila ang magasabat kay ti preliminary investigation na karon. Meaning ang ginagyan birth regular PI, hindi niya inquest. Diba? Kay magamal ka regular PI or preliminary investigation ang both par, ang natungdan ang suspitsado agaan na pulo kadlaw sa pagsabat sang asunto kontra sa iya o reklamo kontra sa iya. So why ta kabalo kon in the next 10 days kun san uya ihatag ang iya affidavit?
0: Kag sa piskal pa lang ni Kakiba.
18: Correct, correct. So meaning wala pa na determine ang probable cause kun bala may kabangdanan o may dapat padalman sa aligasyon nga ginpatay niya ang maestro. Yes. Wife ta kabalo?
0: Actually ang PI nga ni do amo ni ilang nga sabat eh, nga ti amo na maka-counter gid sila. But silingon Kagiba Julius, they have the lawyer siya suspect.
18: Correct.
0: Nga maka-counter gid sila, I mean posible nga ti mabato gid sa kaso sa sa fiscal pa lang.
18: Gamay lang nga patag sa aton nga mga tagparmati when you say preliminary investigation gatupa ina sa fiskal. Kag ang buot silingon sina nga ti hibaloon sang piskalya kon dapat ipasaka sa korte o kun hindi. Amo nang bantayan ta. Sige Bert.
0: Sige. So far amo ni ang dalagan no sang issue kag balita sa syudad sang Bacolod sining mambal naton ti dako man nga krimen nga estudyante ginpatay ang maestro diri sa siyudad sang Bacolod. Kiba Julius, maraming salamat balita natong dulong sa ato sa kaluwan sa DDX 500 Dito Bayo Mighty Sick ang DTX Coffee Mix. Tapos sa bato, si Kibay Martin di maisip. Ako si Kibay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Larga Vista.
18: Sa aton nga pagpanabalik, talakayan ta El Nino, pagkaligad lamang sining.
3: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
22: Subong adlaw tunanta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Klinika Sport Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga ProBio Tandem sa Klinika Sport Biotics and Klinika D3 Bio?
23: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
22: Wow.
23: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
22: Wow.
23: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
22: Fungi na
23: no? Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
22: Mm-hmm.
23: 90% sa candida within 15 minutes ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
22: Dasig ba?
23: No? D3 Bio, amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gitawag E. coli bacteria.
22: Uy, isa nang bacteria.
23: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, Sir Boy.
22: Wow.
23: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sa
4: ang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
23: Mga ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3Bio haluan pagid mo Spore Biotics,
7: champion.
23: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Spore Biotics kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics gak-create galin sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
7: Hindi na infectious.
23: Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
7: Oy, bonus kay Mr. Bonus kay Mr. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem, no? Ga complement each other ang D3Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no dugay mag-ilis ang underwear
23: wala ugas
8: sa lang panghugas
7: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko usar sa mga towel sa mga hotel nga wala gin tinluan mayo.
8: Ay,
7: so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, magsuplemento ka na sa klinika D3Bio kag Spore Biotics para layo ka na ang balindok labil sa UTI. That's how D3Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3Bio.
6: D3Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
6: D3Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3Bio. D3Bio. Health news. D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio.
25: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsikip.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang ditis. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
2: Mababaka sa mga butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
10: Kuha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayon niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
10: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
12: Kusan sa buyan. Kagang wala ka kakainin sa Glutena, galabwa akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang mabulid sa aking halawasan.
13: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend.
2: Mapakal sa malapit na butika.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo.

0: sipag-sipag sa mga balita kag mag-aathagan kung ano ang tama para sa pamuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Yara na kamo sa ikaduwa kakatapusan nga hugnat sa inyo para tuntunan Larga Vista.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Pilaso ng isa katao matapos inilutangon dito sa Dakbanwa sang Kabankaran. Samtang coming up sa indigid lamang madugay, may update kita sa natabo nga encuentro, ambush or whatever, wala ko kabalo kung ano gid ang description sang kapulisan sa sininga insidente dito sa Banwa sang Calatrava. We'll be having K5 Jong Versales sa indigid lamang madugay.
0: Larga Vista.
1: Pero ginapanumdom ta kamo, magpuli ko matimpla ko DTX Premium Coffee nga ah. Kay wala kagatig bali o tarsier, mambar kamo tikalon nga announcero gapangapi sa kun gabi. Yes, matuod ina. Kay ang akon ginainom DTX Premium Coffee, wala gamurarat imo mata, taway ang imo huna-huna, kampiyon ang imo pamatsyag, kiti makarelax-relax ka. Tungod ang timpla nga kape sa DTX Premium Coffee, husto lang ang kadamuon. Medium roast, hindi mapait. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener nga makabulig stabilize ang blood sugar sa imo karawasan. And what's more, may ara siya sang ginatawag nga Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig away sa kagaw sa imo lawas. Don't forget DTX Premium Coffee. Kung may mamangkot, sino na gambal nga nami, hambalan yung palihog. Ako, Julius Maraveles, ang korman sang Larga Vista, amuni ang akon idolo nga kape, DTX Premium Coffee.
0: Larga Vista.
1: Yari ng balita ni K5 Jong Versales. Jong, good evening. Please come in.
2: Congratulations. Encounter. Congratulations. Kwan, inang estimat ang po si Julius.
1: Toto, Jong? Jong? Dogi na El Nino ang imo signal? Oo. Gabahod-bahod. Dali lang gid ha. Kay tawagan kaliwat. O, tawagan ta dugay-dugay. O tawagan liwat palihog ni K5 Remuel, si Toto Jong Versales. Kaya nag-report live nagikan sa Dakbanwa sang San Carlos.
0: Larga Vista.
1: Ang aton nga Northern Negros Connection, angot ini sa natabo kapon around 4:25 sang hapon. Dito sa Barangay Lalong, Banwa sang Calatrava, ang report na gasiling ng mga tropa sang Regional Mobile Force Battalion o kun RMFB sa idalom sang Negros Island Region Police Office ang ginpalukpan sang mga katapo allegedly sang Communist Terrorist Group ining sadto ginatawag nga New People's Army o kun NPA. Pero te, pila kanahot naman lang ni sila karon suno sa Philippine Army.
0: Larga Vista.
1: Ibaroon ta this time ang balita gikan kay K5 Jong Versales. Kunano bala ang pag-usisa kag pagpadalom sang kapulisan sa sininga incidente, and was it indeed an ambush? May tuyo ginman balang nga pamatsyon o ti magambar ka ambush? Superior position, superior force ang NPA. Kiti ang NPA magluwas ko ng ila kontra sibilyan, wala niya nagatira sa tropa sang gobyerno nga mas jutay sila either sa army o kon sa kapulisan.
0: Larga Vista.
1: Pero ari anay DTX 500 o pakarunan ko na, let's have K5 Jong Versales anay DTX 500 ha, hindi pagkalimtan amo ini ang kargado sang antioxidants. Pero ari anay, lantaon ta ko nakatumar na antioxidant ang signal ni K5 Jong. Jong, please come in.
2: K5 Julius, kamusta?
1: Ara, ara, nakatumar na DTX 500. Sige. Oo, perte, kampiyon, baskog.
2: Okay, okay. Again, kay K5 Julius, suppose, ang busto kong tanda, ugaling lang, kaya bagod nakaretaliate, ang tropa sa Regional Mobile Force Battalion kapon nga adlaw mga alas 4 dito sa may sitio Kabalagnan, barangay Lalong Subanuan sa Kalatrawa. Amo to again consider nga isa ka encounter ang nagluntad dito sa nasambit nga lugar kay Kipab Julius. Ti kahapon ang na-include no sa sining nga encuentro nga nagluntad dito sa lugar ang ining isa ka municipal local government operations officer sa nga DILG nga si Ma'am Genevieve Hadulos upod sa kay barangay Lalong barangay captain Runilo Liaguno kay Kipab Julius. Ang distansya gali isang inibalang lagin lakat kay Kipab Julius. Alin dito sa barangay hall pakadto sa hindi gid man gali masulod base sa ating pagpangusisa, hindi masulod siyang salakyan gali kay Kipab Julius. Kinanglan ni Jalakaton kag ang lugar medyo masiot. Kag damo sang mga bato-bato kag dumay mga kampuhan pagani kay Kipab Julius. Oo. So that is why kung maglabay ka do makabigid nga kwan, makabigid nga inabalang ambush area ang lugar kay Kipab Julius. Maglagid kay bangod nga medyo pas slopey ang kwan, ang ibalang terrain sa ining lugar kung sa di nagluntad ang ining encuentro, naka kwan nakagayon nga makakita sang pwede ka panaguan ang ining mga katapo sang gobyerno sang ini sila ang ginrapido kahapon sang ginapatihan na mga rebuilding ang grupo. Pero sa aton sininga duga nga pagpangusisa, wala man sang kumpirmasyon sa gihapon ni Kipab Julius no until now. Kon bala sila dito kay Kipab Julius orang ini ba lang ginapatihan mga rebuilding grupo ang responsable sa ining pagpangluthang sa aton sininga tropa sang Regional Mobile Force Battalion dito sa nasambitan nga barangay.
1: Ining lugar, Totojong, bali naglakat pagkadto sa barangay hall ang mga pulis kag ang taga DILG.
2: Papuli na sila halin sa barangay hall.
1: Halin sa barangay hall, din sila kontani pagkadto.
2: Pagkadto sa ilang sapyak man nga dalan nga medyo simentado na kay ato dito ang ilang slakya nagahulat kay Pablo.
1: Ah, okay. So bali ma-pull out na sila gali kuntani. Okay. Ginlantaw ko ang ano ni ang litrato may ara dalan nga simentado.
2: Ti amo na.
1: Ah, okay.
2: May ang slakya nila kay Pablo.
1: Oo. So, may ara part nga may nataasan daw pang-pang bala. Oo. Meaning daw may may ara bung ano si ano panawag sina gintihab ang bukid. Bali may ara bukid sa piyak nga side nga nataasan insakto ara da ang mga city J.
2: Come again?
1: Bali nataasan ang posisyon sa mga city J.
2: Yes, kay Kipab Julius. According kagabi sa kay Police Captain Alba, diri sa kwan, diri sila sa may left side na ka preposition.
1: Ah, okay. Pila ka bilog allegedly?
2: Mga ang ila estimate is siguro according kagabi sa kay Police Captain Alba, more or less 15.
1: Ha? 15?
2: Oh.
1: Pila ang 15. Pila ang pulis nga ara?
2: Apat.
1: Apat.
2: Bali ang sila tanan dala sa kay kwan, dala sa kay sa kay kapitan kag sa kay Ma'am Genevieve.
1: Okay, okay. Galing mga ano kalayo sa preposition ng mga tropa pagkadto sa mga pulis.
2: Ako din kagabi sa kay Police Captain Alba no, mga about a meters away.
1: Ha?
2: Hindi siling kayo nga lapit kayo kay Kipab Julius.
1: Oo.
2: Hindi man siling
1: layo. Pero hindi dulit.
2: Hindi.
1: Ah. Cool. Wala gakaon kalabasang NPA nga hindi sila kaigoaw. Diba? Pero meaning nga may something ni Jong. Kun ambush gali, hindi sila kaigo kun medyo layo-layo na. Makaigo lang sila kun dulit. Ah, mo gali na. Pero very very telling ini nga balita, Jong ha.
2: May come again?
1: Siling ko very telling, masyado ka revealing ang balita. 'Di ba?
2: Dali lang kada ang ako naman si okay. Dawa nga ako naman signal among nagdudula.
1: Gani. Sining ko very shadow ka revealing ang balita. May damo ginpakita karon nga gabi. Nga kun indi gali dulit, indi kun indi civilian ang impiedo indi kaigo.
2: May version, may version nga nga gabi si Hepe mo, si Police Captain Alba
1: Balay. Ngano kuno?
2: Nga suno pa. May version nga may nabatian ang ining ambush bala nga tropa si Pam Julius.
1: Okay.
2: Alin sa nagkwatsela, nagtiro sa ila nga dumay kaman ay assault sila kay Pam Julius.
1: Oo.
2: O galing lang bangod nga sige-sige ang retaliation sa nga tropa sa nga RMFD. Wala
1: okay.
2: Sila nagkwan, wala sila nagproceed.
1: Okay. May nag-command assault. Pero napaslawan kay naka-fireback, nakatiro balik ang mga pulis.
2: Naka-return fire.
1: Naka-return okay.
2: Fire ang 20.
1: Despite the fact nga ara sa elevated position, uko nataasan ang mga rebelde. So meaning nakwan sila na cords.
2: Kordam.
1: Base ang singgit, hindi...
2: Ha? Cords.
1: Diba? Kag base guro bala ang leader ang mga katapo nakambalay, sir, hindi man dili man ni civilian gali sir ang aton patyon. Mga pulis man ani nga nagabato, ano ganing panawag sang bato sa suko.
2: Sukol.
1: Nagasukol.
2: Sukol.
1: Oo, nagasukol man ni sir. Dili man ni civilian. Ah, timbis nga assault base ang command sang leader atras oh. Imbis attack. Ay, what nakakadlaman ko jong ah. Di ba? I mean it's a good thing nga wala gali bato ang NPA kun ang ila kontra gatiro man balik.
2: Tiya mo gali kung kuan ko nga ton bala kuan ko nga ton picture out ang saysay kagabi bala kay Pam Julius. Captain Alba bali sila yun una ara sila sa high ground. Wala gid jak kuan wala gid jak kabalo-balo ang tropa nga ginakwara sila gali gina aim na sila gali.
1: Uy Julius. Hello. Tuod.
2: Wala balo.
1: Nadibuinasan sila.
2: Amo pagani pag nilumpat sa nga tropa para makapangita sunok pa sa nga pwede makoveran. Same way sa ginhimo ni Capronilo kag ni Juan. Ni Mzini.
1: Bali nagmaniobra na lang sila. Okay. Very very interesting nga balita. So meaning it could mean Jong, it could possibly mean nga ang mga rebuilding nga nagpatigayon sang ambush kuntani hindi experienciado possibly. Why ta kabalo sina?
2: Wala.
1: Gani? Pero anyway,
2: ang rest assured gagin.
1: Ang ginambal niya sang pulis nga ambush gitu ya kuntani. Wow. Nadibwinasan sila ba? Oo.
2: Gani, oo. Wala lang gid makuan, wala lang gid napuruhan kay Pam Julius.
1: Wala gid yan natiruhan. Wala gid ya kapalupok ang mga rebelde. Ara.
2: Sila gid ya una nga nagkuan, sila gid ya una nga nagpalupok.
1: Okay. At usually Jong sa pag-cover ta sang insurgency, hindi bala may ara ginatawag killing zone ang rebelde. O dira ka ibutang sa killing zone kag dira ka bubuan sang pusil, tiro. Ara na sila sa killing zone o kun wala pa. Hindi klaro.
2: Ang nibalang location kay Pam Julius, ara na kay Pam Julius eh.
1: Hala. Ti ano man nga santo anghel ang nagluwas sa ila na? Grabe ah. Grabe ng istorya ni Jong.
2: Oh.
1: Gani,
2: wala,
1: gani.
2: Wala na sang kwan, wala na sang kung ginhungod gid sila kagabi, kakahapon kay Pab Julio sabi nga na balang i kwan gid na balang tuntun sila kagabi sang kwan. Sa ning kontra, dako gid ang posibilidad o galing lang base may pagpangduwa-duwa man siguro na ano aplastado si Pab Julio. Sa sining naghimo no. Ang ining una nga ining pagpang ambush bala ambush man ning kung ikwan ilaragway kung siguro kung na demoralize ang tropa si Pab Julio ti amo na eh
1: gani pero ti at least ang balita tonight na paslawan nga ambush ini ka NPA amo nang balita
2: that is right Oh, that is why ang patag ni Police Captain Alvarez na nangin inkontro siya.
1: Correct. Anyway, sige toto Jong ah. Balikan ta na buwas basi ma-interview ko man si Captain Alba. Oo. Ayua sabi toto Jong.
2: May ara siya gin palagas sa kagabi. Nga kumpinsido siya kay Pab Julio nga ang ining mga responsable niya sa insidente kahapon nga adlaw. Is probably mga citizens gid ni Pab Julio. Kining mga citizens according sa iya, sila man ni ang responsable sang ato balang nagluntad nga pagpamatay sa mga civilians sang tinirdan nga bulan sa Maayo.
1: Uy, ala.
2: Which is duwa dire ang sa barangay Minautok na record.
1: Uy.
2: Kag isa sa barangay Dulis.
1: Wow, dako tani nga accomplishment ta magmong patyo nila ya hindi na civilian police ya. Kag hindi lang police, grabe. Pati ang chief of police. Grabe, no? Anyway. Sige, Toto Jong, buwas, hugpunan ta niya.
2: Sige, tingnan ta ka makakuha sa ibang pagiging yung mga data.
1: Sige, sir.
2: Kung ano ang plano sa PNP Calatrava at the same time sa sa DILG.
1: Sige.
2: Atong numbers ba?
1: Gani? Okay. Thank you, Gid.
2: Okay, so amo niyang manulong natin nga report sa niya gabi para sa Larga Vista Program. Nandulong sa ito sa D3 Body Tax Family Kag Mighty siya. Ako naman si K-Pab Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K-Pab News.
0: Larga Vista!
1: Man kung kulang ka antioxidants, hindi ka ka-react quickly para sa mga pulista. Ti ang antioxidants ara sa DTX 500. Tungod may disugad sugar cane extract inang pait nga parte sang tubo ara na sa DTX 500 kagdahon amargoso kargado sang antioxidants nga magabato sa free radicals ukon latak nga nagapatuktok sang aton lawas.
0: Larga Vista.
1: John Wick sang kalawasan D3 Bio kargado sang extra virgin coconut oil ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init ni mudo. Kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas para patyon ang kagaw, virus, bakterya o kon fungus. Tandaan ang John Wick sang lawas, D3 Bio.
0: Larga Vista.
1: Wain ako sang shampoo, buwas naman ang iban nga mga balita. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Remuel Alcantara on the technical side, as always. Ang inyo alagad sa mikrofono, Julius Maravel. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
10: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Moderna Max Epektibo.
13: Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
14: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
19: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
21: Number 1 K5 News
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang ganit carrots.
23: Oo, hindi lang carrots, mga kauturan.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
21: Mas
15: ano na yung interval?
7: Maedukar ka pa.
15: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, ano balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang na permilang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sigi-sigi balang na kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kagpaano makabulig si DTX 500? Kaupo din sila karoon diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan naton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
21: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
24: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala unta biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imong selula kag sa imong mga tissue. Sa mga nagapulawda kag kulang sa antioxidants, di wala yaga inom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwad, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
21: Kag DTX.
24: Di inom pa DTX 500 kag may TC.
21: Yes, ang pagpulaw doc ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi basi mahulog pa ini sa anxiety, nervous breakdown, depression kag basi maghikog pa.
24: So nagapigaw ang imong nga immune system sang wala tulog. Kita mo Sir GP pag kulang ka tulog daw hila naton kapag kaga.
21: Gani,
24: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya list lang nga pigaw ang imong nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permis sa naga trabaho kon gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
21: kwa? Shift. No, graveyard shift.
24: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
21: Kapulaw.
24: Yang may tisiya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agad may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
21: Na nagapulaw.
24: Driver, importante ginini mo ang DTX 500 kag may tisiya.
21: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok
0: Mm-hmm.
1: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edo kaw nga gatambok ang iban.
24: Hindi bala hambal ta Sir JP nga kung kulang kastulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga dito X500 kag Mighty C. Kung nagapulaw ka mo, para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
1: Low sex drive.
24: Uy,
1: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guro mo.
24: Wala yun, nami tulog na yan.
1: Bot silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
24: Kay ganit X500 kag Mighty si Sir JP, mamo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
1: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
24: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, pero minalang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kung hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka ginya makatulog, kay may insomnia ka, sige ha, inom lang ang DTX 500 kag Mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang de-sugared sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag Mighty C agod healthy ka per me.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX! 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: Mighty C mapalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisita halan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
28: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
24: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
1: Uh-huh.
24: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
1: Gusto.
24: So para ma-transfer na kaunon man.
1: Kaunon.
24: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plants sing i-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Transfer GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grip wine kag steady parts ang ilang nga diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Siyempre, preska nga hangin, wala stressor boy, gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX500, ibagid kung pala inom ka MITC, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sa DTX500 kag MITC, daw nakaka o nang kapulo, tumtum, 15 ka klase nga prutas, kagulay, Posto. Kung nakainom kasi nga. Meaning pa, kung damo, gigaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa kurason.
0: Problema sa kurason, no? So, ang pag-inom sa DTX 500 kag MITC, no? Alkalanyo vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sa mga selula sa aton nga kurason, agud ini ang hindi madamin sa oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
3: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang MITC ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan nan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag MITC ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
24: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kada adlaw.
6: DTX 500! Nagkatamo na ba ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Kina tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
28: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
24: Ragoy.
10: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Kay hindi DTX beauty soap ang gamit.
24: Wow.
10: Kay
11: sala ang habon.
10: Sala ang habon.
11: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX beauty soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas. May ara manini nga papain, nga linsa papaya nga gapaputi sa si imo. Tanaman yung sa GP, hamis, no?
10: Yes.
11: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon, puno antioxidant kay may DSE, nga makita niyo man sa DTX 500, ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
24: May habon ka nga nag-protekta sa imo panit.
10: Uy.
11: May ga-detox pa sa imo skin cells.
10: Direct tang antioxidant sa skin.
24: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa, DTX beauty soap.
11: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX beauty soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta, Doksam?
24: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopress.
11: Grabe.
24: Ubos mo, mining pa damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kang ilok. Okay. Ano sa lao? Ano ko damo baho ilok?
0: Oh, protektado ka, Sir Boy. 48 oras, Sir Boy. Basta naka-clinic ka, Dio first. Kaya yung wow. Extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
24: Pag wala ka ba o ilok, meaning pa naka-clinic ka, Dio first.
11: Okay. Anyway, no, ang clinic ka, Dio first, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang clinic ka, Dio first, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapamot. No, ginapatay, gidya ang cause sa pagbaho si mo ilok. That's why it gives you longer freshness. 48 hours of freshness kung ang imo deodorant, Clinica Dio Fresh Deodorant, Doc Sam.
0: Pero kadaga, Sir Boy, namin gid magpangapi. Wow. No, painit sang aton nga chan. Pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton. No? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So, hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton, kampiyon, no? DTX coffee mix.
11: Amuna sakto, Doc Sam, nga start your day, right? Kadapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX Premium Coffee ka, ang pinaka-basko klase nga kape for me nga duwa ang super antioxidant, may ergotayonin, nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sa ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by... Ano ginihimo sa ergotayonin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants ng lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayonin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Mil.
24: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka. Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kape da sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang SRP.
11: Correct.
24: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
11: Stevia.
24: Oh, natural.
11: Diba? Kasi katimplahon, pabis ka magbanching ko.
24: Pero kung gatipid ka, DTX ko, ano eh. DTX ko, coffee mix. Damo na ang nadik.
11: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
0: Yes.
11: Kasi lain yang
0: ang iban, Sir Boy, budlayan magtulon sa ditribayo, Sir Boy. Ginapuga na lang nila yan sa ila kape.
24: Ang iban man ang kuan ba ang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tayo.
11: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, naprotektado ka na kung virus ka.
24: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gidya problema, Sir Boy.
11: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kung nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sa imo selula mga carbon dioxide yun ang mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amuna yung sikreto ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
24: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sa nami nga gitawag blood circulation.
11: So, pamasahe ka!
24: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, Sir Boy.
11: Correct. Importante ang touch therapy,
24: no? Kag ang mga kuha niya, mga ano na, mga
11: points
24: bla kaya niya manong
11: pressure points
24: makabulig ang pagpamasay gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
11: bag DTX herbal oil
24: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
0: baguna
24: kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basin dugay-dugay mo naman yung pikion bla
11: herbal oil ha DTX herbal oil no? Pilihan lavender, pero, tag, lemon.
24: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
11: Alright. Paano mabuligan ni Ditribayo ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
28: Talk ni Doc!
11: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3 Bio, si Klinika D3 Bio kontra
3: BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy, mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
24: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
3: Oh, dugay-dugay ihi.
24: Tapo, kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o nasurboy mo.
3: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay base dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika DT Bio makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
24: O, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabiyon, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka-hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga nga wala ka-healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
3: Lain.
24: This is the time nga kung nag-edad na ka-40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
3: Correct.
24: So, isa sa mga rason nga ang nagahubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na to nga ang D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
3: Everything.
24: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong nga inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir, boy mo.
3: Correct.
24: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
3: Kagaw. Duwalang gid ang cause, no?
24: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
28: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
28: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo gid.
28: May DC. Mapalis sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Unistream. Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: San Jose Antique. Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
28: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
24: May mga herbal tip, taga juice tip sa mga may amo na problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
3: Kamatis.
24: No, 1 half glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 Bio, mas dasig siya mano.
3: Ma-absorb na, no? Mag-correct, no?
24: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
3: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldok ramil. Ang lain pa ni, why ka ga-perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
24: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
3: Correct, no?
11: ti initanan tanan ginakolek ginakorek ni ni klinika D3 Bio paano si D3 Bio may ginatawag lauric acid may mga ara man siya gani mga other chains or chain triglyceride like malic acid and oleic acid ano ang ginaobra sini ang ginaobra sini ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
24: ang dinato. Ang rason nga ang gahubag.
11: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuniga pahubag sa imo prostate. Kung katumal ka D3 Bio sa klinika D3 Bio,
24: ginakorek niya inang hormones.
11: Ginakorek niya inang hormone. Correct na Doclamil. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni klinika D3 Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa
24: prostate. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema hindi disturbo iya tulog di man ka madisturbo painom mo mo D3 Bio pero kung hindi na palangga ni mo yung bana hindi na paim na
11: tawa
24: paim na D3 Bio mga kabataan nga may pagulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema paim na D3 Bio para nang wala pa bala inakabalatean sir boy kung painom mo na kag ari pa yung pinaka the best layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom D3 Bio.
28: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
28: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
24: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones sir boy, serotonin, dopamine, no. Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakit-an nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
11: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo ha.
24: Hala? Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganom D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health. Tungod sini nga rason.
11: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics. No? Grabe, gid ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang kag imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio Doc Sam.
0: Kung ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamon sang probiotics sa aton nga tiyan, no? So ang klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy, no? Nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasas ang ginatawag anti-stress activity, no? May arasas ang ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasas sa coconut virgin oil, sir boy. So, malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
10: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmig pinangakig. Oh, gamo ang balay ko na mo nang asawa. Abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga ang D3 Bio nagapromote sang
21: absorption sa magnesium. Kaya ang magnesium, amun ay nag-stimulate sa GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sa aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, gabuot si misis.
24: Okay. So, inom gid di tribayo, kaya nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo, pagkanto sa imong til, halin sa imong baba, pagkanto sa imong tinaing. So, damo gid niya mabuligan kung adlaw-adlaw kagay ng D3Bite.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imu immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Life. Isang nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. To Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule. 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Muternapla kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Mga kapamilya, kastanan nga mga tagpalmati sa aton nga palandutonan, tinig ng reformasyon nga permi na kasubaybay. Sa gihapon, aton nga pasalamatan ang Dios nga padayon siya nagupod sa aton.

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, dala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating nga smart number 0928-611-2263. O kung sa ating nga Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o sa ating Globe number 0927-7448-940. June 15, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kamusta ang imo nga, Lolo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa itong gitanan, ha? Nga sa subong nga panyempo, aton gin ibutang sa mas mataas nga prioridad ang aton igayong lawas. Kay subong nga panyempo kabudlay magmasakit kag magbalatian eh, no? Aton gin pasiguraduhon nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para bakod lawas ta. Subong man ang kagaw, isa sa mga ginatudlo gin nga rason kung nga nagamasakit kay nagabalatian ang membro sang panimalay. Gani aton ugalion nga maglimpyo sa aton palibot, silhigan ang mga kalugda, ang mga basura, itipunod kang i-dispose sa saktogin nga halabuyan. Kagang aton panimalay, aton ginlimpyuhan, trapuhan tang mga higko na, la, silhigan aton na. Kagang aton gin nga mga cooking kag eating utensils, no? Aton gin ibutang sa safety nga hindi makamangan sang tanga, hindi makamangan sang ilaga, tiki, toko, damang, kang iman pa. Kayang ilalawas, kagang ilagin nga mga tiil, puno sang mikrobyo, puno sang mga kagaw. So ibutang tagin, especially sa gabi nga tulog kita, nagaginuwagin ang mga tangaho. Nagafiesta ang mga ilaga. Ginakamagan ang atong kutsara, tinidor, pinggan, yahong, baso, tasa, platito na, bandihado na to. Pagkabos na son nga dlaw, igamito na to, ibutang tas bata. Butangan tas ang pagkaon. Din makantong mga kagaw nga dala sa mga gakamang-kamang kong gabi nga nagakatulog kita. Makanto sa aton sistema. Kamakaangkon gin, masakit kag balatian, especially si Mo, nga nagbukas ng klase mga ka-K5, ang ginikanan, padayon na sa pagpatumad sa ilang mga responsibilidad, sa pagsuporta sa ilang mga estudyante nga mga kabataan, nagasalig ang kabataan sa ila pagkaon, sweldo kang iban pa nga kinanglano nila sa matag adlaw sa ginikanan. Di karon ko magmasakit ang ginikanan karon paano mga kabataan amino. Kag ang kabataan man
0: Nagapadayon sila sa pagpaninguha sa pagtuon para sa mas masanag nga buhas damlang nila kag para malabot man nila ang tagsa-tagsa nila ka mga handom sa pilakanlao. So kinahanglan wala abiriyang ilayang health o kunig kayong lawas. Aton gid pasiguraduhon kung gabi nga matabuna naton ang mga ka-cooking o eating utensils naton ha? Para hindi kita makangkon sa sakit kag balatian. Schedule gid magbutangan gid oras ang pag-exercise o kung anuman nga pamaagi nga para balhason kita. Kaysa kada ilig sa balhas naton mga ka-K5, ginabuligan ta ang aton lawas nga maglawig ang kabuhi ta. Nga aman, tungod kaya mga toxins kag ang mga deposito nga mga higko sa lawas naton nagaupod sa kada ilig sa balhas ta. Isa ini ka natural nga proseso sang aton lawas sistema nga para maglimpyo ang pagpabalhas. So gani gibutangan gid sang oras o tiempo o prioridad ang pagpabalhas sa kun ano man nga pamaagi ha. Kag indi gid magkalipat mga ka-K5 likaw kita sa mga bagay kun mga butang nga makahatag sa aton stress. Ginatudlo man ang stress isa sa kabangdanan kung nga nagkasalaka ang blood pressure ta. Tungod sa stress, nagkasalakit ang ulo ta. Tungod sa stress, nagkakubakubang mga dughan ato. Tungod sa stress, madamo na nagkalatumba nga wala siyang pilas. Nagka-heart attack, nagka-stroke. Tungod sa stress, may mga cancer nga tulubo. Kung ano pa nga mga sakit o balatian kalabanan, delikado kang makamamatay. Gani bantayan tagid ang aton kaugalingon mga ka-K5? Ilayo tagid kag ilikaw tagid ang aton kaugalingon sa mga bagay o liwat mga bagay o kung mga butang nga nagahatag sa aton stress ha? Kag sa adlaw nga tanan mga ka-K5, pribilihon naton kag oportunidad nga mag-inom gid sanga DTX 500 ha? Ang DTX 500 mga ka-K5 amo ini ang importante nga suplemento sa aton panahon. Kay tungod mga ka-K5 nagabulig kag mapisan ini magpangita sa mga toxins o kung mga higko sa sulod sang lawas ta. Ginatoltol ya kundi nagapalanago ang mga toxins. Ginatoltol ya kundi nagapanago ang mga higko sa lawas naton. Kay amo gininding isa ka mayor nga rason nga ginatudlo kung nga nagamalasakit kita kay nagamalatian tungod sang higko or toxins ha. So ang DTX 500 wala pahuway kag mapisan ini mangita sa mga toxins nga susara sa aton sistema. Ang DTX 500 mga ka-K5 ginabantayan niya man ang aton nga blood sugar. Kay man delikado kung magtaas ang blood sugar mo makaangkon ka sang diabetes. Kag kung may diabetes ka madamo sang komplikasyon, sakit o balatian nga pwede ka matay. So gani aton gid inumon ang DTX 500 kay stricto ini siya. Stricto siya sa pagbantay sang aton nga blood sugar. Ginabantayan niya gid ngini maglapaw sa level ang aton nga blood sugar. Kag in caso lapaw sa level ang aton nga blood sugar, ginapapanaog sang DTX 500 mga ka-K5 ang aton nga blood sugar kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Normally, ang aton lawas may insulin na ini. Nagapagwa sang insulin ang aton sistema sa tiyon nga kinanglanon nga iproseso ang aton nga sugar o kung ang aton nga mga blood sugar into energy. Sa kada pangilay naton, sa kada kadlaw naton, sa kada giho naton, kada kumpas ang kamot naton, tanan nga nagagiho, tanan pati ang paginhawa kinanglan sang energy. Kinanglan sang energy nga kung sa diin kinanglanon ang insulin sa pagproseso sang aton sistema nga ma-convert ang aton nga blood sugar into energy.
1: It so happened ang natural nga insulin sa aton lawas hindi sufficiente o kung wala nagapagsunar ang iya mga pagproseso. That's why nagasaka lang aton nga blood sugar. Ang DTX 500 amo nagabulig akto mga ka-K5 bilang insulin sa aton lawas. So gani saranggid nga mahilway sa tawag naton nga pagtaas ang imong blood sugar o kung makaangkot sa diabetes. Hilway kita nga hindi kita makaangkot sa diabetes. Kag ang DTX 500 may panakot nga ang palaya extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Ang isa pagayon nga ginatudlo ng rason kung nga nagabalatian kita kag nagabalasakit tungod siyang free radicals. Ang free radicals ara lang sa palibot naton. Everyday nagasulod sa aton lawas kag ang aton selula amo ining nagakombati mga ka-K5. Amo ini sila nagabato sa aton nga mga kontra nga mga free radicals. Karon ang imo free radicals mahina mga ka-K5 ang imo nga sistema sarang ini lupigon sa mga free radicals. Pero ka naka DTX 500 ikaw tungod kargado ini sang super antioxidant. Matagaan sang duga nga persa kag kabakon nga para lutoson ang mga free radicals nga tuyo gid maghalit sa aton sistema. Once mahalitan ang aton sistema sa mga free radicals, magresulta ini sa paguba kag magahulog ini sa masakit kag balatian. So kampyon gid mga ka-K5, buenas kikita nga available agid sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa aton palibot sa aton lugar. DTX 500. Nainom ng Mighty She? Mga ka-K5, uso naman trangkaso sa buong sipon kagilan na tungod ini sa klima naton eh. Ang klima naton, nagaulan, dugay-dugay mainit, dugay-dugay matalithi, mabugna mainit, no mixklada mga ka-K5. Subong nga panyimpo, pabakod-bakod niya. Pabakod-bakod, resistensya, kag-depensya. Kinanglan sang lawas naton, duga nga bulig sang vitamin C. Kag kung vitamin C ang pagamalan, ang aton gid masaligan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Madasig sa i-absorb sang lawas. Kag kada kapsula sang Mighty C, parihas lang ang nagkaog ka sang pulo ka orange mga kakifay. Kadasig sa i-absorb sang lawas sa liwat, kag kun mo chilingon mga ka-K5, madasig man siya maghatag depensa kagkabakod bilang resistensya sa aton lawas nga hindi kita magkahilana trangkaso sipon ubo kag iban pa hapo asma o kon allergy. Sa kada adlaw na ito nga pag-inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naghahatag ini sang duga nga elasticity o kon kabakod sa aton ugat, daw elastiko lang. Layo sa tastas, layo sa bugto, layo sa tumba nga waay siyang pilas. Kag sa kada adlaw nato nga pag-inom sang Mighty C, nagahatang ini sang dugang nga kalam sa aton immune system. Ang immune system naton amo ini mga soldado, mga army sang lawas naton nga nagabulig gid depensa sa aton sistema. Kag kun ang aton nga immune system mango mga ka-K5, dali kita makaangkon sa sakit kag balatian kay ang aton immune system kung mango hindi kakilala sang bakterya. Kung kay siya maagi pa sa tubangan niya jirili, niya good morning, immune system, mambasa bakterya. Ano tani na? Din gani ding imo baga? Ratlang siya na na daw, baga na na na yun. Mambalang kagaw, thank you. Ah, you're welcome. Pero kung nagainom ka, Mighty C, alam ang imo immune system. Wala nagahatag kumpiyansa niya. Dulain turato yao. Dulain landong yao. Dulain ang giho yao. Abi-abi sa putihan niyo. Balangan niyo. Kagaw na. Huwag siya gahatag kumpiyansa sa mga kagaw, mga kakifay. Dayon nila kasaputi siyang kagaw. Kaya hindi gin makapaghatag kahalitan sa ato ni kayong lawas. Kinaglano na to, mga kakifay, mga nanay, kagtatay. Everyday, Mighty Sheep. Kag sa mga kabataan, nagsugod na gid ang halos nga mga eskwelahan, private and public schools, mga ka-K-5, sang ilang pag-eskwela. Di ara na nagsinamuay na sila. Sa isa ka kwarto, 30-40 ka mga kabataan nga nag-alulupod, mga ka-K-5. Sari-sari ang panimalay ang ginahalinan. Sari-sari man ang pagginawi siyang kada pamilya. Para sigurado lang ginya kita, ang bata nato niya protektado sa tiyon sa pag-eskwela nila, painumunta sila siyang masaligan ng proteksyon kag-resistensya. Mighty Sea, Syrup for Kids.

0: pagpusibli sa gihapon nga maka-experyensa sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat ang nasambit nga mga lugar. Ang nabili naman nga bahin sa nga pungsod Pilipinas lakip na Metro Manila ang maka-experyensa naman sa maayong nga panahon sa aga. Apang sa hapon kag gabi posible na nga posible na mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto naman sang localized thunderstorms. Wala sa gihapon may ginabantayan o kung nakita nga low pressure area ang pag-asa. Apang pila ka mga weather agencies sa iban nga pungsod ang naka-forecast na asang posibilidad nga may magatuhaw nga LPA sa Guam kag Marianas Islands sa Miyerkules tobto Biyernes. Maayo naman nga panahon kita buwas sa aga diri sa Negros Occidental apang sa ugto tubtob sa kagahon o kung sa kagabihon. Posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sang localized thunderstorms. Temperatura sa kagahon ang yara sa 26 degrees Celsius sa kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, tignaw, super show good, mga kakifem, ang aton klima. Super show good, ha? Wala man bagyo, wala low pressure, ti Easterless, Japon. Easterless, ti amuning init nga hangin nga halin sa Pacific Ocean. Nga nagailig pakadto ni Saturn, dream direction niya gin sa Pilipinas, eh. Ti moisture ini siya. Magadugang ini sa kapaang kagalom, magahurma ini galom. That's why nga lapta-lapta nga pag-ulan ang aton ma-experiensyahan. Matalithi, mabubo tudo, dugay-dugay, pila ka minutos, mauntat, malinong, mainit na naman. Doa muna ng aton nga pattern subong. But base sa aton nga balita from pag-asa, may mga nakita ng ibang nga mga weather agencies from other country nga posible nga may mahorma nga mga low pressure area o kung na initawag naton nga LPA. Kag kung may LPA, may posibilidad nga mag-develop ini si siya ka bagyo o kung na tawag naton nga mas kusog nga pagbubus ang ulan nga may dalang hangin, oh, or bagyo. Okay. In short, bagyo, ah. Nainom ng D3 bayo. Nanonino sako linugay, haw? Daw sako linog-linog ni, haw? Pag syugod sa Mindanao todo, may mga... May mga linog-linog kita nga mamatsagan, ho. Di siya ilo-ilo. Miag-aw bla, miag-aw charge na halitan bangod sa nagluntan nga linog. Aba, galikan. Ano ning miag-aw ni? Ginkumpirma siyang provincial government sang Iloilo ginahalitan ang miag-aw charge matapos nagluntan ang magnitude 4.7 nga linog sa Antique. Sa Antique, labot pa sa Iloilo, ho. Asang kagabi niya, Hunyo 14. Sa post sang provincial government sang Iloilo, sa ila opisyal nga social media page, makita ang naglitik ang nagtiphag ang pila ka mga porsyon sang simbahan. Natalana na magapanulong ang mga opisyal kag engineers gikan sa National Commission for Culture and Arts kag National Historical Commission of the Philippines agud maghiwat sang post earthquake inspection sa simbahan. Temporaryo anday nga ginsira ang simbahan para sa safety sang publiko. Madumduman nga ang Miag-aw Church ang kilala bilang isa sa UNESCO World Heritage Site. Una nga ginatukod ang simbahan sang tuig 1731 pa. Kagindiklara ini kay St. Thomas of Villanova. 1731 panigaling simbahan sa Miag-aw.

0: pila na katuig, men. Ay hala, lapit na 300 ang edad sa simbahan. 295 years na jirili. 295 years old ang ining mayag-aw church galini. 1731 sa ginhimo according sa report. Isubong tuig 2026 nabi. Di may nas mo equals 295 years, mga kakifive. Witness gali ni ang simbahan sang pila ka ni libo na kang hindi na maisip nga mga kasal. Bunyag kag patay dirili. Ginamisahan nga mga patay, di na maisip libo-libo na ino. Pila naman ka mga simbahan, ako mga kabataan nga ginbunyagan dira sina nga simbahan. Pila naman nga magaging kasal nga naga hiwat ako nag dira sila nagpakasya sinang simbahan na 1731 mausus ah. Maghambal ka lang guru sin mil kakasyal sobra. Witness maning simbahan gali isang chimpo kachila magulang panikin Rizal gali iya. Witness maning simbahan sang ining mga insik sa una nagkanto diri sa aton. Pag-abot sa mga taga-France, mga British nga nagusto man mag-colonize sa aton, witness ni galing simbahan ni Arina ni. Ining simbahan, witness man ni siyang World War II sang pag-abot sa mga Hapon ka nagsakop sa aton. Sa pagsakop man sa Amerikano, sang after sang Kachila, no? Damo nagigali, no? Siyang ining ano ni. That's why nga, ang mga materyali siya ni kagang history ang ginatagaan gin siyang importansya kag value. Kay diri ini ang nagasandig ang aton yung history man mo. Naging party siya sa aton history, especially sa Pua Iloilo. Okay, ah. So, subong mga ka-K5, ang aton gin subong niya opisyon subong. Proteksyon lang kita nga proteksyon. Depensa nga depensa. Hindi lang tayo mag-upinsa. Depensa ng tanay. Pero kung nakainom kita, di tribayo. Depensa kag-upinsa sa kagaw. May depensa kita tungkol nakainom kita di tribayo. Batok sa mga kagaw, batok sa mga fungos, kag ilabi naging virus. Depensa, may depensang lawas ta. Kag may ofensa ang aton sistema, kung may ara kita sang nitribayo nga pundo sa aton lawas, batok sa mga virus, mga kakifayma. Ang virus, hindi malawglahugan. Mas kusog sa jirili sa mga kagaw mo. Kag mga bakterya, kay man ang mga bakterya kag mga kagaw, may mga bulong na ni sila ya, no? Injeksyonan ka lang o kung mainom ka lang siyang kapsula, kung na, ano na, mga tabletas na. May ara yang nga mampawan ka lang na yun. Ang virus ya, hindi, kabalan niya nila. Mas kan ano pang inom mo siyang antiviral kung makakagat na siya gani sa aton sistema to. Hindi basta-basta makakas ang virus, mga kakifag. Kagkadasig sang iyay ang pagpanghalit, no? Kung mahalitan niya ng aton sistema, dasig mang magnubo ang aton niya nga lawas kag makangkon sang sakit kag balatian, kag pwede ka matay sang isa ka tawo, mga kakifag, no? Amo ina nga klase niya sang sakit halin sa virus, mga kakifag, nga dapat tagin niya nga dipensahan ang lawas ta. Kay isa lang yung kabuhi naton mong kontrata di makita, oh. Virus. Pero kung nagainom kita D3Bio, mga kakifive, ang virus, hindi siya makatigayon panghalit sa aton sistema. Kay una besh ang panakot sang Ditribayo extra virgin coconut oil. Amo ining nagahapin, amo ining nagaputo sa mga selula naton. Kay ang pagsulod sang virus sa lawas naton, uso yon nga ginadayon. Pangitao niya ginayang virus, kag-ukuba niya na yun. Daw, kalimbawa, daw bitik siyang ido. Ang bitik siyang ido, maukob kayo dinili mo, ha? Kay para makasuyop sa dugo, bla? Kay para panayon sa buhi. Di mo man ang virus, daw bitik siyang kalimbawa, ya. Pagsulod sa lawas, daw ukuba niya ng silulat, ha? Ha? Tanan nga aras sa sulod sa silulat, suyupo niya dinili. Ang silula ta patay, siya magbabaskog sa kaitangan nga persa kag abilidad sang aton silula magasaylo sa iya. Ang isa na dira ang aton silula, abilidad sang silula naton is natawag nila nga cell division. Ang pagpadamo sang iya nga silula bla. Kay kung masaylo na sa virus, no, sarang niya maduplikar ang iya nga lawas, ang virus. Kag kada isa nga naduplicate ito, nakopya ya, mangukob ba na sa kada virus, sa kada silulama? Kag amo ba ng himuon? Rason nga dasig maglapta ang virus. Rason nga dasig maganubo ang aton resistensya. Kag dasig kita makangkon sa sakit kag balatian. Kag dasig man mapatay sa katao, tugas ang virus. So pasalamat kita kay May Ditribayo ang unahon ginaton sa kanan nga adlaw. Amo ginapanginom sa Ditribayo. Kaya in kaso makasulod ang virus, hindi sa katigayon ah. Hindi sa katigayon panghalik kang makaukob sa silulata. Kaya hapinan siyang Ditribayo ang aton silula. Kag wala labon siya na may vitamin D3 nga nagahatag dugang nga kabakon kag persa sa aton immune system nga para kastiguhon ang mga virus nga nagsulod sa aton sistema. Unload lang, inom kita Ditribayo, DTX 500 kang Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa halos tanang ang mga butika sa inyong lugar. Kantula ka mo sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store kang iban pa. The Generics Pharmacy ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang ka mo sa tanang nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang na yun, ha? Libre, wala siyang bayan. Okay, sige. Let's go to work, mga kakayfibe. Oras alas 10:30 na. Tawag na ka mo sa aton nga hotline. Storya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds tonight. Pwede na kamo katawag parte sa mga problema ninyo. Problema sa relasyon, problema sa negosyo, problema sa tupad balay, problema sa imo nubya, sa nubyo mo, problema sa imo kerida. Ano nga klase problema na tanala? Problema nyo, kwarta? Tawag ka mo, de. Mga Tagalo. Hambal ko, tawag lang. Kung problema nyo, kwarta, tawag ka mo, de. Ari may matawag problema, guro, kwarta, de. Dali lang, ha. Sabton dami, dali lang. Problema mo, kwarta?
1: Hello?
0: Di priyeste. Mayong gabida, sino ni?
1: Si Jerome na.
0: Rome, mayong gabida, Rome ah. Nainom mo na toto, Jerome?
1: May PCR.
0: No, kalayo sa tingog mo toto, Rome ah. Painaya lang radyo mo, Blanay. Painaya lang radyo mo. Sa cellphone ka lang concentrate, Anay.
1: Okay.
0: Sa din ka kapanawag?
1: Sa Bakulad, no. Mansilingan.
0: Mansilingan. Pila na edad mo, be?
1: Sige nga, lo. Ano mo? Ulaan mo lang.
0: Bawa mo ginag, wala ko matunan, magpakot lang. Hindi ka Dyan ay kablaki na medyo galayo ka, galapik ka slipono. Ang imo nga telepono that will serve as your microphone sa aton programa. So that's why nga ako nga request nga kung palapit ka sa telepono, mas klaro. May ida na yung tingog mo sa radyo, kaya ang imo telepono, mabatian mo ba ng tingog ko na kag tingog mo, ha? Okay, para hindi tayo mag-feedback, kag mag-confuse mo lang. Okay. Sige, Roma. Siguro kung papakot mo siya ko ng edad mo, huwag ka pa man guro maglapaw sa shin.
1: Hello, eh?
0: Sakto ko ay, no? Sakto ko. Okay. Ano malagad na si mo, Toto, Jerome?
1: Ano? Ang subong balalo na, ang kabalo ka tao lang ginanobrasa yung ano, na napatay ito brasa at pinayo ng mga player.
0: Ah, oo. Ito mga basketball player. Oo. Napatay ito na lumos.
1: Oo, tapos Nigeria, blalo.
0: Ang ano, ano?
1: Taga Nigeria, to di bala, duwa sila to, no?
0: Ang Nigeria, oo, oo. Ano ko, no?
1: Ano na ganilo na ang Ateneo, blalo. Sakto ba yan, no, na subong lang sila yan, naghambal kaya sa, ano na, itong kasagsagan to na,
0: Gahinay, tingog mo. Ano nang tipo naman, gahinay ka to, no?
1: Ang mga nasalo kasi automatic, talo.
0: Ah, hindi ah, ilis lang ko baon na ginaya. Ano, sige, sir, go ahead, sir, kaya pamati ko. Ano ang imo nga gusto ihambal nila?
1: Okay, sakto ba to na, ano, kasi ang gusto nila sa nanay ni taga-dapot, bigla na namatayan.
0: Oo.
1: Simple, ang gusto ng mami to na namatayan, yung ano bala, kung ano ba din bala na tabo sa bata niya na ano. Kasi wala, talas na sa puto, wala, nakikiya na mukhang ano bala na tabo.
0: Oo.
1: Ano bala na gumusto, ano bala, matuod po na. Kasi siyempre, nanay ito,
0: Gani, no? Okay. So, anong punto mo, Sir Amot Ateneo? Ang Ateneo, mag-ulang nagpagawa sa ilang ng mga statements? Muna?
1: Nagpagulang ito, pati mga player, no? Adlog na mag-handal pala na, no? Ano? Nagi sila yan, ano? Diba nakita mo sa Facebook to nag-meeting sila to nag-ano kung nakita mo to lang.
0: May ang pagkalunod nila na nakuhaan siyang drone shot sila li ng drone lang na nakuhaan video siyang drone. Samtang nga ginaguyod sila pakadto sa manabaw ng porsyon siyang dagat hasta makalabot sila sa kilid na gin, no? Ginatuwangan siyang iba nila nga kaupo, no? No? Makita siya video. May drone footage, no, nga ginpagwa ang otoridad sang June 11 ang aktual nga rescue operation sa pagkamatay ini siyang basketball player sa Ateneo, no, di Manila University na si Divine Adili. Amo ni guro si Divine Adili, amo ni siyang negro.
1: Amo ni siyang negro lo sa Ateneo.
0: Oo.
1: Ang first
0: Sang June 8, 2016, na nasawi si Adeli upod ang 19 anyos nga si Rene Clerc Baterbonya, no? Matapos na lunod ha samtang sa isa ka team building activity sa Dipakulaw Aurora, no? So team building is a group activity na, no? Tia group activity. So team building eh. So ila inang tuyo sina is to enhance ang ilang nga karakter kang ilang nga attitude towards the team nga kung paano pagin sila magbakod. It's part ng training ng team building eh. So amun eh, no? Why gin masaysay kag wala kita kibalo nga nalunod ni sila according sa aton nga initial nga nabatian may mga portion sining dagat ini diri siya may aurora nga ianuron kabla dalon ikaw siya madalong nga bahin sang dagat tungod sang current sa dalom especially kung taob taas or high tide ha why ka na Jerome Ah, nga problema ko sa ngimo yang telepono kay naga on and off ang tingog mo. Kaya mo ina ang initial na to ni Baluan nga according sa mga pahayag at time. May mga portion nga kung magtaob gani, may mga kuryente bla. Kay tungod open si na di mo. Ang aurora di lagko na di ba Lord? So, isa sa mga gina-mention to nga part siyang ilaya nga mga pag-training abi is amunig blado malangoy ka kung ano nga arakas tubig blaguro, no? So wala sila sang safety measures sa pagpatigayon sini nga mga exercise o kon pahin siyang ilang nga team building. Nga wala nila guro matisipar nga sa sini nga portion sang dagat nga once magtaas ganing tubig ang kuryente ka kusog, anuron ka, butungon ka pa'y dalom, kag anuron ka sa madalom, kag mabudlayan ka magsaka, magbutwa, kay tungod ang kuryente, among nagabutong si mo sa padalom, kuryente siyang tubig. Oo. Ah, Jerome?
1: Hello?
0: Yes, go ahead. Nabatian mo ang hambal ko?
1: Nabatian ko lang. Ano lang, malinaw lang, malinaw. Clear lang, clear.
0: Ah, ikaw ding hindi clear. Oo. So, anong point mo, sir? May ginatago ang Ateneo?
1: So, ang muna bala, lo, do, ang feeling gusto lang bala ng ano, do, mabaluan na kung ano ginbala na tapo, kung ano, na tapi ang kusto, ayaw mag-hambal, supong lang nag-hambal.
0: Teka maloka, this is legalidad na nimo. Number one, ang Ateneo, may gina proteksyonan silang institusyon, may gina proteksyonan silang imahin, no? So, until sila magpagwas ang official statement nila, maginapasigurado nila nga balansi kang hindi mapiktuhan ang kunano man ngayong tabo ang ilang imahin, no? So, mahulat lagi kita siguro sang official nga pahayag base sa investigasyon. Amo mo lang naguro nga ito, hindi tani sila mapilit kay ilan na iya pribilyo yung nga mag-plastar sa ilayang side kung ano natabo. Pero but as of now, may arang iguro iya sang ano sini, ang salabton. Ining grupo kung nagpatigayon sining team building, no? So, klarohon pa ni. Depende ni sa nanay kung mag-pasaka sa kaso kag para plano sining sa pamilya, no? So, ulat-ulat lang ta. Ulat-ulat lang ta, Rom?
1: So, gani, sana maano lang, maano kong justisya, kung ano pala mama, para simple yung nanay, hindi man pala, ano, simple, ano, ang sakit, di ba?
2: Hello? Ay, sino naman, Lord?
0: Ara na natin, hindi naman na natin, mabalik na, be, no? Tiyan mo lagi na, be, tiyan lang, alatan na siya panggapuson, sila tanan. So, kinanglan na maging kalmado naman. Ara gina yung sakit. Tanan kita hindi man gusto na natabo na mo. Tanan kita hindi man na gusto. Kag even ang ilang mga kaupdanan, kag ang nagpatigay sa team building, wala man isang tuyo nga matabo ini. Hindi natin kontrolado ng sitwasyon kung nga natabo ini, kag may mga rason gin man. So kinanglan ang the best thing is mahinahon, ara ang emosyon. Kung kinanglan, kontrolahon gid. Kaya hindi ni madala sa emosyon lang. Ara kita na sa simpatiya sa Balatyagon bilang Iloy, puti kinaglan nato nga mag-control lang, hinay-hinay lang, dandahan lang, kaya maklaruhan ganyan eh. Kung hindi, ti siyempre kung di kumpormi ang Iloy sa investigasyon nga pahayag abi sa kon diin man nga ahensya, pwede mo siya makakanto sa aton nga husgado para makapangayo sang kunano pagin nga patag kagkaruhan, maklaruhan siya. Okay?
2: Matagan ng balalawa, wa mo gilang nang ginapangayo sang tanan, matagan kung ano ginatabo na ano para ang mami ni ano to ni Dabaw pala yung player maano balaw mga ano kitya ma
0: amo ano yung, amo tagi- amo gani na ginaexplicar ko si mo team building ni team building kada mga grupo gina-enhance na nilang relasyon nila kada tag isa sila da nga mag-work sila as one. A team is a group of people working together to achieve a common goal. So amo nang ila gina-develop, no, nga mag-isa sila ka espiritu, isang ilang balatyagon pangunahuna towards ilang katuyuan sa mga hinampang nila as a team. Now karon isa sa mga ila activity amo ning team building. Nagkanto sila sa dagat, naligo sila. Karon, kay hindi man niya sa taga-dira sila ya, kay taga-Mindanao man niya si Matirbonya, no, kay hindi man na taga-dira si Divine ni foreigner ni, nagpaligo sila ya, nga way sila kabalo, nga according sa mga locals, sa mga taga-dira, nga mga tao sa palibot, sa dagat, nga kung magtaob gani, ang tubig, may kuryente, may currents, bla. Kay kumu open si kuno, no? Nang tubig sa dalom, daw ginabutom ka pa'y dalom. Kag ginadala ikaw sa malinaw kung madalom ka porsyon sa tubig.
2: Ang muna bala dalom daw may whirlpool, tugal lipot ang tubig. Grabe yan.
0: Ang muna gani ang currents, gani na, no? Ginasuyop ka, bla.
2: Okay.
0: Bisan ano mo nga paninguha, tungod karin, tubig na yan mo. No? Minsira mo lang volume sa tubig sa Pacific Ocean, bla?
2: Dalong, Melo.
0: Hindi magiging sa dalong, kundi ang kuryente lang daw kung kita mo ng suba. Ang suba, kundi nag-ilig siya. Daw may ilig man sa dalong sa dagat mo, may nag-ilig man, bla? Ha?
2: May kuryente dalong sa dalong.
0: Maghambal ka kuryente, current bala, no? Ang current, okod ang persa sa tubig, sa dalom. Oo, oo, oo. Hindi na current niya yung sa puste, hindi niya.
2: Nakapunado na yung kuryente bala sa puste. O, ay,
0: ah, hindi, hindi, na mo. Ang current, ang kumbaga pa ang persa sa tubig, sa dalom, no? Current, no? Ah, ati okay na. Sige, maulat-ulat lang ta. Kaya ti siya, party mo na yun na, natamo. Ati mo lang nagaling, wala na yun nagbastang pagwaan ng atin niyo. Kaya mag-consulta pala sa abogado. Ti istoryahan pa na nila na, it takes time. Di puti mo na lang, hindi man naton, wala man to sa ila, to nga gusto matambo to. So, mo lang yun na, be. Ara kita na sa Balatyagon, masakit ka masubo sa bahin, sa pamilya. Pero ti amo nang sistema eh nga ang Ateneo mangonsulta gina isa sa abogado kay base nga kung may mga teknikalidad sila anong ila pagsabat kung wala gin man anong ila himuon amo na maggiho ang kumpanya o kon ang isa ka institusyon
2: sige basta ma
0: aha away na away na. Sige, Rom, damidyo, pumlimagin ang imo silpon. Goroda, no, ang tuot ang imo silpon, no, kagimi ni Guru Lumos, Goroda, eh.
2: Lumos?
0: Why, gano ka, gahina ka, san gulpi matudo, san mahina ka naman. Kagini, punga-punga silpon mo. sige, Rom, okay. Wala ka nagin, hindi ta nagin ka matian. Sige, pasinsya ka na. Okay, anyway. So muna mga kakifaywa, no, te? Ha? Nakuhaan galing siyang ano ni drone footage, mga kakifay mo. Samtang ginareskyo ni sila, te, why na? Ginabutong sila pagwa kung pagkanto sa Nabaw. Kamalukan siya una, may nakaagi matasina, mga kakifay, naka-witness kita. Nga daw ginaanod, kamla. No, gusto mo makanto sa kilid sa kay matakas ka na. Nagapataob gali. Pinsar mo nagapalapit ka sa kilid sa dagat kay gali nagapatunga ka. Hindi mo yema unlike sa suba ya nga makita mo dayon ang kilid ang pangpang mo di ba? Ang dagat ya makita mo lang isa lang ka direksyon na to sa gusto mo magtakas na. But the more ka nagagusto maglangoy pakanto sa takas, the more ka galing ginaanod palayo ya kag pagkibod ka na lang. Nga pag tungtong mo stiil mo, huwag ka na siyang may malapakan yung balas. Kaya ito ka na galing sa dalong nga bahin. Nga kung magtaom galing nga kanto nira ang kuryente, ako nang ining persa sa tubig. Dira galing gagi. So mo ni natabo mga kakipipe sa Aurora. Sa Aurora ni Aurora. Di open sea na dahi, no? Aga tubang na naisa Pacific Ocean na, lagko balon na da. Di amo tong report, according sa mga locals ko, no? Di amo ng sitwasyon sinang klase sa dagat. Okay, ati kaluoy man, mga inig mga kamataan ni, no? Ginaay ni sila nga mga kabahin sa PBA? Inanunsyo ni Criminal Investigation and Detection Group CIDG Director Police Major General Roberto Morico II na iimbestigahan nila ang pagkamatay ni Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili bilang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law. Di amunik ang ilang nga ginatumod yung homicide o anti-hazing law. Di amunik na siya nga gintunananay sa Ateneo. Kung anong ano ni official ining team building, may angot ni bala sila yung team activity. Homicide, may hungod bala nga naghihimo sinisang kamatayo nila. May ara bala siyang hazing. Inagparyas bala sa paternity bala, magsunod ka sa paternity, may bakulay bala, may mga amo sinag-klaseng initiation mo. Initiation ni bala, kung it's purely a group outing lang ni sila, nag-outing lang ni sila kaya nagsinadya, nagpalaligo lang ni sila. May ara bala nga hazing ni binakulay, kung may ara nga somebody nga naglumo sa ila, nga gintumok sila pa'y dalom, part sa ila initiation o kung may ara sini nga initiation gimana tabo. Amo ini ang ginaimistigaran sa nga CIDG nga posibleng kuno homicide o kuno paglabag sa anti-hazing law. Okay, ti amo na may gagawa man yaya nga naligo sila, ti may kuryente ng dagat nila, nakusog ang kuryente na anod sila. Nga daw ginasuyup ka pa'y dalom. So madamo sa mga istorya nga nagatabo o kung aton mabatian sa mga balita. That's why nga ihatag tiyanay ini ang bagay sa mga aton otoridad sa pagdugang nga pag-investigar nga para maklaruhan kita. Okay, another caller sa linya. Hello, good evening, mayong gabi na. Hello?
3: Hello, mayong gabi.
0: Yes, sir, mayong gabi. Mano, sino ni Baliog?
3: Bilolo. Mayang gabi. Taga mabinay.
0: Siya mabinay? Sino siya ni Boy?
3: Itilo.
0: Si siya ni Boy, Jirio. Siya ni Boy. Musta siya ni Boy? Nainom mo na?
3: Ay, ulo siya, Jilolo. Ulo si Jilolo.
0: Ano na nainom ni siya ni Boy?
3: Litribayo. Okay na.
0: Good. Okay, sige ah. Kamusta madang chimpo sumong sinyos mabinay na?
3: Jero, okay ba na. Agaw lang ulang ginagmay. Tawa ang panahon.
0: Okay, sige. Anding ka na yun sa party siyang mabinay, boy?
3: ari ko sa barangay Digbasan.
0: Ah, okay, okay. So, mayor ni siya nga dalan, lapit ka sa highway?
3: Oh, going to Bayawan.
0: Ah, okay, no. Bayawan, tapos yung Bayawan, Bayato.
3: Bayawan lang.
0: Ah, abi ko anay siya, dahil siya Bayawan, Bayato, Bayatri, Bayapor.
3: Ah, kung tanta ba, Bayato, tikbasay naman eh.
0: Ah, oh, tikbayawan mo, one. Baya 1, baya 2, baya 3. Anyway, sige siya ni Boy. Yes, Boy. Thank you kay nakatawag ka. Mayo kay makaistoryahan na kita. Pirmi ko lang mabasa ang mga message mo kang mga komento ni mo sa text, no? Kanami. Ano taning tuyo ta, Boy?
3: Yelulari lang, oh.
0: Oo.
3: May part lang ko nga i-share sa... Bilugan, nabi nga nagpaminaw karon.
0: Yes, sir. Go ahead.
3: Ni Gilolo bang away ni Italian kag ni Cayetano?
0: Oo.
3: So, drama lang guro ni Gilolo, di ba?
0: Ah, sige, may mati lang kami yan. Ay, paano ka nakambal sina?
3: Sa ako na lang.
0: Yes. Okay. Oh. Yeah, go ahead. You have the right and the privilege sa imo yung pangunahuna kang imo opinion. Okay, paano ka nakambal nga ining away ni Cayetano kang ining ni Gatchalian sa bilang okay. Kunsino ng sinid president sila, isa lang ini ka palagwaon o kung dramatize lang eh. Paano ka na nakambal, abi? Sa ano nga punto, abi? Asa ni Boy?
3: Sakon lang.
0: Sige.
3: Ordinaryo yung tao, di man ko opisyal, pero isa lang ko nga butante, bro, ang pamangkot ni Lolo. Nga ang sige sila away, wala man punto ang pamangkot. Nga si Sara Gila, sige kutikutihon ang istorya na daw problema sa Pilipinas, may linog pa sa Mindanao.
0: Ah.
3: O, and ano pa na, so, si Sara Gigilia Cotillon ay sa mga opisyal sa senador na daw di maintindihan ang pamangkot ang tao, ginapatalang nila no, intoon lang tao tao nakikindi na kung ano ari lang akong ang ako lang istorya
0: sige
3: ang mga tao, dili mo liok sa people power na lang gayti. Si Can Marcos na ni. At Marcos natumba na sa people power ni Carson. Amo pa ning ilang himuon karon sa si Can Marcos. Amo na ning diretso sa utok ni Marcos Jr. Ay si Sara pa ning ilang birahon. Si Sara, gapay po yung malang. Hello?
0: Correct.
3: Ano man yung mga senador naman, may problema sa katawahan. Ang ilang problema ng mas mabisto sa flood control nga issue.
0: Isa pa na dahil, isa sa mga natanaw na yung flood control. Pero may mga internal kag international nga epekto ini ko yung kaso giman si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte is leading sa mga survey. Sabi sa ding nga survey, base sa agis ang iamay, daw nagapabor ang tao sa mga Duterte nga uyon sila sa mga gusto sang Duterte sang style abi sang panggobyerno, no? Pagpalakad sang gobyerno. May araman hindi ka uyon. Pero base sa ilang survey, taas ang porsyento ni Sara Duterte nga pabor siya. Yung kaso ginman magpresidente siya o kung magpadalagan sa presidente sa 2028, naku ang chance madaog siya. Karon, kung madaog siya, Boy, sagwa tanay una. Ang Pilipinas nakaposisyon sa diri sa Asia nga sentro sa tawag naton nga commercial trade. No?
3: Okay. Okay.
0: Ang China kag ang Amerika ginaway parte siya kung sino mandominar sila, no? Te ang Pilipinas nagatubang sa China nga pwede di makaposisyon ang Amerika, no? Ari ding ilang ang mga missile. No, di siya panada karon kung mga Duterte magdaog. Hindi di kaplastar ang Amerika. Hindi di kaplastar ang Amerika. Disadvantage sa Amerika, no? No, amo ina ang ginatanaw dira. Nga ginagpalibutan nilang China para nga ang China hindi na maka-expand sang mga gunanod ang gusto sa China sa region, no? So nagabantay ang Amerika. Karon kung ang Duterte magpungko pilakadlaw, in kasyo ginman kung matabo ina, ang mga instalasyon militar sa Amerika, pag-uon ni siya mga Duterte, kini sila gusto sa Amerika mo?
3: Sakto lagi, Lolo. Sakto
0: na. So, diri naman sa aton, nga hindi man sila gusto kay Sarag. Because number one, ga-enjoy sila sa pribilyo sa gobyerno mo, ga-enjoy sila sa mga malita sa ginaunod kwartabla.
3: So, kung sa kong bahay ni Lolo, do, hindi naman ang guro, sakto nga, ang munang sistema nga. Si Sara, ilagi niya itumok, i-down na si Sara. Kay nga, kung si Sara magdaog, wala sila may imo, kay ubo sa tanan, arin lang oh, ang sistema, money.
0: Sige.
3: Kung himo ko ni Marcos ang sistema nga ang naagi silang amay mong yapong may tabo karon isa pag gusto sila kay si Sara din nakadlagan kandidato kay impeachment na siya amo na ilang gilagas karon si Sara nga impeach pro ay ambot do di matindihan ang utok sa Marcosis ni karon.
0: Kaya ang isa lagi direksyon nila, hindi sila gusto sa kay Duterte. Amo wala nang direksyon da. So kapangita sila pamaagi, nga hindi sila gusto kay Duterte. Galing ang question, kadamo siyang tao nga gusto kay Duterte. So the more nila yung amuning batano sa mga tao, yung mo si Duterte, mo si Sara. Di, si Sara nag-representar ka gusto sa tao nga siyang masunod nga presidente, damo abi ba si Sorbi, meron man hindi komporme. Amo ni ang hindi nila gusto kay kusog ang persan sa mga Duterte kumpara sa ibang mga kandidato, gaya ra sa pink, ara sa yelo, kag sa ibang pang mga partido. Si Sara may pinakamataas nga trust rating o kung ang pagsalig sa tao, nga may kapasidad siya magpadalagan bilang presidente. Daw mo na bla, te ang tuyo ni siyang mga Marcos naman, kag mga sa likod ni Marcos, hindi na pagpadalagano ng Duterte kay nag-enjoy sila kung ara sila sa pwesto sa kung ano nga primiliho, nga mga ara na nga pwede nila himuon, nga likom sa tao. Nakuha mo, sir?
3: Kuha ko, Jelolo. Kapamanggot. Jelolo, mangkot lang.
0: Sige.
3: Kung wala yun abi nga si Sara ma-impeach.
0: Ma-convict.
3: Ang pamanggot, ma-impeach si Sara. Anong matabo ka lo? Kaya si Sara, wala power. Kaya impeachment, na-impeach na siya.
0: Di, amunigani, nga once nga magsailo na si Joel Villanueva, kaya amunani si mong isyo mo, tinusin na to sila, nag-plus na to si Gatchalian, si Escudero, 11 plus 1, no? 11 to sila, plus kay Escudero, 11, no? 12. Di, arina, nagpatawag siyang special session, no? Si Bumbong Marcos. Iban may ginakuno-kuno nga hindi sesyon kuno nga ginpatawag ni BBM, ha? Regarding ini sa Mindanao. Pero nagadudang iban nga mga political analyst, isa hindi ka pabaagi nga para ibuon kag kumbinsihon nga mag-trace sila, no? Nakwa mo siya ni Boy kay si Joel Villanueva nga senador nga ara sa upod ni Cayetano kag ni Marcolita magasaylo dito sa upod kay Gatchalian para mag-trace sila. So kung trace sila, sila nag maging majority, official nga majority sang senado. Di sila nang magkakapot sa mikropono sa senado bilang Senate President, bilang Blue Ribbon Committee, kag kung ano pa dira nga mga parte siyang senado. Kay sila nang maging mayor mo. Di masugod ng impeachment ni Sarah, proseso sa impeachment niya, kung kanay Joel Villanueva o kung sinay Gatchalian ang Senate President, no? Siyang magamando kang magatimon sang proseso sang impeachment nga ini grupo sang administrasyon. So mo lang ni. Oo, titanan ko na ara sila na sa majority kag sila nagakapot sang rinda sa Senado bilang majority block, may ara sila nga mga privilege bla nga kung sino patawgon nga mamanipula nila eh. No, di bla mamanipula nimo.
3: Oo.
0: So amo ina ang sitwasyon subong nga ginaluto sang panahon. Kung ano gin man abi nga ma-convict si Sarah sa impeachment. Hindi na siya kapadalagan sa 2028. Karon ano matabo ni posible ang ginatan-aw sa mga political analyst nga hindi sila pabor sa ginapakita sang proseso sa Senado kung anong man subong. Kag in kaso okay. Ginman nga ma-convict si Sarah sa impeachment, may mga paggiho sa mga grupo, no? Impeachment o kung itawag nila nga the people power. Amo ning mga nagalagaw nga mga analysis sa mga social media. Nga kung ma-impeach, ma-convict si Sarah sa impeachment, may posible nga may protesta nga dako, mga kakipipe. Doon mo nang ginahambal sa mga bulubalita. No, oh, okay. Ano boy?
3: Si Lolo, gabay pa, gabay pa.
0: Main traga ho.
3: Bay. Ako din. Oh, memo po ko sa mga politician man.
0: Ha, di sige. Di mo lang himuon ta si bomb pang mayuon ta lang nga maglinong lakag. Well, kung ano gin man ang maging resulta gini, mayari gini ang maayo nga resulta nga nagahulat sa aton. May mga muyo lang ta.
3: Hello. Dapat nung tanga pag gobyerno, pantay-pantay lang dapat pang gobyerno. Dato man ta kung tujado, dapat pantay-pantay. Hindi, puro lang tanga pangawat.
0: No. Tiyan mo na, amo na mo. Corruption, grabe. Daw hindi ya. Ari kita sa Asia, kita do kita grong number one sa Asia, Simong.
3: Ay, ginaykayan tayo na si iban nga nasyon, nga ang Pilipinas, number one kawatan.
0: Ay, oh. Sang una, sang siya si Duterte, gina-admar nga, hula mo na mo ng amo ang inyong presidente ng Pilipinas, kay Dri Samon, parehas na sa inyo, drugs man ang amon problema, Dri. Nandumaan mo? Ito yung sumong ngayon, ang imahin naton, grabe corruption, grabe ang political crisis naton. But anyway, so matutal boy, matanaw kita, mamatsya kita, kag unagid, importante sa tanan, magamuyo kita. Okay? Thank you, boy.
3: Ito, Gilolo.
0: Thank you.
3: God is good.
0: Okay.
3: God is good.
0: Sige, boy. Thank you again kay mag-commercial ko, Nayas. Thank you again sa pagtawag, ha?
3: Sige, Lolo. Bye-bye.
0: Malumpat na si Joel Villanueva, Jirili. Maupo na siya sa grupo ni Gatchalianti. Tracy na sila. Huwag naging siyang rason nga... Kati Santo na sila. Majority na sila mo. Karon na hindi ka maglisot, no? Joel Villanueva, may kaso ka mo lang ang blunder. This yung Munch Marie Mulya. Nyo, papilis nyo, mga kaso nyo. Tanawa kay Jinggoy. Kay Tiga Ulo. Hambala lagi si Jinggoy nga masaylo diri sa grupo ni Gatchalian. Kay Manti Principio, gijay. Di may kaso siya. Ha? Ombudsman ko, ha? Umuyeng rimulya, kuya mula. Di, hindi ka na ito si Sudiro. Kamuya nga duwaya. Di Joel Meninuiba, may mga papilma niyo, ready na ni. Anong desisyon niyo? Wala kaso kung may kaso ka mo. Presyo kung di presyo. Ting iba nagrog nagtalaw eh. Dati, ha? Hindi ko gustong presyo. May guwapa dahil si Hart. Tawa ko bla. Di sige ah. Huwag ka mo kaso basta sa kondisyon. Silo ka mo di. Ah, muna. So, magkaka-K5 kamay pang mga muyuan talang ni aton niya nga Pilipinas, ah. O ini nga bahin na dulong na saton sang kampiyon nga kape. Anytime, anywhere, basta kape ganyan di taste coffee mix, especially sa gabi kung ikaw night duty, kamla. Ah, no, hindi ka gusto patuyon, inom ka di taste coffee mix. Saan lang tagaan ka man sang energy. Kagkanami kang ginaditox ikaw, ginalimpyuhan ang sistema mo. Kang nagabakod ng imoya kondisyon. Naga-enjoy ka sa sabor sang kape. DTX Coffee Mix, kaya naga-healthy ka pa. DTX Coffee Mix, naga-kape ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: Gigi, kung may edit picture, dapat beautiful, agad ka na, ha?
1: Weh, matyag mo, madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, da sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag mabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we got 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayo ko mo nagapabati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigong bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Siya wala pa nakasugod gamit siyang DTX Beauty Shop. Halan nyo ah. Damo, naging nagagwapa kang nagagwapo, bala siya mo. Mag-abot, basing chimpo, jirili, magdinak panay lawai. Abot, dahil nyo. Basta kami ya, magdinak panay lawai, ay simtid na kami ya. Tungod nga, nagagamit na kami DTX Beauty Shop mo. Nag-amat-amat na kami ang gwapo. Damo naman nag-amat-amat gwapa. Mga ka-K5, amo ini ang kinanglantang habon sa subong nga panahon. Mabagsik sa tawag naton nga mikrobyo. Unagin mikrobyo eh. Kaya amo ini naghatag sang sakit kag bulatian sa aton. Ang toyo siyang DTX Beauty Shop kaksyon ang mga mikrobyo nga nagatinir sa panit naton. Proteksyon na nag-atunig kayong lawas nga hindi kita makaangkon sa sakit kag balatian tugas ang mikrobyo. That's why una ginayang ang misyon siyang DTX Beauty Shop. Ang mga bonus naton sa paggamit siyang DTX Beauty Shop hindi may shape dinili. Una best pwede siya kabukal nga habon. Nga kung isaylo mong bukal sa iba nga bahin sa lawas mo, kagsigi mo bagno, sige siya bukal, Jirili. Kagkahapos siya bulawan, bla. Hindi may mga hamon nga after ka maligo, may greasy feeling, gyapon, bla. Hindi nagdogalapot siya lawas mo, bla. Ang DTX Beauty Shop, isa mo lang ka magpamunlaw, kakast na yun ang hamon mo. Dala na to ang mga kagaw niya o kag mga oil sa aton skin. Mga dead skin dula o niya man. Mga alap-up, mga pikas-pikas, ayuho niya dirili. Mga punggod mo dula o niya, ayuho niyang guya. Mga may mga buho-buho, hipido niyang garas mga guya. Hamot lawas mo, tanan nga baho sa lawas, dula dirili. Dasig, magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi. Mga ilog nga itong nga damo na nga mga sindihanay siyang kandila kag pangamuyo. The Lord, paputi alang ilog ko, promise. Mag-good girl na ko. Ang kinanglan mo, DTX Beauty Shop. Ha? Hindi lang puro pangamuyo. Basi amo na ni gani guru yang sabat sa pangumuyo mo eh. DTX Beauty Shop mga ka-K5, kung may mga pilas-pilas ka, hindi ya magsige ya sakit dirili. Kay payuhon yung pilas-pilas mo mo, mga magras-magras niya. Dasig lang ya magpalali ya mo. DTX Beauty Shop sa may mga edad naman, ang wrinkles, hindi nahil mo nun. Ti pabor sa ato, eh, no? Iti hubin, tatlokon, magamo sila. Kag ang ato niya, nga panit, amat-amat ginahugot. Ti ko may mga amo mo lang, hindi kayo magtilaw, ya? Hindi ka magtisting? May ara mo. May ara, no ka imposible matian. Punti kay may ara. Tistingan, eh. Tistingan, ah. Tistingan ta. Mamakal ang DTX Beauty Shop sa mga suki ninyo mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kantong kamu sa Grace Pharmacy, Sincere Next Door, Generics Pharmacy. Subong man na pwede nyo orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato, nga DTX Beauty Shop, kag iban paging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantong lang kamu rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctor sa libre, wala siyang bayad.
3: Okay, ini kabahin maludol naman sa aton no sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ang anemia, kabalubala ka mo ang anemia, ginatugas siyang kakulangan siyang oxygen sa dugo. Anemia lang man ini, pero maglala, mangin kabangdanan pa siyang heart problems, kagkamatayon. Hindi na magkakabalaka pa. Mag-inom na siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatawag nga Oxygen Generator. Tungod naghatag ini siyang bastante nga supply siyang oxygen sa imulawas. Kagamulang ini nga suplemento nga may acyl glycerols nga arap man sa bone marrow nga kag breast milk. Ha? Ining acyl glycerols makuha sa bone marrow kag sa breast milk, no? Ano ini siya? Ang acyl glycerols nagabulig sa pagpabakod sang aton nga immunity. Kag dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may mga leukemia, kag mga tao nga weak na ang immune system. Ha? Pila na kadekada nga gintun-an sang maayo ang epekto sang acyl glycerols. Kag ini na napamatud-an nga ginausar sang lawas para mag-produce sang red kag white blood cells. Gani pertigit ini ka epektibo batok sa anemia. So Dr. Pinoy Squalene Capsule, way labot sila mga kakifa, ginatunaw yung mga maras sa ugat nga para makaagiligwang dugo, layo ka sa high blood pressure, heart attack o kung stroke. Kag subong man, Dr. Pinoy nagabulig man pa patunaw nining mga uric acid sa mga joints na blood para hindi na magkiang-kiang kang mag-antos ang gout arthritis. Dr. Pinoy Squalene Capsule, madamo siyang vitamina kag minerales nga nagabulig sa mga nagaminopause, sa may mga hormonal imbalance, ining mga mayuma, kag may mga prostate problem. Subong man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig man sa mga pasyente nga may dengue. Kadasing siya magpasaka sa blood platelets, tanong. So namin, Dr. Pinoy, as your daily supplement, ginalimpyuhan niyang dugo ta at ay subong man ang aton kidneys. Ang kidneys tahigko gini, no? Kamudlay magka-differensyang kidney ta kay dako ginayang problema sa aton ikayong lawas. Kang sa aton yung kabuhi, mga kakifan. Kay man ang kidney ti, grabing mga bulong. Kag kung hindi naging yung maumpawa ng kidney mo, dialysis kagin. Ting Dr. Pinoy, samtang timprano pa, tungod higko mo lang ni nagahatag na iyasang kalitan sa kidnita, limpyuhan na siyang Dr. Pinoy. So daily supplement nyo, isa, duwa o tatlo kakapsula siyang Dr. Pinoy, mayugin. Pero kung gusto mo ganda, nakuya kag dasing epekto, himuon mo 2 capsules 3 times a day. The more you take Dr. Pinoy, the more ka dasing mag-ayo kag magnami lawas mo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, dira sa bahin sa nga Kabankalan, Binalbagan, San Enrique, dira sa may Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Grecia Victoria, Silay, Talisay, Iwi Magalona, kag halos tanan nga mga kasyudaran kag kabanuhanan,
3: Diri sa Negros Island Region, kag sa Bilonga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Kag sa liwat naman, lo, sa may mga problema nga gusto ginipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo ko ni text yun na sa atong nga hotline. 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Good evening sa ating mga texters. May gabi, J. Lolo at Jerry Lee. Nagamonito lang kami diri sa Himamaylan, mga KSS Himamaylan area. From James Bornales. James, may gabi na si Moa.

0: J-Lolo, good evening. Ma-impeach si Sara, wala kita sang mahimo. Ang importante, makainom kita sang DTX coffee mix. J-Lolo, si Harold niya sa... kamusta lang, J-Lolo?
1: Ati, takto ka kay Toto, Harold. Sige lang tayo inom ni DTX coffee mix. Ma-impeach, ma-convict siya, ma-convict eh. Oh, kung kaisa temo pa na kung kaisa kinanglan matabo ang mga bagay, para nga matagaan sang isaktogin nga direksyon ang kagmaayong nga resulta. Sometimes natawag nila nga blessing in disguise, bla. It appears nga daw negative, daw hindi maayo, hindi nami. Pero amo panagali ang... ang alagyan pakadto sa kadalagan. Parihas malagiriling itong atumlang istorya naton. Nga ang siya ka bodyguard sang hari, mga kakipay. Upod, siya ka laupod sila sang hari, nga ay ang hampang sang hari, dinili, no? Nagapang pana siya mala sang mga usab lang. Nagapang pana siya usab. Tiyang madigadya, aragi na, lawig na siyang madigadya. Now, isa ka base mga kakifayb, ining hari upo ng madigadya, nagkanto sila sa lasang. Nagkanto sila sa gubat, abi. Kaga dito, sige sila pangita sa usang ay panaon sa hari, bla? No? Kaya mo nang kalingawan niyo mo. Sa isa gali nga kakugnan mga kakifayb, may nagapanago nga sapat. Isya ka mabangis nga tigre, mga kakipayb. Nga gulpe lang nagwa siya kukugnan. Kagin dumog ang hari. Siyang tigre. Gintabog siyang, siyang iyang bodyguard. Tanan ginimo yan nga para nga mapahog ang mapalayo ang tigre. Nakapalagyong naglalagan ang tigre. Pero nakita yung hari, duguan, dirili. Kagwala na siyang kamalagko, dirili, no? Sa iyam lang ang mga kamot, blani, yung mga tudlo, yabi, wala na siya kamalagko sa tuong kamot niya. Sige na dugo. So, in other words, kumpo lang hari. Kugon nga ginakagat siyang tigre. Digindala siyang bodyguard mga kakipayb, hingagaw pagbalik sa palasyo. Siyang dito na sa palasyo, ginbulong ang hari. Siyang nag-ayo ng hari, ginpatawag yung bodyguard niya. Instead nga pasalamat sa si Madigadya, ginambala niya ang Madigadya, niya siya good boss, may kanobra. Nakibot ang Madigadya, niya nga mahal nga harihaw. Tanawam lang, ginobra mo siya ko, ginpabayaan mo ko. Dutayan akong patay siya, tigre. Ti subong ko, kumpol ng tudlo ko. Huwag na ko kamalagko kaging kagat sa tigre. Niya, huwag ka na ubra. Gwardya, prisuhan eh. Ginpaprisyo ya. Ginpaprisyo siyang hari. Ang iya nga, manigad nga dugay nabi. Kunin ito na si prisuhan. Naghar siya mag-uya nga diriling nga manigad. Sige siya gapon siyang iyayang kalingawan nga makanto sa gubat sa mga lasang. Mangita siyang usa kag magpanaon na dirili, no? Mga kakifayb, di magong iyang bodyguard, no? Upod yan. Siyang dito na sila sa lasang, nakibot sila dirili, upod ng bodyguard. Nga ginapalimutan sila sa mga tao nga ni Tibo. Mga tao nga ni Tibo, may mga bangkaw, ginpangtayaan sila. Gingapo sila, ining hari, ining bodyguard. Gindala sa kuta siyang mga ni Tibo. Pag-abot dito sa kuta siyang mga ni Tibo, nagapinalakpakanay, nagahinugyaw mga ni Tibo. Kag-sigi sila ginagapos, nakita siyang hari, mga kagipay, may mga bagol siyang tao, bla. May mga tulad siyang tao. Kasi pagbalik niya pagit, may dako yung akawa, dinili. Nga ginabutangan siyang tubig. Nga sigi indakal, kag sigi ang kalayo. Napinsa siyang hari, mga kanibal ginisilagli. So karon nagpalapit mga kakifive ang duha ka ni Tibo nga kanibal sa manigay siyang hari. Gindala nila sa may kawa ka ginhulog mga kakifive, singgitan ang ano eh. Singgitan ang manigay siyang hari. In other words, ginluto siya dirili. So, ginkaon siya siyang mga kanibal. Karon, chimpo na nga ang hari naman ang lutoon. Ginkakas ang gapo siya. Kaginbutang to siya isa kalugar nga itiklon mo siya, mahulog siya sa kawa mo. Karon, kay nakita nila sining mga ila hari, bla? Siya mga kanibal. Gulpi nagdako mata siyang hari siyang kanibal. Kag nagahinutikay sila. Nga daw makita siyang hari, nga daw may kahadlok sila itsura, bla? Kag nasyon mga kakipan, nagdinalagan ang mga kanibal. Nagdinalagan ang mga kanibal. Sa kahadlok nilang iba, nagkakladus mo, lagan mo. In short, abe, wala iya mapatay ng ari. Nakapauli siya sa palasyo. Siyang dito na sa palasyo, ginistoryaya sa mga tao, sa iya nga mga soldado, yabi, mga general yung butang dami, no? Mga taas nga opisyalis siyang palasyo. Yang ako ni bago nga bodyguard. Ginkaon siyang kanibal. Nadakpan kami. Ginluto siya. Ginkaon siya. Nya ako ya, siyang tanan ako nila yung kaonon. Siyang nagatindog na ko, ginkaksan ko nila gapos mo. Nagdinalagan sila. Ang iba nagkakaladus mo sa kahadlok sa pagdalagan? Nga ano ay hanang rason? Nga nagdinalagan sila? Abi tagain niyo ko anong rason? Kitungod hari ko? May nagsabat ni Rilido isa katigulang na mlanga opisyal sa palasyo. Niya mahal na hari, wala kaging kaon sa mga kanibal. Tungod, diboy nas ang imo yang kamot. Niya ha? Niya kay tungod, wala ka siyang kamalagko. No? Why ka nilaging kaon? Niya no connection. Ano ang kang tanan? Kay why na ko kamalagko kaging aklam ni siyang tigre? Niya muna ya ang ilapagpati sa sinangatribong sa mga kanibal. Ngaway na sila kakaon sa tao nga may kulang mula. Kay para sa ila, bad omen ina. O kon may sumpa ina. Para sa ila, hindi na nami ginakahadlokan, gina nila nga kaonon ang tawo nga shampoo labi wala dalunggan, hindi kumpletong tudlo. O kung may diferensya bala sa ilang nga pisikal, bad omen ina para sila. Hindi na mayong nga sinyales kag ina siya do sumpa siyang Diyos nila. So that's why nga mahal na hari, di binas ka. Kay ang imo tudlo nga kamalag ko utod. Na-realize siyang hari, no? Nga atong una yung nga manigay, kinakabuhi siyong ilanon, bla. Nga nga mayo na diminas na kuno ang kamalag ko nga utod. Na-realize siya nga, no, nakambal na nga ko itong una nga manigay nga. Upod ko to siyang simpong agin dumog ko siyang tigri mo. Nasakto gali siya, may purpose gali. Yan ano lang abi kung wala ko gindumog siyang tigri kag wala mo to ng tudlo ko. Guru ba siging kaon naman ko siyang kanibal? So may rasyon gali, nga natabo to nga na kaon ang akon nga kamalag ko siyang tigre na utod. Tungod sa sine nga chimpo gali, nga manakop ako siyang kanibal, kag wala ko nila makaon kay tungod sa ila pagpati. Bad omen o kung malain nga sinyales, kag bawal sila magkaon siyang tao nga may mga depekto, may mga kulang nga parte siyang lawas. Nya pagwaan to siya ganito nga kung manigard abi, makuluoy matunano mong kuman. Pagwa siyang manigard, ginpatawag yan, nadali di bala na imla. Nya, sakto ka. Tungod siya nga kung niyang wala na ko kamalag ko. Wala ko makaon siyang kanibal. Kang tungod man abi nga gipapisyo ta ka, huwag ka man makaon sa kanibal. So mo na wala mga kakifab, no? May mga tawag naton in every adversities in life. May mga oportunidad nga nagahulat sa aton. Ah? Sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi, hindi lang kita mag dula siyang pag-asa. Kagpadayon lang kita nga magatuo sa Ginoo because He has a better plan for us. Nga may maayos siya nga plano para sa aton. See? Natabo galito nga nagkaon sa tigre niya kamalag ko para siya maabot sa palamuton nga nakpon siya siyang mga nitibo nga mga kanibal. Nasiway nga naluwas siya tungod ginproteksyonan siya siyang Ginoo nga nautod niya kamalag ko. E kung wala na mautod kamalag ko, kiking kaon niya siya. So mo man na sa aton mga kakifive. Nga sa kada adversities nga nagkakatabo sa aton, mga pagdilaw, mga problema, may mga mayo na nga plano sa likod siya ng Ginoo. So hindi lang kita magtalikod o kung magbiya siya. Itugyan na ka magsalig na siya because He has always better plan for us, ha? Okay? Okay. So, balik kita to dirili. Ah, importante, inom lang tayo di text coffee mix na yun, ha?

0: Ano bagay na dili?
1: Yes, no. Good evening, J-Lo. Listening lang kami di. Present lang kami di sa... Present ako di sa programa mo. Mintras buhi kay happy giko kay mamati sa inyo ni Jerry Lee. Keep it up lang kay damo kami nga gakadula ang problema kon mabatian ka namon, J Lolo. Long mahimo ta ang mahimo ko sa message ko lo kay gatigang akon nga screen sa cellphone.
0: Agatig agali. Oh, laga para maghumo ka.
1: Tanan nga bagay may purpose, sa tanan nga gakatabo may purpose ni Gidlo. Since napatay si Banahon, amugin na ang ginaisip ko lo. Correct ka, J Lolo. Sige, Jenny from Bago City. Jen, mayong gabi na si Moa. Good evening, Jerly and J Lolo. Si Tarok nilo, may problema ko lo kag sugarol ang asawa ko lo kung hambalan ko nga hindi mag-sugal. Akig galit agad. Kay iya daw kwarta ang ginasugal lo. Wala gina pulos ang sugal. Ginapabayaan ko na lang siya, J Lolo, para nga wala na away. Kawawa ang anak ko lo.
0: Laga ang baraha kang painom siya. Di ang panahon mga kakipaib na nagapasimpalad kay. Nagapasimpalad kay. Nagagambol ka mo. Instinct ay trabaho mo. Ang panahon te kumakadaog kaya hindi ka na mga mudlay, kwarta na dayon. Kung magtrabaho kaya, mga budlay ka pa yan mo. Ah, bilong adlaw, kapoy pa na yan. Butang tabi para maka-income ka, 500, 1,000 sa kadlaw. Trabahuan mo halin sa agas na sa hapon. Inaya, isa lang niya ka oras niya, kondibinasyon ka sa panahon niya, maka-2,000 ka mo. Di may mga amo na malang thinking lang. May mga amon na nga-thinking siyang tao nga matamad sila yung magpangamudlay. Gusto nila shortcut. Gusto nila yung dasig mo. Hindi sila yung gusto yung mga mudlay kung makapuyan. Nag-enjoy sila sa panahon tungod may involved nila nga utok. Bla. Tungod nagapalingin ka, nag-analyze ka mo. Diyo amo ina kung kaisa nagakawiling nagasugal tungod sinang daw adrenaline rush blood. Nagkakalingaw sila sa inang excitement. Inablang pintahon mong baraha, posible madaog ka, ti hopeful kaging katama nga madaog ka. Pero ti amo na nga kung maperde ka, do hindi ka man maguntad, kay mabawi ka bla. Malaot ka ba siyang perdi mo? Kagtapos do ginahampangan ka siyang utok mo eh. Aga kalingaw ka kag nagaka-dimat kami tungod siyang excitement sa nga nagaluntad sa sulod siyang utok mo bla. Hawat-hawat bla ni. So mo ina mga kakifive, no? So may mga... Not unless ang isa ka tao mauntat sugal, kung siya willing na bala. Kung siya willing na bala. Willing na maguntat. Tiyan mo na na yun, hindi mo na yan basta-basta makakasa sistema sa isa ka tao. Especially kung na... Nababad na siya sa malawing nga panahon sa panahon. Sa sugal. Ang iyan niya pagwa, iyan kilalan may willingness siya nga maguntat. kag along the way ara gyapon ang cravings blana. Inablang iya nga desire nga magpanahor sa gyapon magsugal. Not unless may maara na siya sa mabakod nga rason sa iya nga paminsaron kag balatyago nga dapat na siya maguntat. Kag sa pag-gwa sini nga klase nga bisyo sa pagpanahor abi pagsugal, kinanglan may maara ka ba na iya nga determinasyon kag disiplina. Kag inang disiplina mo kag determinasyon kung kaysa nagakabugto ina kung wala siyang upol siyang hugot kapag tuo sa Diyos.

Aki, isa pa kaya problema. Logod PA, may problema ko lo. Ang asawa ko, ma-abroad. Tilo, hindi ko tani gusto nga maglakad siya. Kay basi, hindi ko katulog lo. Ako lo, wala gani siya ginasugo nga mag-abroad lo. Galing lo, damo kami problema lo. Di wala ako mahimo kay ako gabiyahi lang man. Di ang asawa ko ma-abroad kay damo siya kuno problema lo. Di wala ko mahimo lo kay iya na gusto mag-abroad. Di anong hambal mo? Ano ang mambal mo lo sa akon lo? Kung gali si Arnel Cuenca lo. Di inat nil. Kung mayo malang nil kaga ginanglanon, oportunidad man na nil mo. Pero kinanglan may aras tawag naton yung saktong direksyon. Katulad siyang kilala ko, no, nga tungod sa kapigaduhon di rili, ang asawa yan nag-OFW sa Hong Kong. Kiti rason mo lang na i-sacrifice mong paglayo ay kag inyong kahidlaw na yung kag palagpag inyo yung pag-inobdanay masakripisyo mo tungod sa kapigaduhon. Di kayo may chance di rili nga maka-abroad siya sa Hong Kong. Pero ang gusto siyang bana niya, kag ginistoryahan nila nga mag-asawa, daday, hindi ko niguro kasaho iya maglayo ay tamo. Kay man, hindi ko ya kumpurming hindi ta ka makita iya sa isa lang kadlaw. Niya mag-antos kining ang akon. Yang imo nga, yang akon nga blatyagon. Ya puti kinanglan ta ini, pero amon ni day ho. Sa kung na to, ang imoon ta malayo ay balata tungkol sa financial problem ta mo. Kung na to, abiday mo ni ho. Makapital kita siyang duha kamaboy. No? Himuon ta na yun. Samtang ato ka to, ako naman diri, mapaninguha ko nga makakita siyang lugar nga makasagod ko baboy. Himuon ko na yun, kag ako ang butak. Ako ang butak. Ako masagod. Tapos, kundi na mo na idikta day, kung sige-sige na, kagkatsarang na malang makompensar ang atontong inganar abi sa baboy, sa patining, sa ginaing ka mo sa Hong Kong, puli ka na lang di. Aton makualan ta buylo. Makualan ta kapital nga maka-start up kita. Nga makasugod ta siyang mayong nga negosyo. Tiyan mo naging pinsar ko, day. Kung na to, no, masagod ta baboy, ti sulusuma ko. Ang baboy ang muning kapital ho, ang muning ilang pagkaon. Sa surod siyang dua katuig, nga sige-sige kag maayo lang, ang muning ganaroon daw. Hindi ako mahimakas mako, nga matunaan kong tanang nga dapat kung may baluan kung paano ini magsanyog, day. Samtang ato ka dito, nga naga-income kag naga-paninguha. Pero ang aton deal, nga was magmayo na ding baboy naton, puli ka na di. Kay mahidlaw man ang buta ka. Mahidlaw man ko si mo. Tido mo nabing ilay ang direksyon, no? So in short, mga ka-K5, naglakad ang asawa. Ang bana naman, nagpangusisa para yung may katapusan ng ilang paglayuan, na ibla. Kay di mo na pwede yung sige ka lang bugsay, nga may kabalo kung di ka madungka. Kasi gila ka mula yu ay, may kamalo ko sa'no ka muliwat makitanay. Bukod sa'no ka mumabdanay liwat, di ba? So, amo ina, no? Okay gina, ya letter sender Arnel. Kung maayo mo lang ang chance ka oportunidad, tiyan mo mo lang na ginaihimplo ko si mo. Nga may
Arat siyang koneksyon kag may tawag naton nga plano bla. Nga was nga ma-income lang din ni Modri ang ginaganan to ni Mrs. mo panaglitan sa abroad. Muli na di siya eh. Di bla? Ang aton malanday na makakuat na builo bla. Makakuat na kapital, inegosyo ta. Sa maayo, no? Ang mga balay daw okay malang nanay. Importante yan ay ang negosyo, ha? Ang iba na mga bro na yun, balay na yun, appliances na yun, di ba? Hindi na yan mga expenses na mo. Pero kung isugod mo yan sa kung ano na nga negosyo, bla, di isa na naging sample ko na, baboy. Isa pa siya kilala ko. Kung ano na yung imo, you think na may amusin na mga oportunidad nga makaganar sa nga Mayo, nga klase siyang negosyo, o oh, mabalaya, sugod ko na Bisaya nga manok, mi. Ito yung Bisaya nga manok sa buong dirili, eh. Pareha siya nga before naglita si Doc Rinante de Sinabla, ang provincial veterinary naton sa una. Ayokin ko na siya nga makamakal ko na sa province, sining hybrid nga manok, bla. Eh, nakabakal ko mga kaka-K5 tag-si kwintang piso. Nakabakal ako mga 20 bilog, mali balor sa klibo. Ining hybrid ni Dr. Nishina sa una, kung magdalag ko siya, no crossbred, bla? No crossbred.

Saan man ko dinilimo? Aga mga pisyo. Guro sa ara sa mga dusing ng dalagko, gate. May mga munga kang may mga suloksus ka dalagko. Isya ka pang ihaw mga gagipan, tatlo kaluto mo. May adubo. May ara tinula. Kag may atutungagin mo taga na munsang munggo bla nga may ubad sa saging bla. Isyal na ka manong galuto, ha? Tatlo ka putahe mo. Tatlo ka klase mino. Pero kanami siya manok dinilito. Nga nako siya tuod, humok siya, prong saborya, bisaya ginya nga manok. Te, amo na, no? Ang sumong amoy na ang kilo na iya siyang manok ni sumong, ha? Tagkulo kinyintos man. Ha? Kulo kinyintos man. Te, karoon kay tatlo kilo to ya men, ha? Maglagko na iya. Biskan pa maligya mo lang ng tag-800, ha? Nasigay. May pulo ka kamilo, ginirele, ngay maligya, abe, siya sa kasimana, no? May pulo ka lang ka tag-800 lang, abe, kiko mo nami isa, abe. Pulo milog times 800, pila? May 8,000 kasimana mo. Di siya sa kamulan, apat kasimana. Pila na siya? 32,000, eh, di ba? Mutanda, abe, siya 32,000 na. Masibig lang dami isa ka Jesha, no? Ang 22,000 na expenses mo na kung ano pagida, no? Yuki na. Di amula ng mga sampol, mga kaki-five lang. So, sa atong dito, Sender Arnel Cuenca, ang importante gina muna eh, may direksyon lang. Nga makapauli siya. O initanan dapat kumpormihan niya kang istoryahan gininyo siyang matulid. Kang dapat ini pangamuyuan magin sa mahal nga Ginoo. Nga ubayan ka mo kang tagaan ka mo siyang kaalam. Kaga mayong lawas, blah.

0: Tina, ini nga bahin na dulong na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa

0: delikado sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Masakit mangihi?
1: Mag-Sporbiotics ka!
2: Base UTI na ina!
1: Mag-Sporbiotics na!
2: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim,

Salamat gin mga KK5 sa pagupod sa amo ni J. Lolo Sumbong gabi. Itanay kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight. Three lang sa

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook.

0: kapado sa aksidente nga ginkamatay sa 3 anyos kung sa 3 anyos nga sa 3 anyos suspendedo.
1: 53 anyos na lumos patay sa Bago.
0: Suspect nga naga sideswipe patay sa mag-aabyan sa Kawayan. Ah, pasakaan na sa kaso.
1: Okay, babes, hindi ka mo magkabalaka. Actually, basi malarma ka mo nga sige-sige ang Kontaki pa, babes.
0: Uh-huh.
1: Ang linog, ang matuod sina sa isa lang kaadlaw, damo-damo sang linog nga mabatsyagan.
0: Uh-huh.
1: Kagsubong alas 4:16 ka, Kipe Babes.
0: Naglinog naman
1: sa 4.2 nga magnitude sa Sarangani, Davao Occidental, ka, Kipe Babes.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, sige, Japon, ang linog ganito sa anini, eh? Pila ka bisis sa sinilang kagahon. Kunin, naglinog to, nagligad.
0: Uh-huh.
1: Humalin subong ka, Kipe Babes, sa 15 na kadamo, yagali. Halin kay na alas 12:06 damo ng linog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mga 30 ka Kipe Babes kalinog na ang nabatsyagan kag ang pinakakusog amo ining sa Sarangani nga 4.2 sa Sarangani gyapon damo ani ni gabasla na ini sila.
0: Mm-hmm.
1: Caraga region, Nueva Valencia, Guimaras. Nabatsyagan man ang linog ka, Kipe Babe, 2.3. Kaina, tingala ko, doon ka katulog ko. Doon may naglinog, batsyagan ko, gigili katulog ko.
0: Doon ginaduyan ka.
1: Oo. So, muna ka, Kipe Babe, sa doon, amin din na-mentionar, ginagali ang Negros.
0: Uh-huh.
1: Kaya doon, halos hindi mabatsyagan siya sa 30 ka linog nga nagtayog. I-follow nyo, blasi ka, Kipe Babe, Robert Pacardo, kay gapos kita da sang kwan, sa mga linog kadadlaw.
0: Na.
1: Ang linog na yung pang private ya inyo na lang na yan. Way na kuya labot da. Sigihan nyo na lang na inyo ya.
0: Disgrasya.
1: Sigihan lang na.
0: Ang linog mga kakifati, linog ang atong siningagin na istoryahan. Lindol kung sa Tagalog.
1: Ano galing yung Ingles ang lindol man?
0: Ingles ang lindol?
1: Oo.
0: Earthquake.
1: Ay, gali. Lain mo na yung ginamakaon niya, quick-quick. Oh.
0: Lain man lang.
1: Quick. Lain man lang.
0: Magkabalo ka, magamuni si niya. Wala na siyang may siling ginahulat na ito. Mag-abot siya oras-oras. Why siyang oras niya, mag-abot niya yung linog mo. Kinanglad, all the time, kinang-preparar kita mga kakipayip sa mga posible nga matabo, kung ano man nga mga bagay na mag-abot sa aton mga kakibayb, kay ang mga trahedya wala sang oras, wala sang adlaw na mag-abot sa imo mga kakibayb. Amo man ang aksidente. Kaya so kinahanglan nga maghalong kita mga kakibayb. Anong dapat naton nga himuon? Malang tanay ko nagatag mga sinyali sini kay makabantay ka. Ang mga ido, magkabalo ka mo. May mga sinyalis ini akong malimbawa manog-abot niya ang kwan mo, mga mga sakuna ng ginatawag.
1: Uh-huh.
0: Ini yung mga kalamidad, matabo. Kung kaisa, unsa daw ang mga sapat, bala mo man na palatandaan ta mga sapat. Ining mga raga-raga. Kita mo na mga raga-raga. Nga makadto sa masulod si mo sa balay mo. Tapos sa pungyutan ng imo, pungyutan ng imo nga suga.
1: Masulod sa baba mo.
0: Hasta nga masulod si mo ilong, dalungan.
1: Nga mo. Mga baba mo, labi na gid ko na timingan sa pagpanguyab.
0: Masulod gyud saya. Mo. Ang palatandaan gyud sa kun aran na sila. Kay manog ulan maabot ang ulan.
1: Correct. Kay nasa mga sinyalis ta, Kipe
0: Babes. Mga sinyalis.
1: Oo. Ang palatandaan naman niya ka, Kipe Babes, sang kwan, sang 15. Ano ang palatandaan sang 15?
0: 15?
1: Oo. Numero nga 15.
0: Ti yung palatandaan sa pecho 15, ti 14 pa lang daan, na-preparar ka na.
1: Oo, 15, ang palatandaan sang 15. Si Lia Subirano daw. Napanumdum ka ni Lia Subirano, sina? Oo.

0: Ang tried ka?
1: Oo.
0: Amo mo na.
1: Amo mo na.
0: Ginapanumdumi na ka na na. Oo. So, amo na mga palatandaan, mga kakipay. Kung kinsi na kang 30.
1: Si Lia na yan.
0: Iba niya mga gwardiya na yan, 5-20.
1: 5-20.
0: 5-20 ng palatandaan. Oo. Ang, abi mo, tanan ni may palatandaan sa kalibutan.
1: Nang, ganoon eh, basta may mga kwan, may mga linog.
0: Oo.
1: Ang ido, hindi na mapahamutang mo.
0: Ay, gali.
1: Hindi na mapahamutang ang ido. Mm. Mga ido, kuring, kagiban pang hayop, nga nagahimo sa nga hindi normal nga tingog, o nagadalagan nga daw, kwan bla? Ngayon, hindi sila mapahamtang.
0: Hindi mapahamtang.
1: Hindi sila mapahamtang.
0: Tingala ko, hingod balay ko. Hindi mapahamtang. Natalaan ko nga do-ido. Tingala. Tamagaling
1: ang, ha. Ang imo siya nga kay hingod balay mo, ngayon hindi mapahamtang, lain na lain na lang aro nga platandaan. Hindi niya linog. Basikon matuga pa lang sa linog.
0: Pero inang mga pawikan kaki babe na mag mga pawikan mga ano gani na balyena na magpakita kaki babe silipawa patay o nagdungka kaki babe may dilubyo nga matabo amo na ambal sa mga katigulangan
1: ang kung may linog galing nga pala buto niya basta pati ang tubig mo ya gali. May mga pagbag-o man ang tubod sa tubig mo sa gripo. Balon o suba o balod o suba nagabago-bago man ang laloy nagalain man ang kulor mga kakipas sa tubig. Grabe no,
0: hindi ko makita ang live taki pabitan. May mga panahon gid man nga ginarestricta ni Facebook no.
1: Dere sa akon ganin daw ay kita live eh.
0: Oh, wait ta live taki pabitan. Abi mention ko ay forward bing link sa akon. So mga kakipay ba muna no? Halong kita permi, likaw kita sa numan nga mga nga mga dilubyo, labinagid sa kapigaduhon nga daan subong kakipay babes. Abtan pa kita sang kalamidad. Pigado ka na, down na gid ang pangabuhi. Pero bisan pigado kakipay babes, muna lang permi ginambal ko, bisan pigado lang ko kakipay babes. Basta nag-maintainer lang ako sang ham, okay lang na yan sa akon, Jackie Pebabes.
1: Okay
0: no?
1: Na sa imo.
0: Oo. Bisan pigado lang ako, basta wala lang balatian, Jackie Pebabes. Makita mo gid ang kinanglanon mo. Kung hindi man subong buwas, makita mo na siya. Pero kung nagmasakit ka, ay, Jackie Pebabes, isa ka si Manada, sigurado gid nga maantos ang imo pamilya. Barong mga tagpalamati namon, hindi nyo man pagkalipati ang para si kayong lawas nyo. Ang ditribayo nyo kag DTX 500 jag may tisi, hindi niya nga nagapakitlooy sa inyo ha, kundi nagakabalaka sa inyo. Para nga hindi ka magmasakit, magmay tisi ka, lawas abtik permi, may tisi gid na sa pagkontrol sang sugar kag ipebibs, ano gani?
1: Ang DTX 500. Amo na pinaka-importante, DTX 500.
0: Basta blood na panulok mo da, daw yellowish ng urine mo, daw ginaamag na kasubay, ay ambot sa imo, gataas na sugar mo. Gusto mo magpa-dialysis o kung gusto mo mag-detect 300 lang.
1: So, amo na mga ka-K5 kinanglanon naton. Estadihan nyo man ang lawas nyo. Kay man kabalo ka, maskin paano, tanan nga bagay, nga nagakatabo, maapikto gina sa aton lawas mga ka-K5.
0: Klinika di Tribayo ha. Nami man ang Klinika di Tribayo mga kakipay. Bangod man nga una, ang pagtulog mo manami, no? Ang damgo mo permi nami. Sang sa nagadamgo ka na, ginadamgo mong pating kapigaduhon mo. Tungod nga hindi relax ang imo utok sa pagtulog mo palang adaan, napaminsar mo kung pila na lang to ka kung sa umapa, pila na lang to ka salmon bugas mo. No? Di, buwas may panumdum ko na, hasta ang inapang damgo mo. Kaya ang utok mo, disturbo permi, para relax, sige-sige hanga inom sang Klinika di Tribayo.
1: Na, mo na, gadamgo ka kung paano.
0: Galingin ulo mo.
1: Ako gadamgo ko kung paano ko makagawa sa kapigaduhon.
0: Kadang ko babe, kilingin ulo mo na. Oo, ti kinang lang iklikin ni Kaditribayo mo ang problema pag ida ka kipay babes. Kung wala kayo nung bakal, klinik ka Ditribayo.
1: Na, amo na problema, git.
0: Dungan lingin ulo mo na.
1: Sakit pa sa ulo niya. Ang importante,
0: ang mahalaga.
1: Mahalaga.
0: Oh.
1: Na kung mayara ka sa damgo, amo na problemahan mo kung paano mangin matuod ang imo damgo.
0: Oh. Si Ronnie Erbito ga monitor man subong way na yaga damgo malain basta nakaklinika Ditribayo.
1: Na.
0: Tay ara nang live ta daw kita kay bugnohon di magamuna.
1: Magamuna ni.
0: Oh, damo ga reklamo bag ulang iya ka live Oh, just now, Just now, kakipaibitan.
1: Ara nang live? Oh. Sa ako lang, hindi ko kakita ang
0: live. Bagulang ganina ka-live, kayo nagreklamo mga tagpalamati. Masakit siya karoon. Ikaw lang rin ang program?
1: Tan?
0: Sulungon ko ito ni Titan, be. Kastigo, militar, gidguro ni bagay siya ni?
1: Hindi.
0: Hindi lang?
1: Hindi. Okay, butang ang
0: ustisya sa mga kamot. Oh, ibutang ustisya sa mga TLC pa lang si pa.
1: Si Itan siguro. Duga sa leg si Itan, duduwa na lang tayo din, no.
0: Duga sa leg tanga, way duwa lang kita dia.
1: Ay karon. Way sa kabalo nga duwa lang ta, way ining duha nga na bilin di. Amo na yung mapungyot sa iya.
0: Ipabalik taguro si K5B Eric na sa likod di hay. Ipabalik taguro dai.
1: Luis Gantalo nakapangapi na ba ba yung tika kapi ba ng inoobtain ni Luis Gantalo sa Sugar Valley sa Talisay ba? Available lang DTX Coffee Mix sa Talisay pero sa Sugar Valley kay Don Luis Gantalo. Grabe, sige. May TC mga kakipab pinaglanon na toon sa atong silawas. Kaya magbako na atong sinangalawas para malikaw kita sa mga balatian. Ang aton nga immune system, amo na pinaka-importante kay kung bako na aton nga immune system, dipinsa sa lawas aton kampiyon mga kakipab. So, hindi kita ipag-tapikan sa balatian kung bako na aton sining immune system. Kaya mo nang nag-aaway sa mga bad bakterya nga magasulod sa aton sining lawas mga kakipay. So kinanglanon naton pabakodon ta to pabakodon ta ang aton sining immune system para makadepensa sa aton nga sa mga bad bakterya nga magsulod sa aton lawas nga di kita matapikan sa balatian. Ayos.
0: Jason Ortillo tesoyon sa Pilisa. May sugpon gid niya nga tesoyon. Thank you. Anyway, kipay bitan ha, alas uli ka na nag live kundi gireklamo aton nga mga listener. Areng aton good vibes sa Kipa Babes. Isa ka lalaki nga magpangaluyag sa isa ka babayi nga bintaha kuno siya kun siya ang batonon kay Kipa Babes. Dako ang bintaha gid. Silingnya ako kung makakuhon mga inobyo mo, bintaha ka gid sa akon kay Kipa Babes. Ini nga bahin kinadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, Kipa Itan, alert!
1: Alert!
0: The small boy! Sige.
2: Ikaw ba yung bago lipat dito?
3: Oo, bakit? Pwede ba akong manligaw sa'yo?
4: Ayoko sa'yo, may nakapagsabi sa akin, babaero ka.
2: Alam mo, pag ako nabisyota mo, napakaswerte mo.
4: Bakit naman?
2: Wala ka pang anak. May dumedede na sa'yo.
0: Ano ko na to? Ano ko na to, Kipa Babes?
1: Swerte siya.
0: Oo.
1: Swerte siya kung siya ang iya sining mapangasawa.
0: Oo.
1: Niya nga haw. Niya kay wala ka pa anak, may nagadidi na sa iyo.
0: Oo. Ari man ang advice sa isa ka kwan, ka lalaki nga pala inom ka Kipay Babes. Ginalaygayan siya sang iyang nga asawa nga bisan malain ang inom, okay lang sa iya.
1: Okay lang yapon.
0: Oh, okay lang sa iya. Don't worry asawa. Okay lang sa ako na ang imo nga mga laygay. Kipay Bitan, take it away.
1: Aber. Pabugtaw
0: na siya. Ara na. Ginastin na na si Muga tanga-tanga na tadi. Uy, pa Japon.
1: Ara na to, Tan. Kita ko na to.
0: Kita mo na? Sa mga banada, bisan gainom, ginalay gayan, di magpati. Pero nami ang panabat niya sa asawa. Daw siya pagkaning makaluluoy, daw siya pang biktima.
1: Mm-hmm.
0: O, bisan nakainom siya, ginalay gayan siya.
1: Mm-hmm.
0: Ah, daw siya pa yung biktima gani. Sina, okay lang. O, kipay bitanar na. Oras sa Pilipinas, last 5-2, ginadulong sa inyo sa ang DTX Beauty Soap, ang hamis nga kutis mga kaki five. DTX Beauty Soap.
1: Jason Ortilio.
0: Ang guwapohon sa Pilisa.
1: Muna.
0: Muna ang guwapohon sa Pilisa. Doon, kumpetensyahan niyo pa siya ni.
1: Muna.
0: Sige.
1: Ara.
5: Obe, alak na naman?
6: Oo, bakit?
5: Alam mo ba yung alak na yan? Papatayin ka ng dahan-dahan.
6: Okay lang. Hindi naman ako nagmamadali eh.
0: So, mayo. Okay lang, bisan mapatay siya. Pero tidandahan man lang.
1: Yeah, okay lang.
0: Okay lang.
1: Huwag ibang ko gadali.
0: Huwag ibang ko gadali yung patay.
1: Ayaw.
0: Baby, ha? Kanon kita kalago. Sige, abla. Okay, mabalik kita.
1: Selene Don Luis, niya abe ko, tulog pa ka mo. Good morning, Don Aguilale ko, Asusina.
0: Kayo, abla, Don Luis, alas 12, unos na kagahon, naari na kami, brady. Galing nagtulog lang kami, liwat. Isa ganyan, alas 3:30 na. Tulugan pa.
1: Tulog pa.
0: Oo, tulog po na liwat. Kaya tiyan, alas 4
1: pa man.
0: Yan mo ito sa

0: Mrs. Villaros,
1: ah.
0: May Manzan, mayong aga sa imo, Gina Purano, Leonardo Rilos, kag sa kay Margie, Tirana, dira sa Kaban Kalan.
1: Mayo man nga aton nga mga viewers kay ginapangita gina lang aton lives.
0: Uh-huh.
1: Sita niya man pa itaon, dapat hindi ang live.
0: hindi makita sa live, i-message kami niya kakipaibitan. Sabi mo, ginapang message kami, wala ka mo live ako. Oo.
1: Hindi gawa ka lang. Hindi gawa ka lang mo niya, hindi ng live niyo.
0: Kay si Itan, ambot kong live pa ni Itan.
1: Alay balatan.
0: Dilmar Delten, Sandra Di Sonaro, Geraldine Malones, Ma'am Vicky Gantalao,
1: si Maria Elnora Mochilla Siasat,
0: Ma'am Rani Pahi, good morning to him. Okay.
1: Gina Purano,
0: Lizel Galon, Jean
1: Montesino Arroyo, Ruina Villaran Erbito, Marilyn Caranza, Cecilia Banson, Lizel Galon, Binks Delphine, Marilyn Caranza, Leonardo Rilos, Igram Sor Kelly, Sor Kelly Tirana.
0: Natulog gudluha bala ni Ma'am Binks Delphine sa graduation sang iya bata. Hindi lang hindi kay nagtulog daw gripo gud ya kakita ni gudluha ya. Tingala ko nagadto sa gripo. Kay gali, ginlabhan niya ang iapanyo, kay pwede mapugaan sa luha kakipaybay sa graduation sa iya bata.
1: Kung sa bagay, hindi mo na naiapag.
0: Proud parents gid si Ma'am Binks Delphine.
1: Hindi mo na naiapag katingala.
0: Oo.
1: Kaya nga, kung mag-graduate ang bata mo, das ano, ikaw gani dito sa kuano, no? Balakuon gani.
0: Oo, gabakuon ko.
1: Gani. Kabalakuon gani.
0: Congratulations, anak! Wala mo kami gin pakis! Bakon din pa itong graduation, nakasakay sa una sa aeroplano, Iloilo to Clark, subong kagabi lang nag-abot, Manila International Airport, Ninoy Aquino, to Bakulod naman siya. Bawasin ko doon pang lugayawan ka lang yung anak, no? Sige, lagaw-nagaw ka lang, kaya dali naman lang makapahuway si papa mo sang kagastuhanan.
1: Yeah,
0: nag-enroll sa Zambales tapos nagpuli kahapon.
1: Galiara na siya. Nakakuha na siya, naka-OJT. Ano nga ninkuha niya?
0: PFT. Pension.
1: Physical, ano na?
0: Daw, physical test na sa Kakipe Babes. Sa 27.
1: Oo. 27?
0: June 27, balik naman to siya.
1: Mayo, no?
0: Kaya hindi mag-tiner to. Kay papa sa son gina oh mother mamas boy mamas
1: nahala
0: boy
1: nahala ko nga daw kamogi jaga upon nga doa
0: nagligad upon sila ni mama niya anyway
1: papas kaki, boy gid galin
0: papas siya. Boy kag mamas boy
1: ginala ko glakat ka mo ginauyata niya gid kag ginauyata niya gid kag si mama ay ginauyata niya man no tunga siya
0: siyang bunga sang bunga sang paghigugma sa tunga sang kagabihon.
1: Anyway, sa tanan nga mga nag-graduate sa kolehiyo, congratulations sa inyo mga students. Kabay pa nga ang pagtapos ninyo sa katapusan nga lintang sa inyong edukasyon. Trabaho na naman, makabulig naman kamo sa inyong panimalay, sa inyong ginikanan.
0: Jake Maldito, thank you.
1: Kagay Ivy, congratulations
0: kay Ivy Cordova, kag si
1: Troy
0: Lawrence, Troy Lawrence Baza.
1: Troy Lawrence Baza, congratulations.
0: Okay.
1: Welcome to the club.
0: Sa ato niya pagbalik.
1: Jebsin.
0: Yes. Welcome to the club sa duha. And of course, sa ato niya pagbalik, Kakipe Babes, mangin kaupod naton si Kakipe Vincent Curralde sa Bantay Presyo sa Merkado, kag ang kanta nga Inday ng Buhay Ko.
1: Tanbay.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawag.

0: DTX 500.
1: Pina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatian.
10: Ato si Pimbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
0: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: From humble beginnings K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
16: Last sa 5 15 na mga kaki-5 sa aton sininga mga suki. Ah, importante ang aton sininga lawas gid. Pero mas importante man mga kabaluka ang aton sininga lawas kinanglanon naton ang mga suplemento para nga mangin importante kada adlaw mga kaki-5 sa aton sini nga mga hilikoton kon diin ka man niya makadto naga importante pabilin nga hilway kagkondisyon ng aton nga lawas. Dr. Pinoy mga kaki-5 importante sa aton sini nga lawas adlaw-adlaw gid Dr. Pinoy Spalin Capson. Ano ang mga dapat naton nga himuon kun aga mga kaki-5 importante nga may Dr. Pinoy kana sa imo panimalay adlaw-adlaw gin kay ginapabako dya sini ang imo sini nga resistensya batok sa mga flu, pneumonia, kag lain-lain nga mga infeksyon. Ginabuligyan nya man mga kaki-5 nga punggan ang pag tubo sang tumor sa mga ugat mo, pinaagi sa pagpabakod sang immune defense. Amo na mga kaki-5, makinanglano nato ng Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kaya mo na ang naghahatag sang dugang na oxygen sa aton nga body cells na nagresulta sa mas maayo nga metabolism. Dr. Pinoy Squalin Capsule mga kaki-5, nagapadugang man sang energy levels kagmaayo para sa senior citizen mga kaki-5. Amo na ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Tanan nga butika sa Grace Pharmacy, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Sa Silay kag Talisay nga mga butika, Dr. Pinoy Squalin Capsule available man dira mga kaki-5, no? Pero ang aton nga mga ang aton Power Trio ara sa Maze Wellness Product Center available dira sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Kung ara ka sa may barangay Pahanukoy, katuloy na yung mga kaki-5, ang Ninio Store, arada si Ma'am Minda Noble, arada sa may barangay Pahanukoy sa Florenceville, mga kaki-5. Kag si Ma'am Minda Noble, kag Toto Ninio Bonito Noble. Yos! Kaki-5, Vincent Tabarek Medina Corralde, arada sa
15: K5, Bantay Merkado.
16: Alhamdulillah, papang! Ara na.
17: Alhamdulillah, Rabel Alamin, Kaki-5 Babes, Kaki-5 Robert, may nga agas aton da, mga taga-karnihan, tari. May nabinagin kay Inday. Buranday. Kaki-5 Babes, ang aton nga
16: kapoisipong.
17: Inday, Buranday, sa likod ko niyo na tagihasin ni sa isporo. Inday, Buranday.
16: Ay, Sinday Buranday?
17: Ako na Sinday Buranday. Ang tagihada rin sa... Live sa mga kipa-babe sa may Libertad Public Market.
16: Dali lang. Trapuhian na yung lens ang imong kwan? Imong kamera?
17: Para, kay Kipay Babes.
16: Okay, hindi, kwan, hindi ma-murutan.
17: Ayos, ayos. Ara na?
16: Sige.
17: Kampiyon,
16: kampiyon, kampiyon.
18: Sumutahin naman ako.
17: Presintos sa sunod rin kung magkanto ko sa gwa, dos nubinta.
16: Dos nubinta.
17: Ang baboy, dos ochinta, dos nubinta. Dari sa sunod, presintos, kakipay ba, babes.
16: Dos nubinta?
17: Sa gwa, dari sa kakipay, babes, sa gwa, dari sa merkado, dari sa may Mercedes Avenue. Makakita ka, dari dos ochinta, dos nubinta, na karne sa baboy. Pero dari, tres jes, gampang.
16: Tres jes, mahal kaya, no? Ang kabarata. Tagpilang kay Bilma, kay Mitong Mitsyap.
17: Sinitong ay, pero barato kaki 5X dahil sa may BM, may mga socket mo. Pati gadritso, slaughter, mangorolan kaki 5X. Kaya isa pa, pi, iyan na daguro tapangko, goro.
16: Iyan na tapangko ni Mitong Mitsyap.
17: Bayad ka pa dari, suga. Ang imo pang, mga na natawag kaki 5X, ang terador sa manugla. Manuglasa.
16: Ang manuglasa mo?
17: Na, manuglasa mo. Ay,
18: lao ko sa kwan ba? Sang...
16: Ma-apply ko ganun, goro, manuglasa ni Bilma Galvan, ay, no?
18: Ako niya, kung maki, kuya, ako na lang manuglasa kay Itan.
16: Aha.
17: Hindi pag lasa.
16: Si Itan ang lasaon, ma.
17: Hindi pag lasa. Ang
18: pagro ni Itan, inamin ni Crispy Pata mo.
16: Tamaan kay.
17: Butangan mo lang ka sa batuan.
18: Kuha na ni, kawa na ni bagay sa iyan eh.
17: So, yung mga dato mo ito na ako, no? Nga,
18: Tudlo yan naman si Sairo Van Albayo.
16: Hindi, pagdalaiga si Sairo.
18: Hindi na pala pagdalaiga si Sairo Van Albay.
17: Si Etan, makuha na lang siya, ma-gym na lang sa Kipay Babes.
16: Ma-gym siya?
17: Sa Rayo Gym, may kuha na. May mga kuha na kita dra.
16: May mga equipments na dala.
17: Sugod na sa kuno, mapaindrol na siya. May discount, mga ka-empleyado ka. Dako, gitang diskwento ka Kipay Babes.
16: Pila ang diskwento?
17: Hindi ko lang pag-ambal ka Kipay Babes, kaya hindi ko sigurado. Pero may diskwento, gitang Kipay Babes, mga empleyado. Sang K5
16: kagaklinika
17: di alternative.
16: Ako yung ma-gyman ko ah.
17: Oo. Oh. Ay, iti para lang naman sa pabla K5-base, parang maskog. Ang ato niya. Gainom ta suplemento, hiling klinika di Tribayo, klinika di TX 500, may tisi sa bayan ta ka K5-base sa ato nga ehersisyo. Kaya kung magsigit ay inom suplemento, pagpataka mo lang na panginaon, da inom, jamisyo, ka K5-base, walang saysay.
18: Wala problema magkaon sang crispy pata nga paas ang baboy. Ano ang nami mag-crispy pata sa baboy man? Gina-marinate?
17: Ika-pikipay-babes na rin makunta. Kaya tiwag ko nag-
18: Tapos kinanglan malapawan ginasang mantika.
16: Oo.
18: Tapos takluban mo siya para ang bukal sang mantika hindi magkuan, mag-alawas. Tapos pagbukad mo na, crispy na siya. Oo. Pero pagkaon mo sang crispy, i-follow up mo ang DTX 500.
16: Na.
17: Wow, kampiyon. Ba't nag-aanggap ka kipay ba, Robert?
18: Hindi na pagtagaan ang chance. Gusto mo magpanamit, mapanamit kin. Oh.
17: Ang tagaan mo dahil gap ka kay Five Robert ng minuto, mga 25 minutes na 30 minutes pag inom sa suplemento.
18: Ang pag-crispy pagali, di yan may ang kalayo, ano na, kontrolado ha?
16: Kontrolado.
18: Hindi na nga gulpihan ay.
16: Imo lang na ang crispy, ang pata to kaitan.
18: Na.
17: Kaya, bayan niyo na ba si ito sa itan? Ay, ikaw pa yung gulong mo na sa. Kaya saan lawag-lawagon na mga iba si mga paano mabla, mapiyunga na mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
16: mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga No? May batali kung na mahilig si si Migo Mane Ramos ni.
17: Ato 60. Oh, Manuel Ramos. Namian gina sa crispy pata. Sila ni Jomel Ramos. Sila ni Tage. Sa Jimber. Mga natan dira. Jimber Nugget. Sila
16: hindi,
17: ni...
16: Ang namian sila yan. Hindi ang crispy pata na namian niya. Lain. Ang namian si niya, kinilaw.
17: Si Yada. Ang namian niya, kipay babe. Si Yada. May nga ka dira. Sir Manuel Ramos. Jomel Ramos. Si Tage. Sila ni Kid dira. Ang monitor kay Kakipay Babes sa Tanda Jimber Nuggets kaga Rivers of Babylon. Mga kakipay sa liwat, 260 TL kababoy. Gusto nyo mag-sabaw, Yan kababoy ito, 60 din sa Libertad Public Market. Kagang aton nga unod naman niya, 300 mga...
16: May TL kasing garong, da?
17: May TL kasing garong, di ko naman. Buranday kayo, buranday ko na TL kasing garong, uron. TL kasing garong. Ay, hindi ko nakangunta mo. Subudyay na yan.
16: Pasyara, yeah.
17: At sa mga kakipaiblahan, ang aton nga presyuan ay doon yung ginadulong sa aton saliwat, ang aton mga suplemento ng Clinica D3 by of Clinica D3 500, Mighty C, ang kape nga pampahilti pagid.
16: Na, alo! Tail na kalipanting na. Rob yan.
17: Dami mo na tail kalipanting. Pero sa bawahan pang nao. Tail kasi kalipanting. Ano naman? Kailan lang mo ginagurot ako dako ang kawa.
16: Gutok.
18: Kampiyon.
16: Magutok na sa iyo nga pressure cooker.
17: Pero ako tayo sa mga taga
18: pandami. Manami mo ng tail kalipanting kipe, babes.
16: Ha?
18: Manami mo na.
17: Nang taon tapos niya YouTube eh. Kung paano bis na mag... mga ka-hunter dabil mga taga-labi na ganyan taga-Africa bi. Nagkawang tabi ko na tilaw na luto isang TL pa elepante. Kaya tabi nga gadra sa ato mga migadra sa may consignatory sila ni may Mamjo mga Normedra.
18: Dali lang. Pasunod lang tayo breaking news. Breaking news mga kaki-5. Dunduman nyo itong basketball player nga si Rene Baterbonia. Kag si Divine Adili. Ano pilagin na sila na lumos gani?
17: Dua.
16: Apat na sila mo.
18: Oo.
16: Naluwas ang dua. Dua ang patay.
18: Oo. Doon nagagawa ko ron ang information. May possible... nga ginsalbar sang isa, duwa sila na lumos.
16: Pero si Adile mo to yung nagsalbar mo sa iya, nga wala siya makaluwas man.
18: Pero nagagawa sa mga kipi babes, gina under investigation, kay ginalantaw ang possible foul play mga kakipay, kaya na karon sa ilalum sang Criminal Investigation and Detection Group. Ini subject lang man sa investigation kung may foul play o kung wala. Pero isa ina sa ginalantaw, nga mga possible angle ka mga kakipay.
16: Grabe, tiyok mga muna. Sinong balasulong dyan eh? Si Baldwin?
18: Ti siyempre coach may command responsibility ni.
16: Command of responsibility.
18: Hindi mabaton sa pamilya ang explanation sang ni Baldwin, mga kakipay, kay ara pasubong sa ginatawag nga kasubo ang pamilya mga kakipay. Okay.
16: Grabe. Kung magamuna, magamuna ti grabe. Anong next move na himuon sa pamilya?
18: Dapat may mga investigation himuon kag autopsy gid magahambal ka kay babe kung may foul play o kung wala.
16: Sige, bantayan ta na. Kaya may mga latest developments.
17: So, parang mga kikipaibig sa atan din sila Giovanni Cordero, sila ni Efren, gamonitor gid, sila ni Evelyn kakipaibig. Kakipaib Robert, sila ni Tatay Gidiondra. May nga agadara sila, sila ni Nilian, Geraldine, nagamonitor kakipaibig, sila sa Mayor na I-Street, sila sa may kabahin, Gapon, sa Libertad Public Market. Parang yung si Itari, mami kay Itari kakipaibig, sa ating nga Mr. Bros, kang base lechon nga manamit nga lechon baboy, nagaragagas ng lechon baboy, manino'y mani, kailan mo, kakipaibig, sa mga
16: prosedura, may nga,
17: pariente na tondra, si Toto Kinitoy, pariente, little busing, may nga.
16: Gapamati kasi sa imo kay nanamian sa imo kanta ko naga. Si idol ko Kenneth Uy.
18: Kita ang ginbansagan nga tatlo nga pinag maganda na pinangit pa natin. Sige.
17: Kakipibig sa sila ni Rony Kasipid, sila ni Robin Kasipid sa may Burgos Public Market, sila ni Adelpha, Humboldt's Cousin, kakipibig si Melvin Guapo, sila ni Ron Rondry, sila ni Oscar, si Arnel, si Adelpha, gamonitor din kakipibig sa may atong mga kotoran rin, hindi matamiyaw kakipibig pala. Sila ni Siloy, sila ni Concho, Dutong ko ato si Buano, sila ni John John, si Nanay Giromberi, nag-monitor mga Kakipay Maria Fe. Kag sila ni Padre Maria Mary Jane Ortex, Mary Jane Chavez, Kakipay Babe. Sa Mr. Ed Ganson, dala sa May Forest Park, nag-monitor mga Kakipay Babe. So para mo ng sitwasyon dali sa May Libertad Public Market, sa liwat, ginadulaw sa inyo, sa Ditex, Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa mga Kakipay Kakipay Robert.
18: Matik na ya.

0: Grabe. Victor Wood. Mita. Si Lolo Mita, lihog lang kay Lolo Mita.
1: Ah, alam Mita.
0: Kipa Vincent? Banat pa si Katon sa Libertad Public Market. Nakapreparar ang ulo sang baboy sa papremyo kung siya ang maging kampyon sa bungaga.
1: Aber.
2: Larawan mo inday mina pagtanag ka kinakausap ko luhay bumuka.
0: Okay.
2: Saan
0: doon si Victor
2: Wood kaya ngayon ikaw ay matagpuan kapag di ka nakita ako'y mamamatay. Patay ko na rin
0: yung isama. Kay Vincent, kantay na ni Victor Wood sang 2008, pero ikaw daw si Victor Salsalon kaya. Ang Victor Wood sang una subong daw si Victor Salsalon. Englishon talang di Englishon. Victor Steele.
2: Nagkwada nag-upgrade.
0: Nagtig-upgrade naman.
2: Nag-upgrade.
0: Kung tiga ang kahoy.
2: Victor Wood. Victor Steele.
0: Nagtiksa kundi ang mahatlag sang premyo. Dulungan lang kuno sang baboy ang imo kaon. Hindi bugos, hindi bugos ng ulo. Ipaama niya pang ikog. Ulo na tatani nagidulungan lang.
2: Larawan mo na.
0: Kasi
2: nyastigo po.
0: Na-prepare na. Liog lang ko, liog lang ko da ulam dang kutsilyo. Sabay nga ulong bitbiton mo. Liha pa lang ang dalunggan paliog, ha? Dalunggan lang. Kag ang imoon mo subong. Ulam kada sang Bluetooth speaker kag microphone kag mag public apology, ha? ambot lang po sa ring baso kung nabuyaan niya lang. Matimpla na tani kape. Ambot ko. Nabuka lang kuno eh. Kung kabalo kung nilampos yan eh.
1: Larawan mo inday. Hinahagkan-hagkan. Hinakausap ko. Luhay. Bumubukay. Saan kaya ngayon ikaw ay matatagpuan kapag di ka nakita ako'y mamamatay.
0: Lang ang puso kong nalulumbay. Tapoy ko araw-araw. Ikaw inday.
1: I would feeling ni.
0: Do ginak. K5 Vincent, daw ginakarer mo na ginangimo ya.
1: Ang
0: ambal ko sa imo, ang bang ambal ko sa imo Bluetooth speaker pangitaon mo gida. Kag mag public
2: ako
0: apology.
1: Si Hinda Baternaga.
0: Grabe man ang ngayalit ni ano nang kantay tuligan ni ang buhay, ano to?
2: Hinday ng buhay ko.
1: Hinday ng
0: grabe
1: buhay ko.
0: Grabe man ang halit niya sa atong subungagaw. Hindi bali ah, request lang. Request lang kay Wey man ipababayi pala lang.
1: Hindre ng buhay ko. Hindre ng buhay ko. Si Hindre Butter na.
2: Hindre Marlin, pinag-kipag-monitor man sa ato.
0: Thank you.
2: Opo sa patrol, kakipayo Carla May Defensor, inin naman si kakipayo Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Mga mga salamat ka K5 Vincent Dominic Medina Coralde di Makota Kinky di Pabilo Junior. Hindi mo nang di malipatan sa taga Purok Paraiso sa Punta Taytay. Si Henry Materna nagatutok sa aton.
0: Si Leo Tanalgo sir mayong agadra sa Isabela.
1: I-check ta na mga ka K5 si ka K5 Carla May Defensor. Saya sini nga mga natipon nga mga balita karon nga aga. Sa patrol sa giapon mga kakifive, inay may angot sa traffic rerouting. Nga sa din ipatuman sa maabot mga kakifive nga 88 Charter Day Celebration diri sa siyudad sang Bacolod. Sa ano ini? Ari siya kakifive Carla May Defensor.
3: News FM. Kampyon Report.
1: Dekar.
4: Good morning, Kiki 5 Babe. Sa Kiki 5 Robert, sumayara sa nga Patiga Union nga rerouting ang syudad sa Bacolod sa maabot niya 88 Charter Day o kung 88 Charter Day diri sa syudad, Kiki 5 Babe sa Kiki 5 Robert. Partuhan gidring ang mga dalanon sa syudad. Amo ang shopping fortune town ka home site. O kung ang mga salakyan na nagabiyahi shopping fortune town ka home site. So ang nagikan sa Burgos, mag-turn left pa Villanueva, ma-turn left pa Galo, Galo, right turn sa Mabini, kag Gonzaga, left turn naman sa Gatuslaw, then left turn sa Luzuriaga, left turn sa Mabini, right turn sa Galo, then left turn sa BBB, right Burgos, pa Burgos, then balik na ini sa ila sininga origin nga dala na KK5 Baby sa KK5 Robert. Ang masunod naman din nga mapaktuhan amo ang Punta Taytay, Alihis, Tango, Bagkaga, Singkang Airport. So gikan Araneta, ma-right turn inisira sila sa Roja Street, left turn sa Lacson, ma-left turn sa San Sebastian, ma-right turn sa Luxin o Congatslaw, then ma-right turn sa Luzuriaga, and lastly right turn back right turn sa Lacson back to origin nila nga dalan. Ang isa pa gid diri nga maapektuhan mo ang Barangay Bata Banago, Barangay Bata, Bata Madalagan kag Banago Marota kag Kibibib sa Kibibib Roberta. So affected gid diri ang mga PJ modernized nga Bata Madalagan kag Banago. So kay among ini ang mga area gid nga kumakita naton do medyo kung may mga activities gid amo gid sila maapektuhan kitungod ni sa sentro ini sila sa siyudad sa Bacolod nagabiyahe gid kay Kibibib sa Kibibib Roberta. So from Lacson Street, right turn sa North Capitol Road, left turn sa May Gatuslaw kung San Juan, right turn sa Burgos, left turn to Palangka, left turn to San Sebastian, right turn sa May Lizares, right turn to Araneta, left turn to Alunan, right turn to Dikang, left turn to Rojas, left turn sa Lacson, right turn sa Lizares, and back to their origin, Kikipa Babes, Kikipa Robert. Kaya hindi nga mga salakyan, nagalibot na ini sila yadre sa area sa Libertad Public Market, Kikipa Babes, Kikipa Robert.
1: So, dira sa May Gatuslaw, Maliko, dira sa Kwan, Patoo, sa ano na, dira sa May, ano no? Dira sa may Gatuslaw, pagkatoto sa may Basiwa?
4: Lusot. Gatuslaw. Yes. Pwede na sila maka-left turn. No?
1: So kung sa south kaya?
4: So amo na ang ila sininga dalan yun nga pwede maagyana during 88th charter day kikifa babe sa kikifa report pangon nga may ara sa mga parade nga paghiwato na aga sa aga no kay ti wala man ini sa klase sa maabot nga June 18 2026 sa kikifa babe sa kikifa report Huwebes ini wala sa klase kay special non-working holiday diri sa syudad tungod nga i-celebrate ini nato ni ka ang ika 88th charter day diri sa syudad kay kikifa babe.
1: Galibog gulo ko kun din na yon ang Villanueva Street.
4: Villanueva Street. Amo ning happen ni check kay Kifa babe. So, pero ti Kifa Burgos ini eh. From Burgos ko na taon na to na Kifa babe sa Kifa Robert dere diretso naman lang ini. Pero ti may maapektuhan lang diri lang sila sa piyak ah. Sa piyak lang ini sila yung makaagi. Kumbaga ti duma one way ini. Kikisa babe sa Kikisa Robert ang pakagtok ang pabalik do ang Villanueva do diri iniya sa may piyak na nga dala na sa nga Burgos Street ta Kikisa babe sa Kikisa Robert.
1: Say good day.
4: Yes, sa Kikisa babe sa Kikisa Robert nung gusto pag nila makita ng visual visit lang sila sa atong sining page gusto nga makita nila kung din ini sila pwede makaagi sa maabot nga Huwebes June 18 na Kikisa babe sa Kikisa Robert ta.
1: Salamat day.
4: Upod sa patrol, KK5, Vincent Coralde, inigabalita yung dulong sa iyo sa DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Inis sa KK5 Car at the Patrol para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ng Kalingawan, Senegro, sa K5 News FM.
1: Madamang kaya salamat KK5 Car, may defensor sa iyo report mga KK5. Hindi may angot sa isa ka traffic rerouting. Ngigapatuman mga KK5 sa in line sa siling celebration sa ika-88 Charter Day celebration sa siyudad sa Bacolod. Last 5:41 na din na kita mga kaki-5 sa atong sining K-5 kamustahan. Matabid na kita mga kaki-5 sa Iloilo.
5: Sang kapis, makanaikanay, Pasko ng signal sa K-5 News FM Iloilo sa atong singapagpalayag sa bungaga. Back to you, ABP!
6: Salamat kid na KK5 Jobert Lago. Seluantang signal dira sa may kaliboy taklan KK5 Michael Silorio.
7: Sir MVP, good morning. Good morning sa aton tanan Bacolod, Rojas kag Iloilo. Kampyo ng signal na kadita ex Coffee Mix na kita. Kaina nagbuhos ang mabaskog nga ulan. Dag binuhos lang man subong okay na. Manayan na yang tiempo din nag guwa naman ng aring adlaw. Balik sa imo Sir MVP, Sir Ray.
6: Salamat kid. Kalibo sa iluantang mga grang sa Bacolod kag Negros Island region. Good morning.
8: Good morning.
1: Mga gurang geda si Bergsan lang gurang niya.
8: Good morning Tito Ray.
1: Good morning Tito Ray. Ayong imo signal pang diri sa siyudad sa Bacolod, kampyon ng signal mo pero daw hindi ka gid kampyon. Back to you pang.
6: Nahunta ta mga balita sa bayan sa Kaliboy Taklan na Sir Michael.
7: Morning Libat K5 Western Visayas Negros Island region nagpahayag subong ang Aklan Provincial Police Office nga hugot ang ila kampanya kontra sa illegal gambling mga K5 sa pagpahayag ini ni Police Captain Aubrey Ayon nga bisan ang pagsugal sa mga patay sa mga may lamay balagi na bawal subong mga K5 hindi inexempted sa layi ang ginapasugtan lang nga subong nga pagsugal amo ning ginapasugtan sang pagkor kag sang PCS o mga K5. So that's why ginapadumdum yung subong sang aton nga kapulisan nga bisan gamay man ang taya o nagataya sang kwarta that is considered illegal kag hindi inexempted bisan ang ara sa mga namatyan mga K5. Pamatuod sini ang operasyon sang kapulisan sa Banwa sang Malinaw isa ka 74 years old kag 80 years old nga lolo kag lola nadakpan nga nagatungit o hugot ginsubong ang kampanya sang aton nga mga kapulisan. Samtang dugan aton nga mga balita no sa kun diri sa amon isa ka banwa diri ang banwa sang Tangalan kung nag-graduate ka abimana nga with Latin honors ka ang suma cum laude magabaton ka sang 20,000 ang mania cum laude is 15,000 ang cum laude is 10,000 kag kung top notcher ka sa PRC licensure examination magabaton ka sang 30,000. Amo lang mga balita sa amon di si Ray, balik sa imo.
6: Salamat kid Sir Michael Silorio. Amo nang award nga white matilawan kay sumarurot ang aton nga ano na rangko. Si K-5 Jobert Lago sa mga balita sa probinsya sang Capiz.
5: K5 West of Visayas, good morning once again. Managapanguna ng mga balita din sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas. Ang ato sa ning Pidia Capiz nagahinyo sa karon sa city government mga K5 apisal sa kadamuon sa ilang sining mga natiklo ginagamit sang illegal drugs mga K5. Ang problema diri karon wala kami sang balay silangan reformation center. Madugay nini gina-request karon sang PDEA sa city government a good man nga mabuligan nga may butangan kita sang aton sini nga mga kauturan nga nagkaladakpan sa illegal drugs mga ka-K5. Samtang duha ang ginhospital, isang patay matapos nga na igo sang kilat sa Banwasang Hamindan. Biktima diri si Ryan, 18 anyos, isa kaliburer kay pumulo sa Banwasang Tapas. Samtang yang upod nga taga Tapasman, 24 anyos, kag ang tiyas ang kamalig. Amo ang gindala sa ospital matapos nga na igo sang kilat sang tinalikdan nga adlaw mga ka-K5. Grabing ulan, wagig ka preparara, lumupok mga K5, sunog ang lawasang biktim. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you ABP Iloilo.
6: Salamat gid Capiz sa iluhanta mga balita sa Antique ka K5 Mistor na Palinggam.
9: Thank you so much Sir ABP mga balita regas probinsya kang Antique bangen sa asad-asad nga linog nga nabatsagan kang nagligad nga adlaw sa banwa kang aninii. Nagpangabay ang amon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga kinanglan i-practice kang kada panimalay ang family preparedness. Sura kay Mr. Broderick Train ang amon PDRRMO nga dapat kuno hindi gid magpanik kun may linog kag ugalian nga himuon ang duck cover and hold kag mag-akto sa mataway nga lugar agad luwas sa mga posible matumbang nga puno o kon building. Suno man ka na nga dapat ang silid kang panimalay mamanaan kung ano ang dapat timuon, diin maagto nga safe nga lugar, kakun diin magakitanay kag dapat may mga nakapreparar nga mga contact person. Samtang ang ang diyang controversial ng Antique Government Center kang nagligan nga June 10 nagpagwa kang notice of disallowance ang Commission on Audit nga ginapabalik ang 362 million pesos plus nga kwarta kananday ni Governor Odora Cadjau kag F. Goria Construction kay suno sa COA makabig illegal ang nasambit nga transaction or pagpatindag kang diyang new government center banged wara kang building permit. Ginatugruan si Cadjau kag ang Goria Construction kang anam kabulan agad isettle ang nasambit nga notice of disallowance kay kung hindi masettle K5 Western Visayas posible nga jamang inpinal kag executory sa idalam kang Section 4851 kang Presidential Decree 1445. Amarang balita sa Antique, balik ka nimo, Sir ABP.
6: So, delikadong 2028 ni Cadjau Magamusini, no? Sa aton sininga mga kakipay, bang oras, alas 5.47. Balita sa Negros, kag Bacolod City with kakipay Babes Gantalao and Bert Pacarno.
1: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kag siyudad sa Bacolod, suspendido subong ang driver sang bus nga involbado sa aksidente nga ginkamatay sang tatlo katuig nga bata diri sa siyudad sang Silay mga ka-K5. Ang pagpatag ni Jade Marquez Legal and Media Legal and Media Relations Manager sang Valya Car Transit Incorporated ginpadala sa psychologist para sa street briefing kag iban pang nagakaigo nga proseso ang ila sini nga mga drivers nga involbado sa aksidente antes pahanugutan nga makabalik sa trabaho. Sunod pa kay Marquez, ginsuspende ang driver antes pa ang show cause order nga ginapadala sa Land Transportation Office sang Hunyo 10.
0: Sabi ha kabahin, maga pangatubang man sang kaso ang isa ka driver pagkatapos or Vios Toyota driver pagkatapos naging sideswipe niya, no? Ining duha ka mga sakay sa tricycle, driver kag pasahero sini, ubos gid patay dito sa Kawayan Negros Occidental. So ining duha ginkilala kay Rodolfo Calibijo or Calibijo Jr. kag si Demetrio Sumanyon Jr. Suno sa information, nagasakay ining duha nga gulpi lang na sideswipe sa ginamanihong Toyota Vios ni Robert Dinaget. So subong ang nasambit ka driver pagapasakaan sa nagkaigo nga panumbungon.
1: Amo nang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray Espiha Umalay.
6: Salamat kid Bacolod and Negros Island Region sa mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang patrolman nga ginaligar nga nagpangimulo sa stop sang lodging house nga yaging tiran mga ka K5 sanging tanikdan nga mga inadlaw ang ging pahold na sa Regional Mobile Force Battalion Region 6. Suno ini sa kaya City Director Parilla, mga kakipaib konsidin, padayon pa nga ginaimbestigaran ang iya suning kaso. Naibuluan nga nauna na nga nagbail ang ining patrolman matapos nga gindakop sa mga kapulisan sang magreklamo ining staff sang lodging house nga gintiniran nga gintuyo sinikuntani nga himuslan. Ginkuha naman sang issued firearms o kung di gindis armaran ang ining patrolman mga ka-K5 samtang nakahold sa Regional Mobile Force Battalion Region 6 mga ka-K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita no ginakakibot sang tagdumalahan sang Iloilo Provincial Hospital sa Banwasang Pototan ang isa ka coin purse nga nakita na mga ka-K5. Bangod sa nakita nining coin purse nga naribet kag sang ila sinigim bukad mayara sang shabu sa sulod sang coin purse. Padayon pasubong nga gina-review kung sino man ang tag-iya sang sining coin purse. Siyempre, laban-laban, wala na sang may mag-ako sini. Biskan iparawagan mo ini sa radyo. No? Sa ton sining mga kakipay. Pero gina-tri subong kung di nagalin ang ining coin purse kag kung sino ang nagabit-bit sini nga may unod nga shabu. Amo ng mga balita na mundiri sa siyudad ka probinsya sang Lilo. 5:51 timing gid ang aton sini nga oras kitay naman kita buwas nga adlaw.
1: Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag kalibo mga ka K5 sa aton sini nga mga sister station. Sa aton sini nga K5 kamustahan mga ka K5. Nabatian mga ka K5 ang aton sini nga pag pailuhanay sa mga balita gikan sa Panay area. Solidad antaran Susan Gillian. Sige kagawad Rodney Tibos mayong agalang yog sa kitchen ko kadlaw sa inyong nga duwa siling ni Binks Delphin Jean Montesino Arroyo mga kaki 5 salamat Leo Tanalgo Andy Arimas si Amalia Caldito ara naman sa si May Gorzal Aujero Annabel Santisteban mayong agalang da sinyo kag si Botsek Sumbilya maingaga si kagawad Lipid Escalona dira sa Lihis mga kakifay para man si Boy Peralta si kagawad Tubi Yol Bingno salamat sa inyong pag-upod sa aton mga kakifay
0: Carmen Chita Olvido mayong aga sa Bangka Tutungog sa Nagapangapi dira
1: aha sige. Salamat gid sa inyo mga ka-K5 do ginakulabo sa makita sa panahon may panahon pa pero hindi na aton mga ka-K5. Salamat gid kay Ma'am Mary Rose Lingaya dira sa Tutong Store kay George Lauso ang manog baligya sang extend dira sa Tutong Store mga ka-K5. Extend available ang extend food supplement sa Tutong Store. Ayos. Why na tautang? Sige. Salamat gid sa inyo mga ka-K5. Iban, bawi kami buwas. So, pasalamatan tagid mga ka-K5 mga ito sining mga taga sagdag. Ang DTX pagpapanib morning newscast masunod na with ka-K5 calling ko biyayin Sir Van Albain. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romel Oya, ako sa ka-K5 babes. Ganda na o.
0: Kanaman si ka-K5 Robert Picardo.
1: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
10: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
10: ako tutunan.
11: Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
10: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift! OT! Breadwinner!
21: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
25: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: start off mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
4: This is a mental health acid camphor. It's generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 sa ngaga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungano sa Martes, Hunyo 16, 2026.
9: Makita kagbabatian kita live in a where in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
6: Para sa aton mga pangulong, dinalan.
10: Balitang Regional.
6: Labing una nga summa cum laude sang BCC, gintanyagan ni Mayor Greg sang trabaho.
9: Negrosanon nga mananagat na kilatan patay sa kadagatan sang Cebu.
6: Biyente ka mga armas ni Senator De La Rosa, ginsungka sa PNP.
9: LGRRMC naka-record na sa inilimang lubos sa 65 ka mga nagkalamatay sa Mindanao, Kuwait.
10: Balita International.
9: Peace deal permahan na sang Amerika kag Iran sa Vietnam.
6: Philippine Consulate gin-congratulate si Jordan Clarkson.
10: Balita
9: Temple of Leia sa Cebu may blawan siya sa standards ni Ellen Alonna.
10: Balita Negosyo.
6: Kag presyo sang diesel may rollback sininga Martes suno sa DOE. Sa detalye sa mga balita.
10: Balitang Regional.
6: Labing unang summa cum laude sang Bacolod City College, gintanyagan ni Mayor Gasataya sang trabaho. Gintanyagan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sang trabaho ang summa cum laude sang Bacolod City College kun BCC nga nagraduar kahapon nga adlaw sa SMX Bacolod City Lunes hung Hunyo 15. Ginkilala ang summa cum laude nga si Wilma De Los Reyes nga nagraduar sa programa nga Bachelor of Science in Entrepreneurship kag gintanyagan sang alkalde sang regular nga trabaho. Si De Los Reyes man ang labing unang summa cum laude sa Maragtas sang nasambit nga bulutuan.
9: Negrosanon gamana nagat nakilatan patay sa kanagatan sang Cebu. Patayan 19 anyos nga Negrosanon nga manugpangisda matapos nga nakilatan

0: Dugang pa ang balitang regional 179 nga luyag mangin driver nakatapos ang libre nga theoretical o con-theoretical driving course sa Ibayaklan. May balita si KKFM Leonard Viray.
1: Naglabot sa 179 ka mga aspiring drivers ang nangin madinilag-one nga nagapagtapos ang libre nga 15 hours nga theoretical driving course o kon TDC. Agin patigayan sa itong nga Hunyo 11 top 12 sa may Ibahay Sports Center. Katuyuan sang programa nga mahatagan ang mga partisipante sang bastante nga ihibalo sa luwas legal kag responsable nga pagabaneho bilang kabahin sang preparasyon sa pagkuha sang lisensya sa pagmaneho. Ang duha kadlaw nga paghanas gin patigayon pinagi sa kolaborasyon sang Land Transportation Office o LTO Region 6, Ibahay Municipal Police Station, Aklan State University Ibahay Campus, kag Local Government Unit o kon LGO sang Ibahay. Sa ginpatigayon niya kurso, gintalakay ang mga importante nga provision sang Republic Act No. 4136 o kon ang Land Transportation and Traffic Code. Lakip na ang traffic laws, road safety rules kag nagakaigo nga pamatasan sang mga motorista. Sunod sa mga nagapatuman sang programa, importante nga may bastante nga ihibalo ang mga drivers agad nga makabulig sa pagmintinar sang katawhay kag safety sa daladon. Ang TDC ang isa sa mga nagapangunang requirements sa pagkuha sang student permit kag driver's license sa pungsod. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: Mga sospek ang naglabo sa isa kalalaki sa Amtik na pasikana sang kaso. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
3: Na-inquest rin sa kaso nga frustrated homicide si alias Marvin kag alias Alex. Ang darwa sa tatlo ka mga sospek nga nagpuli labo sa isang kalalaki sa barangay Villaverde Jimenez ginsang Anhamtik. Las 7 sa gabi katong Hunyo 13. Sa interview kay Police Major Ryan Valenzuela, ang OIC kang Hamtik Municipal Police Station ang naging pahayag nga ang isa ra pa nga suspect nga amo ang nagpang-alima nga si alias Clemente, 55 anyos, ang naka-hospital arrest sa gihapon matapos nakaangkon man kang labo sa ana na wala nga alima kag likod. Samtang nagapabilin man sa gihapon sa ospital ang biktima nga si alias Jovic, 51 anyos, matapos nakaangkon man kang pilas sa anang nawala nga alima kag nawala nga kahig. Madumduman nga nagluntad ang paglabuan ay matapos nag-agi ang biktima sa grupo kang mga sospek nga nagainam-inam sagwa kang tiyangge kung sa diin may natabo nga komosyon tab-tab nga makaligad ang darwa ka oras ginsurong kang mga sospek ang biktima sa anang kamalig. May paglinagsanay pa nga natabo tab-tab nga naabdan kang mga kapulisan ang darwa ka mga sospek nga sa talad nagapabilin sa Hamtik Municipal Police Station. Kagbalita Regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan na ang Kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Police Regional Office 6 lakip na sa top performing police command sa Pilipinas. May balita si K5 Karen Badilla.
4: Mga ka-K5 nalakip sa top performing police command sa bugos nga pungsod Pilipinas ang Police Regional Office 6 base sa nangin assessment sang Philippine National Police o kon PNP umalin sang Hunyo 1 tubtob Hunyo 13 siniya nga tuig 2020 sa East.
5: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: Yara sa top ang PRO 6 sa pungsod Pilipinas sa may pinakadako nga nakumpiskar nga illegal nga droga nga may balor nga 20.6 million pesos sa din 49 ka suspect ang naaresto. 33 ka suspect ang naaresto naman sa 77 ka operasyon batok sa illegal logging. Nagpangaduha naman ang PRO 6 sa anti-smuggling operations matapos nakapatigayon sa 278 ka operasyon sa din 122 ka violators ang naaprehend kag 105 naman kapugante ang naaresto. Samtang suno naman kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga ang among accomplishments ang nagareflect lang sa active law enforcement operations sang PRO 6. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Lalaki nga illegal nagabaligya sa pusil arestado sa Bulacan. May balita si K5 Aileen Sanchez.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Arestado ang 49 anyos na lalaking na aktuang nagbebenta ng baril sa bypass operation ng pulisya sa bayan.

0: ng giginto kamakailan. Sa ulat ni Police Major Mark Anthony Chongson, OIC, Provincial Intelligence Unit, kinilala ang suspect na si alias Ray, residente ng Barangay Tabang. Nabatid na dinakma ang target ng magbenta ng eskwaladong baril kasama ang dalawang magazine na may tigtatlong bala sa police poser buyer. Nasamsam sa operasyon ang caliber .45 pistol, dalawang magazine ng caliber .45, anim na live ammunition, bypass money at isang belt bag. Dinala ang suspect at mga ebidensya sa tanggapan ng nasabing unit para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon habang inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban dito. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Pagod sa magkabong trabaho, magsamtang Puerto Princesa City na piling patigayunan sa ASEAN Youth Empowerment Program. May balita, si K5 Grace Balostrino.
2: DJX 500 Morning Newscast.
3: Isang pagkilala ang natanggap ng Puerto Princesa matapos mapili ng The Filipino Hospitality, isang Puerto Princesa-based hospitality and tourism consultancy, training at marketing firm bilang isa sa mga grant recipients ng ASEAN Foundation at Maybank Foundation para sa pagpapatupad ng programang nakatuon sa pagpapaunlad ng kabataan at komunidad. Sa ilalim ng programang Empowering Youth Across Asia, isasagawa sa Puerto Princesa City ang YES We Can or Youth Empowerment Series na naglalayong palawakin ang oportunidad ng mga kabataan, lalo na ang mga kabilang sa marginalized at disadvantaged sectors sa larangan ng hospitality, tourism, digital literacy at entrepreneurship. Ayon sa ASEAN Foundation, napili ang TFH bilang implementing partner matapos ang mahigpit na pagpili mula sa mahigit 200 aplikante sa buong rehiyon ng ASEAN. Kinilala ng organisasyon ng makabuluhan at community-driven na disenyo ng proyekto na direktang tumutugon sa pangangailangan ng Puerto Princesa at ng industriya ng turismo sa Palawan. Ako si K5 Grace Balostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: DJX 500 Morning Newscast.
4: 12% na pagsaka sa bagong business registration sa taong 2025 na records sa CDO. May balita si K5 Sai Elivera.
2: DJX 500 Morning Newscast.
5: Ipinagmamalaking ibinihagi ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy ang mahigit 12% na pagtaas sa mga bagong business registration sa lungsod sa taong 2025. Sa kanyang State of the City Address, kasabay na selebrasyon ng ika-76 Charter Day, nagpasalamat si Mayor Clarix Uy sa naturang pag-unlad. Ayon sa kanya, kung mas maraming negosyo sa lungsod, mas maraming pamilya ang mabibigyan ng kabuhayan at patunay din ito na marami ng negosyante ang nagtitiwala. Dagdag pa ng naturang opisyal na nanatiling bukas ang CDO para sa marami pang negosyante na gustong magtayo ng negosyo sa lungsod. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Sai Elivera. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan ng balitang regional, duha patay, duha pilason sa ambush sa Albuera, Leyte. May balita si K5 Roger Tilana.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Dalawa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan sa isang pananambang na naganap alas 7 ng umaga kahapon Hunyo 15 sa kahabaan ng Barangay Road sa Barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Kinilala ang mga nasawi sa mga alias na May, 51 anyos at Sonny, 23 anyos na kapwa nagtamo ng tama ng bala sa liig at ulo. Sugatan naman sina alias Dan, 56 anyos na tinamaan sa liig at alias Gerald, 17 anyos na nagtamo ng tama sa kaliwang kamay at paa. Hindi naman nasaktan si alias June, 18 anyos. Batay sa paunang investigasyon ng Albuera Municipal Police Station, sakay ang mga biktima ng isang Toyota Wigo at patungo sana sa bayan ng Albuera upang buksan ang tindahan ng biktimang si May nang pagbabarilin sila ng mga hindi pa nakikilalang suspek na pinaniniwala ang nakapwesto sa mataas na bahagi ng kalsada. Natagpuan ng mga responding pulis ang dalawang nasawi sa loob ng sasakyan habang naisugod naman sa pagamutan ang mga sugatan. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisiya at humingi ng tulong sa suko para maproseso ang pinangyarihan at patuloy ang masusing investigasyon at operasyon upang matukoy at maaresto ang mga salarin. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sa aga.
2: Balitang National.
7: Balitang National.
1: Vyente ka mga armas ni Senator De La Rosa, ginsungka sa PNP. Voluntaryo na nga ginsungka sa Philippine National Police o kan PNP ang vyente ka mga armas nga nakarehistro kay Senator Ronald Bato De La Rosa matapos nga gin-revoke ang iya license to own and possess firearms o kan LTOP F kagrehistro para sa iya mga armas. Natabo ang turnover sa mga armas ang nagkaligad nga Webes Hunyo 11 sa syudad sang Davao kag ang nagbato na sa mga ginsungka nga armas amo ang Regional Civil Security Unit 11 o kan RCSU 11. Suno kay PNP o kung suno sa PNP, ilang gin-inventory, gin-verifika ang mga serial numbers, kagin-inspeksyon ng mga armas antes iniformal na din turnover.
4: NDRRMC nakarecord na sa inibang lubo sa 65 ka mga nagkalamatay sa Mindanao Quake. Nagsaka na sa inibang lubo sa 65 ang kadamoon sa mga nagkalamatay sa Mindanao bangod sa 7.8 magnitude ng linog nga nagluntad sa Hunyo 8. Gin-release na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC ang datos sang Lunes sang aga Hunyo 15. Ginpalayag man sang ehensya nga 736,386 ka mga individual ang naapektuhan sa magbasko nga pagtayog. 14,161 pa ka mga apektado nga mga individual ang nagatiner karon sa evacuation center.
1: Sa katapusan nga balitang National State of Calamity gindeklarar sa 14 ka LGU kasunod sang linog sa Mindanao. Ginpayag ang Office of the Civil Defense o OCD nga 14 ka local government units ang nagdeklarar sa state of calamity matapos ang 7.8 nga linog sa Mindanao sang tinalikdan nga Hunyo 8. Nagresulta naman ini sa price freeze para sa mga kinahanglanon sa mga apektado nga lugar. Sa pinakabago nga datos halin sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC, yara sa 176,186 ka pamilya o kon 736,386 ka individual ang apektado sang trahedya.
2: Balita International.
4: Peace deal permahan na sang Amerika kag Iran sa Biyernes. Ginkasugta na sang Amerika kag Iran officials nga tapuson ang giyera sa Middle East kag italan ang pagpirma sa kasugtanan sa adlaw sang Biyernes sa Pungsod, Switzerland. Sunod naman kay US President Donald Trump na kompleto na ang peace deal kaupod ang Islamic Republic of Iran. Ginanunsyo man ni Pakistan Prime Minister Shiba Sharif ang ginkasugtan nga peace deal sa Iran kag Amerika Lunes sa kagahon Middle East time. Ang Pakistan amo naman ang nag-serve nga mediator sa nasambit nga deal.
1: Samtang babae patay sa rope jumping sa Brazil. Patay ang isa ka babae matapos nga nagpakigbayin sa rope jumping sa Sao Paulo, Brazil. Ginkilala ang biktima nga si Rodriguez de Freitas sa 21 anyos. Ginbawian sa kabuy si de Freitas matapos ini nga naglumpat sa taytay sang Ponte de Esqueleto samtang wala pa natakdan sang safety rope. Arestado naman ang tatlo ka mga instructor sang rope jumping matapos ang insidente. May kataason nga 40 metros ang ginlumpatan sang babayi, rason nga napatay ini. Gilayo naman nga ginlubog ang biktima sa masunod nga adlaw.
2: Balitang Sports.
1: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Philippine Consulate gin-congratulate si Jordan Clarkson. May balita si KK5 Troy Basa.
8: Ginpanginbulahan sang Philippine Consulate General in New York ang New York Knicks subong man ang Filipino-American nga si Jordan Clarkson matapos nga nagdaog sa 2026 NBA Championships. Ginlutos sang Knicks ang San Antonio Spurs sa scores nga 94-90. si Clarkson ang labing unang Phil-Am nga nagdaog sa NBA. Para sa Balitang Sports, sini si K5, Troy Lawrence, basa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
4: Sa Balitang Entertainment, Temple of Leia sa Cebu maimpluwensya sa standards ni Ellen Adarna. Ginpahayag naman sa aktres na si Ellen Adarna nga nagtaas ang iyang standards sa mga lalaki nga manginiya ka relasyon bangod sa iyang lola nga si Leia. Sa isa naman ka online talk show, ginpakibahin sa aktres ang istorya kung nga agin patindog ang sikat nga tourist destination sa Cebu nga Temple of Leia. Suno naman kay Ellen nga ginpatindog sa iyang lolo Teodorico Adarna ang lugar agud mangin storage para sa mga collection sa iya lola Leia kaginhimo ang design sa lugar bangod sa trip lamang sa iyang nga lolo.
2: Balitang negosyo.
1: Presyo sang diesel may rollback subong Martes suno sa DOE. Mabuhi na ng presyo sang diesel subong Martes Hunyo 16 suno sa Department of Energy o kon DOE. Yari ang estimated price adjustment sa presyo sang produktong petrolyo. Sa gasolina may rollback nga tub-tub 32 centavos o kon price hike up to 1 peso and 68 centavos. Samtang sa diesel may rollback ini nga 3 pesos and 71 centavos, tub-tub 5 pesos and 71 centavos. Kag sa kerosene may rollback man ini sang 50 centimos, tub-tub 2 pesos and 50 centavos. Mga ka-K5, mamuyadong dalago ang mga balita na nabatian sa DX 500 Morning Newscast.
4: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines.
1: Bante ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa ka-K5 L. John Castanio, kaka-K5 Eric Tenerife, sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpauna sa itong nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Van Albay.
4: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics.
13: bote, kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
14: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
19: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift!
22: OT!
23: Breadwinner!
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Red Horse Beer in Numan Whistle.
25: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
24: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
28: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
27: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Oras sa K5 News FM Philippines, las 6:29 sa aga.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampiyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampiyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, serbisyong matuod, tingog sang banwa, padayon sa pag-alagad.
13: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
14: Kaghimay-himayon! Standby!
10: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
13: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
14: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
13: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno!
14: Sobra!
10: Objective and analytical.
13: Aprobado ba na ini nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
14: Di pagprangka lang bala.
10: Informative.
13: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
14: Inaiya!
10: No holds barred discussion on hottest issues.
13: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
14: De, ano nang resulta sa kaso?
15: Hulat-hulat lang!
14: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
13: Oh, come on! People of the Philippines!
10: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos!
11: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga, mga ka-K5? Sa igad sa may bayon to sa Kaumari, Babaw, sa Kabukiran, lakip na sa Minunga Provincia. Sa Negros Occidental, kanak Banwa, sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
16: Good morning!
2: Foro de los Pueblos.
11: Kami gihapon inyo, Power Do Every Morning. Ako naman si K5, Eljan Caston.
12: Ako naman si K5, Eric Tenerefi. Good morning, everyone.
11: Kami ang inyo sending a riding and tandemantal line in the morning. Dari sa inyo naman nga para tuntunan.
2: Foro de los Pueblos.
11: Ara kita sa itong pagparagan sa petsa 16 bulan sang Hunyo, tuwing 2026. Ano mang ginihimo ninyo abroad? Kami nang tamyaw ni K5 Eric no, sa mga utod natin sa abroad. Ha? Kabalo kami nga nag-upod ka mo, mga palangga at mga listeners. Di ka mo paghinlawon kay nga. Sa online, makita nyo kita sa aton nga official Facebook page, ang K5 News FM 101.5 FM. And of course, sa YouTube channel. And sa ere, ha? Mabatian kita sa Northern Negros sa 89.7, Southern Negros sa 102.9, kag sa Bacolod sa 101.5 FM. Well, ano mang ginihimo nyo sa abroad, kami ni K5 Eric Katamyaw sa inyo sang more night. Good morning, kagunay.
2: Makamainit lang issue at usapin ng bayan.
11: Damo sa mga manami kamarita kapag dalun kita subungad lao, mga ka-K5. May klase, may klase. Ay, ban guro sa ilakang K5 Eric, masing kami kutot na. Nami paturog na, no? Sa matanga kamangkalan, ha? Nagahulat ging kamuga, pamati ko na aga K5 Eric. Si K5 Babes lang, anay kang K5 Robert, ang yung kaupod. Dari na kamari, pamati sa puro para huluin lawon lang kamang K5 Eric, no? Well, sa mga utod na ton, yung may mga klase sa mga adlaw, masing iban sino nagamarikotot pa, nagbanami piya turog na. Yan ang kakaturog pa tara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmag pararigos! Adlawon do dyan! Kami gyapan ninyo, Power Do Every Morning. Ako si K5 Eljan Castanio and K5 Eric Tinerefe. Inig at law is a wonderful day, a blessing to all of us.
12: Let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, salamat gid sa bagong adlaw nga imo man madinalag-on nga ginahatag sa amon nga may paghigugma. Sa sini nga Martes, muli gi kami nga mangin productive sa amon trabaho, maayo ang amon negosyo, kag mga responsibilidad mahimo sang maayo. Hatagi kami isang kaalam, kusog kag positibo nga tagipusoon sa tagsa-tagsa namon kalbuluhaton Lord. We pray for a peaceful and harmonious day for everyone. Let your peace reign in our homes, workplaces, and communities. Protect us from harm and guide our every step, dear Lord. Patawara kami Ginoo sang amon mga sala kag kakulangan. Cleanse our hearts and help us walk in your ways with humility, kindness, and love. This we ask through Christ our Lord. Amen.
11: Amen and amen. Tatarman mga top stories of the day, dulong sa inyo sa Calwar Bonds ng DTX 500, naging yung superior antioxidant. Mga good news of the day. Una kita sa mga good news, pinakauna nga suma cum laude. Sa Bacolod City College, ginofiran trabaho ni Mayor Greg Gasataya, regular employee sa syudad. Tinami na kakipamerik, no? Ng oportunidad. You know, you're so very proud nga imo sini nga City College nakaproduce ng suma cum laude. And in magsiling kita subong Bacolod City College, it is not just an ordinary City College. It is a City College that produces 100% passing rate sa mga manunudlo. Imagine nun mo ang pag-evolve, it's because kakipamerik ang mga public schools like, imagine nun mo, damguni, ginsugdan ini, to be honest, ginsugdan is Chimpuribing, no?
12: Yes, this was founded 29 years ago, sang 1997.
11: Isa ini kabring, isimasing natong brinchild ni Bing, Leonardia, let's give credit where the credit is due. Yeah. And then, ginpataom ini, taginsuportaran sang nagsunod pa ng mga alkalde, and of course, sa panahon ni Mayor Greg, dari pag inabatsagang tudo sa mga kabataan, nga ini graduation nila sa SMX kag Ipaberic. Wise lang by dance sa venue to kag sa mga tuga because everything was paid by the city government of Bacolod.
12: Tahom ni kag I think this is a very not only historic but a very noble move ni Mayor Greg nga ginkuha niyang suma cum laude. Kag dapat kita ni ang mga graduates gani nga mga cream of the crop sang City College dapat alta dayon city hall dayon na
11: correct no kag damo ko ba suma cum laude damo cum laude may araman mga manya cum laude suma
12: oh.
11: And then may mga cum laude man damo. So kanami sa punto ni Kaki Faberic no kwaunta sila because maga service la inspirasyon sa damo nga kabataan.
12: Yes.
11: You know nowadays it udaga sila kagid nga dapat amo ni ka class ang eskwelahan ta it's no longer about the school but it's all about the student who works hard, no?
12: Oh.
11: kag ang eskwelahan subong magsiling ka Bacolod City College, wag tama ni gina promote. Pero kaki favorite ka kampyon na sang iyang mga achievements kada labot, no? Dubog galon ka, hindi mo kita imo City College 100% ang passing rate.
12: Kagasing una, magamba, kating ka nag-graduate niya sa...
11: Do ka nubo sang dating mo, no?
12: Oo, do ka nubo.
11: Kung nag-apply ka trabaho, magupod ka sa mga estudyante na graduar, oh, sa mga private school, do ka nubo sang kalibre sang BCC?
12: Subong niya mamangkot, kating ka nag-graduate, BCC ko ma'am, katunog pala sa ngambal mo. Why? Because...
11: You're so very proud of the school. Kabalo ka kung di nakalabot ang eskwelahan mo.
12: You know, BCC is just like UP.
11: Mm.
12: Government school.
11: Gwa niya, the UP siya nga nag-produce ang kampyon ng mga estudyante.
12: Bangun, si Bacolod.
11: Gasugod, kabalo ka kung di na nagasugod, okay, sa kampyon ng teaching staff.
12: Isa pa na.
11: Kung tanawon mo ang track record sa nagatunodlo, na puro may doctorate na kag mga correct na. Masteral kag-ipibery.
12: 100%.
11: And that's the reason why nga ang nag-angat ang kalidad sa edukasyon sa Bacolod City College. And let us give credit sa mga tao sa likod sila, no? And we salute the local government of Bacolod, started this dream 29 years ago, kag-ipay, Eric.
12: Yes.
11: Nagsugod ining gano'n kasimple lang.
12: Yes.
11: Subong makibot kita ni Guro, basi pilakadlaw, mangin Bacolod City University na ni. Kay nga, ginaamat-amat nila apply ni mo. Kunip sa una to, Bacolod City College. Gin-apply na ni nila into i amat-amat college status gin.
12: Nag-asaka na siya subong.
11: Now, kung magdugangan pa ning curriculum, ka mga programs nila na kakipay, Eric, kagbasi, makapasar ka maging isa ka universidad, kundi bugalon ta.
12: Actually, ang aton nga BCC is now recognized under the LUC program sang CHED, no? Local Universities and Colleges. Recognized na siya. So it's just a matter of siguro may jutay lang.
11: Kung recognized ka na sang local universities and colleges, but siguro nun sina,
12: pwede na.
11: Ang gobyerno is the CHED, gatag na nasuporta.
12: Maangat ka na.
11: Amat-amat na.
12: Matter of time ni Guru, 2-3 years, masikon yung Bacolod City University.
11: Yung mga apo ni Naton, Kipay Biri, kung na, ang mga apo, tapos is plakan lawya, makasalina, pwede na ka mag-eskwila na sa Bacolod City University.
12: Na.
11: BCU, hindi na BCC.
12: Hindi na. Kay kuha na siya ng angat na. Actually, ang status sa subong is more of a university na. Kay nga, damo na sa mga baccalaureate courses gina-offer.
11: Diba si may mga kulang pa, kung anong requisito. Si maybe na, some other time, we can have doctor, ang ila sining headra, no, sa Bacolod City College administrator, si Bayoneta. No?
12: Asya gyapon nga rin.
11: Yes.
12: She's doing good
11: actually. Actually, kapilata sa Ginsit interview, galing kami yung mga speaking engagement. Maybe ba si mabisitahan, tapos siya would like to congratulate her for doing a job well done. No? Kaya anhon mo malang na kung kaisa, kung ikaw man LGY, ka man gana, kung kita mo, do hindi ba namin programa sa kuliyo mo. But this time, parang kita mong progress. Even ang passing rates, pagka maestra, pinirding nyo pa yung mga sikat, yung mga budutuan all over the country.
12: Kaga, you know, this is one thing na dapat na mapabugal ng taga-Bacolod. Nga wala lang kita yung nagbutang. Damo man na nagbulutang sa mga school-school, sa campus-campus sila. But you know, this BCC is really something that we should be proud. Grabe ganyang epekto niya.
11: Pero do, hindi ko proud subong adlaw. Hindi ko proud bangod may mga driver gayapon nga ras-ras ang pagdala sa ilang mga salakyan. Isa ini kabagay nga ginatagaan atensyon karon sa tagdumalahan sa Balyacar Transit. Ini bilang nag-operate sang fleet of buses. Ining series liner. Isa naman kakabata minor di edad gindalasa naman sang bus sang series. So ginsuspend nila ang bus driver dapat lang and ginpaidalom kuno sila sa mga psychology kag iban pa nga mga debriefing in order gamad kablo ka kung kaisang sobra nga kapoy bla kag ipaberik.
12: Correct na.
11: Kapin pa kung nagapulaw ka ang biyahe mo bla ipaberik.
12: Kag kung ga drive gabi kina nang mental alertness mo ara.
11: Ti kun garig dundo tok mo damo problema sa balay mo. Bisa gani pribado lang sakyan dala mo ko damo ang aka delikado,
12: no? Di ba ning iba ning driver kasi ka problema sa nyan, perdi pa ko sa scatter.
11: Ha?
12: Scatter.
11: Ang migo miyaya tuyo sa travel. Bago lang guas lakyan niya, dahil niya pag-parking to dahil lang gabi, may nagpagwaya. Oh, busos mo na niya. Ano mo naman? Sige lang ha, secret. So sa atos, hindi ka makuto na ka nag-upod karong adlaw sa nga program. Ang 88 Charter Day Celebration sa Bacolod, this will be on June 18.
12: Kasi nga adlaw na?
11: Sa Huwebes?
12: Huwebes na na.
11: June 18 ano? Tito may mga rerouting ang pag-imood kay Kipay Berik.
12: Charter Day anniversary sang Bacolod is
11: kay duha na sa una ginabaysan mo. Isa Oktubre.
12: Yes.
11: kadungan sa maskara.
12: Yes.
11: And the other one is June 18. Pero yes, si Mayor Greg, who was the former congressman of Long District of Bacolod, nagpasar na sang House Resolution and become a law, Kakipay Barik,
12: yes,
11: that recognizing June 18 as the official Charter Day celebration of Bacolod City. Mm-hmm. Di ba?
12: Mm-hmm. Amo na siyang October 18. Actually, ang aton gid actually is October 18 and 19. Eh.
11: Mm-hmm. Na siya kadlaw. Pero gin-transfer sa June 18, bangon amo gid ang adlaw nga gin-pirmahan.
12: Pero gin-pirmahan kita yad June 18.
11: Ano ang pirma sina si President Manuel Quezon pa?
12: Yes.
11: No, duman mo na.
12: Commonwealth Act number 326.
11: Ti dapat ang celebration kung saan o niya gin-pirmahan.
12: Amo na dapat.
11: Hindi pwede kung saan o siya gin...
12: Siyang saan o ka nagsugod.
11: Oh, gin-declare. Nagsugod na sa independence ni June... October.
12: October, pero ginpirmahan sa June 18 nga ang June naging October. Kay tani, sa pagpirma sa June 18, may kasadyahan ang Bacolod during the time.
11: Mm.
12: But during the time, bad weather, grabe. So they,
11: grabe.
12: Moved, they moved the celebration
11: to October
12: 19. Mm. Ginmove nila. Plus damo si Kwan, si Quezon, si mga klantuan, ginmove nila.
11: Pero reviewing the historical facts about the celebration, June 18, ginagin pirmahan into law.
12: Pirma.
11: Kita mo niyang celebration ta dapat.
12: Republic Act 326, Commonwealth Act 326.
11: Amo man ang kabangkalan. The Republic Act 66 something because that is August 6 mandang ilang celebration sa charter.
12: Amo nang ang chartering mo, kung saan o kagin pirmahan eh.
11: Ah, okay. At least, yes, Your Honor. Yes, Your Honor. I would like to recognize the gentleman Pampanginuban,
12: okay,
11: for the privilege hour,
12: okay,
11: to properly discuss to this body, honorable body, the historical facts of the celebration of...
12: Your Honor, I will be present today.
11: Today.
12: It's
11: because I will listen to my conscience. Ay basko. Mga kakaipay sa ibang pang mga balita. Masobra 130 mil ga balor sa ginapatian siya bu na confiscar sa isa ka lalaki sa sulod sa pension house sa Kabangkalan. Dito sila garo sa sulod pension house. Ay gleka. Pero dito si Milo, ya, sa hospital, may nawigit nga, kwan, nga force, may shabu, sulod.
12: Ay, imo niyo, nga hindi, iya sa nurse na.
11: Tindri sa aton, ang pulista sako, na paila na kaso ang suspect nga nagpatay sa LGBTQ+. Murder, ganyang kaso nga ginfile. Kag nagagwa sa autopsy. I-check na ito, ginapat na mga nga ginatago ito yung ngalan sa mga suspect ni man. Dapat wala niya ginatago ni mga ngalan nga muni.
12: Pero murder, kito tali hindi naman siya minor de edad mo.
11: Ay, paano siya, 24 anyos na minor de edad pa na?
12: Tugasan na ni.
11: Ang natabo doon yung mga kakipaib, gin autopsy, gin kuga, yagli kakipaib, Eric.
12: Amay ko na mo, may strangulation.
11: Aspeksya. May strangulation. Kagin poison niya sa pagpainom sa muriatic acid.
12: So hindi na iya sila nga nag-inom-inom.
11: Ti-check na karoon anong resulta sa autopsy to para ma-insidihan ta plus siling siguro gin-remit na sa BGMP sa mga suspect. Eh.
12: At sumamarder
11: siya City jail.
12: Kung may age. Plus, kung gin-guba ito nga tani nga malagyo siya, there was really an intent to flee. So, correct. Order kagidya.
11: So, amo nang pila ka mga tutukan ta sa piyak kabahin kakipay ba, Eric. Ang problema, bla, may mga utod kita, 7 years nag-reklamo because kinapromisahan na nga pasigahan sila to sa isa kapurok sa Abada Iskay. So, nung kinapoy na sila kumantos na City Hall, and finally, ginsabat ni Mayor Greg, kanami isang sabat Mayor Greg, kung may kuya labot kung sino pa rin ang mayor da o sino ang leader da. Importante mapasugan tari mga tao ni kay dulom to lugar nila.
12: Amo na dapat ang mindset sa atong leader. Eh. I don't care kung diin ka mo kung si kay sino.
11: Kuwa, ang importante ya nga masabat kung problema niyo.
12: Kag ako yung mayor, yung subukso kung tatay niyo sabton ko na. I don't care kung diin na nagalalim.
11: Kanami man yang panimuot baga mo niya klase mayor
12: mo. Tumay buot ka blan.
11: Ha?
12: Tumay buot.
11: Ah, hindi ka mag sunggod naman ako bata taga doha. Mga wild pulos.
12: Ay buot.
11: Di sa aton nga mga kautura nga gawpon sa mga matriyon, ang presyo sa gatong nubo. No, may report yes. kita na ba, Ton Kagipay-Berik, that we are expecting a possible mabalik siya sa pre-Middle East War. No? Nga presyo.
12: Ito mga 55, 60.
11: Ti ang balgal na 49 to 77 ko no.
12: Tiyog naman ka na weekend eh.
11: Ha?
12: Tiyog naman
11: na sobra naman ng imo. Hindi pa tiyog ka.
12: Tiyog naman talaga.
11: Tama lang problema to. Niya ka bisan ano nga presyo. Ang tiyog niya sinaya. Higop ginaya natin mo. Pero sige lang. At the end of the day, manami kabalita kay manubo ang presyo. Subong ang inubo iya 3 pesos.
12: 3.71 to 5.71 for diesel.
11: Ang ginatugungan ko subong 67 mo. Mas 34 lang siya?
12: Mas 34. Ako 79 man lagan lang kung mga 74. Okay na lang ako.
11: Hindi naman malayan, ano?
12: Hindi naman malayan.
11: Not bad at all, no? Salamat, Gid. Kag, dutinak, anagros lang gira to. Finally, sing ilang mga pirmanay nilang tasang, ano, ceasefire kag, why na kunukwan? Why na tarifa to sa Strait of Hormuz?
12: Why na tarifa? Kag nag-promise na gid si Iran nga hindi na kami mag-nuklear. Nag-promise si Amerika, we will return all your frozen assets. Everything.
11: Grabe.
12: Why na, why have we done it?
11: Basta, untatan nyo na.
12: Untatan nyo lang. And you're talking about trillions of dollars. Of
11: kwarta sa Iran. Tibot siguro makarehabilitate ni sila.
12: They can rehabilitate.
11: Yung delikado, sila ba sisikrito naman, blau? Hopefully, pangamuyoon talaga.
12: Hindi na sila lang sumpa. Ilan nga, I swear. Hindi na ko.
11: I swear.
12: Ano ba?
11: To the moon and the stars in the skies. Hindi mo. Hindi tunot, ha? Ayo. Tanong, tagaling kayo, hambali lang ko, no? Once a cheater will always be a cheater. Ano ka naman nga lain na ginambal ka Amerika, lain mo ginambal ka Iran? Basi ba, tuntuhan na ilang nislaki pa, Amerika. Pangambuyo, tangatan.
12: Hindi ako komentar.
11: Tani kang ipay, Merrick. Tani, matapos na na. Para mula finally, finally, makalinong manangaton sa nga pungsod.
12: And it will benefit many.
11: Correct.
12: It will benefit many.
11: Kag, oy, pakita ta na karon. By the way, pag may ara kita nakuha nga drone shot, after an hour gali ni kag ipay, Merrick, kag na-retrieve ang bangkay ni Divine Adili, kag ni Rene Clert Butterbon niya.
12: Butterbon niya.
11: Grabe. The hero si Butterbon niya to sa lugar nila kay Paiberic. No?
12: Looking at the kwan sang iya.
11: Along the way, alin sa Davao, pagkanto sa Gusan.
12: Grabe.
11: Along the way, ano-ano malang Ninoy Aquino man?
12: Daw nagwa daw algo Ninoy ginangguay.
11: Ang gwa, ano ayan ang ara na kay Paiberic? It's because gurong ang kabataan, bla? Butterbon ang they shared the same dream with Rene Butterbon niya.
12: I think that's the keyword, the dream. Daw Butterbonyas daw exemplifies the dream of the many, bla.
11: Napigado ka, gapaningwa ka, through basketball, gusto mo pabangunod ang kapigado ng imong pamilya.
12: That's one. Number two, we love people who are talented.
11: Like Butterbon niya.
12: Like Butterbon. Kita mong talent niya nga.
11: Ang iya ba lang ang dedication sa sports? Oo. Kita mo grabe siya mag-training mo.
12: Namiantas na. Namiantas na. That's the love of the Filipinos. People who are talented. People whom they can relate. Gatani kami, amon kami na. That is what the Filipinos love.
11: Kag ang balbala. Ang pinaka nasa, ang nasakitan sa Pinoy, amon eh, nanugunan sila kay Butterbon niya.
12: Yes.
11: Because alin sa gamay siya mo ng damguya, ginsuportaran ka nanay. That's why ngang nanay, grabing simpatiya siya because kada mo iloy tatay na kaintindi kung ano kasakit nga ginbatiti mong bata mo alin sa gamay. Ginsuportaran mo minano kapigado ang iatanan nga damgo. Tapos ulabasa din realization na mo pa rin matabo.
12: Ang expression sa publiko subong kay Pavel Jan actually is the real display of what a Filipino attitude is. Number one, dream.
11: Dream.
12: Ang Pilipino nagatanaw gida permiya nga may sundon siya.
11: Mm.
12: Why? Kay nadugay kita nga nagpaidalom sa katsila nga ginatanaw. Tay kita mo ginasunod ta pati pagiho sa mga katsila.
11: Mm-hmm.
12: Oh, so amo na kita Pilipino, may abilidad siya, may talent. Ang Pilipino na mian gita ya magsunod-sunod, di ba? Gina-clone ta permiya kung anong may ara to because we are inherent copiers of what is good. Amo ng Pilipino.
11: Kaya mo nang pinakabagay kita na hunta kay Paiberic. In line with that, kay Paiberic, ginbato na sa Ateneo, di Manila University, ang resignation.
12: No?
11: Ang president nga si Roberto Yap,
12: yes,
11: ginbato niya na ang resignation ni Tab Baldwin bilang coach upon ang ila sa ni team manager nga si Imok.
12: Kimko, sino itong apelido?
11: Duha sila na. No?
12: Basta he's a good team manager man tani, na iumid lang. Kag si Rejan hindi magwanta, ginpahalingin na si Tarbolben because now, ang imahin gidsang Ateneo. Guba. You know, when you say Ateneo, Ateneo is one of the oldest schools na ton.
11: Respetado.
12: Respetadong eskwilahan.
11: Bisa ano di sila makatusubong, may ibang estudyante nga doon nag-decide, hindi naman pa-enroll sa Ateneo.
12: Oh.
11: May ginikanan subong ang kabataan ng atleta, hindi na gusto nga dito sila yung mag-varsity.
12: Ang, would you believe it, ang neighbor ko, dre sa balay, ang iyang pick up may nakadako-dako sa ngalan ng Ateneo. Kagapon pag pagpuli ko tapos sa program ko ano na pre.
11: Subot siguro na apektuhan gid sila mayadayad.
12: Linya, gakadamo sang gabas. Kadamo sang
11: gabas. Kaya mo medyo masubo-subo so, kang ipaberik.
12: Ang imahin sa Ateneo apektado. Although there are so many Atenistas nga mga mayuman.
11: Correct.
12: But you know, Ateneo ara dira ang mga senator ng mga siling naton ng mga
11: pero mas mayo niya ng mga tao. Kay Abby mo ginatanon lang possible homicide case ng ipasaka di
12: they are cooperating now
11: kag ang epekto mo ni kag ipaberik nag pull out sila sa fail oil cup
12: wise lang intra na
11: second they're contemplating not to join the UAAP subong season
12: I think
11: ang buwan niya kag ipaberik duha naguba ang damgo ni Baterbonya kag ang mga kabataan niya ginhire ng mga varsity nga gusto lang magampang basketball okay. Di na kampang because sa natabo nga ni
12: it's not only Baterbonya's dream but the dreams of other young athletes
11: a lot of young athletes who are panguha. Part of this varsity team
12: yes and the sports program ganyan mismo sa Ateneo
11: ang balgali sa ibang analysis nabutang kuno sa waste ang decades yes. Of preparation niya ginubra sa Ateneo because of this
12: amo na why kay no choice eh no choice. You have to sacrifice.
11: Ang ilang sugar coating sa natabo, like paghatag sa tanan-tanan. Doon nga ti, makapaganaga. Nakuro di mo na yung balik kabuhi ito sa duwa?
12: Ang natabo, Cyril, dyan nabihan mo ni, Ateneo, tungod sa advent of social media, dasig maglaptang balita. So, kadamo siyang nagaguluwa that they cannot control. Nag-hire sila, Cyril, dyan sa international PR mo.
11: Mm.
12: They had one international PR to handle sa crisis management.
11: Hindi, gapong masarangan.
12: Hindi masarangan.
11: Ang Pinoy ibang klase. Bilog na Pilipinas yung attention mo.
12: They spent millions of pesos to crisis PR for one week. Why?
11: Because of just bangod lang sa isa ka coach.
12: Isa ka coach nga.
11: You spent billion nga wala magyapon matwist.
12: Why magyapon matwist?
11: Tiyan ang tabo, Dre. Siling sang tagdumalahan sang Ateneo nga hindi nila pagproteksyonan si Baldwin. No? We will allow the integrity sang investigation and we will not compromise the integrity siling nila. I must also inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Tomas Antonita Baldwin effective immediately.
12: Grabe, no?
11: We thank him for the years of service to the Blue Eagles. No? Di amo ni Kakipay Eric ang pinaka-latest. Bantayan tariya. On the other hand, may special session patawag si President Bongbong. Ati, matend na ni?
12: Subong alas tres.
11: Subong alas tres. Bantayan ta, guru, no?
12: Bantayan ta.
11: No?
12: I will attend.
11: You, ha?
12: Naghambal na siya. I will attend.
11: Oh, because I will follow my conscience.
12: None. Kadami ito.
11: Ang oras talas ang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na nakadetox na papagbalik na mga ka-K5. Tutukan ng istorya. Isa naman ka ba din nalagoon na graduate sang BCC. Summa cum laude. Oras, alas 6:56.
16: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
18: Mga butika. Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
19: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune immune system. Kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3-bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3-bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, it will turn to monoglycerides, nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3-bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boy.
20: D3-bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
21: D3-bio. Ang D3-bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
22: Mga butika. Kag-isa pagid kadugang benepisyo sang D3-bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
19: Manoy
22: pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3-bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, no? Ara sa D3-bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig recognize ang imo selula ang insulin, kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo tumar D3-bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
21: D3-bio.
18: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3-bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
21: D3-bio.
18: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo ni kinahimo kung inom ka D3-bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
23: Kalma lang.
18: Ang D3-bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
23: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3-bio.
18: Yes, dengue. Dapat mag D3-bio.
19: May ara kang ito ang import immune system.
22: Kumbaga ang D3-bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3-bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
21: D3-bio. D3-bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3-bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
21: D3-bio. Ang D3-bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika. D3-bio. Health News. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
21: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
25: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal!
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: I Care Gold. Ina Reyes.

0: lokal sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: It's the best part of the day.

0: Parang ito mga ka-K5 sa inyo naman yung palatuntunan. Well, this time around sa ato naman yung program, binigabahin na rin nasang D3 Bio. Hilan at sipon kang trangkaso'y klinika D3 Bio mo. Now, balikin na mga ka-K5 sa inyo naman yung palatuntunan. Now, today sa ato naman yung program, may good news kami ni K5 Eric. But of course, we have also bad news. The first good news, may rollback. Manin namin kabalita, bro. Ang pabangkot sa mong pila ang inubo. According sa report, makaiara kita fuel price drop by as much as 5 pesos and 71 centavos. 5.71.
1: Maximum per liter for diesel.
0: Diesel na?
1: Diesel.
0: Tiyang rollback for diesel prices, ma-decline siya by 3.71 to 5.71. Ti kung mag-5, butang ti 5 na lang ka peso, hindi naman pagtipid. Ah, 5 yun na lang black pesos.
1: Kag dako ka butang. If you are consuming like ang mga buses na blan, ang nagabiyahe blan mga dipasahe, like ang van abi Bacolod to Hinubaan, kung ga-consume na siya, butang mo mga 40 litros.
0: 40, ti madlagan sa mga 200.
1: 200 man ang savings siya.
0: Ang savings mo.
1: Tiyama ka na.
0: So ang punto lang nato, dito nagbarato lang. Ah, no? Ang isa mo kalibo, konsumo nga 27 minus 5 is 32. Oh,
1: kung ka presi mo magabagtugong ka 50 be.
0: Ang ako nabi ang mga be 50 litros. Kung mapadumageti ka be amo ng mga tugong.
1: Oh, so kung mag 50 minus 5 pesos may savings ka, may 250 ka na.
0: 250.
1: Kaya savings mo na nakadako na.
0: Kagway labot ang dako nagadako ang imo tugong sa isa ka libo mo, so sobra na pulo ka litro.
1: Oh, ang savings mo.
0: Kumpara sa unang ito, shop, huwag ganit labot pulok litro to.
1: Sakit kita yung 235 ya.
0: Mabulubudlay. Tisubong ang matriyon, bisang papano. No? And epekto ini, kaya nagamat-amat na bugnaw ang init sa ulo ni Trump.
1: Yes.
0: Kagsang mga taga-Iran. Yes. Kaya kung mo daw nagamat-amat, sige ito kagasto mo ni sobrang sa may patay tiruway. Ta, uli namang kwarta nyo, buksan nyo lang dang Strait of Hormuz, basta way na ta develop. Development kag pag-develop sang nuclear weapon. Doon muna na mga kasultanan nila.
1: Ang nami and the one because they have the meeting of the minds. Because they both know maghambal ta day ang Amerika kag ang Iran nakabalo.
0: Kaintindi.
1: Nga kaintindi sila nga wala sang may magdaog sila.
0: Kag sa ilang away da bilog ka kalibutan ga suffer.
1: Ga suffer. Why si may magdaog masaper ang bilog ng kalibutan and at the end of the day why may sila ubrahon may istoryam na sa Japon kaya maubos man ang bala na kagano'n?
0: At the end of the day nawala to na pabing nga kadako naging isang devastation na be tag magsugilan nun kung tiprano pa lang may istoryahan na nila nami tiyan mo na nga kisa kang ipabirik yung mga gamay nga bagay ginadala na sa istorya
1: tiyan na
0: why na na ginadala yan sa mga
1: sugod-sugod
0: oh dakalaw ayaw na nga ba mga ginagi mga binata bata mga mga pala
1: hindi
0: na hindi na tadi ang maging track ipay Amerika. Basta nga ito lang ya, ang Iran hindi dapat magbinata bata.
1: Hindi dapat. Hindi.
0: Amo man si Trump, hindi dapat si Trump kasi doon may pagkagibatasan lain buwas lain man sunod gadlaw.
1: Ikidipindi na sa habyog sa piluka ni Trump. Makahabyog sa
0: piluka. Dali lang kayo, habla ka piluka ang imo pa hirap tanaw.
1: Tanaw na si Trump ang piluka. Ang iya ko, hindi, kung laki.
0: Sa kanabo, sa pwede, tagadwa history ha.
1: Nga mo gina.
0: Ang piluka ang iya mo.
1: Eh, kailan ka ba? Kailangan
0: ba? Kailangan ba yung orange and lemon? Pero, serious, sabi nga sugilan nun.
1: Nung pawan sila sa religion, and the effect...
0: Pasalamatan, tada kakipay, Merik. Maybe ako kapati, the power of prayer, siguro na marasmasan yes, ining duha ka mga leader. Nga pre, sige kita bibumbahanay, damo patay si imo, damo man patay sa amon, tapos nga mabuksan tabala, muntat matagyapon.
1: Nga, tapos, kita ka duha ka bumbanay, nga din ka ga-order sa imo nga drone, sila ni Amerika, nga dito ko ga-order
0: sa Ukraine.
1: Kay Ukraine, ba kay Zelensky?
0: Kasi nga imo misa, nga sa personal, nga sa China.
1: Nga sa China, nga di ko na mo, doon sila yung nakamani, sige tayo nagasto na. Yung Zelensky, kaya palakpak, kaya tunuhin yung gira.
0: Siling na ni, siling siya ulisan duha. Nga nung habi ko na istoryahan, tamo na lang ni Preo. Para daw hero, taga duha. Ano sabi ko, hindi ka lang manukot na sa Strait of Hormuz. Tapos, iugli ko na kwarta mo. Hindi ko na din pag-hold ang kwarta mo. Release ko.
1: Ubos ka dyan. Inubos. Without any condition, gin-release ang Amerika ang frozen
0: kabalo
1: money.
0: Kabalo ka nga ginubra na ni Trump because Trump nagkaka-pressure kay ang homeland hindi gusto sa iya ginubra. No?
1: And even the Congress of America.
0: Hindi sila nagusto.
1: Hindi sila
0: pero,
1: gusto.
0: You know, kami ni Kipay Merik, ako yung personally, makuto niyo. Happy ko. Late is better than never, kakipay Merik mo.
1: Correct.
0: Bisan pa paano, bangod sang ilang ginobrata, nawabla kung paano nagaganagan ang presyo sa international market. ilabi na sa presyo sa gatong, which is the sining nila the prices of fuel, ang may arang tangin tawag energy crisis kung magsigisigin na mo.
1: Kag itanaw mo bala, ang aton nga oil, dira kita tanan gakwa sa Middle East. If it will hurt us, kay why kita ginasupplyan sang Iran, Iran is also hurting himself. Kay hindi man siya kabaligya mo. So di siya karon makakuha-kwarta niya. How can Iran sustain? Iran can only sustain if it has money. It can sustain war if it has money. Di kung why siyang kabakal, siyang produkto, di siya makuha money. Ang wala problema. America will also suffer because ang plano ya halin siyang una sang Amerika, the plan of America in its global futuristic plan on fuel, hindi nila pagkwaon ng ilang pundo sa Alaska kay Pavel dyan. Dira lang na yung Alaska.
0: Ang guwaya galika kay Pavel, to reserve gina nila yan.
1: Reserve gina nila ang
0: Alaska. Wala pa ilang tanay siyang balang, hita at ibang nyo.
1: Hita at ibang, umuso na itong ibang ato niya, i-preserve tagid. That's why ang Exxon nila, ang pipeline sa Alaska, is always preserved and protected at all cost. Kay para na iakuno sa future sang United States of America.
0: Si Migo Tanorman, si ano kalawig sang ads yung sir, sige lang, kidamo kami sponsor. Si Sir Roman Romar Duran, pero may hindi ka pamati, bro, tani.
1: Tagay ni Garana?
0: Oh, bro, tani.
1: Oh, tagay ni Garana.
0: Kikitaray kami ni one time sa assembly, bla. Nga bro ka pamati, pero may brother Romar, salamat, kid.
1: Tagay ni Garana.
0: Si Nilson Sagiri. Son, teksi ko di, kay interview ang takadugidugay, kay pagkatapos karoon ni Carla, kundara, pagtapos ni Carla, tawagan ta si Sir Bonilla, ito lang driver. Ang question is, pwede bala makuha ang driver's license. Ti, may conflicting kita mo. Kay kung ordinansa sa syudad na basihan mo, kuha akong ginagal ang driver's license mo.
1: Kung local ordinance.
0: Kung local ordinance.
1: Ang violation.
0: Violation.
1: So what are the local ordinance? Ang local ordinance nga violation is ang no parking ta. Ang mga tow areas. Those are local ordinances. But we have national laws like driving without license.
0: Tigaling, ang driving without license, so kuha akong ginagin mo driver's license?
1: Ati, kung why ka license, ano kuhaon niya?
0: Ti, for example, labi violation, lagi mong slakyan abi, ang signal light yan, mga guba.
1: Those are national laws.
0: So, ang question, pwede hindi niya pagkuhaon ng imong driver's license.
1: Correct.
0: Tikitan ka lang.
1: Tikitan ka lang.
0: So, nga pag-abot sa local ordinance, kaya kuhaon gid.
1: Those are two conflicting areas
0: kaya ang punto na ton, dapat ang na, local law, why tayo kasling away? Kundi punto tayo, hindi bilang nga dapat ang isa ka local government code o kung ang isa ka kasuguan sa kibagulang abini. So, hindi dapat mag-supersede sa national law. If the national law is telling us that you cannot confiscate the driver's license, how come that a local ordinance pwede i-supersede ato nga ruling sa national?
1: It cannot. It cannot. The local cannot supersede the national.
0: Even if it is just sa mga office circular?
1: Hindi, gid. Mas na gid. Hindi na gid na ya. Because a national law is a national law.
0: National law na nang hindi mo pwede makuha ang ID?
1: Hindi mo pwede.
0: Ang driver's license?
1: Ang driver's license.
0: Ti, basic inang lantari pasuhon ng aton nga city ordinance. And this time around, hindi na pwede bang wakay nga. Ang driver ka justify mo. Nga sir, ang national gambal din nga mo ni.
1: Namin na Dindo Ramos, kung makutunta ko na ng mga plano na sina.
0: Tiba man ko.
1: As chairman of the committee on
0: nakasugilano na ko kay Sir Bonilla.
1: Okay,
0: may kupon to siya.
1: Tiberico.
0: Pero kay ang tigo, kaya video pa to siya. Aski boy siya.
1: Nasungadlaw no?
0: Tingwala na ito, ano?
1: Nasungadlaw.
0: So, tingwala na ito.
1: Pero namin eh, because the national law is the law of the father. Bula kung si Lord Balay.
0: Tatay na siya mo. Tingko yung sunod sa bata.
1: Local ordinance siya.
0: Is bata. Bata
1: e, bula nga nag-istura nga hindi.
0: Actually, usually, yung mga ordinance nga lokal, ginobra na nila in adoption sa national. They are doing, ang ila sila, ang ila guidelines to create a local ordinance in accordance with the national law.
1: Correct.
0: Na hindi magsampok blocky pa beri.
1: Correct.
0: Now, nga gina-raise na ito nini nga punto, it's a sampok between the local ordinance kakuhaon ginag-ibo driver's license while the national law is telling us hindi ka na pwede kakuha sa driver's license. Instead, you have to issue a TOP.
1: Amon lang na siya.
0: Doon may punto manong.
1: Kagpunto gina, I think we're going global na eh. Bisa di ka magkanto si mga parte sa kalibutan subong nga may ginak pa na yung lisensya kay Wayman.
0: Kaya istoryahan ta na karoon. Kay para interview ang tang driver din, why siya gareklamo? Nga ginakop siya kay may violation siya. Ang iya lang niya is, nga pwede bala na sir, nga kuha ko na nga akong driver's license. Kaya nabalang siya na, hindi na niya pwede. Sir, rawa na balita na naman ang yambal mo.
1: Kag kung magsabat man kita sa mga driver, mamati sa atin, magsabat man blacky sa kita sa mga police, sa mga enforcer, nang namiyon ka man.
0: Correct.
1: Nga, hindi man sila nga doka.
0: Actually, ang iya ang problema, ganit kay kanami, kung sa explanation, supladuhan pa sa enforcer.
1: Kag may mga enforcer.
0: Tingnan mo, yakuha lang to yung lisensya mo sa City Hall.
1: May enforcer man tayo kay Pebble, dyan nga makapit. kapot pito kag maka bayo orange black mga pulupan ni Amos dalan do mga
0: king pero may bigo kaya nga buot ah atong nakopya ko sa kwan bangko pag nakopya sa akon kay mga why kundi kaki five rin kamo niyo tubangan video mo
1: namin na siya
0: kundi biga plaster nga slakyan
1: Nag-hazard
0: ang tunto ka sa lakyan, may ara, galitong halas sa dalom, nga towing area, dito sa nagparking. Tiyabi ko, okay, nagsunod ko siya. Karon lumakat siya, ako nabutan, kinpurser. Hindi ko sa rumi ka-parking na, nga siya rumi hala dito yung area. At siling ko, arin lang lisin siya, ako'y datag ko. Siling ko, sir, madritsyo lang ako din sa bangko, kaw ko lang ako din. Pagkanto niya sa city, yung nga taga-radio galito, tiyan nga ako niya punta mo ni. Why ko yan nagbais, nagkanto ko to because kabalo ko may sala ko. Sige nga, sir, sorry. Sige nga, hindi ka mag-sorry, sir. It's your work. Dapat ganyan pasalamatan ta ka because you give a good example. In boss kong moralya kay gatahap. Gan are the days kang taga-radio abusador sa mikropono. Ang radio, subong nga gina-professionalize na ito na. Number one, anong aton moral asindan? Siya lawakal din sa manami karon sa kanginan about ordinances ka dapat sundun ta nga kita mismo is number one violator.
1: Mamate ikobla, no? Mamate ikobla.
0: Ang muna kakipay, Beric. So siling ko sa iya mo niyo. Mamate ikobla. Likuti siya, multahan ko na na, mabayad lang ko, kikuha ko lisin siya, kung kikinang lang ko na, matravel ko si Bumo. So siling niya sa ako, niya siya, sir, inang, so, hindi ka magsuri, sir. Sala ko na, yabay, dang ko lang to.
1: Sige, lantan lang kasi ang secret
0: tina, sa lakso. Abi mo anong ginubra ko, kagipabirek? Bayad ko to, kagikwalisin siya ko kung maglakat.
1: Natural eh. Mabay, kagiki may violation ka mo.
0: Ti, hindi ta gusto nga magwap lang ito kay special si mo. Kay may sala ka, tapos laway to karoon sa mata sa mga tao. Kasi nga eh, kay Kumo, gali nga sa media to, wala siya gindakop. Kung di naglain pa itong enforcer ta, palakpakan ko gito yung enforcer ka nagdakop sa akon. To, eh, kada kita na hinamang kadawas, liko preti, okay lang ka na, dagata. Dito talway ka
1: naman. Kada ako niya, kada kita, ina sa akon, mambala siya nga, sir, isulod na sa ilan ni Bal Anay mo.
0: Dito ka sulod.
1: Dito, Bal, bilhin ko lang kadali.
0: Dito niya ako natabo sa may GC, sa may Ilopwest niya nga video. Tumangan sa Upper East Blau.
1: Gutok na sir.
0: Tiyo muna. Tikay ko ni buta-buta.
1: Nga buta.
0: May nagadulog, gasar. Nagdulog mo ko mo. Gagaulan pa kadaan kang ipay Merrick Blau. Sus. Tiyo mo ito. Dakpantay. Okay. Balikan tara karon ha.
1: Uy, siya kabalo. Nga may hinuti.
0: May galan. May una ka sa lakyan sa akon mo.
1: Namamali.
0: May galan to nga. Towing area.
1: Natabunan niya. Natabunan niya.
0: Tabunan niya.
1: Naglakad siya. Ikaw
0: ako bilhin. Pagwa ko haro ng enforcer.
1: Wow. Ikaw sa
0: ako yung kasuloy. Ako yung reklamo. Okay. Alada.
1: Kasihan siya.
0: Kasihan siya sa mga buhi. Manwa. Mau, this time around, Bacolod City College. Sa mga tagpalamati natin, in 1997, kakipay ba rin?
1: Okay.
0: Si Anay Mayor Bing Leonardia, nagpasad, nagdamgo nga magtukod sa isa ka kolehiyo sa taga Bacolod. Ang tuyo gid ni Bing, in fairness kay Mayor Bing, nga gusto niya magatag sang affordable kag accessible nga higher education sa mga pigado nga mga pamatan-o naton kag ipabirik. Amo gid na yung dream mo. Nagsugod ini with just 135 students kag ipabirik. 135 students. Why campus niya? Gasarika lang na ako din nga duta daw. And then, subong nagdako na.
1: Okay.
0: Actually, din nga college, get established by a city ordinance number 175
1: yes.
0: on April 10 of 1997.
1: Yes.
0: Ang original nga klase di, night session lang kakipay, Eric.
1: Tikay, siguro.
0: Para lang ito, blatani, sa mga kabataan nga nag-obra sa aga, nagatimbang, blatani.
1: Mga timbang, mga student, mga
0: sabukan siya na. O, pagkagabi, miskwila, sila mo nagto, katahom sa kinsugudan ka, katahom sa kinsugudan, no?
1: Amo kina siya.
0: So, ang Bacolod City National High School, kag Rizal Elementary School, amo na ang unang nagserbi nga bulutuan sang mga estudyante sa Bacolod City College.
1: Ang mga classrooms yung nadra, kag ang daw gym la subong sang City High, dabla, nga may activity center. Amo na si unang mga classroom.
0: Kabalo ka kung pila ang tuition sang 1997. Pila? 30 pesos kada unit.
1: Grabe, no?
0: I love to read the history. In early 2000, nag-expand ka kay Paberic.
1: Okay.
0: Ang college nag-expand, may satellite learning hubs na. Sumag, kita mo may BCC sumag. Yes, dumduman mo na.
1: Meron na.
0: Takuling, amun na ni Subong nga draga sarika ang ato. Sarika, gandiyan. Daga tindog ang Bacolod City College. And then, ang Bilamonte Market, kaagi pa na.
1: Ang babaw?
0: Babaw.
1: Di, may klase na dahil si una.
0: Fortune Town Training Center, dumduman mo?
1: Ang Fortune Town dapat ginatanig, gin-maintain to. Kaya huwag ginayapulos ang training center daw, ay nasang gagamit na.
0: Now, amunin natabo sa 2000.
1: Kampiyon na, kampiyon
0: na. Pag 2022, kaki-5-year, kami mo natabo, gin-upgrade ta na ang Bacolod City College.
1: Yes.
0: May
1: yes.
0: Gin-inagurahan ta ang mga damo-damo nga pasilidad, ang main Bacolod City College site sa Barangay Takuling, diri na nila sa rapit sa ato, likod sa City Engineer's Office.
1: Yes, yes,
0: sa likod yung City Engineer's Office.
1: Nang may kabaligyan sa drinks nga ni Kronto.
0: Included, na si Red Kisama. May mga activity center.
1: Yes.
0: Kita ba na activity center lang? Nalagaw yes. Na ito na Kisama.
1: Lago na lang.
0: Tisubong ang Bacolod City College go-operate, no? Sa Takuling, Sumag. Mm. Kagsubong nga to education course, 100% ang passing rate.
1: Na justify ang
0: may
1: gasto.
0: May business education.
1: Complete
0: ara na si Mama Ricar, no? Kung request ko kay Mama Ricar, wag ba? In technology, nag-graduate linibo na, imagine mo, ginapabugal ko, ara naging subong niya sa ginbutang, gindilaya sa history, 100% passing rate sa licensure examination for professional teachers.
1: Kabalo ka ko nung moto ang moto sa Bacolod City College.
0: Ano nung moto?
1: We serve, we educate, we give hope.
0: We serve, we educate, we give hope. Bagay kami pa meron. Gaservisyo kami, gidukar kami, gatag kami paglaob. Sa mga pigado nga nagahandom nga makatibawa sa Kaymulod.
1: Kampiyon.
0: Kabalo ka para sa ato na binong education is the best way or the key, no? Para makatibawas ta sa poverty siling nila.
1: Sang nagasugod kampanya siguro na si Mayor Greg may ginatirada na siya.
0: Mm.
1: Education is the biggest equalizer.
0: Correct.
1: Kay manggaranon ka man kon imul patas kamo sa matas ang edukasyon.
0: Basta nakagraduar ka mo. Parehas lang kamo yung may titulo.
1: Because the letter A of the rich is also the same letter A of the poor.
0: Education.
1: Education ang balance.
0: Correct.
1: Pareho lang na.
0: Kabalo ko na kilala si Mayor Greg. Hambal gin lang para may kampiyon sa sports. Kag-kampiyon sa edukasyon. And he stood by it. No? And tanan mga nagaging ang mayor, nagsuportaman sa BCC. It so happened galing sa panahon ni Greg, mas broader ang iya support niya ginatag.
1: Pag-congressman niya daw nagbulto to do. And let's give it to Bing Leonardian.
0: Hindi, ang ato ginambal nga, it's Mayor Bing who started everything.
1: Iyagin yung brainchild ni Bing.
0: Ti Mayor Bing, thank you. Siguro panahon na ni Mayor, samtang makabati pa sa sapon. Mayor, thank you for ang panahon ni legacy.
1: These are the legacies of Bing, the City College, ang Mascara Festival, the legacies of Bing.
0: Hindi tayo na pwede kawaton siya.
1: Hindi na.
0: Iyan na.
1: We have to acknowledge, give credit where credit is due.
0: O galing isang panahon, subong, kay na-recognize ni Mayor Greg kag prioridad yung edukasyon. Kipigados, Greg mo? Mayor Greg mo? Aba, kundi mo yung SMX. For the first time sa SMX, siya hiwato ng graduation. Kaya hindi kay go na na sila nga.
1: Kaya nagdamo na.
0: Nagdamo na. Kasi ni Mayor Greg, doon kamahal sa balaydan. Alam mo, tan pa ito sa kabataan. Tanim mo, sige, hindi ah. Hindi ko gamot. Baydan ka syudad.
1: Syudad ng balas.
0: Halin sa tuga, pakadto sa venue, ay na kamo baydan. That is the thing na ginubra ka, Mayor, sa graduation sa mga tuig sa mga taga-BCC. Kag for the first time, naka-producer ang BCC sang summa cum laude.
1: Magamba ka summa cum laude, the highest honors or the highest
0: appraisal. Amo na pinakataas. So, pinakataas. Summa, mania, and cum laude.
1: Cum laude,
0: Amo na pasunod yung ipaberik. So, kung SNF, first honor, second honor, third honor.
1: The highest, the best, and with honors.
0: Mm.
1: Amo nang mga laude lang. Laude with is honors. Called honors, eh, or praise. Laude is to laud or to praise.
0: Amo nang so, lang. Cum laude.
1: Cum laude. Amor suma
0: and mania
1: cum laude.
0: Suma ang pinakataas.
1: Oo, pinakataas.
0: Sige. Subong ibaloon ta sino ining pinakauna nga suma cum laude nga giproducer sa Bacolod City College. Saka standby si Kipab Carla Defensor Lunga sa line number 1 while ang atong patrol is on special mission. Ginapangita ang atong pinakauna nga suma cum laude. I-check ta sa line number 1, Kipab Carla, good morning.
2: Yes, kikipable dyan, kikipa very good morning kung sa ito sa mga kikipive. So kapon nga at law nag-graduate ang 1,154 ka mga estudyante sa
1: Pilakar.
2: Kalutya kikipem o John kikipem Eric sa isa na dirang atong sining mga scholars at the same time si kikipem 5IV kikipem o John kikipem Eric so ini sila ang gin pasidunggan gid sa aton sini nga syudad gitay ang ila sini nga venue kag kifebozan kag kifeb Erika nangin na libre no kay tungod man sa syudad sa na maayo nga lugar ini sila nag graduation pero tibay alam man ini sila area pero tibay mas nami pagidya ko nga ano ni nga mas nami pagkita nila siniya aking pati kayunan sa nga graduation kahapon nga adlaw kag Kiso Valjon kag Kiso Barry kag isa dire ang ipasidunggan si Wilma De Los Reyes kay tungod nga siya ni ang pinakauna pinakalabing una nga summa cum laude sa Bacolod City Uy. College sa Kiso Valjon kag Kiso Barry kasi sa initial nato nga information taga-syudad inisya sa Bacolod, taga-barangay 12, kakipag Oljana, kakipag...
0: Ang pangalan niya, Sulita, bino ko namin, pamatian, kay proud kita, nga may suma kong laude, ang BCC mo. Damo, di bila gatik sa akong, kipag Carlao, tanong habla siya, sir, kami bila una nga nag-graduate, batch 2000 kami, ang amon klase, ara sa Rizal Elementary School. Gapanugin sila di sa amon, no? Kag amo ni kunong Bacolod City College sa pinakalapad nga campus kay kung mag-travel ka masakay kag sa salakyan tabok sa piyak campus sa
1: Manila. Mudali lang kay may second period ko pa para ko na tricycle. Ya na ang
0: kay sa piyak sa Bacolod City National High School.
1: Ya dali lang nga dala kay may third period kami mingagaw kami sa piyak.
0: Okay. Campion. Sige ang ngalan niya is Marie yes, ano pangalan niya?
2: Wilma De Los Reyes sa Kikipamodjan.
0: Uy, Wilma De Los Reyes in the... Grabe
2: niya. Yes, yes, kurso, Bachelor of Science in Entrepreneurship sa Kikipamodjan, Kikipamari, kagtigin tanyagan man ini siya ni Mayor Greg Gasataya sa regular na trabaho sa Bacolod.
0: Nami ba?
1: Regular, ha?
2: Kikipamari ka. Yes, Kikipamari.
0: Kagka-proud sa mga
1: regular
0: parents,
1: ang
0: no?
1: Trabaho, ina yun?
0: Di isa nakapag-recognize sa effort kaki 5 Eric sa isa kabata, no?
1: Nami.
0: So, arasyaw. Tapos, tanong habla si Mayor Greg samtang katanaw, dudumduman niya, guro ko galingon niya itong nagsaka man sa intablado nga ang ginikanan niya, raslikod niya?
1: Nami man, no? Ang kanta, sina kung mag-graduate, sino may music na. Ang nami, kaya pa matiyan, ang kapiano, Black Carl, ng kay 5 Belgian, kundi may graduation na yan, nami yan. Tang tang tatang.
0: Do simbahan ang imo aw.
1: Kayo. Tang tatang.
0: Sala yang imo music. We say mabuhay. Tang tang tang tang. Tang. Tang mo niya dapat ang music imo. Kayo wabla. Si Kipa Merik blabag ginitarong Black Kipa Kaila. Graduation historian na marcha simbahan niya.
1: Teka, nag-graduate ka, may obra na siya.
2: Yes.
0: Nakita ko doon ka damo listahan, magluwas sa suma cum laude, pila kabilog ang manya cum laude, kag pila ang cum laude, damo man.
1: Damo, no?
2: Amo ni nga, ito si Richard, kakifabal dyan, kakifab Eric.
0: Abi mo kakifab Eric para mabalanta. Ang ato niya mga scholars, ibanda cum laude. No?
1: Sa ato mismo.
0: I-plastar tani, ipakita. Okay. Sige, kakifab Carl, anong ang speech abi niya si ni Carl?
2: Yeah, so ari bala kay Kipa Valjan, kay Kipa Barik, aton bala nga pamatian, no, ang speech ni Mayor Greg at the same time, ang speech mo na ni Wilma De Los Reyes.
1: O job.
3: Going. And if there is one thing I wrote because of financial problems, today, we are living proof that dreams are stronger than circumstances. So my fellow graduates, as we walk across this stage, let us do so with pride. Not because our journey was easy, but because despite everything, we choose to keep going. And if there is one thing Champion. I hope we remember long after this day, it is this. You do not have to be the fastest. You do not have to be the best. You only have to be brave enough to continue. Congratulations, class Champion. Of 2020.
0: Again, as us, we make just it. Move on.
1: Just move
0: on.
3: And this continue. Victory belongs to all of us.
1: Do matulo man luha ko ba? Champion. Kampiyon.
0: Kampiyon.
1: You don't have to be the fastest. You need to be the strongest.
0: You need only to continue.
1: Continue.
0: But siguro whatever the course kagyan mo, that ano mang klase challenges magyan mo, never give up.
1: So, but siguro nun, kay Pab Eljan, kay Pab Carla, perseverance.
0: Kanami. Perseverance. Determination.
1: Determination.
0: And dedication.
1: Focus on your target.
0: Grabe.
1: Kampiyon na. You don't need to be the best.
0: Grabe ang
1: it's not about the fast.
0: At ano lang music, ano music ka dapat to? Abi mo sa katukoto sa katukoto sa palaro kay Five Eric. Dumapatay ko kanlaw. Amo nang music mi gabaligya sang kwan. Kay Five Carla sa palaro sa gusa. Ako dako na ilaya, lapad-lapad sang ila pwesto. Gabi baligya sa shake. May amo talaga music tan. Si taasam na tan. Kadadaka kay Five Eric. Eric din rin, Pepe, no? Sa amo na ila gimmick ya. Amay may entrance gate basa ka kasagdan kita as nang ila yang ano mo. Amo na ko di ara nang imbo ka shake. Eric Tenerife. Suma cum laude. Mingo float shake.
1: Sa kaka. Amo na music.
0: Amo ni music.
1: Champion eh.
0: Grabe to pa. Ang ibang to nagbakal at bigos namin tag shake. Kundi pa bidiwan sa mga upod ya. Kapag lawag sa kala niya. Nabatistig ko bakal. Araman si ano, ang isa to ko nagsaka si, ang si Test ng Antike. Oh. Amo ni, ang siling, Jimmy Gregorio, no. Masteral, Cum Laude, Mingo Shake, with, amo na mula. Saka ka sa mama mo na music. Naso nag-exit mo dito sa biyak. Bitiwan ko, palakpak mga 1,000 oro. Tot ka na. Bilog na pala ro. Amo nang ila si ni gimmick. Katawang sa gimmick sa mga tunto.
1: A graduate of Tamburong University.
0: Tapos kada kuha mo ya, kung anong order mo, amo ni mo ma, amo na ya, Ethan Sarmiento, Suma Cum Laude. Parang butang mo abi mo ya, ang imo ya bi, cafe latte. Lakato sa babaw.
1: Upsize. No, cafe latte.
0: Lakato sa babaw. Gamart, siya ka mo na music mo, exit ka to sa piyak.
1: Dika si Wilson naman niya. Wilson Villena.
0: Ano na iya?
1: Cum Laude. Double size. Black coffee. Si Wilson, nakaroon siya.
0: Tom, K-5 Carla, pamatiyan tabing mensahe ni Mayor Greg. Abi. Pamatiyan tatan ang tingog ni Mayor Greg Gasataya. Kadlaw si... Dugduman mo to. Bayara ka video na, Chip Tutoy.
1: Namin na.
0: Si Chip Tutoy, karotot kami na kanlaw, kaya gaulan ka, gapila kami, katanaw kami sa nagkasalata. Kaya tao
1: mapila, ginayang.
0: Tamo, kanya kang ipamirik. Kaya nga, ginayin mo, nila kanandawa ng mga upod nila, kang ginavideohan nila, kang gagawa sa order, nga ginalawag. Ah, Basiling, Rene Ugapong, Cum Laude, mambalsa, Americano Coffee.
1: Ganyan, Rene Ugapong, Cum Laude. Ice coffee,
0: ice
1: with
0: coffee,
1: no ice.
0: With no ice.
1: Ice coffee with no ice.
0: Okay, balikan na si Carla. No, kalami, inumduman talaga itong sitwasyon. Keep up, Carla. Please go ahead.
2: Yes, tiyan mo niya kay Kipa Valdjan.
0: Pabati, tabi tingog ni Mayor Greg kung anong iya mensahe.
2: Kay Tan.
1: Tan?
4: For a fact that,
1: Pambalas, Mayor.
4: What you went through was one hell of an experience.
1: One
4: when
1: hell
4: I say one hell of an experience, it's a combination of tears, blood, sweat of the persons who helped you succeed and to be able to graduate this afternoon. I know that each of the 1,154 has stories to tell. And I know it wasn't easy. And when I say it wasn't easy, I'll take the case, for example, of the first ever Summa Cum Laude graduate of the Bacolod City College, Wilma Castellon de los Reyes.
3: I am the...
1: Okay. Ampio to. One hell of an experience and it was never easy. Amo nang hambal ni Mayor Greg. Kampiyon ka, kampiyon.
2: Yes, sir. So, tiyan mo nagkikipa dyan at igayon ginang graduation kasi congratulations sa parents at the same time sa mga graduates na ito kikipa mo dyan kay K5 Eric. So, kikipa mo dyan, kikipa Eric, may ara sa patigayunon nga 88 charter day ang syudad sa Bacolod sa maabot nga Hunyo 18 o kung sa Huwebes na ini kikipa mo dyan, kikipa mo Eric. Kung lang taon natin, special non-working holiday ang syudad. Wala sa klase, kag wala sa ubra, pero may ara sa activity nga patigayunon, may parade at same time, meron sa pagtipon-tipon sa isa ka mall sa Rizal Street na kay K5 Ojana, kay K5 Eric. So, yari bala, pamatiyan natin ng pahayag na nagikan kay Councilor Humer Baez.
1: Kudyal. Okay. Kudyal Humer, may pambala siya.
0: Kudyal.
5: analyze ang
1: okay para mabalaan tang ruta kag tanan preparation
5: for
1: o job
5: more naka-focus to sa charter parade
1: okay na kita now
5: invited ang tanan na gusto mo
6: especially
5: sa commercial establishments barangay and civic organizations in the morning dira tama dira ma start na ang parade kay sa usual hapon gusto namon transfer namon sa mga especially sa commercial o mga commercial establishments barangay and civic organizations in the morning dira tama dira ma start na ang parade kay sa usual hapon gusto namon transfer namon sa agan to avoid sang traffic congestion mas start 6:15 ng Sembolo start sa parade duha na lang ka area ang sa north drama start sa Capitol Lagoon sa South Capitol Road and then ang sa south is sa Lupit area sa Lizares after that ma-proceed sa since a public plaza hindi pa gid usable subong ma-diretso lang sa Rizal Street manao going sa reclamation area kag dito may ibutang stage along Rizal Street sa Isadra ka mall kag dira ma end ang charter de parade. Well, as of now wala pa confirmation kung may mga ara kita nila national figure nga manog abot but I believe gina work out sa mayor's office ni Mayor Greg kung sino ang pwede nga mangin invited speaker, especially sa, kay pagkahapon, may harap ito sa, we call it awards night, Banwahanon, Alvida Change, and mga corporate naton nga mga top, dira ang may program, diriya sa government center na.
1: Okay.
5: Ang 18, yes, gin-declare na, I think, last 2018 pa, nag-efekto 2019, until now holiday sa Bacolod Negros.
1: Okay? So klaro ha.
2: Okay, pero diyan kasi sa Verig so amo nang
1: preparation. Kuno mo gid sa ilo na kalangaton nga kuan nga aktibidad sa aga gali way na sa hapon ang mga parada ta. Mainik hindi ta maulanan.
2: Ah, yeah, so wala asa aga parado sa hapon amo ini ang Banwahanon awardees sa mga kikipag diyan kay K5 Verig.
1: Sino na kuha sa Banwahanon award man?
2: Okay, Pevar, Eric.
1: Sino mga award dito sa Banwahanon award naman, Subong?
2: Amo paning wala ta, nahibaluan. Okay, Pevar, Eric. Amo paning aton si Nifal. Okay, why pa na sila may nahatag? Why pa may na-release? Kung sino mga Banwahanon award dito sa Kikipal Jan, Kikipal Jan.
0: Sige.
2: Yeah, ayos. So hindi ko na lang ni pagod do kay Kepa Valjo kay Kepa Verik ari na kami diri sa area. Ipasa ko na lang ni kay Kaki 5.
1: Standby na lang anay guro.
0: Si standby si Wilson, no?
1: Ta sa kwan. Oras.
0: Basic mo todda.
1: Mo todda lang alang.
0: Babitin ta. 7:43 na. Badra dala kamo no, steady kamo da.
1: Steady lang, steady lang.
0: Sige.
2: Standby na kami da.
0: Okay. Mabalik kami da si Monson, ha?
2: 3:40 ka sa Bacolod City Government Center. Hindi nga balita, nagdulong sa isang DTX provided my PC kag D3 Bio. Ini si Kay 5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News at
0: okay. Alamat, K5 Carla, standby da, well sa, kay tutukan ta da. Bali nami, no? So, congratulations kay Bill Madilos Reyes. Ari pakita tanahin-tanahin ng mga graduates ng K5, mga scholars na nga nag-graduate.
1: Okay. Ara nami na siya.
0: Kay Dre, makita, tabi mga cum laude, mentang mga estudyante.
1: Ang aton mismo scholar?
0: Aton scholar. Halina sila sa Carlos Hilado, Iban Bacolod City College, paki-splash sa screen tan.
1: Tani, no? Makita, abi mga scholar sa K5 tan.
0: Abi scholar, abi sa K5 tan. Tapos tawagan mo, Sir Bo Babes, basi nalukit yan ito si Inday Wilma, no? Wilma, no? Ari mga scholar na to. Nahon ta Bacolod City College, kay mga scholar na to.
1: Makita, abitan, kampiyon na. Kasi kung may mga graduates, kita nga may mga kwan man, ha? May mga owners. Ha?
0: Hindi, cum laude ka, Kipa Eric.
1: Ay, grabe,
0: no? So, ari na. No? Kipa Bitan, ready mo na?
1: Here we go. Eyes on the board. Eyes on the
0: ari
1: board.
0: Mga scholars na ton. Sige,
1: scholars
0: tan.
1: Scholars ang K5.
0: Una, unta. Bacolod City College. Ari na, Kipa Eric, ha?
1: Okay.
0: Basahon, tani. Ang mga...
1: Cum laude, si April Ann Batelier.
0: Damo sila, ha?
1: Cum laude.
0: Ara si...
1: Sheila May Gomez, cum laude.
0: Yes, puro na mga cum laude. Damo cum laude, taka Kipa Eric.
1: Christine Joy Midjan, cum laude.
0: Yes. Ang cum laude, tari, si April Joy Tumbali, okay. Bali nag-graduate, congratulations. BS Business Administration na.
1: Okay.
0: April Ann Batelier, cum laude. Cum laude. BS Office Administration. Sheila May Gomez, cum laude.
1: Cum laude man.
0: BS Business Administration, major in Marketing Management.
1: Okay.
0: Christine Joy Medjani, Tagandumanan.
1: Okay.
0: BS Office Administration, cum laude.
1: Cum laude.
0: Service to the Department Award.
1: Okay.
0: James Aguilar, BS Elementary Education.
1: Maestro.
0: CERCOL International BCC Charter Service Award. College of Education Service Award. Damo award niya.
1: Damo ba? No?
0: Ivy Cordoba, graduate BS Information System.
1: Ato ni.
0: Natalyn Grace Aguirre.
1: Okay. Are,
0: BS Office Administration Academic Excellence Award. Vince Lister. Dilog-lahog.
1: Grabe ba?
0: Hari pag-isa. Rain Lord Casas, BS Business Administration, Major in Marketing Service to the Department Award. Dana Isabella Albareda, BS Administration Service Award Man. Rachel Mojilo, grabe, Dean's Lister, Academic Excellence Award.
1: Hindi pa sila maglayo ni Itang sa Dean's Lister.
0: BS Office Administration. Mayari pa ni?
1: Kampiyon ha, siyang
0: record. Mayari pa.
1: Okay.
0: Carlos Silado ta, no?
1: Sa Kamsu
0: Mito Shiela Bilyardi. Kamsu niya zero. BS Psychology, Magna Cum Laude.
1: Grabe ba?
0: Mito Shiela Bilyardi, Magna Cum Laude. Maika Angela Wanico, BS Business Administration, Major in Financial Management, cum laude.
1: Bakul sa mga scholar.
0: Scholar na ni Doc Ramiloy.
1: Grabe
0: mo. Proud na niya. Ronald Alingalan, BS Psychology, cum laude.
1: Hindi makakuha ko ba?
0: John Lester Polines, Bachelor of Secondary Education, Major in Science, cum laude.
1: Ah, grabe.
0: Dims Lister.
1: Ah, grabe.
0: Career Service Examination, Professional Passer.
1: Board Passer na?
0: Civil Service Passer. Career.
1: Grabe, career ba?
0: CISO Passer.
1: Grabe, ha?
0: Sheila May Gordon, Bachelor of Secondary Education, Major in Science, Dims Lister.
1: Kampiyon.
0: Philly Aimee Samugoy, Dims Lister, BS Business Ad, Major in Financial Management. Ramon Lorino Jr., BS Psychology, cum laude. Carlos Silado na, mapa-UNOR ta?
1: May ara pa yun sa
0: UNOR. UNOR.
1: Sige be. Scholar, UNOR.
0: UNOR, Philip John Pilyado, BS Accountancy, Magna Cum Laude.
1: Grabe.
0: UNOR!
1: Di magwantag lang ato.
0: Divine Grace Padilla, BS Psychology, Magna Cum Laude.
1: Grabe.
0: Certified Human Resource Associate, pang HR?
1: Grabe ha. Kampiyon mga graduation.
0: Damo, nagalisan mo pwede makuha ni kay Doc Ramiro. Scholar yan mo. Shena May Suelo. Imagine, nabla. BA Communication. Mascom?
1: Di Mascom niya.
0: Cum laude.
1: Launcher ni.
0: Cum laude.
1: Dari sa itong newsroom mo ito pa is ni.
0: Katrina Tinibro. Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Cum laude.
1: Magandang umaga po. Major in Filipino.
0: Gabi. Di kita mo na kay Peberic. Congratulations. Proud kita sa mga scholar ni Doc Ramil. Uy, si Troy Basa, nag-graduate man. University of Negros Occidental Recoletos.
1: Si Troy, tayo newsroom ta din, di ba?
0: BA Communication.
1: Newsroom ta. Bawati Troy. Congrats, Troy.
0: Tanan sila.
1: Congrats.
0: So, sa tanan nga mga nag-graduate, laton nga mga scholars ang K-5, proud gid si Doc Ramil. Uy, sa inyo.
1: Okay, now, kay Pebeljan, you're talking about graduates ta. Tani pakita tong picture kay nato tan nga nagamarcha-marcha.
0: Abitan?
1: Nakita nyo ni aton nga mga graduates si Reljan nga may mga kalo-kalo sila.
0: Tapos may ara nga?
1: May ara tassel na siya.
0: Oh, ginasaylo na ako mag-graduate
1: sa
0: biya.
1: Okay na.
0: From left to right.
1: Ang kalo ya sina, ang panawag sina, motherboard.
0: Motherboard.
1: Amo nang kalo yang daw square. It's called the motherboard. Halin pa sing una, amo na ang ginasimbolo of Enlightenment.
0: Amo
1: na nga ang may amokas na. Hindi siya ordinaryo nga kalo. Kano si Trump kabe. Kundi may motherboard. Abi ka graduate kay imagine.
0: Ang paborito mo abi nga kalo. Paborito ko. Kay Broads.
1: Oo na.
0: Los Angeles. Los Angeles.
1: Oo. Di ko diyan muna na sunod ka graduate ka. So may motherboard. Ining ilangan daw laso-laso na tibla sa kilid. Ang panawag na tassel.
0: Tassel.
1: Lain-lain ang kolor depende sa kurso mo.
0: Gakakipay berik from tuo ginasaylo na sa wala pag adi halin sa wala
1: primero tuo
0: dasun sa ilo sa wala
1: kon wala ka pa matagaan sang certificate way ka pala malawag nga Erjan Castanyo summa cum laude
0: suman cum laude
1: Bachelor of Science in Kitchen suman mo Siwa mo na siya.
0: Tapos?
1: Kung huwag ka pa malawag, tuo na siya.
0: Pag nalawag?
1: Paglawag na, paghatag na, pagatubang mo, pag-clap-clap-clap, lisuo na siya pawala.
0: Ah, maglina?
1: Because kung tuo na siya, ang buot singanos na aplikante ka palang 4A degree. Pero kung isailo na sa wala, kompleto na, kompleto ka na, nakapasar ka na,
0: na-certify ka na.
1: Na-certify ka na. Ay, so kung tuob lang ganin nagasawil sa wilda, why pa na siya kapasar? Pag wala na, butsing anon, pasado na, kaginkilala na sa eskwilahan, nga nas, natapos na ang kurso niya. Depende sa kulor.
0: Ining babae kulor. Nga naghambalda, no? Actually, amo na sila nag-organize sa aton every time nga may ara nga BSOA week.
1: Ay na sila.
0: Mga partners na to na sila. Congratulations
1: kay Vilma de Los Reyes. Wala na kayo na may kuha na sila. Pero kung wala, patuo na siya.
0: Wow.
1: Kita mo. Amo na mga kakipay, bako makita yung graduates nga may liso-liso. Liso-liso. Kaka-colonize
0: na. Ka-proud ni Mayor Greg. Ginatanaw ko lang si Mayor Greg. Ka-proud gin si Mayor Greg. Doon sa ano bala. So, K-5 Babes, no? Yara na, no? Makuntabi si K-5 Babes kung kabot na siya. Ha? Pa-post kami commercial break ni K5 Eric, no? May ara ko daging padala kay K5 Itan. Ginapakita ya pa to, ha? Still looking pa, no? K5 Itan, pakita lang 21 seconds ng ambal ko si mong bakal ka shake blow.
1: Ato utan
0: hindi ipakita lang. Actually, why ko din nagbakal lang saka lang ko yung testing ko saka kung anong itsura.
1: Pero ginlawag
0: gin naman. Video. Eh, why ko palawag eh. Pero tanawa blang music kay K5 Eric, no?
1: Itan, James Sarmiento, cum laude, mango shake without milk.
0: Araw, fresco nga lang ikli. Ako sa kakamarsyadora music ko. Kung mag-order ka na, tapos order, lawago yung alam mo.
1: Ako na music.
0: Ako na music. Ako na music. Si Sirene, ito kakadlaw sa ako. Tali nag-order ka. Nag-experience. Ako nag-intrans ang ilang dan. Da ka makuha sa order mo, kung order mo na. Pwede ma-order ka niyo. Dito itong releasing mo na, huwag ka na, ilawagong nga lang, bumalik ka to. Exit na nasa piyak, pipindi na kamagi, kinaga.
1: Hindi
0: ko mas babaw, no? Babes Gantalaw, manya cum laude, crispy pata.
1: Ikaw na itan.
0: Mapos ka. Mapos kami commercial break. Pagbalik ta, grabing kalipay sa taga-Baday Sky, kagipay
1: meron.
0: Yes, Imagine mo, for 7 years, ang ilang problema, was la supply kuryente, da? But with the visited City Hall, Mayor Greg Gasataya assured them nga buligan sila kag G5 Eric.
1: Okay.
0: Why na ni pamulitika? Servisyo na niya nga ton kag G5 Red. Kag G5 Eric. No? Si Red ka. Gasako gid sang Red Movement ito.
1: Pero sang ako bridge kamo sang Domingo, ginataripahan ko mo. G5 Eric in shoot ni Kwan. Akong nalawag mo.
0: Nanad.
1: Kung nanad dyan, may duha kami.
0: Pag-pause kami, commercial break. Kaya ginigabahin mga kag-5. Dala sa inyo sa Kalman, sang D3 Bayo. Hilal at Sipon, kay Trangkaso, i-klinika D3 Bayo Mo. Alas 7:53.
1: Standby.
7: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Salon Pass. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
9: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500.
9: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikaing lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Say kaayan isa-isaw na to, no? Mm. Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause sang myocardial remodeling o REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kun tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sa dugo ang heart gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kadadlaw ang naga-protekta sa mga cells sa heart agud ini ang indi madamage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
10: Amo na isagit sa pinaka-importante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
9: Husto.
10: Amo na may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag-skip lang sa isa ka beat ha from its normal cycle, dako na nang epekto sa lawas nimo.
9: Mag-arrhythmia.
10: No? Tingala ka ang iba niya ginahapo, abi niya may hapo pero hindi gali hapo, may problema sa heart. Ang iba wala kusog, abi na way kakaon, ginatake galis kurason. Ang iba niya daw malumos, humahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema, heart gali, no? Dako gin mabulig kung palainom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty Singaman para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
11: DTX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
13: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
13: 160.
12: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
11: ako. DTX 500.
14: We need to understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain, no?
10: Pero kung sobra lain gid yay.
14: Kung sobra lain, no? Ang free radicals hindi man ginaisensya sa aton lawas kisa ginausahan sa aton macrophages to fight off infection, pagpatay sa virus and bacteria. Pero kung ini maintain at low moderate levels, okay. Ang free radicals ang nagasynthesize sa mga pila ka mga cellular structures agud na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay. Ang phagocytes nagasynthesize ini no ginaputang nini ang macrophages ginausar yan eh to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidoclamil, kung magsobra ang free radicals mo, kailanlan mo gid ang DTX 500. Isubong niya, gagsululubra gid niya ang free radicals.
10: Kung lantawon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, kagsulod.
9: Sa guwa, sulod. Correct.
10: Eh, mano ka na. May tuktok na masulod, may tuktok na to sulod. Diba? Kiniga katabo, once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugot kasi hindi ginaya malikawan niya.
9: Hindi alam, hindi ko maginawa.
10: Ang inflammation kag infection, sobrang nga exercise, mental stress, nag-produce na isang damo nga free radicals.
9: Pusto.
10: Kag amuning nga mga tuktok, nga amat-amat, pati gulangon ang imo organ, amat-amat, patyo niya imo mga selula, amat-amat nga, gakapatay ang mga blagko nga mga organ sa lawas. So, ang matabusin eh, hindi mo na siya batuan. Dapat yan lagi ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imulawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imulawas. Kaya kung pabayaan mo lang ng tuktok sa imulawas, di amatamat ka na lang ano, matigulang, kag mapatay, kag magbalatian. So, health is an investment. Di na ito paghilakan kay mas mahal pa ang bulong sa balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Ebe? Si Pabe, kung may balatian ka, kaysa mabakal ka lang may DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
9: Husto.
11: DTX 500.
15: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So wow.
15: Namit na gid akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa na try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
11: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3
16: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagid ako makabatsyag sang sakit.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX
19: Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
16: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: So una,
20: magid ako sa akong body odor.
21: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
20: Pero subong,
21: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
20: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.